0: Tangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo lawas mo. It's all about antioxidant.
1: Antioxidant
0: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
2: Kakas
0: ng
2: punggod.
0: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
0: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampyon ang guya.
4: DTX 500!
5: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Sa kadlo, kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Huwain na ko ginabatsyak maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500!
0: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct, no? Kay collagen
0: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
0: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals.
3: Going back sa imo pimples, kung sa example, sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
4: DTX 500.
0: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
0: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
4: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
11: Ito masul sa barangay
12: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka maginom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C.
2: ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC, muno sa akong mga tuwal balay nagtambo ko.
15: DDX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DDX Beauty Soap.
17: Babakang sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabahal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales, ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Superman for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
25: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
25: I Care Gold.
29: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
25: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
25: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
30: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika
0: Probiotics ka!
1: DTX 500! Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
3: DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500! Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Mimi.
10: Galing kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
30: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
30: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
30: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
30: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
33: Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
33: Isang kapsula ka lang.
30: Glaucoma.
3: Eye Care Gold Capsule.
30: Bacterial Conjunctivitis
3: o Pink Eye.
30: Eye Care Gold Capsule.
3: Eye Allergy.
30: Eye Care Gold Capsule.
3: Cataracts.
30: Eye Care Gold Capsule.
3: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein,
30: vitamin A,
3: vitamin E,
30: vitamin C,
3: zinc,
30: kag bilberry extract.
3: Eye Care Gold Capsule.
30: Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health,
3: mag-inom sang Eye Care Gold.
30: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
3: Eye Care Gold Capsule.
30: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso!
0: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
34: 16 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital. Agad babasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. importante may DTX 500 ka, may TC kag D3 Bio para mayara ka sang proteksyon batok sa mga masakit, batok sa mga balatian, mga KK5. Balaan mo ang diabetic dermopathy, isa ini ka skin condition nga common sa may mga diabetes. 50% sa mga diabetic ang mayari sini. Mayari ini sang pink, red, tan or dark brown or slightly scaling nga patches nga ang shape niya round or oval, located initially sa sa mga legs, sa kilid, sa side feet or forearms, mga KK5 nagatubo ni bisan diin lang. Isa ini sa mga matawag naton nga palatandaan kag resulta kon may diabetes ka, mga KK5. Magluwas sina ano pagid ang epekto sang diabetes, ang nagalabo imo panulukan, gaburon pananaawan mo, dumaluya ka pirmi. Isa na sa mga epekto sang diabetes, may mga pagpalangubag-ubag ka na sa kalawasan, na pilagi damang inasatuman kada mong epekto sa mataas nga blood sugar levels or diabetes kung mga resulta na sa diabetes, mga KK5. Ayaw na pagulatan nga mag-abot ka sa sinang apunto. Kung subong mahimo mo malikawan, mga KK5. Magluwas sa pagkaon sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas, kag syempre importante man ang pag-ehersisyo, dugangan tana sa pagtumar sa DTX 500, DTX 500 nga kapsula. Magabulig ni balik sa normal si mo blood pressure kag blood sugar levels, suplemento nga madugay na ginasaligan, DTX 500 nga kapsula. Katuwang niya man ang Mighty C alkaline base nga vitamin C, the immunity booster gabulig papag-on sa aton sini nga immune system, mga KK5. Para hindi ka madali-dali madapuan sa mga sakit kag infection, Mighty C, mga KK5. Yaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Parang ubos, ipon, trangkaso, ilanat kag ibang pang mga masakit, tugas ang kagaw, malikawan. Kon nakaklinika D3 Bio kadlaw-adlaw KK5. Tandaan na aton power trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, mga KK5. Para adlaw-adlaw protektado sa mga masakit, protektado sa mga komplikasyon, kag maamligan ka batok sa gastos, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio ang aton katuwang ng mga suplemento, mga KK5. Produkto ni Dr. Ramil Oy, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga KK5. Mabakal ni sa mga butika da malapit sa inyong sining lugar, mabakal man online, mga KK5, kag syempre available man sa sentro sang Balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Kag dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no, magluwas ka babakal ni dan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, ang Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil, magluwas nga available na da. Ara man da si Doc Mel D. Cadena, ang Clinica Wellness Consultant, mga KK5, nag-offer sang libre nga wellness consultation Lunes to Biyernes nga adlaw, 9 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday, free wellness consultation, mga KK5. Kag kung Domingo naman, sa Sara Iloilo, sa Sara Clinic, kung Domingo, 9 a.m. to 2 p.m., mga KK5. Kalakip sa mga free services nga gina-offer, among QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy, kag clinical nutrition and detox plan, mga KK5. Gani bisitahi ha, kadto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Ardas Doc Mel D. Cadena. Free consultation, free wellness consultation, mga KK5. Lunes to Biyernes, 9 a.m. to 5 p.m. diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, and every Sunday sa Sara Iloilo, 9 a.m. to 2 p.m., mga KK5. Kagara man da syempre, of course, no, sa nisiling tana, available man da ang madugay na ginasaligan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga KK5. 21 minutos sa nagaligad sa takna nga lasa 8. Check tanay report sa aton sininga patrol with K5 Darren Enson, mga KK5. Isa ka drugista na baklan sang pusil, nakuhaan pa sang droga sa operation sa mga otoridad, mga KK5, diri sa syudad sang Rojas. Balontang detalye sa balita na kasanbay si KK5, Darren Salomeo Henson.
2: KK5 News FM Live Report.
4: Dakop KK5 Roldan sa ginkasang bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Ruas Component City Police Station ang 27 anyos na lalaki. Ang operasyon ginkasa sa barangay Dumulog, Rojas City, pasado alas 10 no kagabi KK5 Roldan ginkilala ining arestado sa kay alias Carmelo 27 anyos kag residente ini sa San Roque Street, Rojas City. Na bakal sa arestado KK5 Roldan ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas luthang. Magluwas sini na recover man siya sini nga posisyon ang isa pagid ka sa siya sang ginapatihan Shabu. 3,000 pesos nga buy-bust money kag belt bag. Sang aton ini nga ginatinguan man nga mapamangkot ang ining subject person sa sining operasyon sa KK5 Roldan ginapanginwala sini no ang mga na-recover nga armas lutang kag illegal nga droga. So siya why ni siya nagagamit sa illegal nga droga sa KK5 Roldan kag nagapanyapon pa siya kagabi no sang ginakuha siya no sunod man siya KK5 Roldan sila sini nga balay kag nakibot lamang ini nga ginaresto ini sang mga operatiba. Ari pamatian naton ang portion sang pahayag no sang sining subject person nga si alias Carmelo KK5 Roldan.
9: Ano sir?
13: Carmelo.
9: Ah, Carmelo ano sir?
13: Brillo.
9: Oh. Bonilio. Abrilio. Pila aton sini nga edad sir? Pila na yung edad sir? 27. Okay. Din ka ga-start, sir?
13: San Roque, sir.
9: San Roque. Dere man sa...
13: Arches.
9: Arches.
13: San Roque, likod airport.
9: Ah, okay. Dere lang gali, oh. So... May mga na... May mga bakal si mo, no? Sa ang armas, ano... Ha?
13: Hindi ako.
9: Hindi okay. Kabalo na yung pamilya, sir.
13: Ayun, sir. Ay, sugat mo kanina doon. Pag-uho, tapos kao niyo pala
9: eh.
4: Nabatian, no, KK5 Roldan, si alias Carmelo, ang subject person, no, sa siningin kasang bypass operation sa Rojas Component City Police Station. Samtang, sa pihak na bahin, ara man ang punong barangay sa barangay Dumulog sa ginkasang operasyon na kagaton siningagin na pamangkot kung nabala, no, kilala sini ang subject person KK5 Roldan pag ginpahayag no, ni punong barangay Stephen Medina na ti, hindi niya ni kilala kag hindi man residente sang ila barangay ang nadakpan no, kag wala man sini no, kung wala yaman nakita ano nga nagalibot-libot sila sini nga barangay ang nadakpan nga si alias Carmelo KK5 Roldan. Sa subong, ining arestado ang ara na sa kustodiya sa Rojas Component City Police Station kag magapangatubang sang panumbungon nga pagbayular sa Republic Act o kon Republic Act 10591 o kon ining Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act bangod sa nabakal nga armas lutang sa iya kag Republic Act 9165 o kunining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bangod man sa na-recover nga illegal nga droga sa iyang posisyon KK5 Roldan.
34: Okay, so taga San Roque Street ini KK5 Darren, pero sa Dumulog sa nadakpan, ano sa da, may ginaistaran or dira lang sila nagtransaksyon?
4: Dira lang no ang transaksyon KK5 Roldan kag hindi ni siya no residente man sang barangay Dumulog. Kad kung kita magano laragway no ang kalayoon bala sang ining ginkasang operasyon diri ini siya sa may diri na sa may boundary no sang barangay Gabuan bala KK5 Roldan aton nga i-differentiate no ang kalayoon sa may San Roque Street no lapit dito sa likod sang airport mga pinalanggit ni kakilometros man, kaki-five Roldan, kagsapayag siling subject person, iya-iniya nga aligasyon, no, nga hindi ang iya, hindi sa iya nung illegal nga armas lutang, kag ginkuha lang ni suno sa iya man, sa akon ginkuha lang siya, sila sininga balay, sa mga operatiba, no, kag gindala sa lugar, iniya aligasyon niya, kaki-five Roldan, sa sininga subject person, nagapanyakon siya kuno kagabi, kag nakibot na lamang, nga ginaresto ini sa mga operatiba kaki Five Roldan based man sa aligasyon na sining nadakpan nga si alias Carmelo kaki Five Roldan.
34: Tikon ginkuha sa to nga man nagupod lang saya nga kundi yung man to mga kilala kag mga otoridad to.
4: Yes, amo gani no kaki Five Roldan ang katingalahan man kapang hindi na ni man bag-o sa aton nga mga statement no sa kada may mga nadakpan bala nga mga nag-engage no sa kasubong sini nga mga illegal nga buluhaton ang pag-upot sang armas lutang o kon illegal man nga droga nga ti amo na masami man ang ila sini nga mga pahayag nga gindakop no nakibot kaki Five Roldan apang di syempre no ang aton sini nga mga operatiba man ang may-ara man niya sa mga nagakaigo nga mga ebidensya o kon may mga body camera no may mga kamera man ni sila sa ila sining pag hinakop man sa sining mga operasyon kaki Five Roldan nga nagapamatuod nga ti lehitimo ang ila sining ginkasa nga mga operation kaki Five Roldan. Oh,
34: sa liwat ano ganing na mga na-recover kay Five Daren?
4: Ang mga na-recover sa iya ang isa ka unit no sang 38 kalibre nung revolver nga armas lutang kag amuning nabakal gid sa iya no kaki Five Roldan ang armas kag sang ginrikisa pa ni sang aton sini nga kapulisan nakuha man siya sini nga posisyon ang isa ka sa shay no isa ka sa shay sang ginapatihan siya bo kaki Five Roldan kabay lumani no sa 3000 pesos nga by bust money kag subong man nakita man aton dito no sa lugar ang belt bag kaki Five Roldan. So, muning mga na-recover sa sining subject person.
34: Ano ganila ang ngalan niya, Liwat?
4: Ang pangalan niya, kaki Five Roldan, is si Carmelo Brillo. No? Carmelo Brillo, 27 anyos, kag-residente in isang San Roque Street, Rojas City.
34: Okay, sige.
4: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ininga balita, builog ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang DTX 500 the superior antioxidant ini si Kaki Five Daren Salome Johansson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
34: Maraming salamat K5 ka K5 Daren Henson sa gindulong nga balita angot ni sa madilagon nga operasyon kagabi sa motoridad dira sa may kuana barangay Dumulog ang alegasyon ni Carmelo Brillo. Ginkuha lang sa sila balay dira sa may Arches. Ginkuha lang sa to kag dinalato sa madulom nga bahin sa Dumulog base sa iya sining allegation mga ka K5. Di ko matod ning allegation kinanglan nga ti mapamatud-an niya ni sa korte no may mga witnesses ini or even no kita gapati base may mga cameraman na da nga makapamatuod sa iya sining pahayag mga ka K5. Naging kuha lang sa to sila sininga panimalay kag pagabot niya sa lugar kibot siya nga tibay basta gali ka armas. But of course sa aton si motoridad hindi man ni basta-basta magkandak sang operation mga ka K5 no wala ni nila na padalman no wala ni nila mapiho nga ti nagabaligya gid man isang pusil ining suspect mga ka K5 kay subong mainit ang mata sa aton si motoridad batok sa mga kwani mga loose firearms mga ka-K5. Balanta naman nga ti kadamo subong sa mga krimen nga nagakainabo gamit ang loose firearms. Kag may mga krimen man nga nagakainabo, ilabi ng pila ka mga serious sang school shooting nga ang gamit mga lisensyado nga pusil sang mga oyaya nga mga gun owners mga ka-K5. Ang iban nga mga nagapanagiyasang license gun license firearms ti empleyado man ka gobyerno. Mayra gani, pulis man ang tagiya kapusil, kinuha sa iya gumangkon, ginamit sa pagpaniro to sa eskwilahan. No? Bangod ko nagaupot ka sang pusil, lisensyado ka man or hindi, mga ka-K5. dapat ginalunga na and I believe subong isa sa gina-introduce nga i-require ang mga gun owners nga dapat may safety vault kamo, safety vault kamo nga butangan sa inyong pusil para hindi basta-basta ma-access sa mga kabataan nga mga intrabido kag intrabida mga ka-K5. No, kay mga bata, subong masyado nakapakialamero kag pakialamera, influensya man sa mga nakikita nila sa social media nga may mga nagademo-demo, may mga nagapakita, may nagapasikat sang pusil mga ka-K5. Kagdugang pa impluensya sang makita nila nga mga palagwaon, makita nila nga mga hampang sa internet mga ka-K5. So dapat kun gahupot ka pusil, kun license gun owner ka, mas naka-incendi ka, no? Kung paano mo ini taguon, kung paano mo ini halungan. Kung loose firearms naman na, abi isurrender na, na sa otoridad ta, no? Isurrender na lang na para hindi na ina makatigayon mga ka-K5, hindi na ina makaperwisyo sa iban, no? Kung ma-disgrasya ina. Kayo ikabahin ini sang effort sa otoridad, no? Ginatutukan nila mga loose firearms subong and ginatutukan na nila ang mga personalidad nga naga-engage sa mga krimen gamit ang mga armas, mga ka-K5, mga miyembro sa mga robbery hold-up group, mga kriminal, mga gun for hire, no? Kaya sila ning may potensyal mo sila giniagani gagamit sa mga armas para magpangsabwag sang kalakasan. Ang iba niya nagapossess ang firearms para depensa ng ila pamilya, ang ila panimalay, ang ila negosyo. Kaya may mga tao man niya nga nagupot sang armas para magsabwag sang kalakasan. Amo na mga miyembro sang gun for hire, mga kriminal, mga makawat, kag mga drugista, mga ka-K5. Nga amo ni subong ang ginatutukan sa aton sini nga PNP. Kag kita yang mga law-abiding citizen na lipay kita every time nga may mahimo, nga effort, every time nga may accomplishment ng aton mga otoridad, bangod mabubuhinan ang mga kriminal, mabuhinan ang mga lawless elements sa aton sini nga palibot, mga ka-K5. 27 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9 sa Gyapon diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 ipadala ina diri sa aton sining official Facebook page K5 News FM Ross, aliwat K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital, agad babasa tang inyo sining mga minsahe mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based nga probiotics, mayra sang 80 billion coloniforming units ang good bacteria para sa healthy nga channel tingilawas, mag-Klinika Complete Spore Biotics na mga ka-K5. Uy, dapat alagaan, tagid ang aton sini nga chan, magtumar sang Klinika Spore Biotics. Dapat healthy ang aton sini nga chan, kagluwas ang aton nga chan, bangod ining ginagyan sang pagkaon nga ginakwaan ta sang nutrisyon, nga nagatag sang sustansya sa aton sini nga lawas, mga ka-K5. Sa bulig sang spore-based probiotics, sa Klinika Spore Biotics, masiguro nga ma-absorb sang aton sini nga lawas, aton sini nga chan, ang mga vitamina kag minerales, subong man ang iban pang depensa naton sa aton lawas batok sa mga masakit ka para sa antioxidants, kag mga metabolites nga ginagamit sa probiotics bilang kwani, bilang armas niya agud tapnaon ang mga makahalalit nga mga mikrobyo mga ka-K5. Gani para permilang preparadong lawas, mapagros ang lawas, mayo ang digestion ta, mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton sining lawas. Tandaan dapat permi ka nagatumar sang Klinika Spore Biotics mga ka-K5. Klinika Spore Biotics may 80 billion coloniforming units sang good bacteria mga ka-K5. Tandaan para sa healthy nga tiyan, healthy nga lawas, ma-cleanse ang colon, malikawan ang toxin accumulation sa lawas. Klinika Spore Biotics ang sabat mga ka-K5. Ang Klinika Spore Biotics kaupod sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil mga ka-K5. Mabakal initanan sa mga butika malapit na sa inyo sining lugar, sa inyong banwa, diri sa syudad o kun sa mga barangay nyo. Sa mga butika available gini. Mabakal man ni online pwede nyo gid ma-add to cart mga ka-K5, kag syempre available sa sentro sa Malaligyaan. Dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Tura City, Tabok, sang PLDT. Ara man da nga ton Klinika Wellness Consultant Doc Meldy Cadena nag-offer sang libre nga wellness consultation Lunes tubto Biyernes, las 9 sa aga tubto las 5 sa hapon, kag kun Domingo sa Sara Iloilo Clinic mga ka-K5. Tanda na, importante ng amligan tato ni kayong lawas. Ara mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Uy, good morning sa mga suki naton nga mga nagatutok dari sa aton nga pag pangalagad subong aga. Ma'am Roda Donato Amago, good morning. Kay Leo Jan Bilyones, nag-monitor na dari sa aton sinigapag pangalagad. Thank you, Ged. Sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacio, sir, salamat gid sa pag-monitor. Do wala kita masahan sa barangay kay do wala gani kabalos ang boundary sa mungpong kag gabuan sa bagwa, sa paghawan higad dala nun kag pagpanglimpyo ay gid. Amo ni sample sang lausi nga mga opisyales ang barangay to may Asian Awards gani ang mga opisyales sa maayo nga pagtatap sa barangay. Dapat sundan tani isang iban. Ay anon mo sir, kaya ang iba niya nga barangay gusto malang magbaton ka honorarium. Ang problema kay kada eleksyon sagi man kabuto ka mga tao sa mga lawlaw kag wala pulos nga mga opisyal sa barangay. Gani sa mga pumuluyo, dapat kun ang inyo kapitan makawat, kun inyo kapitan abala niyo ang kapitan nga makawat kag kapitan nga wala pulos, layod kag wala ga trabaho, pareho lang na, way lang na san kinalis. Ang makawat siyempre ginakawatan yang kabansang banwa para sa personal nga interes. Ang matamad permi wala kagway gidya pulos wala ga function makawat man na. Iti ginakawatan niya kamo, gina-deprive niya kamo sang serbisyo nga supposed to be gina-offer niya sa pumuluyo. Ganiti mo ginang problema da kung kada eleksyon gadalaog man yung mga wala pulos ng mga opisyal mga ka-K5 pwera lang sa mga maayo. Oh, good morning kay Ma'am Gianna Velsiloso, nagatutok na. Ma'am Aisa Tonggala, salamat gid sa pag-monitor. Victor Bostilo Holasca, nagapamati na. Mick Villaruel, good morning. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, kay Joven Bisorio, dira sa Barangay Badiangon, President Rojas, nagapamati na. Sa mga taga Alba Village Dinginan, mayang agad sa inyo, Ma'am Roda Donato, kay Kapitan Roda, or kay Kapitana Roda, good morning da, Kapitana Roda. Kung nadayo ng eleksyon, kapitana ni sa sunod gatuig si Ma'am Roda mo. Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor na, salamat, gid. No? Mga ka-K5. Pero hindi kita manginkwan, ha? Kay may mga information nga base bala magpagwas ang temporary restraining order ang Korte Suprema or base i-declare nga unconstitutional ining laying nga gimpirman ligad sang presidente nga nagapaiway sang eleksyon kadaga set sang 5 terms sa termino sa mga opisyal sang barangay kag SK. Amo nang balantayan mga ka K5, no? Base madayon pang eleksyon gani ang mga nag utoy-utoy da kadlaw kiti mapalawig naman ang ila serbisyo kag maglawig naman pag-antos ang pumuluyo. Si makibot ka mo kag madayon niya balang eleksyon. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga mensahe, balikan ta diri sa aton siniga pagpangalagad kay kadamo kita sang pwede sa mga balasahon din nga mga messages so kag mga concerns aton siniga mga ka K5 balikan ta na mga pilan ta nayo DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee kag syempre tumaron ta na aton Power 3 yung suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
14: Ang Physio.
1: Yung may D3.
14: D3 Bio.
1: D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Mabuti ka.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika.
30: Mags4 Biotics.
5: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
5: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
16: Yung mga blood sugar test.
18: Ilan itong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
16: Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
30: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty

0: talagang acid trip lang.
1: TGX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
4: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Syrup.
5: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga kahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
8: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal.
7: Kay may barato balaya nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Foro de los Pueblos.
13: Roldan Besara Villarreal
14: para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: 14 minutos sa rabilin ng test kita magdangat sa takna nga lasa 9.
15: Foro
16: pabalik diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5. Sa Gyapon, diri sa K5 News FM Roja.
15: Foro de los
16: Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padala na, no? Diri sa ton siriga pag pangalagad, K5 News FM Rojas kag... K5 NFM Ross sa digital agod babasa tang inyo sininga mga mensahe mga ka K5. Kahapon gin kumpirmar sang Korte Suprema ang pagbasura sini sa petisyon nga naga-challenge sa impeachment voting threshold sa impeachment trial against sa Vice President Sara Duterte Carpio mga ka K5. Anong bot silingon sini mga ka K5? No, indi niya totally nga nagambal ngati saktong ginimo sang Senado orga siling sila nga dapat ma-impeach ang vice presidente. Kundi ang ginambalang diri sang Korte Suprema mga ka K5 bangod sa procedural grounds lakip ng lack of standing kag prematurity. Amo niya ang nangin desisyon

0: sang Korte Suprema. Kaya nagpasa to sa petisyon, mga KK5, sang separate petitions, si Anay Executive Secretary Vic Rodriguez, si Bertini Causing, kagang abogado nga si Ernesto Francisco Jr., mga KK5. Ang oto sa nangin desisyon sang Senado, mga KK5, naging butuhan ng nila nagligad ka si Mana sa interpretation nila sang two-thirds sa vote, no, voting threshold sa pag-impeach, mga KK5, sa vice-presidente. Kumbala, two-thirds sang all members sang Senado or two-thirds sang ara ng mga senador, mga KK5. So, wala yagin desisyonan sang Korte Suprema ang two-thirds itself kung anong interpretation, mga KK5. Kundi, pag-abot ang angin desisyonan dre nga ginbasura in impetisyon, bango diya sa procedural grounds, lack of standing kag prematurity, sining tatlo ka mga petisyon nga ginfile, mga KK5. Subot silingon, ano man namang resulta sa impeachment, pwede gyapon iniiya, mga KK5, magka-file sa petisyon sa Korte Suprema. Kay subong do premature pagidman ni. No? Kag hindi yasang direct party, mga KK5, subangod siguro nga ang ginambal sa Korte Suprema nga lack of standing ay hindi direkta nga partido. Sanday anay Executive Secretary Vic Rodriguez kag ining iban pa nga mga nag-file sang petisyon, mga KK5, kag nalapas nilang procedural grounds sa pag-file sang petisyon, mga KK5. So balantayan ini ano man namang indesisyon sang Senado sang Senate Impeachment Court sa impeachment trial, mga KK5, kung ila panindugan ang ila own interpretation, di pwede niyo gyapon ma-challenge ya someday sa Korte Suprema, mga KK5. Iwayan na gambal ang Korte Suprema nga tsakto o kung sayop ang interpretation, kundi ang ginambal iya nga lack of standing, premature kag paglapas sa procedural grounds ang nakumit, mga KK5. Sining tatlo ka mga petisyon. Nidugangan talan ni no, dirisaton sinig pagpangalagad. Likewise, ginapasabat naman sang Korte Suprema ang mga partido nga involved sining pasar naman sang layi nga nag-set sang term sa 5 years sa mga opisyal sa barangay kag SK kag hindi pagdayon sang eleksyon nga natalana, mga KK5, subong taning nga Nobyembre 2, mga KK5. Ti may kwa na, may nagahulag na ini sa Korte Suprema kag balantayan ta sa mga KK5 kun bala no mag pagwa sang TRO ang Supreme Court o kung hindi, mga KK5. Kaya kung magpagwa sang TRO, mga KK5, amo ni nga itong siningalan taon. Kung ano matabo, madayon ang eleksyon o kung hindi, ano matabo sa layi? No? I-declare ni siguro unconstitutional or hindi. So muna mga balantayan ng mga developments, mga KK5, nga aton siringa pagtutukan, no, diri sa aton siringa pagpangalaga. Kag subong natalana man magpatawag sang pulong balitaan ang Capiz Police Provincial Office angot sining pagkaresto sa suspect sa pagpatay kay delayed Captain Rian Ampuyos kag ining sunod-sunod ng mga operations pertaining sa pagka-recover sa mga firearms, no? Dakong accomplishments ang liderato ni Police Colonel David Cachumbo Jr., mga KK5. Dugangan ta na sa iba natin nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Good morning kay Ma'am Leia Baez, taga-monitor Ray Ombas Calino Balbona, Rowan Buendia Alunsagay diri sa Binao Bawan Pilar, Ma'am Elsie Acuña, good morning kay Lorenzo Miguel Ferrer, maing aga, Ma'am Genevieve Incong Rosales, Ivan Sudad, good morning, Ma'am Irene Macario, Sir Reynanti Cam, kag sa Cam Family sa Dayaw, Madam Rosaline Gachombo, good morning, Ma'am Heidi Villagrasa, naga-monitor na, Lisa Barrientos, Mary Jane Caputo Burado, kag kay Ma'am Marian Francisco Rodolfo Evangelio Jr., nagatutok na madamog, igasalamat sa inyo pagpadala sa mensahe diri sa aton sa diga pagpangalagad. Ma'am Arlene Onyada Basa, salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Kay Randy Santisas, oy si Randy, ari naman di ka tabok pamati. Oh, thank you gid Randy, nakatabok ka man di pamati sa K5, salamat gid. Kag kay Brando Santisas, maing aga. Ma'am Roda Donato Amago, salamat gid. Kag kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Ma'am Gianna Velsiloso, kag Leijan Bilione, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital agud oras-oras. Updated kamo sa mga balita kag impormasyon. Ma'am Roberta Patricio, good morning. Dira sa Pilar, salamat kit. Kitanay kita mga ka-K5 sa October 18, Domingong Adlaw, October 18, Domingong Adlaw, para sa K5 News FM Roas Live Reporting Competition, October 18, 1 p.m. Robinson's Place, Rojas, mga ka-K5. Magka-compete na ang mga finalist sa secondary and tertiary level sa live reporting competition. Sino ba lang magapangibabaw kag pagkakilalahon nga kampiyon nga campus journalist mga ka-K5 sa K5 News FM Ross Live Reporting Competition secondary and tertiary category. Amo naton bantayan, markahi ang inyo kalendaryo sa October 18 launa sa hapon, Robinson's Place, Rojas, mga ka-K5. Salamat gid kay Ma'am Giselle Floro naga-monitor. Thank you gid sa pagtutok sa K5 News FM. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500 ay nagoginapatsa.
6: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngunit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DTX 500.
19: O si Katrina Sapian Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
21: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
24: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siyang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gini carrots.
27: Oo, hindi lang carrots, mga kontura.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon kung balot, kiningin tayon ang akong nulo.
24: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Sali nga, mabalaan ni Mang Flowers, nga damok ko ba yung
25: ting?
23: Ma-edukar ka pa.
24: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ka B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG, ha?
0: Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa na galuya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Miel? Kag paano ini nagasugod?
1: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. My family history ba na kamusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500.
3: May powerful compound.
2: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Epektibo.
2: Aramis.
3: DTX 500.
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na!
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Ganagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
0: May dua ka klase sang muscle groups sang aton lawas, the voluntary and the involuntary muscles. But silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles.
1: Yes.
0: Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Pero paano bala nagasugod ang problema, Dr. Mil?
1: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga gina-release pag-communicate sa mga nerves, no? Kag muscles. Mga mensahero, ina Sir GP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve-muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nag-produce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle-specific receptor ining tyrosine kinase. Gina-attacke sang antibodies ini nga protein kag nag-adjuta yung available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina, malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kag luya ka. Hindi ka maka-abri sang baba mo. So hindi ka kakaon. Worst is, hindi ka maka ginhawa.
0: Grabe, no?
1: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir GP ang lawas kun nag-aataki ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
0: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
1: Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training cam nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or Pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
0: Problema gid jagali, Dr. Mel, kun magmango ang imo immune system.
1: No?
0: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Mel.
1: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MGE, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Pagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Yari pa ang mga dugang, mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
1: Oy.
0: O ginatawag nga acne. Inablangin mo nga punggod o gintubuan, guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon. Amunin ko ng baladok, how can you face your problem
1: if your problem is your face?
0: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kung present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya. Or kun magalbot ang facial hairs, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod, ang makabulig sa pagtapna sini.
1: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit. No? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa notable effect nga manotice mo kun ikaw nagainom sang sining mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
4: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag folds.
0: Amo nagahubin ka, Doc, no?
1: Yes. Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
0: Gusto.
1: So, na 50 ka na, 40 ka pa man.
7: So hindi taman pag kalipatan na, Sir GP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag Mighty C, no, or Pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may arasang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang na to end stage sa renal disease, Sir JP. Mm-hmm.
6: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function. No? So, kailangan po tiktahan tang atong utak sang atong brain from oxidative stress. Mag-DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often ini nagakosig nga tawag cell death no or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nagakapatay ga amat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit Parkinson's, Alzheimer's, na amunang rason nga kailanan mag-DTX 500 kagid para nami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
1: Sa kamilugan, kung gainom ka DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag MyTC, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 MyTC kag PureC para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kampiyon gid no sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
0: Amo gali na ang balidok nga kon gid DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nalamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may mo sa baho ilok sa boy?
6: Sukton 500. Nene. Kalanlan, Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Deo Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Deo Fresh.
1: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano.
6: Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh kayo daw whole day, no? You could work properly. Wala yung masabad sang imo ba ho? Kung naka-Clinica Deo Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin, hambang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka, may gahugas sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why, kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kandiin, maalat na, makita mo ng DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo
1: tindiri ka sa DTX Premium.
6: Ang DTX Premium.
1: Nami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang D3 Bio.
7: Imagine, may copy ka na.
1: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
6: Uy, kampiyon.
1: Ang iyang sugar, stevia. Meaning pa, less calories.
6: Less calories.
1: Layo sa free radicals.
6: Correct.
7: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
6: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Gano Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang balito kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin kapagid. Nga gipotekta si imuya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
6: Ano ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend.
0: Aryo, sige, butang taga niyo.
6: Ang extend, may maka kag klapawaska. Ini mga herbs, wilabot nga antioxidant, kapanami isang imo, ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells. Nami man, ang paghimo sa basura sa imo cellular, that's why you feel young. You perform young.
1: Awan din raba gawa panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ang sikreto niya.
0: Milik siya tagoay.
1: Ha? Once siya panago si siya raba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
6: Dice ko no.
0: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plato mo. Oy ka 19 na.
6: Ah kampiyon ni
1: Mike. Kabalo ka amplipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine ka kadto gina dika na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang GTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong ibuon niya sa boy?
8: Maligo kadlaw adlaw, no? Maligo gid basic gina iya.
1: Ang paligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw adlaw using the correct soap. GTX Beauty Soap ka. Ang GTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga ah, may VCO, ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C, mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante hamot-hamot ka kung mo habon DTX Beauty Soap.
11: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades sa parehos ang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 ngamay physio. Ang physio ngamay D3.
0: Ano ba lang makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton immune system.
8: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinili ng mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Kampiyon, hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
1: Plano kang magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy, i-consider gid nimo ang D3 Bio.
8: Oh, kampiyon.
1: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
8: Importante na, ha?
1: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo ning pinaka-importante, every time nga gaplano ka booster shots, no? Subong nga gabot na ka tag-apat na kuan, Sir Boy.
8: May lima pa kung nagyan.
1: May lima naman. Sabi naman sila, no? So, ang D3 Bio, hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
8: Nakanami.
1: Nabalang hindi sako, hindi kapoy ang imo nga immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm, nga amo nang rason nga gapinot di kakaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo da wala lang sa may natabo, Sir Boy.
8: Correct, no?
1: Kaya nga man pala inom ka D3 Bio kag syempre gina-prime ang imong body's immune system para magproduce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo sa antibodies kung ga-D3 Bio ka. Ano pag-idok, Sam?
7: So, ginabalantas ang una sa aton nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Tapos ang dahon galit, Sir Boy, damos ang ginatuwag vitamin A. Nga kinang lunch ang aton nga
8: immune system.
7: Cells. So, para mag-produce sa damo nga antibodies, no? Pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaon sa utan, kinanglan mo sa ang ginatuwag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus sa Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no?
8: Correct.
7: Ang helper T cell Amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
9: Uy, tagahimos ang mga yeah, na-infect, ha?
7: Tagahimos, no? So, ina... Naga-nami, Sir Boy, kung naga-D3 bio kita kada adlaw, Sir Boy.
9: Amo na ang advantage kung ga-D3 bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan nandamo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? Amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila gatawag na tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3Bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3Bio maning nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo ng imo immune system, kitigulang ka na or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gapon, maputik ta si imo. That's why ang D3Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
1: So, Sir Boy, amo na ka nami, kung gainom ka D3Bio.
9: Correct, no?
1: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Bone marrow?
9: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
1: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
9: Oo, laway mo bone marrow. Paano ka nakapunsos?
1: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sa gitawag pag-manufacture sa B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sa D3Bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, Sir Boy.
9: Amo na nga nami, hindi ako na D3Bio ka, kinaming absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami ginsang D3Bio, Dr. Ramil, no? Ang D3Bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3Bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3Bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3Bio.
1: D3Bio ka na.
9: Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3Bio mo na.
1: Pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sa gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
9: Amo na lang magdamo sila.
1: Magdamo sila. So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
9: Wala.
1: Para maka-secret sila sa gitawag antibodies. So kita mo ano ka nami gid kung ga-inom ka D3Bio. So ang ibanda nga wala pa nakainom D3Bio, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3Bio sa isa ka bulan, adlaw-adlaw nyo na. Kaya damo nga mga benepisyo ang iyang makuha.
14: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Dugangan ta. Abi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
1: Ang adlaw-adlaw inom sang D3Bio, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gitawag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
9: Uy, 50% kita. Nakadamo.
1: Daw pareho lang ka nga, ga-didi sa imo nanay. Kung ga-inom ka, D3Bio. Number one, kung ga-inom ka, gina-decrease ang stickiness ng blood platelets. No? Kag nga-bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang D3Bio, amo natin nga lang, kahumok sa akon ano.
9: Kahumok sang mga...
1: Kahumok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka D3Bio. Kag, ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong mga dugo, kag sa atay, para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom di tribayo para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imong lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
9: Campion.
1: Sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imong chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imong selula. D3 Bio ka na.
15: D3 Bio!
16: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung gina niya bulig sa D3 Bio tungkol ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3!
17: Mabakal, sumagmuti ka!
18: Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert no sang aton lawas into ketones para mahimo nga energy no permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sang aton nga atay pagadto sa aton nga brain no para malikawan naton ini nga tuag cognitive decline no pagka malipaton kag iban pang problema no sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain sir boy so kun may energy kita no ang aton nga brain focus no kag alerto kita per Mr. Boy.
9: Correct no? PD.
0: Ang hambalidok ay na ang monolaurin na muning superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bakterya pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, i-proseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Tiding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
9: Amuna ka kampiyon sang D3 Bio but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong no makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Di ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imulawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation dawat adlaw-adlaw mo itik. Itik mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gaswildo around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imulawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka D3 Bio kagit.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagduga kang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makarinyo lang.
8: Di, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
7: Oo, gaan ta ka 50.
8: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
7: 50 pesos.
8: Ano, lapit 20 mil ang malun mo, tapos 50 pesos ang yatag mo sa akon?
7: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
8: Ala, sadya-sadya, no?

0: Maring ballpen, Mr. President?
1: Eh, aanday ka. Daw kulor pula maning ballpen yung ginatagbo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Nano ka man imo, Yusuf Kastriban? Mapirma ko nga mangin layi na tapos pula nga ballpen na ihatag mo sa akon.
0: Na!
1: Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, aray ang ballpen nga itom.
1: Ate, sigurado ka nga gaagil eh?
0: Oh, Mr. President. Abidal, adi bilang palad mo bala?
1: Kaganon mo.
0: Ikuris-kurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagigit.
1: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugal, Mr. President.
1: O ano?
0: Kaya pirmahan mo maning manginlayi na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit na panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok! Utok ang gamiton!
0: Mr. President!
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagserbisyo publiko na wala siyang pagpakuno-kuno.
0: Abaw, buka namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kong mainit ko. Himuon ko na nagani nga wala na uno eleksyon nga matabu ah. Para one to takan ng pungkuan na ibla.
0: Ngi, pwede lang naahaw.
1: Oo ah, kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Hala.
1: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala, sadya-sadya, gigali no?
1: Hey.

0: Kung farm gid mek. Nga na mek. Gabok ka lang tinigang. Ay, sting baba ni mamburak tayo mek. Alat na, Lord Migo. Natulogan di siya gali sa likod, Migo.
1: Ano yung maon ta, Meg?
0: Basyahan ta siya tubig, Meg, ha?
1: Meg, ano?
0: Oh, Meg, basyahan ta siya tubig para makapugtaw siya.
1: Meg?
0: Oo? Oh?
1: Ang mga sabit mo niyang among imo, Meg ba?
0: Di ano man gali, Meg?
1: Pukawon ta siya, Meg, ha? Abot makabalik na ta sa atong klase, Meg.
0: Di ikaw lang pukaw siya, Meg, ha?
1: Ay nga ako ni Kaya, Meg, ha?
0: Hadlo ko, Meg, basi ikigan niya ko.
1: Hadlo ka, Meg?
0: Oo, oh, Meg. Ikaw, yahaw.
1: Ay, hadlo ko man eh.
0: Te, pariyo man din tagal eh.
1: Ayos to.
0: Hmm?
1: May napinsaran ako, Meg.
0: Kagano naman, Meg?
1: Into, on ta si Boy Bitsin, Meg.
0: Migo?
1: Oo. Into, on ta si Tantan, alias Boy Bitsin, Meg. Siya ang suguon ka nga pukawon si Mam Brakday.
0: Di ko makakig si Mam Meg.
1: Kundi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsen.
0: Sakto ka matood, Meg.
1: De, ano sa'yo mo, Meg? Hulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawgon ko lang si Boy Bitsen, Meg. Kagpagwaon sa classroom, kagsutabon ha.
0: Sige, Meg.
1: Di ba?
0: Ikaw bala, Meg. Ang iyo, bob lang, di ba?
1: Magamon na, Meg. Sadya-sadya, gitin, no?

0: ay. Daw na bad trip ko Mariteza. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Kinaw ka bad trip to kay Marites. Ang mayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth, may Wi-Fi, kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi, labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang sang sa isa kay station. Abe. I-turn on ko. Hayaw! Ba? Magamuling ang music kay DJ Sotab gini? Kay may paigot?
1: Hello mga pinalangga kung nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini. Paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Abang?

0: DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
3: Gaan. Ma-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka, Gidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
6: Extend Supplement for Men.
7: Yahoo! Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.

0: unang palanawan mo, Boss Roquette?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga hindi madayon ang eleksyon.
0: Tuod ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At tiyan mo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay, ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw amo gisina.
0: Makasiling kita sini, Boss, nga bigadugi.
1: Oh, bigadugin kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, dohoy-hoy ni nga ito na baga, Boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, Boss, kay para may hatagay raok.
1: Amo gani, Boy Ramon, eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha? Kay human na iyang eleksyon. Wala na na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, Boss, ha?
1: Hmm.
0: Kung mabuspon gid man ang eleksyon, ang may sala sini kag balasulon, kabalo ka, Boss, kung sino?
1: O, sino man, abe?
0: Ang mga Duterte, Japon.
1: Yogs, wala klaro ng imuya, Ramon. Ngita to istoryahon mo.
0: Sanya-sanyahin mo.
2: Mix. Igor, ano siya ka na yun?

0: Oh, te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na!
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Malunhaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bartol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Wow. Sa bagay, doon ba

0: punto ka man.
1: Hindi tanay mamubod todo. Kay base kon lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Wow! Aho, nagets ko na ang gusto mo.
1: Manirag taanay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya tana saya.
0: Oo, kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagid padaog. Wala kagid padaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Bah, sadya-sadya ino.

0: Haljan na ba? Dawala agad ang duwa taka-classmate nga so tabaw.
1: Basi nag-date sila eh.
0: Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpi ba?
0: Uy! Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa kriteria for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man.
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kigilan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Iya Vlogs. Kaigatudlo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, tood ha?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
1: Nge, dosong good ka kita yun ba?
0: Hoy, eh, daw hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Detox ka ba?
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives

0: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Tay, kay nabala si eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya, kalab, o tuya isip 100.
2: Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya, recite na nga litra. Ang mga classmate kuya, damo, sala-sala.
2: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagkimulat, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. GTX 500! GTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman tag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dayu Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca,
13: kag-flavawaska,
18: mga natural herbs
13: nga nagahatag sang gana. Extend
18: Supplement for Men.
17: Muling bin
15: binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: D3 Bio.

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan, kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku, o siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sulod sa lawas ta.
6: Mm-hmm.
5: Kung gina-quarantine.
6: Quarantine facility.
5: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part, nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
6: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang ano, gapula ang palibot.
5: Oh,
7: That's wow. Perimeter fence.
6: Inflammation process. Mm-hmm. Sir, boy, amun, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
5: Ang imo immune system.
6: Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
5: Correct. Or limited lang.
6: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Correct. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Naa nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
5: Correct. Patay na kunta, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
6: Correct.
5: But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
6: Correct.
5: Obesity basically increases the inflammatory rate.
6: Amo ni ang long-term inflammation niya.
5: Amo ni tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni son nga ga D3 bio ta, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
6: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
5: Correct.
3: D3 bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3.
6: Asan boy? Inflammation is a secret killer. Lantawab la, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pirti katas-taas ang kuna na, sir boy.
5: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
9: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
5: Oo, non-self.
6: Kung amat-amat na matubo imuboyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
5: Correct.
6: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
9: Oo, para magamay ang boyon.
6: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
5: Correct.
6: The more nga dako imo boyon, the more nga damo imnon mo nga ano.
5: Nga D3 bio.
6: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagiga D3 bio. Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ga-exercise ka pa.
9: Bawa kampiyon pagid.
6: Mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
6: Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
5: Correct, that's correct.
6: Especially kung grabe ka, stressful ka.
5: Mm-hmm.
6: Damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imuya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3Bio.
3: D3Bio,
6: Sir Boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas aton. Arthritis, inflammation sa joints,
5: indigestion,
6: ha? Biska nang ano, rheumatoid.
5: Rheumatoid arthritis.
9: Arthritis,
6: asthma.
5: Asthma.
6: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Kung sa mga kalakin anab lang, sobra three times nga panghihipanahon sa gabi, disturbos katulogo na.
9: Basta prostatitis na.
6: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
5: I-D3Bio
6: na nila, Sir Boy.
3: D3Bio.
10: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ihersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. With Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kagsaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
13: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Miss ang masusunod
22: sa gabi,
23: ako ang bossing
22: dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to Mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatay. tiyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
23: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
0: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Adlaw sang Huwebes. Pizza uno na sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. October 1 na mga ka-K5. Imbukada ang adlaw sa bulan sa Oktubre. Daw ginapadpad lang ang tsimpo mo. Daw ginapadpad lang ang inadlaw mga ka-K5. Walang kapilang inadlaw. October 1 na, 2026. Mayong aga sa atong sinimatag palamati diri sa palibot sang siyudad sa Rojas sa kabugusan nga probinsya sang Capiz. Mayong adlaw gid sa inyo tanan mga ka-K5. Sa malabutan sa atong sining pagwaragwag sa gihapon nakatoto kamo nagapamati kamo diri sa kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Rojas. Padayon na itutok lang ang inyo sining mga radyo, ang lilisuan sa inyo sining mga radyo, mga ka-K5, sa 100.9. Hindi na paglisoa ang lilisuan sa inyo sining mga radyo, mga ka-K5. Magpamati na kamodri sa kampiyon nga waragwagan. Kabagatag kita karon sa pilag ka mga balita, impormasyon kag topiko kalakip na mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Dali lamang sa kampiyon ng estasyon K5 News FM Rojas.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
1: Sa aton sining mga tagpalamati dira sa First District sa probinsya sang Capiz. Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Diri sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Mayong adlaw. Sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sa Rojas. Mayong agagid mga ka-K5. Kamusta kamo? Sa aton nga mga tagpanamati, sa aton sining mga viewers nga nagalantaw sa aton sining live program. Sa Japan mga ka-K5, kita ang makita pinagi sa aton sining official Facebook pages ang K5 News FM Rojas, K5 NFM Rojas Digital. Paki-follow lang, like and share mga ka-K5. Like and share. Kagusto taman tamyawon ang aton sining mga tagpalamati diri sa Teodoro Arsenas Trade Center, ang merkado publiko sang siyudad sa Rojas. Mayong adlaw sa inyo tanan mga ka-K5. Sa aton nga mga negosyante, kamusta kamo? Sa mga nagapamakal, mga kauturanta nga nagapanindahan, kamusta kamo dira sa Teodoro Arsenas Trade Center? Sa mga ginang sang puloyan nga nagatigang, kag nagapreparar sang ila sininga panyaga, mayong adlaw gid. Sa mga tatay, mayong adlaw, mga ka-K5. Dira sa aton nga transport terminal. Dira sa bayan sang Pueblo Transport Terminal. Kamusta kamo? Bado may reklamo gida sa inyo. Sa series bus. Trataron ko na karon diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ang inconvenience para sa aton sining mga commuters. Mga ka-K5, diri sa aton sining pagpangalagad. Magadulong kita sa pila karon ka mga dalagko ng mga topiko, impormasyon. Diri sa 11 Mbps. mga balita at public service. Sa gyapon na po diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
0: Al Catalan.
3: L11 Mbps.
1: Ano ang mga nakalinyada nga mga balita, topiko kay impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad? Kalakip na karon ang mga reports ang aton sini mga K5 reporter. Kini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Karami mag-inom sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Man kung magdamo, kinaon mo. Kung makainom ka DTX Coffee Mix, ang mga kinaon mo da, pagwaon gina sang DTX Coffee Mix, ina-detoxify ato siningalawas mga ka-K5. Ganun mo na, naka-relax ka na, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kagang DTX Coffee Mix, bangod sa iya sining ang palaya extract, makabulig din panubo sa blood sugar level sa aton sining mga kuturan. Kini adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape para sa aton tran. Ano karon ang mga nakalinyada nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad? By the way, sa mga gusto magpa-shout out diri sa aton nga mga K5, abi-abi pisahin nyo na. Padala nyo na diri ang inyo sini nga gusto ipa-shout out kay karon na basahon ta na sa aton nga programa. Ang gusto nyo ipatamyaw diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kaya siyempre, mabatian pa kita sa gyapon sa ato sining assist station, ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banwa Sang Pilar. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Search warrant ginserbi sa panimalay ni Jovi Bagaris sa barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Mga ilegal nga armas luthang na kumpiskar. Suspek sa pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos na dakpan sa sulod sang panimalay ni Jovi Bagares. Alias Carmelo arestado matapos nabaklan or nadakpan sang armas luthang kag nakuhaan sang ginapatihan nga illegal nga droga. Mr. Saldi Oroña nag-sponsor sa mga metal detector scanners para sa mga eskwelahan sa Banwa sang Pontevedra para sa mas hugot kag seguridad sa mga buluthuan. Mga commuters sa Pueblo Terminal nga nagasakay sa service bus liner nagreklamo sa kabudlayon sang sitwasyon sa pagsakay sa bus. Kagbantayin nyo karon ang mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Samtang harboring of criminal kag iban pang kaso igapasaka sa kaso or kaso kontra kay Jovi Bagares. Amunay karon mga ka-K5 ang mga naka-line up ng mga balita kag topiko nga aton talakayon diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps. So ang countdown sining mga ginpang headline naton mga ka-K5. Stay tuned diri sa K5 News FM Rojas. Ininap paglisoa pa ang inyo sining mga radyo. Kag sumuman ang nagalantaw sa aton sining live program. Tutok lang gyapon mga ka-K5. Kay mga kampyon karon nga mga impormasyon ang aton igahatag diri sa aton sining programa mga ka-K5.
0: 11 Mbps.

Shout out sa aton sining mga kauturan. Sa mga nagagusto magpa-shout out. Si Lilith Bacanto ang nakatutok na diri sa aton sining programa mga ka-K5. Shout out lang Lilith Bacanto. Kag mayong udto Sir Alan watching and listening from Blasco Pilar from Aysa Tunggala. Mayong udto Sir Alan from Mick Villaruel. Kag mayong udto Sir Alan nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi from Liza Barrientos. Good afternoon, Sir Alan. Nagapamati na kami diri sa Kilometer 2, Lawaan, Roa City from Dolores Abilarde. Kag si Lloyd J. Dimo, nagapamati na. Nagapamati na diri sa ito sininga pagpangalagad. Kag nagalantaw man sa ito sininga live program. Shout out. Thank you again, Lloyd J.

Ini karon ang mga ginpang line up ta nga mga balita kag mga topiko. Kag mga report mga ka K5 atagan tani kabuhi diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C the immunity booster mga ka K5. Hindi nyo gid pag-escape ang inyo sini nga pag-inom sang Mighty C ha, adlaw-adlaw. Hindi nyo gid pagkalipatan mga ka K5. Kaya dako gining bulig sa inyo ikaayong lawas. Mag Mighty C adlaw-adlaw mga ka K5. Hindi na pagulata pa nga magwa ang balatian kaparehas ang sipon, lagnat, ubo. E kung naga Mighty C kita adlaw-adlaw, malikawan naton ang paggwa o kung pag-suprer sang balatian kaparehas ng sipon, ubo, kaglagnat. Wala nakit siyang lawas. Kani samtang way patagabatsyag, Mighty C na. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Kay kun makabatsyag na gani kamo sininga mga balatian, ini nga sakit, posible nagahina na sinang inyong nga immune system. Hindi na pagulat ta mga ka-K5 nga maghina pa ang inyong sininga immune system. Mas pabakudon pagid naton ang aton sininga immune system pinaagi sa pag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C the immunity booster. Kag kung makainom kita sang Mighty C, mas magapag-on pagid ang aton sininga immune system, malayo kita sa masakit mga ka-K5. So mag Mighty C adlaw-adlaw. Gapanami pa sa imo sininga kutis ang Mighty C mga ka-K5. So atagan tani karon sang kabuhi aton sining mga ginpang headline. Naon tani karon ang ginpatawag kagina pagid nga press conference or press briefing sang aton nga kapis sa provincial police office mga ka K5. Palangot ini sa ilang nga nangin operation kahapon nga adlaw dito sa Banwa sang Pontevedra, particular na dira sa may barangay Ilawood, Pontevedra. Nga kun sa rin, gusto ko i-congratulate ang aton sining mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel David Kachumbos mga ka-K5, ang aton nga provincial director, bangod sining na-operate nila kag madakpan mga ka-K5 ang isa sa mga most wanted or number 7 most wanted person diri sa probinsya sang Capiz, kag suspect, kag magkabig naton trigger man nga nagtiro patay kay Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5. Hitting three birds in one stone ini. Nga ma, nga man, inabangod man kay ang pagserbe sang search warrant sang aton sining mga kapulisan sang Capiz Provincial Police Office mga ka-K5 para sa illegal ng mga armas nuthang na ginahupot ni Joby Bagares dira sa may barangay Ilawod, Pontevedra pagsulod nila sa puloy-an nga ginserbe ang warrant or ang search warrant ara man sa sulod sang panimalay ni Joby Bagares mga ka-K5 ining si Lionel Diocampo nga trigger man suspect sa pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos ining nga natabo dira sa isa ka video kay bar dira sa may barangay Binuntukan Pontevedra, Capiz, mga ka-K5. At the same time, ang ila sining nakuha ng armas duthang, kadamo, dakop pa nila ang suspect nga nagtiro patay kay Police Captain Ampuyos, kag may nadakpan pagid sila mga ka-K5, nga isa sa mga
sa nga puloy-an mismo ni Joby Bagares. Nga nagahupot man sang armas lutang. So isa ina karon mga K5 sa aton nga tagaan pagtamod. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps.

0: More update karon, standby ka mo mga ka-K5. Sa official statement sa ato sining provincial director sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Capiz. In kaundan sang aton mga ginpang headline, ginpang lineup naton nga mga balita kag mga topiko. Matagan ta kabuhi mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
4: DTX 500.
5: Di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
9: DTX 500.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
24: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
25: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan. Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
10: Setting Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Dali, si Jake. Una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3:30. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
20: Clinica Diofresh.
19: Available now.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
21: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Sa gapo na po diri sa inyo lagad sa inyo ang Anchorman ka K-Pod
1: Al Catalan.
2: 11 Mbps.
0: Diri kita sa paghatag na kabuhi sa mga ginpang headline naton kaginang mga balita, ginpang linyada naton ng mga topiko diri sa 11 Mbps. Kag basahon ta man di karon ang mga nagapa shout out sa aton sini nga pagpangalagad. Kahapon nga adlaw mga ka K5, tamdon ko ni Danay ang ginpadala diri nga mga footages ng isa sa mga netizen. Ang problema dira sa transport terminal sa Roja City

palan kang nagdinotdotanay ang pila kag wala man sang papungkuan para sa mga senior citizen, para sa mga commuters nga nagasakay sang series bus liner mga ka-K5 kay nagapinamangkot ang mga commuters kung ano oras maabot ang bus, may bus pa bala nga mapila, ah? Pero do wala kuno isabat ang tagdumalahan sang series bus liner partner liog ko sang aton nga footage nga gin nga isupport sa ginpadala sa isa sa mga concern individual dira sa bahin sang transport terminal mga ka-K5. I do believe nga nagapamati sila dira subong sa aton dira sa K5 News FM Rojas mga ka-K5, no? Pero ang point, ang punto sang aton nga mga kauturan nga nagpadala sa ila sining reklamo dira sa may bahin sang transport terminal mga ka-K5, nga tisiling nila nagtaas na gani ang plitihan. Nagtaas na ang plitihan sang series bus liner. Dapat ihatag man nila ang convenience para sa aton nga mga commuters mga ka-K5. Dapat ipakita man nila sa mga pumuluyo, sa mga tagsumalakay nga mangin komportable man sila sa pagpila nila dira sa bahin sa nga series bus liner terminal sa may pueblo di Panay mga ka-K5. Oh. Te karon ang mga katigulangan, ang mga iban nga mga nanay may bitbit pa sang ila sini nga bata mga ka-K5, wala halos nakapungko kay way mas na may gina-provide nga mga pungkuan dira sa waiting area sang nanabitan nga terminal. Now karon ang isa sa mga naghatag sang ila sini nga concern, kati dapat tamdon man nila ang mga commuters nga may concern man nga i-comfort man, kag dapat kumbinyente man para sa mga commuters. On the side naman sang management, sa sininga bus, hindi lang man nga dapat ang inyo nga panumdumon ang increase sang plitihan nga gusto lang magpinasaka sang plitihan nga pagpinasaka. Normal na nintsindihan ina sang mga pumuloy kaya nagatinaas ang mga gasolina, gatinaas ang kurudo. Pero panumdumon nyo man nga dapat arugahon man ang mga commuters kag ihatag man ang ila sini nga comfort o kon mangin kumbinyente man sila bala sa ilang nga pagpadulong dira pagsakay sa nainabitan nga terminal mga ka-K5. Isa ina sa mga concern nga ginpaabot diri sa aton diri sa K5 News FM Rojas mga ka-K5.

Makamuto kahapon, may mga grabing pila. Inuras ang tinindog sa mga kwan, sa mga commuters, mga ka-K5.

Anyway, sa pila naton kapag pangalaga diri sa K5 News FM Rojas. Atagan ta na sang pagtamod kay tinguan ta dito nga makita ang pinakaulihing nga sitwasyon mga ka K5. Sa transport terminal. Saon ta lang ding mga nagpa-shoutout sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Kulasi Sitio Almalbes Village.

0: Barangay Kulasi, Roa City from Ria Umbas Kalinaw, Balbuna. Kag mayong udto ka K5, nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street. Manyaga ta sir from Mario Alfabete. Thank you good Mario sa imo sining panyaga nung sudanda sa imo panyaga. Good morning from Doy Arthur. Doy Arthur, shout out mayong adlaw gid. Mayong udto Sir Alan from Nika Christine Diseo. Kag linsa kay Roberta Patricio, good noon sir. Good noon man Ma'am Roberta. Mayong udto Sir Alan, I'm watching live here in Tisa Innocencio from Leia Baez. Thank you gid Ma'am Leia sa imo sininga paglantaw live sa ato sininga programa. Hola from Nini Daisy, Lola Daisy, good noon. Thank you gid ni sa inyong paglantaw dira kag pagpamati sa kay Tatay Idi Alier kag kay Nanay Norma Alier nga laga pamati gid diri sa ato sininga programa. Mayong udto K5 Alan watching live from Poblacion Ilawood, Panitan Capiz from Joel Daliva. At agad tani karon dugang aligwang pila ka mga reports sa aton sininga mga K5 reporter mga ka K5. Dali lang gid kay mayara kita sa pila ka mga gusto ipahibalo sa aton mga kauturan sa aton mga ka K5. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa bahin sang Mackinac Street in front sang PLDT Roja City. Mayara sang free wellness consultation. Ang free wellness consultation halin Lunes tub-tub Biyernes mga ka K5. Sa Roja City Clinic lang ha. Sa Roa City Clinic, Lunes, tub-tub, Biyernes. Alas 9 sa aga, tub-tub, alas 5 takna sa hapon. Kung Sunday o kung Domingo, ang Sara Clinic, bukas, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 2 ang takna sa hapon. Ano ang mga free services para sa free wellness consultation mga ka-K5? Sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yari ang mga free services. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, kagsuman may arasang Auricular Therapy, kag clinical nutrition and detox plan. Amo ni ang free services mga ka K5 para sa free wellness consultation sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang inkaupod ta dira si Doc Meldy Cadena, ang clinical wellness consultant mga ka K5. So ganyan ang pangginahulat nyo mga ka-K5, mag-avail na sang free wellness consultation sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. At liwat, kung Lunes, tub-tub, Biyernes, Roja City Clinic, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 5 sa hapon. Kung Domingo, ang Sara Clinic, mga ka-K5, alas 9 sa aga, tub-tub, alas 2 sa hapon. Magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Dugang mga balita, topiko kag report sa aton nga K5 reporter aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: TTX 500.
3: Gina Canon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
4: Sa kadlo ka pila ka maginan?
3: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwa na.
4: Subong kamusta?
3: Huwain na ko ginibatya maskin gamay.
2: TTX 500.
5: Ano blinding thumb arthritis?
6: Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
7: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
6: gouty arthritis. So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamunig pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
7: Inflammation tuga sa mga free radicals.
6: Gusto.
7: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
6: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
7: mga cartilage.
6: Mga cartilage. Now,
7: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500.
6: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kun nagatigulang kagali Doc Sam, kag nagadjutay naman ang imo nga collagen.
2: TTX 500.
8: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang naginom ka
8: DTX 500.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: TTX 500. TTX 500.
7: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pirmi nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang DTX 500, abisa matigulang ka kuan persado na yan.
6: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
7: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
6: Tamis.
7: Sa ginaya, protein from animal.
6: Oo.
7: Take note ha, cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
7: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
9: Correct.
7: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
7: Here comes DTX 500.
6: DTX 500.
7: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
6: Oo. Ang
7: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
6: Na, amo na da.
7: So, pero minato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
6: Gusto.
7: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
9: Oh, aras sa palibot.
7: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
6: Wala.
7: Kaya nga away ka ganyan naman yung DTX 500.
2: DTX 500!
10: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
11: Ora sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, flammable cargo na karga ng MV June Aster, posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko. 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. At miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay sa engkwentro sa Negros Occidental, 2 sundalo sugatan.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, flammable cargo na karga ng MV June Aster, posibleng dahilan ng biglaang pagkasunog ng barko ayon sa Marina. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
12: Maling pagkakaayos ng mga nakamamatay ng flammable cargo na isinama sa pampasaherong vessel ang itinuturong posibleng sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy sa MV June Aster, kung saan 77 katao ang nasawi at 8 pa ang nawawala sa karagatan ng Coron, Palawan noong September 9. Ayon sa paunang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina Enforcement Service, hayagang nilabag ang mga itinakdang protocol sa ligtas na pag-iimbak ng mga mapanganib na kargamento nang ihalo ang mga ito sa pwesto ng mga biktima na nagdulot ng malagim na trahedya. Bunsod ng matinding pinsala, gumagalaw na ang Marina Insurance Commission at Atienza Inter-Island Ferries para sa settlement assistance, kung saan makakatanggap ng tig 250,000 pesos ang mga naulilang pamilya, habang tig 50,000 pesos naman para sa 43 na nakaligtas at sugatang pasahero. Sa kabila ng paunang resultang ito, patuloy ang hiwalay at mas malalim na investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang matukoy ang kabuuang pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, 180 kilo ng sirang frozen meat kumpiskado ng CVO Cagayan City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Kinumpiska ng City Veterinary Office ang aabot sa 180.83 kilos ng hinihinalang sirang frozen meat sa isinagawang regular na inspeksyon sa Barangay Menanti 1, Cagayan City. Binubuo ang mga nasa bat na produkto ng 9 na kahon ng karne na natuklasang hindi na angkop para sa konsumo ng tao matapos mawala ng sapat na lamig. Ayon kay Dr. Ronald Dalawidaw, Veterinary Officer ng Cagayan City, mahigpit nilang ipinatutupad ang cold chain standards upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasunod ng operasyon, tiniyak ng CVO na magpapatuloy ang kanilang pag-iikot at pagsuyod sa iba't ibang pamilihan at tindahan ng frozen products sa lungsod upang matiyak ang pagsunod sa food safety standards. Pinapayuhan din ng ahensya ang mga mamimili na maging mapagmatsyag at suriing mabuti ang anyo, kalidad at amoy ng mga binibiling karne bago ito iwi at lutuin. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
11: At miyembro ng CAFGO, active auxiliary, patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Dalawang sundalo sugatan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
14: Pirmado na isang miyembro ng CAFGO ang binawian ng buhay sa nangyaring engkwentro Martes ng hapon, Setyembre 29, sa lungsod ng Escalante sa probinsya ng Negros Occidental. Pinangalanan ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ang namatay bilang si Christian Pahayahay na 21 anyos pa lamang, residente ng Sagay City at kumpirmadong miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary. Tumagal ng halos 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine Army at pinaniniwala ang mga rebelde sa Barangay Malasibog, Escalante City kung saan tinamaan ng bala sa likod si Pahayahay. Ayon sa Escalante PNP, nagsasagawa ng security patrol ang mga tropa ng gobyerno sa lugar noong makasalubong ng mga sundalo ang mga armadong miyembro umano ng New People's Army o NPA. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang CAFGO na si Pahayahay habang patuloy namang ginagamot sa ospital ang dalawang sundalo na natamaan din ng bala sa engkwentro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
11: Tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak at pagpatay sa kapwa e-trike driver sa isla ng Boracay, idinala na sa BJMP Aklana. Bullying tinitig ng motibo. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5, Sandro Salazar.
15: Naipasok na sa Bureau of Jail and Management Penology ang suspek sa nangyaring pananaksak sa Barangay Manok-Manok, Boracay, Malay, Aklan. Ayon kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nangyari ang insidente nitong Linggo ng gabi kung saan nitong hapon lamang ng Miyerkules ay sinampahan na ng kasong murder ang suspect. Kapwa e-trike driver ang suspect at biktima kung saan lumalabas sa investigasyon na mayroon umanong dati ng alitan ang dalawa na may kinalaman sa bullying na sinasabing naging motibo sa krimen. Nasa impluensya rin umano ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Matatandaan na dead on arrival sa ospital ang 39 anyos na biktima dahil sa mga tinamo nitong fatal injuries. Binigyang diin naman ni Police Major Ayon ang kahalagahan ng koordinasyon ng komunidad, partikular sa agarang pagbibigay alam sa pulisya tungkol sa mga ganitong uri ng insidente. Samantala, itinuturing naman ng pulisya na isolated case ang insidente at hindi umano ito inaasahang makakaapekto sa kabuuang sitwasyon pagdating sa peace and order sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
11: Gayun din balita mula Kapi, suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulisya na huli na. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
16: Nahuli na ng mga otoridad ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa pinagtataguan nito sa Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Inarestong suspect na si Lionel Diocampo sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Si Diocampo ang itinuturong trigger man sa pagpaslang kay Police Captain Rian Ampuyos noong nakarang Hulyo 20 sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra. Naktuhan ang suspect sa loob ng bahay ng isang Jovi Bagares na siya namang subject sa isinagawang search warrant ng mga polis. Ayon sa Capiz Police Provincial Office, bago ang operasyon ay namonitor nilang nagtatago sa lugar si Diocampo na nalaman ding tauhan ni Bagares. Sa pagpapatupad ng search warrant sa naturang bahay, nasamsam ng mga otoridad ang mga sumusunod: isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, caliber 38 revolver, isang granada at iba't ibang uri ng mga bala. Kasalukuyan ang nakapiit si Diocampo sa Pontevedra Municipal Police Station. Samantala, nananatiling at large at pinaghahanap pa rin si Bagares na nahaharap naman sa karagdagang kaso dahil sa pagkupkup at pagtatago ng isang wanted na kriminal. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Sa Samantala, lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng kanyang kaibigan sa isang inuman sa Patnongon Antique. Balitang hatid sa ate ni KK5 Junal Tivas.
17: Nakalabas na sa ospital ang isang lalaki matapos hampasin ang bote sa ulo ng kanyang kaibigan habang nag-iinuman bandang alas 11:40 ng gabi, September 29, 2026 sa Sitio Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon Antique. Kinalalang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Agosto, 48 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM sa Patnongon Municipal Police Station, sinabi nitong tatlo silang nag-iinuman sa bahay ng kanyang kaibigan nang magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at suspect. Bigla umanong hinampas ng suspect sa ulo gamit ang long neck na bote ang biktima dahilan upang matumba ito at maligo sa sariling dugo. Agad na dinala ang biktima sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa bayan ng Simalem para sa kaukulang pagpapagamot. Samantala, nakalaya na rin sa kustorya ng Patnongon MPS ang suspect matapos magsagawa ang biktima ng affidavit of non-interest kung saan ipinahayag nitong hindi na siya magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5, Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: At Norpo, pinagtibay ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng Foreign National Keepers Network. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni kay K5, Shara Humilio.
18: Pinagtibay ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang pagtutulungan nito sa mga dayuhang estudyante sa nalawigan sa pamagitan ng pag-alal ng mga opisyal para sa Foreign National Keepers Network kung FNKN noong September 28, 2026. Pinangunahan ni Vice Colonel Jonathan Abella, ang Acting Provincial Director ng Norpo, ang aktibidad na up sa Norpo Chapel sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. Barangay Aganan, Cibulan. Dumalo rin sa nasabing okasyon ng mga opisyon ng Norpo at mga dayuhang residente mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Ayon pa sa Norpo, layo ng FNKN na paigtingin ng koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad ng mga dayuhan, particular na sa mga usaping may kinalaman sa pag-iwas sa krimen, kapayapaan at kayusan at kaligtasan sa publiko. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Pa sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balita mula naman sa lalawigan ng Iloilo, driver arestado sa ikinasang drug by bus operation. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
19: Arestado ang isang driver sa ikinasang drug by bus operation ng Sara Municipal Police Station sa Barangay Anoring, Sara, Iloilo, pasado las 8 ng gabi, September 30. Kinilala ang suspect kay alias Albert, 41 taong gulang na residente ng Barangay Anoring, Sara, Iloilo. Nasabat sa operasyon ang tinatayang 21 grams ng suspected shabu na may standard drug price na 142,800 pesos. Nabilhan ang suspect ng isang sachet ng pinaniniwalaang shabu sa halaga na 1,000 piso kung saan nakuha pa sa operasyon ang ilan pang sachet ng illegal na droga. Sa ngayon, nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Gayun din, lalaking kalalabas lamang sa kulungan, timbog muli sa Baybas, tinatayang 900,000 pesos na shabu na kumpiska. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
20: Muling nasakote ng mga otoridad ang 25 anyos na lalaki sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte matapos itong maaktuhan sa ikinasang Baybas operation madaling araw ngayong Oktubre 1. Batay sa imbestigasyon, nalaman ng mga otoridad na ang suspect na residente ng isang pabahay sa Barangay San Jose sa bayan ng Paluleite ay kalalaya pa lamang mula sa silda. Kaugnay pa rin ng nauna nitong kaso sa illegal na droga. Nakumpiska mula sa drug suspect ang aabot sa 132 kagramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang aabot sa 800 297,000 pesos. Kasama sa narecover ang kalibre 45 na baril at mga bala, 14,500 na bottled money, kabilang ang ginamit na buy-bust mark money at isang motorsiklo. Nahaharap ngayon ang suspect sa mga kasong paglamag sa Republic Act 9165 na may kinalaman sa illegal na droga at Republic Act 10591 na may kinalaman naman sa nakumpiskang baril mula sa suspect. Para sa Mighty Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, sa K5 News FM.
11: At 1,000,000 piso na naiwan na isang pasahero sa sasakyan na ibinalik ng driver sa Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
0: Isinauli ng isang driver sa Cagayan de Oro ang 1,000,000 piso na naiwan ng pasahero sa kanyang sasakyan. Taos pusong kinilala ng LTFRB Region 10 ang kabutihang nagawa ng hindi pinangalan ng driver na ang operator ay JK Liner. Ang kanyang ginawa ay nagsilbing ehemplo ng katapatan at responsableng serbisyo na nakakatulong upang higit pang pagtibayin ang tiwala ng publiko sa sektor ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendejo, tiniyak ng ahensya na patuloy nilang kikilalanin ang mga transport operator at driver na nagpapakita ng integridad at pagiging responsable. Samantala, nagpasalamat ang may-ari ng pera sa naturang chopper.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, na isang South Korea military na dapat humingi ng paumanhin ng North Korea dahil sa pagsabog ng landmine sa buffer zone separating ng dalawang Korea. Ayon mismo sa South Korea military na ang ginawa na ito ng North Korea ay isang malinaw na paglabag sa dekadang tigil putukan. Marin naman itong itinanggi ng North Korea. Sinabi rin ng North Korea na walang basihan ang naturang alegasyon ng South Korea.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Susana at K5 Ray Almudala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12, ang oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: 11 Mbps.
1: Balik diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. This time diri na kita sa pagkuha sa mga kampyon nga mga report. Sa ato sini mga K5 reporter mga ka K5. Kamusta hunta ang update? Ano ang natabo kagina sa ginpatagayon nga press briefing o kunining press conference mga ka K5? Development sining pagkadakop sa trigger man suspect nga nagtiro patay sa kay police captain Rian Ampuyos. Kagpagsulod sa puloy-an ni Mr. Joby Bagares dira sa may barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz nga nakuha ang tuman kadamo nga armas luthang kagyara mismo sa sulod sang iya sininga panimalay mga ka K5. Ang suspect nga nagtiro patay sa kay police captain Rian Ampuyos sa development. Yaring report ni ka K5 Rodney Daban Dalanon sa detalye sa line number 2 ka K5 Rodney. With your report, please come in.
0: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5 Alan, sa ginpatigayon itong press conference kay na sa May Capiz Police Provincial Office, diri ka ginpahayag ni Police Colonel David Il Cachumbo Jr., ang Officer in Charge Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, ang development sa kag-updates may kaangtanan sa sining kaangay hitting hitting three birds in one stone ka K5 Alan, kay tatlo gidyan no ang natigayon ni nga ma-operate sang mga kapulisan sa tong kahapon nga adlaw September 30 no. Dako nga accomplishment o kon dako nga katalagan para sa mga kapulisan na antes nga nagtakop ang bulan sang Setyembre ang natabo sa Maya Pontevedra Capiz kahapon nga adlaw ka K5 Alan. Kon sa din una diri no nagapatigayon sang o nag-implementar sang search warrant ang mga katapos ang kapulisan gintingob natin nga pwersa ka K5 Alan no sang mga otoridad sa balay ni Jovi Bagares amo ini ang subject sa search warrant implementation nga kon sa diin madasig ini nga nakapalagyo ka K5 Alan amo ini ang masabot nga part kay tungod wala ini nila nga madakpan sa mga otoridad si Jovi Bagares apang ka K5 Alan kadamo sang mga armas luthang kagap by arapasang explosives ang na-recover dito sa balay mismo ni Jovi Bagares ka K5 Alan. Konsa din no isa-isa unta ang na-recover diri sa mga otoridad.
3: Okay.
2: Amo ini ka K5 Alan ang isa ka unit sang 45 caliber pistol, 12 ka live 45 caliber ammunition, duha ka 45 caliber pistol magazine, isa ka black inside holster, isa ka sling bag nga itom, duha ka unit sang 38 caliber revolver, anom ka live 38 caliber ammunition, isa ka moss green sling bag, isa ka unit sang M16 rifle Bosch Master, 149 kabilog sang live M16 rifle ammunition, anom ka M16 rifle magazine, isa ka camouflage bandolier, isa ka unit sang 9mm pistol Taurus, 29 kabilog sang live 9mm pistol ammunition, duha ka 9mm pistol magazine, kag isa ka fragmentation grenade. Ka K5 job o kon ka K5 Alan no.
1: Hindi so tiliawan ng mga armas lutang ka K5 Rodney ang nakuha kag mga branded pa.
2: Correct.
1: Mga armas lutang hindi niya mga siling naton si Bukaw ha. Mga branded ka K5 Rodney base sa imong again na describe nga mga brand inis ang armas luthang ka K5 Rodney no.
2: Insakto gid ka K5 Alan no. So amo ni ang mga recoveries sa balay ini ni Jovi Bagares sang ginpatigayon o kon ginimplementar ang search warrant kag ka K5 Alan kadungan sini didto kag nadakpan man ang trigger man ginatudlo nga trigger man kag ginclassified as top 7 provincial most wanted person ka K5 Alan no ang among persona nga ginkilala diri kay Lionel Jocampo nga konsa diin taga kwan man no ka K5 Alan
1: taga Dumaraw ni, taga
2: yes.
1: Dumaraw Capiz.
2: Yes, ka K5 Alan no, taga Dumaraw Capiz ini siya si Lionel Jocampo. Nadakpan ini siya sang mga kapulisan na ka K5 Alan na kagasa subong nagapabilin sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station na agod nga okon para sa pagpasaka sang nagakaigo man na nga kaso no ka K5 Alan na kag sa pihak pagid nga bahin na pagka kasabay pagid okon kadungan sang sininga search warrant implementation isa pagid ka persona nga ginapatihan tinawo ni Jovi Bagares ang nakuhaan sang armas man ka K5 Alan no, so particular ang na-recover diri sa iya amo ang kalibre 45 nga pistola nga may bala sa chamber, duha ka bala sang amo man nga kalibre, isa ka magazine kag isa ka itom nga Lord Man holster no, so amo ni ka K5 Alan na
1: ina official ina nga gin-announce ang kapis sa PPO ka K5 Rodney nga kag diin ini siya na dakpan man sang iya sining armas luthang.
2: Ining na ang lalaki nga nakuhaan o kung ang ginapatihan nga tinawon ni Jovi Bagares dito malang mismo sa sulod sang,
1: sa ila compound.
2: Yes, yes, ka K5 okay. Alan. Amo ini no. Kung sa din nga sa subong, nagapabilin man ini siya sa kustodiya na sang Pontevedra Municipal Police Station. So, o kung na ka K5 Alan, no, dugang nga detalye, yari ang kabahin na sang nangin pahayag man na ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang Officer in Charge Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office.
3: Prepare man ato no, ang kasong harboring of criminal. So since yung ang subject sa atong warrant of arrest man nga si Junel Jocampo, when we served or implement the search warrant sa balay niya, dito nakitaan man natin ang hindi subject sa search warrant as ang warrant of arrest, which is yung suspect din siya sa pagpatay sa aton ng isa na police diri sa probinsya ng Capiz.
4: Okay. Sir, we would like to know, na-monitor na gin man naton nga dito na nagapanago ang isa sa mga suspect before nato na gin-implement ang search warrant or gin kakibot ato nga nakuha ato siya kahapon, sir?
3: Akabala pa muna, since pag-tabo pa lang ito sa insidente sa patay sa aton sa kapulis dito sa probinsya sa Capiz, may information na kita ang hindi nga mga suspitsyado ta may time nga nakitaan nga nagasulod po pagwa sa load sa balay sa atong nga subject sa siswara nga si Juby Bagares. So amo na nga information ang atong nga ginsundan after na nga natabo tong incident sa shooting incident. So continue natong gin-monitor ang iyang buluyan kaga yun nakakuha kita sa madamong information nga nagpupot pa ini sa mga illegal na firearms.
4: Sir, ining subject sa implementation sa SWD, posible may kangtanan sa natabo nga krimen labi sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo, sir?
3: Amo pa na subject sa atong investigation. No? Pero ang main kaso niya, since ang suspect or yung na-aristo nato nga may warrant of arrest na dito nato nadakpan sa iyang apuluyan sa pag-implement nato sa search warrant, kagayo na naka-recover tayo sa nagkakailain ng mga kalibre sa firearms. So ang una kaya nga binaprepare nato is yun nga ang violation niya sa position of firearms. Ang ito yung concealment of or harboring of criminal.
5: Okay, sir. Ining suspektan ang alleged pero patay kay Captain Ampuyos nag-ako sa concern no, sa mga kapon niya media. Makabulig niya magpapag-advocate sa iyong kaso, sir?
3: Yes, makadugang pa na siya no, sa atong pagpapag-advocate sa presentation sa kaso against sa iya. But yung mga dokumento takag mga ebidensya na i-present na sa pagpapayas ng kaso, mabukat naman itong adaan. But nasa pag-admit niya sa krimen through the media, so makapadugan pa na kabukat during the presentation kagit sa mga ebidensya agin sa iya sa korte.
6: Colonel, ini ang babae nga asawa ni Jope Bonales ang subject sa SW malakip sa pagpasaka sa kaso sa atong mga katapos ng kapulisan.
3: Yes, atuloy siya ang gindala nato no. Sa atong na custody for investigation nga sa kaso na harboring of criminal under PD 1829.
7: Kagpila ni Sir Kabulan, abisir ang ginghulata, antes nga matigayon nga madinalagon nga ma-ano sa Sir, nga ma-aresto kahapon, abisir?
3: Ako na sa lingko since after sa incident, pag-tiro sa atang isa ka-pulis, ginpadayon na natin ang monitoring mo sa residence ni Jube Bagares, since nga yung information natin, before na natabo itong incident, pag-tiro sa atang pulis. Nagagawa pasunod ini ang mga intakto kasuspitsado sa siningapuluyan ni Jube Bagares. So that's why after the incident, nagawa ang warrant of arrest ang mga suspitsado. Padayon natin, gin-monitor ang area ni Jube Bagares. Kaya dito, nakakuha makita sa information na nag-abot inisyo siyang illegal na park.
5: Okay, sir, pwede may pula.
3: Ang atong information na nabato na isang research na ka-businessman kaga may contracting businessman siya. So, yun ang information na atong na nabato sa iyang kontra.
2: Ang mga firearms niya, sir, noon sa inyo wala lisensya? Ang mga armas niya?
3: Wala nga unabis nung pag-apply natin siyang search warrant pag-secure kita sa certification to determine kung may ara siya registered firearm sa civil safety unit natin.
2: Okay.
3: So, wala kita negative na may ara siya registered firearms. So, this question na hindi mga na-recover wala sa mga lisensya.
2: Ilagan ni Karma, sir, ang na-recover?
3: Ang na-recover na ito na isa ka M16 Armalite Rifle, dua ka pistol, isa ka Calder 45, isa ka 9mm, dua ka 38 revolver, and isa ka hand grenade. Kag may isa pa, no? Under investigation man, nakuha na ito siyang Calder 45 pistol man, isa niya ka tinaho during the implementation of a search warrant, nakitaan siya na nag-possess ang para sa posisyon niya ang isa ng calendar of the pistol.
6: Sir, sa mga na-recover ng armas lotang, sir, hindi ang isa direct sa mga na-recover na ito na ang ginamit sa panlotang patay sa kaya Police Captain Rian na puyo, sir?
3: So, isa sa ito ng mga limuon pa, ipaydaan na ito nila sa ballistic examination. Ang tanan nga na-recover na ito ng firearms to determine kung may mga ang tanan ini no? Sa mga previous na incidents, shooting incident, diri sa probinsya sa mga.
5: Ini nga suspects or na nagtiro kay Captain ng Puyos, na story ito sa sir kung may connection nito sa subject nga kung sa wala. Naman nga dito sa permanent dinner.
3: Wala pa siya sa mga inatagin nga specific na kwan, na relationship nila. With regards to yung present na dito. So, yan pang ating ipadalaman sa ating investigation.
5: Pero what about, sir, sa isang nabili? May inhambal siya nga, arifin sa copy, so kung nakapagalig yun na?
3: Wala pa siya, may tindit lang regarding that.
7: Kagano ni sir ang qualification sa iya, sir? Ano ang qualification sa iya, sir? Isa siya ka, ano, top 7, ginman nga most wanted person, sir?
3: Top 7 provincial most wanted.
7: Okay, sir. So, how about, sir, sa mga other criminal records niya, sir? May ara ba na?
3: Yan pa ang atong ginapa-investigaran sa atong yung mga investigator, yung mga yung background niya or other cases niya sa iban nga area.
7: Kagaano ni... Ano ni sir ka importansya kung sa din sir madinalagoon nga na aresto ang top 7 provincial nga most wanted person natin, sir?
3: Yes, nakuha ni siya ng accomplishment natin since ang natapan natin ang wanted person suspitsado no, sa pagpatay sa atin sa police director. So, kumbaga, na-serve na natin ang justisya sa atong nakapdanan na kinpatay niya. Kaga, of course, sa pamilya, na atong nangyang distribusahan, na atong gita pang taon, kaga takon ang patay sa ilang timatan.
8: Hmm. Sir, inyabi ang subject ng search warrant. Si Bagares, possibly involved sa for hire man nag-base sa before na sa investigation sa PNP sa background sa mga suspects na patay kay Kapil Puyos may address ang gubatan sa Dr. Kessel.
3: So isa pinaka-aspeto man nga atong papadalman sa atong investigation. So since wala kita sang pa information na involvado sila sa ibang krimen. But yun yan, ang sinip ko, kadua ipalayo na ito ng investigation since kagapon pa natin siya nakuha. So andyan naman siya sa ato na kustudy. May mga follow-up pa kita na alam ko tanong sa iya.
6: Sir, pagkatakot sining suspect nga mong perpetrator gate sa panunod ng patay, makabigla na ito, sir, nga case closed na ni nga sa pagpatay sa police captain ng buhay, sir?
3: Kasi since para na-file na ito ng kaso, na-clear na ito ni siya. At yung pagka-aristo sa iya, yun nga siya talaga ang gunman. So parang pa na ito, naging kompleto na ang atong pagpangita sa justisya sa atong nakaulan ng diri sa nagipatay niya diri sa kapis sa politisya.
8: Sir,
3: istorya ang iyang wife. At may mga nagsirekta ng mga imata niya na nagkakasalamat mo sa pagkatakop sa iyang sahapan mo sa atong justisya.
4: Sir, just to clarify, ining subject sa search warrant, wala sang derogatory record, sir?
3: Actually ko, isa na sa atong pag-ayon sa atong investigation. Kung may mga pagkita ng mga information kita na nag-sululod, na may mga previous case pa, ba't yun ang atong paikon ko. Police Provincial Office, mahambal natin nung natagal natin na kung ang hostesya ang kapatay sa atong kaugdanan ng si Police Captain ang Puyos. Ipadayo na natin ang atong maayong pagkatag ng servisyo dito sa kapis, sa probinsya ng kapis. Maging makisan kita, maging madasig kita, maging masaligan kita na nagadala sa paghatag sa public safety services dito sa probinsya sa kapis. Katatang man nga ginabi-abi ang atong mga pumuluyo na padayon nyo, suportahan ang atong tinutuyo sa pagpaluntad sa katawayan sa probinsya sa Kapis through our project Kapis Tawayan. Sir, dahil dito sa Kapis Provincial Office under the supervision of Governor Castro and leadership of the Australian Colonel Kachombo, I.Q. Pasado.
2: Nabatian ka K5 Alan ang kabahin sang naging pahayag ni Police Colonel David Il Cachombo Jr. Sige.
1: Balikan tang imong report ka K5 Rodney Dabandalanon. Mabubo ko danay pila ka mga commercial ang part 2 sa report ni ka K5 Rodney. Aton panumbalikan mga ka K5 pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
0: K5 News FM. News FM. Ithrie Pio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithrie Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ithrie Pio. Ang Ithrie. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ithrie. Ithrie Pio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ithrie Pio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ithrie Pio. Ang Ithrie. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ithrie. Ithrie Pio. Babakal sa mga butika. Ithrie Pio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore
11: Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500. Nagkataan mo na ba ang kulubot sa ibang itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
13: Katalina Habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo ang
0: DTX 500.
21: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Unang minutos na nakaligal sa takdang alas 12 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas. Balikanta ang report ni ka K5 Rodney Daban Dalanon sa iya sining ginapatenderan nga press briefing kagina sa detalye. Ka K5 Rodney, with your report, please come back.
5: K5 News FM Live Report.
6: Ka K5 Alan, nabatian ta ang kabayan sang naging pahayagma ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang Officer in Charge, Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, may kang tanan ini sa ginpatigayon nga operasyon. No? Kagamot ka K5 Alan, nataokon ginadihon na sa subong sang mga otoridad ang kasong harboring of a criminal. O kung hindi bilang paghatag protection, pagtago sa isa ka kriminal. Ka K5 Alan, kagsubong man ang possession sang illegal firearms and explosives, kag may dugang pagid nga mga kaso nga igapasaka sa siniman nga subject person sang search warrant nga si Jovi Bagares.
4: Anong unit ang nag-operate gid kay K5 Rodney? Yes. Sang Philippine National Police.
6: Yes, no, ka K5 Alan, ang ining operasyon ginpatigayon ini sang mga katapo man sang Capiz Police Provincial Office, ang Second Capiz Provincial Mobile Force Company, Capiz Police Intelligence Unit, First Capiz Provincial Mobile Force Company, kag Pontevedra Municipal Police Station.
4: Nag-coordinate na sila sa Pontevedra Municipal Police Office, pero wala gid ini bala na detect sang PNP sang Pontevedra nga ara malang dira gali sa balay ni Jovi Bagares ining suspect o contrigger man nga si Lionel Jocampo nagapanago. And to think ka K5 Rodney, ang balay ni Jovi Bagares ari ni mismo sa poblasyon gid sa Banuas ang Pontevedra, no? Why kini nila ma-detect halin sang nag-operate ini o natabo ining krimen na ka K5 Rodney?
6: Amo pay na sa subong ka K5 Alan ang ginahibaluman sang Capiz Police Provincial Office kag pero ang tulid lang no sang mga kapulisan, particular ni Police Colonel Cachumbo kaina ka K5 Alan sa ginpatigan nga press conference, ati madamo sila sang impormasyon nga nabaton na rason nga ila gin verify kaginda panilagan kon matuod, no, kay tungod ining impormasyon, ang solid information nga nabaton nila ka K5 Alan, ginapahayag nga ining si Lionel Jocampo nagagwa sulod sa balay ni Jovi Bagares. No, sa amo ni ila dasan gin monitor kag amo agad ang ilang surveillance kag monitoring ka K5 Alan, wala gidya naguntat. Sang umpisa sa tong napatay si Police Captain Rian Ampuyos sa tubtub sa subong ka K5 Alan nga natigayon nga madakpan ining trigger man nga si Lionel Jocampo. No, so amo nang ilang ginausisa pa, ginapadalman pa sa subong ang investigasyon man ka K5 Alan, may kaangtanan na sa sining kadaragan nga ilang naangkon na kahapon na pamaagi sa ila operasyon nga ginapatigayon.
4: Ginako sang suspect nga siya ginmanya ang nagpatay, nagtiro patay sa kay Police Captain Ria.

0: Pontevedra ka kay Five Alan. Kagamadagani, no? Ang ining live-in partner ni Jovi Bagares, may kwan man ka kay Five Alan, may posibilidad nga pasakaan man sa nagkakaigo nga kaso.
1: Sa diin subong, kagsino nagkustodiya siya sining asawa, kag sumuman atong trigger man nga si Joe Campo sa diin na subong ka K5 Rodney.
0: Sa subong ka K5 Alan, ang live-in partner ni Jovi Bagares, sa subong man ang trigger man ni Police Captain Okon kay Police Captain Rian Ampuyo, sa kagang isa pagid kalalaki nga ginapatihan na tinawon ni Bagares, lunsay nagapabilin sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station.
1: Madamo nga salamat kay K5 Rodney Dabandala nun si Musining Report.
0: So far, mina ang update nga ito nakuha nagikan diri sa My Capiz Police Provincial Office. Ang ining balitang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Rodney Dabandala nun. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Rodney Dabandala nun si Musining Report. Kamuyat ito mga kay K5, ang development. Congratulations sa aton sining mga kapulisan. Capiz Provincial Police Office. Kagkabay. Mga ka-K5, ining pagdakop sa trigger man o kung suspect nga nagtiro patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos, makahatag din ni sang hustisya sa opisyal sang Philippine National Police nga si Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K5. Para na, nadakpan kahapon ngadlaw. So, mamo ito mga ka-K5, ang plastado naton nga pagpresentar sang ginpatigayon nga operasyon sang mga kapulisan sang Capiz Provincial Police Office. Kapagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr., ang Provincial Director mga ka-K5 sang Capiz PPO. Hitting 3 birds in 1 stone. Na may search warrant para sa pagkuha sa mga armas luthang nga ginapresentar natun kayina mga ka-K5 para sa kay Mr. Jovi Bagares. Bit-bit man sa aton sinima kapulisan ang warrant of arrest para sa kay Lionel Joe Campo nga amo ang suspect kag trigger man nga nagtiro patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. At the same time mga ka-K5, isa sa mga tawo sa sulod sang compound sang balay ni Jovi Bagares nakwaan man sang armas luthang pagid. Madugay na ni nga ginasurveilan nga gwa pasulod ang suspitsado sa balay ni Jovi Bagares mga ka-K5. Amuto kahapon nga gin-execute ang plano sang Philippine National Police. Nakwaon ang suspitsado pinaagi mga ka-K5 or by virtue of warrant of arrest. At the same time, ginaplayan man sang search warrant ang puloyan ni Jovi Bagares bangod sining paghupot sang mga ginapatihan mga armas luthang wala sang lisensya. Gin-confirm mga ka-K5 ni Police Colonel David Cachumbo Jr. nga wala sang nagakaigo nga lisensya ang tanan nga mga na-recover nila nga armas luthang. Nga balita ang buylog nga gradulong sa inyo sang DTX 500. The superior antioxidant mga ka-K5. Well, wayang tauras, wayang tachempo, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Kutob din na gilamang ato sa inyong programa mga ka-K5. Tangalan sa ato sa inyong technical partner ka-K5, Jobic Hubert. Obon sa aton sa inyong mga K5 reporter nga nagupod sa aton nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Tangalan sa aton sa inyong news director ka K5 Roldan Villarreal. Aton sa inyong station manager ka K5 Amy Berondo. Tangalan sa aton sa inyong CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Hindi naman ang inyo alaga ninyo anchorman ka K5 Alan Catalan. Nagabilin sa inyo sa mayong hapon para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
0: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
7: Mm.
0: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya.
7: Mm-hmm.
0: Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya, no?
7: Mm.
0: Nagwild na ang imo immune system, kiga worry gid siya, kasi ma-overwhelm siya, ma-perdi siya sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
7: nablang nagulpihan ka.
0: Nagulpihan ka.
7: Gamurag-muragan ka.
0: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una
7: gid ibubo niya tanan niya yang kwan.
0: Ibubo itanan niya nga persa. Bala na alin kamo di, alin kamo di, kibasi mapatay ang lawas.
7: Sad to say, ang natabo hindi na ang virus ang ginpatay niya.
0: Correct.
7: Imo na mismo nga lawas.
0: Imo na healthy cells, dok.
7: Mga good
0: ang
7: cells.
0: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues ang ginpang atake niya. Ginpang markahan niya sa tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una gin matubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis nila sang isa ka enzyme no called interleukin 6.
7: Mm.
0: Ang ini interleukin 6 nga ini, basically will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag ini ni interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ang interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
7: Mm.
0: So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
7: Correct.
3: D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
3: Yung may D3.
7: Ang unagin nga ubra ni D3Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin.
0: Mm.
7: Sila na yung mauna yung control sa ano.
0: Correct.
7: Kapamatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni Karon sa kagout. Basin mabagyo naman ang gani sa cytokine. Amo nang bintaha kung D3Bio ang ginainom, Sir Boy.
0: Exactly.
7: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad.
0: Oh. Mm.
7: Kung BCO lang, kulang man.
5: kulang man.
7: Dapat duhagid.
5: Partner gina sila.
7: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
6: And that is the perfect combination, no?
7: Mm.
6: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
7: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, sir boy.
6: Correct.
7: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Mm-hmm. Depende sa
5: kondisyon. Ano
7: kung halimbabi kagaw di pro-inflammatory, hubago nila, butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo. Cytokines. Kung pala inom ka di tribayo, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, di cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag sir boy nga TNF.
5: TNF,
7: Mga cytokines.
5: TNF na siya, that's a cytokine, a kind of cytokine.
7: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man colony stimulating factors.
5: Cytokine man na siya Japan.
7: Cytokine man sila. Chemokines.
5: Chemokines,
7: amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila gina-control nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba? Di magpagusto.
5: Di magpagusto nga.
9: Border check.
7: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, sir boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio ang di mo na makita sa ano.
5: Hindi mo na makita sa ordinary, pati may D3, hindi mo na makitaan.
7: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. They were cytokines, interleukins, no? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami, kung pala inom ka D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
10: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
13: Kasi tumasun sa barangay
14: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumar ko DGX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: Three times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
16: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
19: Babaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX
1: Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
24: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
29: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
30: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
30: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
31: Bumakal sa mga butika.
30: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong akomodasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo kung nag-ayo ang batyag ko, nang ubo kagpan ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Diorol-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula nang akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
17: Mapakal sa mga butika.
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: Ka K5-117 sa hapon and you're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon K5 News FM.
20: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
19: Pautwasan ay ka K5 sa aton siringa palatuntunan Room 1009. Ang inyo siringa hulot.
20: Ipautwasan.
19: Magandang hapon ho ng Webes sa October 1, 2026. Welcome diri sa programa ni Miss A ka K5M Orleans Berondo. Hello sa mga ka K5 naton, no? Nga damo sa gina look forward sa sininga bulan. O tanan man kita siguro gina look forward naton nga mangin maayo, no? Ang panugod sang month of October, no? Tapon may mga kapaslawan man kita sang September, mabawi sa sining bulan sang October. Talaga, may mga kakulangan sang September, mapunaan sininga bulan sang October. I-manifest na. May mga kasakit sang September, no? Mangin mali pa yun kita sininga bulan sang October. Wala yan. 119 ang ating programa ni Andugu sa atin ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika ni Doc Ramil Uy, kinahamtang sa Bakili Street, tabok lamang sa PLDT office o kung building. Ka K5 kadto ka moderano, magbakal sa mga produkto, no? Nga dako ang mabulig para sa aton sini nga ikaayong lawas. And syempre para maka-avail ka mo sang libre nga mga serbisyo. Ni Doc Meldy Cadena, ang aton sini nga Klinika Wellness Assistant, ara dira sa klinika Monday to Friday. Alas 9 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. And pwede ka muna maka-avail sa mga free services like QRM Analyzer, IRIS Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition, and Detox Plan. Pero bukas taya, Domingo, tubtob Biyernes. Sabado lang gidiya nga sarado ang aton na klinika. Pero ang mga services ka na, ma-avail nyo Monday to Friday lang. Kaya kung adlaw sang Domingo, ato sa Sara Iloilo nga clinic si Doc Meldy Cadena. So kadto ka mo ha, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang klinika para sa masa. And 21, te, ano machika nyo da sa ako ang mga palangging? Wow, ano matamiyaw ta di anay sa aton siling mga suki na kaupod naton this afternoon. Joy Arthur, nagatutok sa aton dira sa West Villa Flores, maayon ka, please. Ray Nante Cam, good afternoon. Miss AK Wifey Baby Cam, kag sa amon anak B-Boy Cam. Sa akon Eloy Helen Cam, na pamatigid kami diri sa Daya. Maraming salamat. Mike Torrente Abanco, hello. Rowin Buendia Alunsagay, nagatutok man sa aton. And of course, Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayo. Maayong hapon man sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo, Tagbuana. Ang atong sininga drama today, mga ka-K5, istorya ni Salcedo. Pangalan ni or apelido. Kaya ang pagkabalo ko, ang Salcedo, iya is pangalan. Apelido rather. Gamo da sang mga Salcedo sa... No, din guys, sa first district damo, no? Pero name siya, no? Name siya diri sa aton sininga drama. Si Salcedo. Oh, siguro guwapo gani sa si Salcedo kay may chick siya diyo sa aton sininga drama. Bisan pa, no, na may ara na siya sang asawa. Basahon tang iya nga malipot nga sulat ha. Lipot lang gid ilang mga sulat amo na kong gisa wala ko gina ginabasa mga palangging, no? So basahon naton inigin padala nga sulat ta ukod istorya sang aton ka K5.
20: Ga, ipautuas na ga.
19: Dear Miss A, maayong hapon sa imo kag sa imo mga tagpalamati. Itago ako sa pangalan nga Salcedo. May ara na ko sang asawa, Miss A. Ambot man gani, Miss A, kay sa tuod lang palangga ko ang akong asawa. Pero nangita pagid ko sang iba.
17: Tinunto ito!
19: Though ginakulang pa ako sang isa, Miss A. Amo na nga ginakabig ako nga babaidor sa amon lugar. So ginimo ko, nagbag-o ko, Miss A, kay naluoy man ko. Kag nakonsensya ko sa ginahimo ko sa akon asawa. Gusto ko tadlungon ang tiko kung nga ginahimo sa akon asawa. Kag hindi ko na siya luyag mahatagan sang stress. Hindi ko luyag mag kinagamo kung magka-problema ang akon pamilya, Miss A. Pero daw joke ang kapalaran. Abi mo, Miss A, kung ano natabo. Sang nagbag-o na ko, kag-desedido na ko, nga tadlungon ang kabuhi ko. Ako naman niya gintuntos ang asawa ko.
17: Tinuntos! Ito!
19: Gabalos bala siya ayahan sa akon, Miss A? Luyag niya bala ako hatagan sang leksyon? Galalain ko subong, Miss A. Kay daw, sa nasiling ko na, daw joke ang mga hitabo sa akon kabuhi. Balihog man hatag sa akon sang advice? Sa liwat, Salcedo.
17: Istoryahe!
19: Nan. Base amo na ning tutuod nga ginatawag nga karma, no? Base nagtupa inang ginasiling bala mga ka K5 nga kun anong ginabuhat mo sa iba, no? Maabot gid ang tion nga buhaton mana sa imo para maparealisar sa imo. Ano ang mabatyagan mo kun sa imo mana matabo? Do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Okay? Malos, malos. Gidya to, od ang kabuhi, no? 126, magapanumbali kita para sa aton siringa Room 1009 program. Mamati kita anay sa aton siringa commercial. Wag bibitaw. This is Room 1009. Ang inyong siringa hulot para utwasan sa kampiyon ng estasyon K5 News FM.
21: K5
1: K5 News FM. News FM.
21: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may BCO.
23: BCO.
21: Yung may D3.
23: E3 Bio.
24: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
21: D3 Bio.
23: Ang D3.
21: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
21: Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
27: Punggod kag rashes?
28: Mag DTX 500.
27: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
28: DTX 500.
27: Bakal na sa mga butika.
29: DTX 500.
30: Dinakano ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
31: Sa kadlo kapila ka maginom
32: sa DTX 500.
30: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
31: Subong kamusta?
30: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nagoginapat.
29: DTX 500.
33: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginang ako ng problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
13: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
12: Kay may barato balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
14: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
12: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
13: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
14: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ng barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
19: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
16: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500,
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500,
22: DTX 500.
24: Juice Benlot,
25: ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko?
25: Ano sa una ang imo
26: blood pressure?
24: 180/100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
24: 3 times a day gid na ako DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
23: Panahon na naman ang ubo, sibon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
27: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
28: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
28: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
31: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
32: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
33: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister, wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
34: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
35: Extend Supplement for Men.
36: Muling binuhay mo.
37: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: DTX 500.
38: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang
28: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
28: D3 Bio.
39: O si Karen, damog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
28: D3 Bio.
40: Ang D3 gamay Physio.
28: Ang Physio
40: gamay D3.
4: Mabakal sa mga butika.
28: D3 Bio with Physio.
41: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
28: D3 Bio.
40: Ang D3
0: D3
1: ngay Visio.
2: Ang Visio
1: ngay D3
2: Bio.
3: Nabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
10: Babaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan, saka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend the food superman for men.
18: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdag ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: 1:42 sa hapon, mga ka-K5, and you're still listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Ma'am Elnora Avellino, ginatamyaw natin, Ma'am Liza Barrientos, Ma'am Senalyn Finiquito Tabique, Ma'am Rona Dorado, no? Watching live from JRB Crab Buying Station, Pontevedra Public Market with Celine Grace and Anastasia Stel, kag si Mariza Ticon, upod kay Torim, Torem, Daguhob, Lenlen, Wagtang. Magandang hapon, no? JRB Crab Buying Station, Pontevedra. Marami maraming maraming salamat sa inyong pagtutok. Bakal ka mong alimango. Kadto ka mo to sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra. Lapit man lang na dire sa Rojas. Yung nga po, and to all ka K5 from Ma'am Senaline. Ma'am Rhea Wakas, Ayan, Rohan, Sir Arman, good afternoon. Ma'am Early Bernas Durana, maayong hapon, Miss A, shoutout kay Boy Balot, Permigid Agapamati, Kuy Jean Paul Dizon, dira sa Dao. Ma'am Rhonda Donato Amago sa Dinginan, hello ma'am. Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona, kinatamiyaw mo nato. At Sleo John Biliones, ang bali Ma'am Elnora Avelino, bisan lauay pa ka, Miss A, ginatukob ka gidyas ng babayi, gakalam gidyang imo tarugo. Aba, Ma'am Elnora, naging binasa mo.
0: Ito!
21: Amak mo ning comment, Ma'am, ano ho. Nakasala pa ang sungad ko, cannot be done on earth. Hindi ko magbasa, Ma'am Elnora, ha? Sang iban nga mga words kay, no? Napanindigan ta nga ang K5 yan. Hindi tadi magbasa sang mga pwede siguro ang iya talong amo lang na ma'am ah kag iya nga kwan iya nga tamburong ab habasa ko na tuloy no kinatamyaw na to no Ma'am Elma Dordas Manalansan nagatutok samtang nagabuhos ang malakas na ulan watching sa Mandaluyong City Manila. Okidoki, 144, and pamatian naton ang unang gabahin sa aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, The Salcedo Story.

0: Pre, paminsaron mo ha. Yamador lang tayo sa bulang. Kung wala bulang, wala man tayong kang. E di buinas tayo gani, pre. E may nagaunong pasaton nga babae.
1: Kwan, pre. Ang akong tilaw-tilaw man lang niya.
0: Di daw siling ko gini. Pre, untate na na. Wala niya tupang ubra mo.
1: Sa punto mo, pre, daw ginalay gayaan mo ko, haw?
2: Pahilang, kuya. Kabuhi ko niya.
0: Ba?
2: Wala na ko labot kung ano yung himuon mo. Kag wala ka man labot kung ano yung himuon ko. At iba na lang pagabuhi mo. Hindi na yung magpahilabot sa pangabuhi sang ibang.

0: Kaya na pangulat ko sa imo.
1: Pasensya lang gid ga, ha?
0: Gutom na ba lang babaw ko kagdalom nga baba?
1: ano, abi kay dugay makabahoy si boss sa derby kay nay.
0: Pwede karo lang kiss mo? Ikaw bala atat na atat kagidayon. Paligo to balaan ay para humot.
1: Langga bala mo. Hamot na kuya.
0: Mas hamot kapag idlangga kung may damo kadala nga yellow kag blue nga papel.
1: Kuan langga. Amo lang niyo. 1.5 lang eh.
0: Ay, kagamay na subungga ah.
1: Kuan, ang iban abi, ibakal ko ni bugas kag sudan sa balay.
0: Naano man ang iyaman? Pabaiya lang na balang balay nyo. But ah, maakig na gid ko si Nay Salcedo ya.
1: Hindi lang bala maakig. Ang importante, may ginahatag ko sa imo.
0: May ginahatag ka man gani, pero kagamay gani.
1: Sige lang bala lang ga. Dali bala eh, di.
0: Wala pa sa ganit ka pa ni. Pag-ikot ang balang.

0: Day, ari na ko.
1: Nag-abot ka pa.
0: Pasensya gid day, ha. Hina ang income subong eh. Hina ang bulang.
1: Bulang sa kirita mo?
0: Annalyn? Ano nang ginapangwakal mo man?
1: Hasa san o nga muhon mo kusini? Hasa sedo?
0: Annalyn?
1: Abi mo wala ko makaibalo nga may kirita ka?
0: Ga, pinataka ka nalang imo yan.
1: Huwag ka pala naluoy sa amon, ha? Asin na lang ang ginasudana mo sa anak mo. Hindi gani patis kag mantika. Samtang ikaw, mas ginapasulabi mo pang kirida mo.
0: Ano?
1: Inang dala mo nga pagkaon, nakahibalo ako sa lina lang inas ng kirida mo. Kung wala lang ako nag-aulikid sa anak ta, hindi na gina ko makagwanta sa ginahimo mo, Salcedo. Kapoy na ako!

Nagkakakonsensya ako sa ginahimo ko. Gusto ang asawa ko. Sali na lang matuod ang ginadala ko sa ila. Kagang kwarta ko nga, kinahatag sa iya. Nabuhi na naman. Tungod ginauna ko pa si Bebe. Oh, asawa ko. Nagahinulsul na ako sa inimo ko. Kabay pa nga mapatawad mo ako.

Hindi pa man uli ang tanan. May chance sa pangamagpagawa ko. Bulagan ko ng kirida ko. Bulagan ko na siya.

0: KK5 News FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
2: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
1: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
2: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
1: Kabuntag na o gabi eh.
2: Kung nakaroon pila na may mong sugar?
1: 136 na lang akong sugar.
0: DTX 500.
3: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, wa'y paman ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait si Now, Inisha is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
4: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. In short, polyphenols extract.
3: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko, nag-itser ka namin, nag-itsa akong nga mata.
0: DTX 500.
3: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
4: Yawan ka kaon ng puso.
3: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
4: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
3: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
3: Husto.
4: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
3: Polyphenols.
4: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
3: Husto.
4: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao. Balatian sa kurason.
3: Isagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
3: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kung nang nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintainable. Pagwaigko i-self-regenerate yung atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
0: DTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
0: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya ganito.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko. Sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
14: Mabaka nga buti ka.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Marcy. Pasok nag-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo. Pag-sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabasag ang butika.
0: DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Tiga-plansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tiga-plansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory.
1: Memory Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: 202 ka K5, nagbabalik si Miss A para sa third wave sa gaton sining palatuntunan room 1009. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C the Alkaline Vitamin C. Mighty C mga ka K5 para mabuhos ang aton sining immune system, indi kita madali no maduktan sang sakit. Mag Mighty C adlaw adlaw no. Sa ka alkaline vitamin C non-acidic supplement in disenyo para mag-provide sang daily nutritional support sa aton. Nag-aakto bilang antioxidant, kung nagpapag-on sa aton sining immune system, kung nagbulig-bato sa mga common illnesses, mga ka-K5. Like ubo, sipon, na-mention aton kagina. So, ginformulate as a non-acidic sodium ascorbate, the alkaline base, no? Meaning, mga ka-K5, it is less harsh. Kag pwede mo iyam tumar o kon mainom on an empty stomach o kon wala unod imutsyan, pwede gin. Kaya din iya mag-cause ang irritation o kon hyperacidity. Mighty C, 8 pesos per capsule. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Shoutout H2OVL, water that energizes you sa Costa Verde Avenue at tubang sa Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagay, Rojas City. Shoutout sa 3JR Auto Shop. Shoutout Flick and Style Beauty Lounge. Maayong hapon man kay Sir Ferds Balderrama Francisco sa Ferds Skin Health kag sa Rain Pharmacy. Mamati kita sang ikaduhang bahin sa aton sininga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Oo, nak. Pasensya gid ha. Sige lang kay makakwarta si mama, mabakal kita sang paborito mga sudan ha.
1: Ga?
0: Salcedo?
2: Oh.
0: Dali na, mamahaw na kita.
2: Ari ga oh. Nagbakal ko sang sudan sa gwa.
0: Ma, kadamo sina ah.
2: Oo, anak. Oo. Para gida sa inmo ina kaga. Para nga may balunon ka.
0: Salcedo? Ano yun eh? Do na mag-uhan ako si mo ba?
2: Ga. Patawaran ninyo ako. Naginulsol na ako sa mga sala ko. Kabay pa nga. Mapatawad mo ako. Kaga, mabawi ko sa mga kakulangan ko sa inyo.

0: Ga?
1: Oh, Ga?
0: Malisin siya kung tanya ako sa imo.
1: Ano balay na, Ga?
0: Kung gusto ko nga buligan ka sa pangabuhi ta, kag gusto ko tani nga mag-ubra, Ga.
1: Ano? Pero makaya ko man nga buhion ka po. Naga-sideline naman ako biyahe sa tricycle. Kag daw, ginadiboy na ko subong sa bulang.
0: Nagadako na si Inday, Ga, kag naga-eskwela. Gusto ko nga magbulig, tani, Ga.
1: Oh. Kag sa diin ka naman maubra, Ga.
0: Sa kantinsang isa ka-eskwelahan, Ga. Nagapangita abing miga ko, eh.

0: Pre, daw pila na kadlaw nga. Wala ka sa bulangan na ho. Ginapangita ka na ni boss.
1: Kwan pre. Sugat dulong ko abis sa kay Inday. Kay nagabiyahe ako sang tricycle. Gusto ko man tani nga magliamar sa bulangan. Ugaling, sako bi, siya sa wahon nga da, nag-obra man sa kantin.
0: Tingala ko man nga. Nakita ko sa eskulahan sa mga siman na blaho.
1: Ha? Eskwilahan sa mga siman? hindi, pre. Sa elementary na siya, pre?
0: Gali ka, pre. Base naglagaw lang to siguro.
1: Base na mata-mata ka lang.
0: Hindi. Si Analin gito, pre. Do ato blang may ginahulat, blaho?

Hasta subong nagalibog pa ang ulo ko. Hindi ako maributay sa mga ginpanghambal kay Inas ang amigo ko eh. Pasi pala gusto siya ho? Masaming adahan nagkagabihan si Annalyn eh. Kisan nagahambal ko sa iya nga, sugaton ko siya. Nagapamalibad man siya. Oh, tinabing mayong agad-tuon ko na lang siya sa eskwelahan. Hinambal niya sa akon sang kumpare ko. Gusto? Kad-tuon ko to be subong?

diri lang ko sa Tiangki Matambay. Paano ko niya makita di si Annalyn man? Kay duty naman niya subong sa eskwelahan nga ginaobrahan niya? Gusto. Kuntani naghapit ko to sa eskwelahan nga ginaobrahan niya eh. Kag namangkot. Ah, pero kung buhaton ko man ina, paano ko siya madakpan? Oh, daw nagalibog ang ulo ko. Basige na into niya lang ko balahaw. Na into lang ko sa kumpari ko. Ah, wala pulos niya. Mapiyahi na lang ko. Daw imposible man nga magkadto di si Annalyn.

0: Diin ka man aog, sir.
1: Diyan lang sa una, ano nga? Sa Bangga Minay.
0: Ayos, sir, ah.
1: Ay, diri na lang, ano nga?
0: Okay, sir.
1: Salamat kita, ma. Ari, gilip-lip, take ko na, ma.
0: Thank you, good, sir, ah.
1: Ayos, ah.
0: Ito ng pasahiro ko. Anika. Tao kilala ko ang babae nga nakaangka sa single ng motorhaw? Tao si Annalyn man to? Siya gida to. Agmayo pa. Sundon ko sila. Ato sila ko? Sigon ko ang pagpanalakan. Aara na sila. Oh, si Annalyn gid. Hoy! Hoy! Pundo! Hoy! Annalyn! Animal, kinpadasig papanalagan sang driver ang ginaangkasan ni Annalyn. Animal nga, Annalyn. Ikaw gid. Umandam ka lang karon. Umandam ka lang sa balay karon.

0: wakal mo sa Sedoman?
1: Ikaw, Ginto!
0: Ano nga ako? Tagsadiin, ha?
1: Himuon mo pa ako nga butigon, no? Himuon mo pa ako nga butigon? Nagbalikid ka ba sa akon? Kagsang nakita mo ko, nagpaburhot ka mo nga duwa! Palayo!
0: Sedo! Nagabataka ka lang bala! Duty ko kain na sa spilahan! Wala ko isa ka... Ay, Diyos ko na lang, Git! Wala ko yung kabalo sa mga ginapangambal mo! Nga ano ko lang sa bayo ko, haw?
1: Ah! Ikaw, Gito? Paano, abi, nga hindi ikaw man? Ano ako, nagahimu-himu lang sang istorya?
0: Nagahimu-himu lang, Git, eh! Abi, Salcedo, kung anong ginabuhat mo sang una, ay, di ba't pag-ibalik sa akon, ha?
1: Ikaw, ato! Arason ka pa, ha? Analin, nakita ko. Nakita sang duha ko kamata kag ikaw, ato!

Wala gid ako magsala. Siya gid ang nakita ko pero hindi man siya mag-ako. Makaligad ang mga inadlaw na kibot na lang ako kay husto gid ang nakita ko. Naglaya si Annalyn kaginbayaan niya kami sang amon anak. Nagalalain ako tungod ang ginhimo ko sang una. Nagbalik gid sa akon. Sa imo Annalyn, magbalik ka na kay ginapangita kagid sang aton anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Salcedo.

0: Rizal Sado, mga ka-K5, sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Patas na kuno ka mo ang bali, Ma'am Elnora Avelino. So, ang ginahimo ni Salcedo sang una, ginahimo man sa iya sang iya asawa. Wala na itong ginatolerate ang cheating, no? Wala na itong ginatolerate ang infidelity, no? Sa marriage. Pero sa lato ang ginahimo nga pagbalos ang asawa ga. Kung balos, ginman ato. Nga kung nagviniga-viga ang bana, maviniga-viga ka man imuya, no? Though valid ang nabatsyagan sang wife sang una nga, no? Nasakitan siya. Wala pa siya magka-move on nagikan sa, no? Betrayal na ginhimo sa bana niya, no? Ito ka wrong man siguro nga. Ginbaton mo, ginwelcome mo gihapon sa life mo ang isa ka tao. Ang imo malang gali plano is balusan mo. Hindi na siya healthy, mga palangga, sa isa ka relationship. Ang pinaka-best nga ginhimo tani isang wife, if hindi na niya palangga si Salcedo and hindi pa niya mapatawad si Salcedo pagkatapos ang pagpinangtunto niya sa kanya, is to end the relationship. Para iya nga makastart siya sang panibago. Hindi niya pag-imuon nga ganinja-ninja siya or magtinago-tago, di ba lang? So, again, no? Nahangpa na ito kung ano man ang nabatsyagan sang wife. Pero, hindi man amo, no? Ang iya sini nga ginimo, di ba lang? Jericho Zabay Zaulda, hello? Mary Diano, maayong hapon. Gigi Agil, shoutout, may say watching live from Hermano. Punta Tabok, Roja City, maraming salamat ho. Robert Agase, Michael Torrente Abanco, maayong hapon, ma'am. Greet ko akong future wife, Eileen Eniserio Villasi, sa maayong hapon. Halong Permi. Ubusan na lang wala hatag sa iya kay Gadiman Dagani, ang baling Ma'am Elnora Avelino. Ma'am Bernadette Omitan Calzado, good afternoon, ma'am. And Ma'am Roda Donato Amago. Wow, nabasa, good miss. Nabasa, good man. Masakit, good, pero hindi dapat siya nagbalos kasi babae siya. Correct, Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ay, ano pa, abi ni Miss A, pagbanta mo, di nagbalos ang iya wife sa iya. Nagbalos, gidi. Balos, gito ginimo sang wife. Pero nga, ibutang mo sa isa kakomplikado nga relasyon, kaugalingon mo. Sa imo siningabana, kung hindi mo siya mapatawad, diba lang? Kung hindi na siya welcome sa imo siningan life, kaya kay bulag ka na lang. Naabi nga, mas stay ikaw sa isa ka relationship nga mapakuno-kuno na lang ikaw. Why do you have to do that? No? Kaya kinanglan po mag-pretend that you're in love with your husband nga ang kamatuuran gali, hindi. Na may ara man ikaw sang balido nga rason to end the relationship kay man gintunto ikaw niya sa una. Di ba lang nga man kinahanglan pa magpakuno-kuno? Kay natawa ba lang? Ninja-ninja ka, matago-tago ka. Di, what if, abi, kung ang bana hindi makapagtimpi? What if, abi, nagsinakita? O, ang iban gani, sina, no? Wala man ito na pangayog, di ba na? Kabuhi ang ginakuha kung matandog mo ang ego nila. Di, nag-result sa violence, mga ka-K-5. Naman, abi, palabuton pa sa punto nga amo sila. Si Salcedo, subo, no? Nakabinag-binag naman. Damo siya sang sala nga nahimo sang una. Damo siya sang mga bagay nga nabuhat nga naghatag sa ang kasakit sa iya asawa. Ara na sa imo, Salcedo, ang desisyon kay wala man gina ako sang imong asawa na siya atong imo nakita. Ikaw sina gihapon makadesider para sa imo kaugalingon if padayunon mo pa imo pagpakigupod sa imo nga asawa bisan pa no sigurado na ikaw sa imo sining kaugalingon nga ginatunto kaniya. Pero kun ako ya daw hindi nagiba na healthy aga mo sila ang klase sa relasyon, okay na lang na nga i-end, mas okay na lang nga i-end ang inyo sininga pag-asawahay para ikaw ya sa sedo makapangita ka man niya, makastart ka anew, no? Amo man ang imo sininga asawa. Ma'am Roberta Patricio, matika-tika naman ko ma'am. Ga-monitor ko sa imo nga program. Maraming salamat. Gina Silavarek, watching live. Thank you ho, Ma'am Gina. And ginatamiyaw mo natin sa maayong hapon. Jericho Zabay Zauda. Si Kuiz Mike Torrente Abangco, nag-message na sa akin kagina, but may online meeting, may Zoom meeting ako kagina. Pero ang bayan sa ako, sure na gini ma'am, next year ma'am. Sure bula na gina da. May ara, ganyan sa forever sa love. Kung sure, ano pang ginahulat mo? Mamunsyon na ta. Sa sobra yung akaakig, nagbalo siya. Amo na ang rason niya. Sa sobrang stress kagut-gut sa asawa, ibalusan niya ang bana. I don't know if sa aton sige mga tagpalamati okay lang ina nga klase sang revenge sa imo sining bana. It's probably ang iya sining purpose is para ipa-feel niya lang sa iya nga bana kung ano kasakit. Ipa-feel niya lang sa iya nga bana kung anong mabatsyagan kung ginatunto siya, no? Pero damo sang iban nga bagay, no? Damo sang pwede or may iban pa kita nga pwede himuon mga ka K5 para ipa-feel mo sa imo sining bana ang kasakit. Inaam mo ang pag-distansya sa iya. Pag-ignore sa iya. Hindi nga inang pakita, magiging nag-viniga-viga ka. Ay, hindi man guro mo na, ano? Anyways, to 23, mga ka-K5, magbabalik ko tayo para sa last wave sa gatun sila nga palatuntunan. Room 1009.
1: K5 News FM. News FM. Ethri Pio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
5: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500!
8: Ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX.
11: Sa isa ka, adlaw,
10: ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
11: kayo. Kanaminamit na gitsa akong nga mat.
12: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka butika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka butika.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Excel Food Superman for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang
12: DTX
23: 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay.
8: Ano kinabatsag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
12: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
19: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan naginom ka?
21: DTX 500.
20: Di na nalang subong imo sugar.
19: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Mimi.
24: Dalmi kasi napit akong tuhod.
23: Arthritis na gali.
24: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
23: 2 capsule. 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
24: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
25: Gadaragsa nga pungkot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit.
26: DTX Beauty Soap.
25: Dala o magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
31: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
32: isang bala ka lang.
31: Ako,
32: ang linya ko,
31: isang kapsula ka lang.
32: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
31: ikapsula mo.
32: Extend.
31: Extend. Superman for Men.
32: Gawa sa maca.
31: Isang herb
32: na nagpapataas ng ating energy
31: at stamina.
32: Like flavowaska.
31: Epektibong sexual potency herb.
32: Stimulates libido
31: and treats sexual dysfunction.
33: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
31: Extend! Superman for Men!
33: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminuriya. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminuriya.
2: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
6: Yung may D3.
2: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: Mapakas mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka.
2: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
6: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score ganin? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Ka K5 at 2:39 sa hapon. And nagbabalik ko si Miss A para sa last wave sa aton siringa pala tuntunan room 1009 ang inyong siringa hulot pala utwasan. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sa D3 Bio. Himo sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Klinika D3 Bio mga ka K5 produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang medium chain fatty acids sa VCO nga ara sa Klinika D3 Bio naga-convert into derivatives like monolaurin nga nagabulig bato sa harmful bacteria, viruses, sa fungi kag parasites, no? Ang vitamin D3 nagabulig regulates ang immune responses sa mga ka K5 ba, no? Kag nagapromote sa calcium absorption, support sa bone density and proper muscle function. Maayo man para sa atong siling heart. Kay may ara mga ka K5, no? Sang antioxidants ang aton siniya na Klinika D3 Bio. May mga compounds like gallic acid, ferulic acid, vitamin E to protect our cells kag subuman sa aton siniya liver from oxidative stress. Take vitamin D3. Take Klinika D3 Bio. Sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, 14 pesos ang kada soft gel. Gahimo sila sang kamalamalahan tapos di ka malang makabalo maglutas ang problema mo. Tapos sinasulbaron unta ta imo bisyo. Una ang advice ni Ma'am Elnora kay Salcedo, no? Ang bida sa aton siringa drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of lava. Nagapamati lang di Miss A sa shop from Ma'am Gianna Amvel Siloso. Ayun. Again to Gina Silavarek, maayong hapon. And to Ma'am Roberta Patricio, Ma'am Roda Donato Amago, at Sleo John Billiones, magandang hapon. Nagluib siya sa iya sininga asawa sang una, subong asawa na niya nagaluib sa iya. A marriage, ang pamangko ni Salcedo, okay pa ni, nagakatabo sa amon, nga marriage, no? Masalbar pa bala ang ila sininga marriage? Ang pamangkot kung masalbar, yes, siguro, masalbar pa, no? It can still be worth saving after nga natabo na ina, no? Nagluib ka sang una, subong asawa mo nang nagaluib sa iyo sininga, sa imo, no? Naiya sininga bana. Ang pamangkot, duha bala ka mo, no? Pareho bala ka mo nga luyag i-rebuild ang inyong sininga marriage genuinely. Ang tagsabala sa inyo willing to change, no? Para hindi na matabo liwat atong, no, paglasalasa sang espiritu ninyo nga nagatalang-talang pa, no? A few things matter. Una, your past cheating doesn't make her cheating okay. Amo to ginambala to kagina nga hindi po silingon nagluib ang bana. Mambal naton nga okay lang ang ginahimo nga pagluib subong sang asawa. Hindi man na maka erase, no? Sa ginimo ni Salcedo sang una, ang ginahimo niya subong nga pagluib sa iya sini nga bana. Ginahimo inasang asawa agud ipabatsyag kay Salcedo kung paano siya nasakitan, kung ano ang kabudlay na eksperyensyahan niya sa pagdalas ang kasakit adlaw-adlaw sa iya sini nga balatsyagon. Inanginimo niya nga trying, no, to even the score. Patas-pataso ng tanan, no? Mas labi na lang gid na nag-create, no, sang cycle of hurt rather than pag-repair sang inyo sininamantsahan nga marriage. So karon, kay patas na ang tanan, butang tabi, no? Amo lang to ang purpose sang asawa. Pag nakita niya na nasakitan man si Salcedo, kitaan niya, no? Nga hindi man si Salcedo luya, gamadula ang yasini nga asawa. If both sa inyo want to stay together, you'll need honesty. You'll need accountability. Clear boundaries. And consistent actions. Hindi lang pwede nga promisa. Pero sa natabo nga ini, handa ba si Salcedo na atubangon ang iya siningawan, makigupod sa iya? Sigurado ba siya na nga hindi niya sukmaan, hindi siya maimpito, tumadumduman niya ang ginimo sa iyang asawa? Salcedo, you don't necessarily have to decide ura-urada whether magstay ikaw or bayaan ang imo siningawan ang asawa. Sometimes, a period of separation, paliwa-liwa lang anay, no? Enough lang ba lang at iyon para makabinag-binag, no? Tagan nyo lang anay sang space ang isa kag-isa to think clearly. Ano gid bala ang maayo para sa inyong duha? If either of you continues the affair or refuses to take responsibility, rebuilding trust becomes much harder. Ikaw, nagbago ka na, pero asawa mo, nagapanig agyapon, hindi niya, wala siya gaako, dinadeny niya gihapon, hindi siya magpangayo pa sa iyo sa iyo. Isan pa nga ikaw ang una nakasala sa iya. So I think mabudlay i-rebuild, no, ang trust sa inyo sininga marriage.

sa imo. E kung amo nang ginpili niya yan, pasakitan ka, di, wala ka sang mahimo kay tungod nahimo umana sa iya. Pero ang aton di abi nga ginapuntog siya is kung okay pa ba na mag-upod sila nga duha. Ako, I'd say no. Di na siya okay. Na ano ato ya? Malaway si Salcedo sa iba. Malawa, palaway mga asawa sa iba. Tapos mapuli sila sa isa kabalay. Manilawaya. Kasi nyo na kagamo. Eh ano na lang? Why nagid ya chansa? Hindi nagid ka mo kaya. Hindi nyo kaya masikmura ang isa kag isa. Tungod sa ano? Inyong mga pag-veniga, vigati. I-end na lang ang inyong silinga pag-upod o ang inyong silinga relationship. Pwede ka mumangin civil lang sa isa kag-isa. Importante, hindi magdalom ang kasakit, mga gut-gut sa iyo tagipusoon. Wild, no? Pinapamukha sa isa kag-isa ang mga kasalanan nga nabuhat ninyo, mga palaan. I'll see you again tomorrow, same time, 1-3 p.m. Dari sa aton silinga palatuntunan, room 1009, ang inyong silinga hulot, palautuasan. Maraming salamat po sa inyong pagtuto kay Miss A this lovely Thursday afternoon, October 1, 2026. Sa galan sa bugos ng obon sa K5 News FM Rojas, sa aton siling partner sa technical side sa K5 Michael Johnny Tola. Sa galan sa aton siling big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapit sa K5 News FM.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong amo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Di na kano. Ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
6: Sa kadlo ka pila
5: sa
6: DGX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. Ay, nagyo ginibatsyag.
0: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
16: Tigasin!
0: DGX 500!
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasak ka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. Uy. News Station 101.5 K5.

Oh yes, that's right. Sana all. Sana all may maleta ta para naman ay masasabi ho nilang paldo si Jack. How I wish na may mag di-deliver ho sa akin ng maletang pera. Para masasabi ho natin talagang paldo si Jack. Mukhang maletang utang ata. Hey folks, good afternoon. This is your The Big Mix right here on the K5 News FM Philippines. Alas 3:08 na. Ako na sa dito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. At syempre ng ating Super Trio DTX 500 Mighty C at D3 Bio. Ang ating suplemento proteksyon na para sa atin, sa kalusugan natin at sa kalusugan ng buong pamilya.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot si Raiti sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sa My DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa My DC.
1: My DC. Mabaka sa mga butika. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang My DC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamina. Salamat sa My DC.
1: My DC. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain git ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kulaga mala ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.

Sa mga ka-K-5 po natin ang mahina ang katalang immune system. I just want to remind you guys, please take good care of your health. Kailangan po natin ng enough na supplements para sa ating kalusugan. So always prioritize po natin ang ating kalusugan. Take religiously ng ating mga suplemento. Highly recommended po ito, yung ating Super Trio. Highly recommended ng mga eksperto. D3 Bio, alkaline-based vitamin C, Mighty C. Pag vitamin C ang pag-usapan, it must be a Mighty C. Okay? So yan ang dapat po nating vitamin C at ang ating DTX 500. Gotta go now, folks. Thanks a lot. Adios.

0: News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Nung kinabatsyag mo sa
6: high blood git ko.
7: Kailan sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal
12: sa mga butika. Ga, ma-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag

0: sa bantuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall hindi man nami
1: akon kutis.
0: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5.
8: News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatag malamati. Padayuro natong sumo sa pagsipad-sipad ang mataho makasumpuno sa aton drama sa kahanginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kwarta ho

ay nagtawag sa phone ko. Number mala nag-appear? Pasya mo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sabton ko na lang. Hello? Good evening. Sino ni please? Hello? Hi. Yes. Yes, speaking. Oo, ako ni. Ay, sorry. Hindi ta kakilala. Di mo nakuha number ko? Oo. Ah, kilala na kami ni Troy? Ay, okay. Ha? Makita ay? Oh my God. Hindi pa tagaling. Hindi ta kilala na eh. Oo. Ah, nabatian ko na. Nabatian ko na nangalan niya. Oo. Kagkabalo ko kung sa diin ay siya nga banwa. Hello, hotel gidya? Hello, sir. Anik ko pa min sa room ko na anay, sir. Mga what time, ha? Boss, Saturday? Oo, Saturday, boss. Wala ko klase. Eh, pero galing mapuli ko sa amung kigakwa ko nga daan allowance ko kag ng bugas balahaw. Dason, ginalutuan ko nga daan sa mother ko so daan kag ginapabalo niya di sakon. Oo. Ha? Wala to, oh? Tabunan niyang allowance ko kung hindi ko magpuli. Alalala. Pero ano ka bala, sir? Uso bala sa mong scam, sir? Basta scam ka? Kagpatsyon mo ko? May salig man ko kay... sa ginambal mo na. Pero maupod lang ko befriend ko, sir. Pwede? Pero hindi ko mahadlok. Oo, sir. Pwede, sir.

0: Ma boccia, Romeo?
1: Oh, Mior. Dalikit lang, Mior. Opdan siya ni Troy.
0: Layo. Great.
1: Mior. Ara na sila.
0: Abi.
1: Sila na ina.
0: Oh, wow.
2: Good morning, Mayor.
0: Good morning. Grab a chair.
3: Good morning, Mayor.
0: Good morning, Troy. Thank you again sa pag-upod mo kag pagdaladri sa akon sa kay Miss
2: Apple, Mayor.
3: Mayor. Sir Rom. Mag-a ko anay, ha? Mas smoke-smoke lang ko, ha?
1: Ay, hindi lang, tignan. O puta. Ulat ako. Mayor. Mas smoke kami, anay, ha?
3: Troy. Yan na. Hindi lang.
0: Okay. Maayo kay... Doan na lang kita, Dre. Apple. Apple.
2: Yes, Mayor.
0: Sweet apple. Kung hindi ako magsala, Fuji apple ka. Very juicy ka, tibunog.
2: Masi, Mayor. Ang kita ko na to, ang Fuji apple, lagko.
0: Well, ano ang ma-offer ko sa imo? Diretso anay kita. Call me daddy. Call me daddy. Amoy na ang tawag sa akon sa mga babies ko. Kag si Monica. Isa siya sa mga babies ko.
2: Ang buot mo silingon, Mayor nga.
0: Isa na lang, ha? Hambal ko, don't call me Mayor. Just call me Daddy.
2: Daddy. You mean si Monica? Hindi matuod nga bata sang big time, pero sang ginambali niya sa hamon.
0: Big time. Sorry, amoy na ang sugi dyan sa inyo.
2: Yes.
0: Nga bata siya sang big time.
2: Oh. Kag dampag siya sa mga ginpanood.
0: Hindi ka magsunod sa iya. Kung gusto mo nga gastuhan ko ikaw, kagimoon ko ikaw nga scholar. Behave ka. Kag may rules and regulations ako nga ginapatuban.
2: Ano ina nga mga rules and regulations, Daddy?

Hindi. Hindi matuo din eh. Termination letter iningin daw sa akong sa front desk ang condo unit kayo eh. Kaginataga nila ako sa duha kasi man na nga magdinerdere. 2 weeks? Ginbasura na ako sa traidor nga mayor. Ginbasura yun ako! Ay, Diyos ko. May ganbulos naman siya siguro sa akon mo. May aragid. May aragid.

0: bumalik-balik sa CR, ginadayariya! Mugs 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nag-inupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: subong Paul?
1: Yes, of course, Dai. Gingrasyahan sang langit, Piat. Kita mong balance ko?
0: Ay, wala. Wala ko makita ang balance mo sa ATM mo.
1: Ari, aring resito.
0: Bebe? Hala! 75,382 pesos? My Red. God! Hala, Dai! Tingka nagkuha sang amo sinikada ko nga kwarta.
1: Sige, anta ka. Basta promise mo sa ako na hindi ka magpalusot sa istorya bisang kisino. Oh. Kibase kung madumugan ako ni Monica.
0: Ba? Ha? Eh, nga madumugan ka niya. Eh, ano man, hindi ko gets.
1: Amati, baladay. Kisugiran ta kasang tanan-tanan. Agad nga mahibalaan mong party kay Monica. Kagkonsidiin siya kakuha sang kwarta.
0: Hala? Tuod? Sige, sige. Sugi, Rico, be. Doka, very intriguing niya, ha? Sige na, kay pas... All earth na ako. Sige na, sugirin ako. Talian na,
1: sige, sige, sige. Amo niyo, amo niyo. Amo niyo.

0: ang nagkadtutong nga lalaki nga nakakita sa aton nga nagaborles, bodyguard drivers ang nag-hold kay Monica nga mayor.
1: Saan nag-hold siya nga mayor? Tumatak, day. Pagkita ay naman sa hotel din si mayor, day.
0: Huh?
1: Kintagaan niya ko din kwarto, day. 50K, day. Day, dasan, mangkot ko siya, dayon. How can I thank you enough, mayor? Wala na damog mo, day. Tindog sa dayon. Dasan siling niya? Hmm? Follow me. Hello, Diyos ko, day. Ginsunod ko sa dayon. Nagsulod kami, dayon, day, sa isa ka hotel room, day. Pagsulod, day, arangkakon ko sa dayon, day. Ah, wala pa tayo hururo sa mayor sa kanamit, day, ma. Ambalya, alain kagi dya. Very exciting kagi dya, upton. Hindi pareho kay Monica nga daw tuod. Sitas na sila niya sa akin, day. Pakabuot lang kukuno, day. Para makatapos ko eskwela.
0: Ay, Oti, paano si Monica, ya?
1: Ginpahalin na to siya sa condo unit, ya, day. Kag... Guess what?
0: Ano? Ha, Apple?
1: Ako naman, day, kuhaan niya sa condo unit, day. Kag gusto ko, upod ta. Para kung magrasyahan ko ni Daddy, magrasyahan taman ka. Pero subong, shopping to. Tikong di sa kumpundo ko.
0: Ay, pero... Ay, hindi lang Kuya Paul, ah.
1: Buwaan ka? Nano ka? Ni-ew-ew ka? Ni-ikuan ka sa akon? Kagapagamit ko sa lalaki? Piyat! Abi mo dali sa kalibutan? Kung di ka kabalo magdiskarte, kag kung hindi ka kabalo maggamit sang utok mo, bilin ka, kawawa ka. Gani ako? Ipalamuta ko man ang lawas ko sa wala-wala ang klase lalaki, kundi sa lalaki na lang ang kwartahan ko, di ba? Sige lang balad tay, sabay lang bala sa akon. Kay kwartahon ta niya, kwartahon ta ni day.

0: gamay-gamay lang na baton ko sa cellphone, ginbalgi ako ba? Kasi bayad ko pa niya sa tuition ko. Kulang pagit iya.
1: Ay, sir, tabila ni sir, oh.
0: Ano ko siniman?
1: Ay, may discount ni sir.
0: Ano na lang ko?
1: Okay, sir. Discount.
0: Si... Si Apple, manakag si Beatrice.
2: Ay, okay.
0: Nagabarakin to sila sa mga shopping box.
2: Gusto mo nila yun? 3,000. Oy! Ay! Monica!
3: Monica! Hi, Mon! Diin ka!
2: Diin ka, Mon!
3: Ha? Kalagaw-lagaw lang, ah. Grabe ba, do? Do big time ka sumunga.
2: Ginkaloyan lang, Mon! Kaunta? Kaunta yung subunga.
3: Tuod? Sige, pe, kay nagutom na gid ko.
2: Di totoo, ah. Namit ang dahila food.
3: Buligan ko ka mo bit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Please, thank you. Ay, buwang! Shocks! Nahulog phone ko!
3: Ay, ano? Ako na lang mapulot.
2: Sige, please, Mon.
3: Ang picture nga, naari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko ini ah.
2: Mon?
3: Kilala ko ni...
2: Ay, shit! Nakita niya yung screensaver sa cellphone ko. Picture na mo na nadaan ng duha ni Mayor.
3: Anong man sinimon-sini ha?
2: Monica?
3: Apple?
2: Nga may picture ka mo nga duha ni Daddy? Ha? Nga may picture ka mo

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabuos kay kayunan niya to? Mga abyan, sunda pag inyubuas sa pangpamati ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo git makuhaan sang pagtronaan na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon tanaya! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo ako.
7: Para sa malaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaeng.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasumpay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy. Ang masusunod
14: sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Gordes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
13: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
19: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
20: Kay may barato balay nga butika.
19: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
18: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
21: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
19: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 23 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

Mayong hapon, Pilipinas! Mayong hapon, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Webes mga kaka-K5. Unang adlaw sa bulan sang Oktobre tuig 2026. Madali na gid lang no mga kaka-K5. Oktobre na, duha na lang kabulan. Bulan na dayon sang Disyembre no, kun sa diin ang bulan nga mga haki-five, madamo sang grasya. Kadasig lang gid sang aton sini nga tinion no mga haki-five. Igo mo sa puhon yung mga inadlaw subong. No, kibot ka na lang, nagakalipat ka na sang pizza. No mga haki-five. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 K5 News FM Rojas. Subong man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa mga nagatutok man via Facebook Live sa Facebook page sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Kaupod nyo naman ang inyo kinaandan nga alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Mga dulong sa mga balita kag mga impormasyon nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas sa Bugos ga Western Visayas kag diriman sa probinsya sang Capiz. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Suspek sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos Aris Tado. Balay nga ginapanaguan nakuhaan sa mga armas luthang kag granada. Sa dugang panaton diri nga balita, harboring of a criminal upon harboring of a criminal kag iban pa. Ipasaka nga kaso batok kay Jovi Bagares no, nga nagapanag-iya sang balay nga ginaaligar. Ginapanaguan sang suspek sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Samtang lalaki arestado matapos na baklan sang armas luthang nakuhaan pa sang droga. Sa balita sa aton sining nga palibot sang pungsod Pilipinas, pinakakusog nga epekto sang Super El Nino lauman sini nga Oktobre tub-tub Disyembre suno sa pag-asa. Ina kagiban pa nga mga balita kag impormasyon inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Maayong hapon man no, sa aton diri nga mga suki sa Chodoro Arsenas Trade Center no, Conte ATC. Mga kaka-K5 sa mga vendors dira no, kag mga establishmento sa may TATC, good afternoon. Subong man mga kaka-K5, may dayad man nga pagpamati dira sa may Paseo de Rojas sa mga nagatutok subong sa pagpangalagad naton. Akag sa mga vendors man kag establishmento sa may Burgos Street na mga kaki-five. Sa kuto malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon mayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Antes man kita magtalakay sa aton diri mga ginpanglinyada nga mga balita. Check tanay lakat sa aton sini nga panyampo. Mga kaki-five, no? Kumusta na bala ining si tropical storm nga si Choi Wan? No? Iya sini nga international name Choi Wan. Hindi iya si Choi Huan, ha? Mga kaki-five, kung Ilonggo ka tiining Choi Wan. No? Mga kaki-five, adaw, ano git siya, no? Hiligay, no? No, kung Ilonggo word. Pero international name ni isang tropical storm nga ginamonitor sa aton sini nga pag-asa. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Now, si Choi Wan ara sa lokasyon nga 2,700 kilometers na sidlangan sang Central Luzon.
mga kakifaiba. May kabaskugon ini nga hangin nga yara sa 75 kilometros kada oras, kag may pagmadlos sa 90 kilometros kada oras, nagahulag panakatungdan sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras, mga kakifaiba. Ang tropical storm o kuna bagyo nga si Choy Wan nga sagwa sang pungsod Pilipinas, mabatsagan ang trap sini no kon ang ikog sini mga kakifaiba sa nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Asuno sa aton sini nga pag-asa, mga kakifaiba, nagapekto ini sa gihapon sa Visayas kag Mindanao. Base sa datos nagikan sa pag-asa nga gin-issue subong alas 4 sang hapon, mga kakifaiba. Wala ini sang direkta nga epekto diri sa Western Visayas. Gani mangin maayo gid ang aton sini nga tiempo no diri sa Region 6. Subong nga adlaw, mga kakifaiba, pang may tsansa sa gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat. Inidala sa mga localized thunderstorms, mga kakifaiba. Mahina tubtob makasarangan ng uyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadalaman sang makanay. Tubtob makasarangan nga pagbalod diri sa aton sini nga mga kadagatan no sa Western Visayas, mga kakifaiba. Halong lang gid sa aton sini nga mga kakifaiba. Kaya kung kaysa maka-experience kita gihapon sa mga lapta-lapta nga pag-ulan. Although no nga ti naga-epekto na yan no sa madamo man nga bahin sang pungsod ang El Nino no, mainit na ang aton sini nga tiempo. Oh mga hakifay bangod sa sini nga El Nino. Nga suno sa aton sini nga pag-asa, mabatsagan halin sa sini nga bulan, tob-tob sa Disyembre, mga kakifay. Kamuning dapat man nga preparahan no, sa aton sini nga gobyerno. Okay nga ah, ang apektado din rin aton sini nga mga farmers, no, mga kakifay. Ang kagabisan niya nga may impact ang El Nino, mga kakifay, nga dapat preparahan suno sa pag-asa, posible nga tubangon ang below normal rainfall, kati posible nga magaresulta gid sa kakulangan sang tubig, mga hakifay. Mabatsagan mo na gani no ang mainit nga temperatura no, mga hakifay. Ang posible man no suno sa pag-asa, magasaka ang demand sa kuryente sa mga establishment no, sa mga puluy-an bangod sa kinanglanon gid nga magamit sang aircon no, mga hakifaiba no, kay mainit ta. Apang suno sa pag-asa, may mga bagyo gihapon nga palaabuton sa pihak sang sining phenomenon nga El Nino, mga hakifaiba, nga posible no sa forecast sang pag-asa mas magakusog pagining sa El Nino mangin o kon ining super El Nino no, mga hakifaiba. May ara sang strongest impact.

0: boylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang mighty sea ang alkaline nga vitamin C mga kaki-five. No, sa aton dira nga mga kauturan nga masamilang nagapalang luya. No, mga kaki-five, masamilang nga dasig lang no patapnan sa mga kumon nga mga balatian. No, sang trangkaso ubo sipon o kon lagnat. Mabangod mahina ang ila sininga resistensya. Mga kaki-five. Para malikawan nato no ang ubo sipon lagnat o kontrangkaso kag pagpalang luya sang aton sininga lawas magsuplemento sang Mighty C alkaline nga vitamin C. Adlaw-adlaw naton ini mga kaki-five no kami ara ini sang immune boosting property nga moning nagapapag-on sa aton sininga immune system para epektibo nga batuan ang mga bakterya kag viruses nga moning nagadala no sa mga balatian mga kaki-five. Sa liwat, no, Mighty C Alkaline Vitamin C. Ini mabakal sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kaki-five kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Available man ini online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kaki-five. Kagang clinic diri sa Roja City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT mga kaki-five. May ara sang libre nga wellness consultation Monday to Friday no kun Lunes to Biyernes diri sa McKinley Street mga kaki-five nga clinic alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Samtang pagkadomingo naman sa Sara Iloilo Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon. No aring mga libre nga mga serbisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag clinical nutrition and detox plan mga kaki-five. No, ara si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-five. Oras na to, 9 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa ngapon. Dirisa to, sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Hatagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga Facebook page no kag kun may luyag kamo mga kaki-five nga ipalabot na nga mga mensahe o kon reklamo ipadala lang diri sa aton sini nga Facebook page no ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital kon may mga reklamo mga problema dira sa inyo sini nga barangay mga kaki-five.
1: May reklamo ipa K5 mo. El Castigador! El Castigador!
0: Mayong hapon kay Kois Mike Torrente Abangco. No, Mike Kois Michael Torrente Abangco. Nag-monitor na diri sa aton sininga pagpangalagad dira sa may Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension, Roja City. Kay Sir Mario Alfabete, maayong hapon ka K5, nagamonitor na kami diri sa Ingkong Car Wash. No, dira sa may Bilbao Street, Kapita Sir Darren. Thank you again no kay Sir Mario Alfabete sa Ingkong Car Wash sa may Bilbao Street, Roja City. Ma'am Liza Barrientos, nagamonitor naman, maayong hapon. Kay Ma'am LC Aconia, siling niya mayong hapon, kaki-five Darren Henson, thank you and God bless you. Thank you and God bless man, no? Kay Ma'am LC Aconia. Kaginatamyaw niya man, si Ma'am Tessie Blances, ang Balatukan, Panitan. Si Sir Reynante Cam, good afternoon lang kay Wifey, Baby Cam. Kagsamon anak, Beboy Cam, sa Akon Iloy, Helen Cam. Nagapamatigid kami diri sa may Dayawa. Salamat, good Sir Darren, sa pagbasa sang message ko. Welcome, no kag

0: Thank you man sa CAM family. Dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, Roja City. Court Banayog o kon Bunayog Ibanez. Court Bunayog Ibanez. Listening at sa radio Born to Shine with Yumi. Thank you again no, kay Court Banayog Ibanez. Nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Sa isang minutos ang nabilin, antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. Dili sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador, mga kaka-K5. Iban pa ninyo nga mga binsahe ato nina nga balikan mga kaka-K5. Kagbantayan no, ang mga nakalinyada naton dili nga mga balita ato na inatagaan sang pagtamod sa aton sini nga pagpanumbalik. Standby anay sa K5 Health Alert with Doc Ramil Oy kag sa mga importante nga mga panumdom mga ka K5. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
4: Mm.
3: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit pag-ihi.
3: Sakit mangihi.
4: Sakit
3: tapos
4: likod.
3: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugin na busisaw ka doc.
4: Mm.
3: And then ang imong ihi, tama ka isog ang baho.
4: Mm.
3: And doc, loudy.
1: DTX 500!
5: Sinakano, nagpuyo sa uptown barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka mag-inay?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
3: Subong, kamusta?
5: O, ay, nagyo ginabatyan, maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
3: Ano pa? Mabatyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: It will urethra sa bacterial niya. Infection.
3: Correct.
4: Mahubag dai nang
3: iman.
4: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
3: isama na
4: mahubag ang imo ano
3: palakaon ka sang white bread ano mga starches
4: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
6: kag ang sobrang paginom sang antibiotics
3: so, isama na
1: DTX 500
4: para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imo nga blood. brother. Amo na ka importante ang antioxidant, ang works ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
7: Layo. Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
3: DSE.
4: Oh, DSE. Mm-hmm. Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Mm-hmm. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, mm-hmm. Kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, mm-hmm. malikawan. Atay mo, mm-hmm. dasig matinluan because of the antioxidant. Mm-hmm. Amo nang bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Max4 Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Lakas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Di na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Ang TTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. At
7: TTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si ang una yan iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
2: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
21: My famous one is
13: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: My famous two is good.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: My famous
13: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio.
23: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio.
16: Ang D3.
17: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
17: Yung may D3.
16: D3 Bio with VCO.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
0: ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
4: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
27: El Castigador.
26: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
27: El Castigador.
26: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
27: El Castigador.
28: Darren Salomeo Henson.

7 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon niyo ang inyong alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Mayo nga po nanay no, kay Elmer Bakli Bertoldo. Agreet niya lang ang family niya, no, si Pani, si John E.G. Boy, Elmar, Edilin, MJ, Yana Kulit. Dira sa may sitio Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capisa, no, kay Elmer Bakli Bertoldo. Thank you, Geda. Subong man mayong hapon kay Matias Robles o kay Patrick Robles Vlog. Mayong hapon kay Five Darren sa Matias and Robles Family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capisa. Kagsubong man kay Nelmar De Felix Sulis. Mayong hapon mga kaki-five pagtamyaw halin sa barangay Navitas sa Banwasang Panay. Thank you again no, kay Nelmar De Felix Sulis. Naga-monitor, diri sa aton sininga pag pangalagad.

0: sa ato na sining mga balita, mga kakifive. Kahapon nga adlaw, nadakpan sa mga otoridad no ang prime suspect no muning nagpangamot gid sa pagluthang sa kay police Captain Rian Ampuyos mga kakifay sartong nagligad nga Hulyo 20 sa sulod sang isa ka KTV bar sa barangay Binuntukan Pontevedra Capiz. Ginaresto ang suspect nga si Lionel Di Ocampo pinaagi sa warrant of arrest sa kaso nga murder no mga hakifive. Si Di Ocampo amuning ginatudlo gid nga trigger man o kon nagpangamot gid sa paglutang patay kay Police Captain Ampuyos mga hakifive. No naaktuhan ining suspetsado sa sulod sang balay ni Jovi Bagares nga amo naman ang subject sa gin-implement nga search warrant sang mga kapulisan kahapon nga adlaw mga kakifive sa barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. No, but silingon na ang ininga operasyon, no? Hindi lamang nagatuyo sa paghalughog sang balay ni Jovi Bagares, kundi madugay na nga ginamonitor mga kakifive nga nagagwa pasulod no gabalik-balik ining si Lionel Di Ocampo nga suspek sa paglutang patay kay Police Captain Ampuyos nga among ang ginatudlo gin nga trigger man based man sa CCTV nga daan mga kakifive. Ah, dira saya gabalik-balik gwa pasulod sa balay ni Jovi Bagares nga ginimplementaran man kahapon na sang search warrant mga kakifive kag nakumpiskar ang tuman kadamo nga kalibre sang armas lutang. O mga kakifive, tinatukiban nga tinawo ni Bagares ining si Di Ocampo mga kakifive nga nagapanago dira no sa iya sininga balay sa barangay Ilawod Pontevedra Capiz mga kakifive. Ha? Ang mga na-recover nga mga armas no mga kakifive. M16 rifle. Ha, isa ka kalibre sang 45 nga pistola. Isa ka kalibre sang 38 nga revolver. Isa ka 9mm pistol. Isa ka granada kag madamo sa nagkalain-lain nga mga sahi sa mga bala. Mga kakifive. Subong priso na si Lionel Di Ocampo dira sa may Pontevedra Municipal Police Station samtang wala naman niya madakpan si Bagares sa pag-implement man o kung sa tiyon sa pag-implement sang search warrant nga magapangatubang sang dugang nga kaso mga kakifive. So ano ba lang mga kaso no nga atubangon ni Bagares no mga hakifive tungod sa pagtago sa kay Di Ocampo nga ginakabig no top most wanted mga hakifive no top 7 most wanted no ining si Di Ocampo mga hakifive. Ari pamatian naton ang statement sang Capiz Police Provincial Office no angot sa sining implement nga search warrant mga kakifive kun sa din gimpahayag sang kapulisan no do kaangay nga ang ining operasyon ang duha no ang katuyuan no mga hakifive. No, hindi lamang niya ang pagalugog sa balay ni Bagares, kundi man pag-aresto sa prime suspect sa pagpatay ka Police Captain Rian Ampuyos mga kakifive. Ari pamatian nato ng pahayag ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office.
1: Prepare man nato no ang kaso ng rin of criminal. So since yung ang subject sa atong warrant of arrest man nga si Junel Ducampo, when we served or implement the search warrant sa balay niya, dito nakita man natin ang hindi nga subject sa search warrant, as ang warrant for it, which is yung suspect din siya sa pagpatay sa aton ng isa na police diri sa probinsya ng Capiz.
2: Okay. Sir, we would like to know, na-monitor na gin mo naton nga dito na nagapanago ang isa sa mga suspect before nato na gin-implement ang search warrant or gin kakibot ato nga nakuha ato siya kahapon, sir?
1: Akabalo ko muna, since pag-tabo pa lang sa isidente na sa patay sa aton ng isa kapulis diri sa probinsya sa Capiz, may information nakita nga ang hindi nga mga suspisyado ta may time nga nakitaan nga nagasulod pagwa sulod sa balay sa atong subject sa siswara nga si Juby Bagalis. So amo na nga information ang atong nga ginsundan after na nga natabo tong incident sa shooting incident. So continue na itong gin-monitor ang iyang buluyan kaga yun nakakuha kita sa madamong information nga nag-upot pa ini sa mga illegal na firearms.
2: Sir, ining subject sa implementation sa SWD? Posible may kangtanan sa natabo ang krimen, labi sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo, sir?
1: Amo pa na subject sa atong investigation. No? Pero ang main kaso niya, since ang suspect or yung na-aristo natin yung may warrant of arrest na dito natin nadakpan sa iyang apuluyan sa pag-implement natin sa search warrant, kagayon nga naka-recover tayo sa nagkakailain ng mga kalibre sa firearms. So ang una ganyan ang ginaprepare natin is yan yung ang violation niya sa possession of firearms. Ang ito yung concealment of or harboring of criminal.
3: Okay, sir, ining suspektan ang alleged pero patay kay Captain ng Puyos, nagako sa concern sa mga kapon niya media, makabulig niya, mapapungkat pagin sa iyong kaso, sir?
1: Yes, makadugang pa na siya no, sa atong pagpungkat sa presentation sa kaso atin sa iya. But yung mga dokumento takag mga ebidensya na i-present na sa pagpapit ng kaso, mabukat naman itong adaan. But sa pag-admit niya sa krimen through the media, so makapadugan pa na pabukat during the presentation kagit sa mga ebidensya kagit sa iya sa korte.
4: Colonel, ini ang babae ng asawa ni Jope Bernalis ang subject sa SW malakip sa pagkasaka sa kaso sa atong mga katapos ng kapulisan?
1: Yes, atuloy siya ang ginindala nato no? Sa atong na custody for investigation nga sa kasong harboring of criminal under PD 1829.
5: Kagpila ni Sir Kabulan, abis sir ang ginghulata antes nga matigayon nga madinalagon nga ma-ano sa sir nga ma-aresto kahapon, abis sir?
1: Ako na sila ko since after sa incident, pag-tiro sa atong isa ka-pulis, ginpadayo na natin ang monitoring mo sa residence ni Juby Bagari since nga yung information natin before na natabo itong incident ni pag-tiro sa atong pulis. Nagagawa pasunod ini ang mga tintatok suspitsado sa siningapuluyan ni Juby Bagari. So that's why after the incident, nagawa ang warrant of arrest ang mga suspitsado. Padayon natin, gin-monitor ang area ni Juby Bagari. Kaya dito, nakakuha makita sa information na nag-bot ini sa isang illegal na park.
3: Okay, sir, pwede may pula.
6: Sir, si Jopi Bagares, ano ang yes, mga background sa kong pinakosis na itadapo ng mga posibleng ginawagad kagaling mga armas din ginagamit ko siya, sir?
1: Ang nga itong information na nabaton na isang research sa ka-businessman kaga by contracting businessman siya. So, yun ang information na atong nga nabaton sa iyang kontra.
7: Ang mga firearms niya, sir, nun sa nga wala lisensya? Ang mga armas niya?
1: Wala, unabis na pag-apply natin siyang search warrant, mag-secure kita sa certification to determine kung may ara siya registered firearm sa civil safety unit natin.
7: Okay.
1: So, wala kita negative na may ara siya registered firearms. So, this question na yun yung mga na-recover na wala sa mga lisensya.
7: Ilagani ka armas, sir, ang na-recover?
1: Ang na-recover na ito na isa ka M16 Armalite Rifle, dua ka pistol, isa ka Calder 45, isa ka 9mm, dua ka 38 revolver, and isa ka hand grenade. Kag may isa pa, no? Other investigation man, nakuha na ito siyang Calder 45 pistol man, isa niya ka tinaho during the implementation of search warrant, nakitaan siya na nag-possess ang para sa posisyon niya ang isang calendar of the pistol.
4: Sir, sa mga na-recover ng armas lutang, sir, hindi agan isa direct sa mga na-recover na ito na ang ginamit sa mga lutang patay sa kaya Police Captain Rian ng Puyo, sir.
1: So, isa, inasa siya ito ng mga limukon pa. Ipaydaan na ito ngayon sa ballistic examination. Ang tanan nga na-recover na itong firearms to determine kung may mga ang tanan ini, no? Sa mga previous na incidents, shooting incident dire sa atong sa probinsya sa Lucas.
3: Ini nga suspects or na nagtero kay Captain ng Puyos, na story ato sa sir kung may connection niya to sa subject niya kung sa wala na man nga dito sa Premier General.
1: Wala pa siya sa mga ginatag yung specific na kwan na relationship niya with regards to yung present na dito. So, yan pang ating ipadalaman sa ating investigation.
3: Pero what about sir sa isang nabili? May inambal siya nga arifin sa copy sa kung nakapagal yun na?
1: Wala pa siya may tindip lang regarding that.
5: Kagano ni sir ang kwalifikasyon sa iya, sir? Ano ang kwalifikasyon sa SEA, sir? Isa siya ka, ano, top 7 ginman nga most wanted person, sir?
1: Top 7 provincial most wanted.
5: Okay, sir. So, how about, sir, sa mga other criminal records niya, sir? May ara bala?
1: Yan pa ang atong ginapa-investigaran sa atong yung mga investigator, yung mga yung background niya or other cases niya sa ibang nga area.
5: Kagano ni sir ka importansya kung sa din sir madinalagoon nga na aresto ang top 7 provincial nga most wanted person natin, sir?
1: Yes, nako ni siya nga accomplishment nato since yun nga ang natapan nato na wanted person suspitsado no, sa pagpatay sa ato siya ka polis doon. Kumbaga, na-serve na natin ng justisya sa atong nakapdanan na ginatay niya. Kaga, of course, sa pamilya, na atong nangyang gitribusahan, na atong gitapagtaon, kaga takon ang nagpatay sa ilang timata.
6: Sir, niyabi ang subject ng search warrant, si Pagares, possibly involved sa for hire, kaya man nag-base sa before sa investigation sa PNP, sa background sa inyong mga suspects na patay kay Captain
1: Puyos,
6: niya
1: rin isang gumagano
6: sa
1: Gatong Hesa. So isa, ka-aspeto man nga atong papadalaman sa atong investigation. So, since wala kita sa tugap ang information na involbado sila sa ibang krimen. But, yun na, ang sinip ko, kadua ipadayon natin ang investigation since kagapon pa natin siya nakuha. So, andyan naman siya sa ato niya today. May mga follow-up sa kitang alam ko tanong sa iya.
4: Sir, pagkatakot sining suspect nga mong perpetrator gain sa panlutang patay, makabing pala natin, sir, nga case closed na ni nga sa pagpatay sa police captain ng Puyo, sir?
1: Kasi since para na-file natin ang kaso, na-clear na natin ni siya, yung pagka-aristo sa iya, yun nga siya talaga ang gunman. So parang naging kompleto na ang atong pagpanginta sa justisya sa atong kaugnan na dili sa nagipatay niya dili sa kapis sa politisya. Istorya niyang wife. Pag may mga na-select ang mga imata niya, nagkakasalamat mo sa pagkakop sa iyang sapan mo sa atong nasusunod.
2: Sir, just to clarify, ining subject sa search warrant, wala sang derogatory record, sir?
1: Actually ko, siya na sa atong pag-ayon sa atong investigation. Kung may mga pagkita ng mga information kita na nag-sulunod, na may mga previous case pa, ba't yan ang atong pahitong ko. Police Provincial Office. Servisyo diri sa kapis sa probinsya ng kapis maging makisan kita maging madasig kita maging masaligan kita na nagadala sa paghatag sa public safety services diri sa probinsya sa kapis katatang man nga ginabi-abi at atong mga pumuluyo na padayon nyo suportahan ang atong tinutuyo sa pagpa luntad sa katawayan sa probinsya sa Kapis through our project Kapis Tawayan. Sir, dahil dito sa Kapis Provincial Office under the supervision of Governor Castro and leadership of the Australian Colonel Kachombo, I.Q. Pasado. Yeah.
8: El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian, no, mga kaki-five, si Police Colonel David Kachombo Jr., no, mga kaki-five, ang Provincial Director sang Kapis Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga press conference kaina sang aga, no, angot sa sining pagka-aresto, mga kaki-five, sa suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. No, kunsa diin, diri iniya na dakpan sa Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Sa balay nga iya siniginapanaguan nga ginapanagiyahan ni Jovie Bagares nga subject man sa implementasyon sang search warrant mga kaki-five. So hitting two birds in one stone ang ining operasyon sang aton sininga Kapis sa Police Provincial Office mga kaki-five. Tatlo gani, no, kay may ara pagidsang na aresto sa area mga kaki-five. Nakuhaan man sang armas lutang. So but silingon, hindi lang two birds o kon hitting two birds in one stone. Three birds gid mga kaki-five. No, ining operasyon sa aton sininga Kapis Police Provincial Office kahapon nga adlaw dira sa Barangay Ilabod, Pontevedra, Kapis mga kaki-five. So ginadihon na subong, no, ang pagpasaka sang sampaw-sampaw nga kaso mga kaki-five. Lakip na ang harboring of a criminal batok kay Jovie Bagares nga subject sang search warrant mga kaki-five. Kagsubong man, dako maning accomplishment sa aton sininga Kapis Police Provincial Office ang pagkadakop sa trigger man sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos mga kaki-five. Oras sa aton sininga pagpangalagad. 28 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Iningabahin mga kaki-five, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ara sang ampalaya o kon amarguso chia seeds and the sugar cane extract powder. Amo ning kampyon nga mga ingrediente mga kaki-five. nga makahatagid no sa mga benepisyo para sa aton sini nga ikayong lawas. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX Coffee Mix, ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas, mga kaki 5 no, para mangin healthy kita, mamag-an ang aton sini nga pamatsyagan, mangin abtik ang aton sini nga memorya, aton sini nga paminsaron, mga kaki 5. No, ang DTX Coffee Mix non-acidic, no, hindi niya makapasulab o kung makapahilab sa sulok-sulok o kung tiyan, mga kaki-five. Unlike sa iban nga kape, no, mas magluwas nga ti gahilab imo tiyan, nag-palpitate pa imo sini nga heart. No, munang iba nag-kibuton, mga kaki-five. Aria, natural kag-healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. So wala kontra-tsempo, mga kaki-five. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, damtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang libre nga wellness consultation Lunes tubtob Biyernes alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon diri sa McKinley Street Roja City nga clinic, samtang pagka Domingo alas 9 sang aga tubtob alas 2 sang hapon dito naman niya sa may Sara Iloilo Clinic kaupod si Doc Meldy Cadena ang Clinica Wellness Consultant, mga kaki 5. Na may ara sa mga free services, ari ang mga masunod nga free services ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan, mga kaki 5. Sa liwat, no, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki 5, para maghatag man no, sa aton sang giya para sa ikayong lawas, mga kaki 5, kag mabakala mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Oras na aton, 29 minutos sa Rabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Iban pa naton nga mga balita kag impormasyon aton nga mga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
8: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
10: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
11: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
15: DDX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DDX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
23: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagkidya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend, isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
15: Memory Advance Syrup.
24: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
30: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
28: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
15: DTX 500.
24: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
31: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
32: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
31: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
15: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang bisis na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
2: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: El Castigador!
6: Darren Salomeo Henson.
9: Bienti minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Maayanayan nga pagpamati kay Jimmy Bernada. Jimmy Bernada, good PM idol. Watching from Rodriguez Rizal. Kay Sir Richie Pinalba. Sir Richie Pinalba, dira sa may Kudyan, Ivisan. Maayong hapon sa imo, sir. Thank you again, no, sa pag-tutok. Kay Sir Richie Pinalba, mga kaki-five.

sa aton pasinidugang nga mga balita, mga kakifive. Aton ni bala istoryahan, no, ining pahayag so ang aton sininga pag-asa, mga kakifive. Nga posible pagkusog sang El Niño, no, mga kakifive. Umpisa subong Oktubre, tub-tub Disyembre, ginapayag sa pag-asa o kung kaangay nga ti ginapapreparar na, no, ang aton sininga gobyerno sa mangin strongest impact, no, sang Super El Niño, mga kakifive. Sininga Oktubre, tub-tub Disyembre, mga kakifive. Kung naton siningalan tabon na, ah, mga kakifive, hindi kita ya dapat kahadlok man, no, sining pamahog sang Super El Niño, apang hindi man ini dapat pagbaliwalaon ilabi na sang aton sininga gobyerno, mga kakifive, no, kundi mangin na serbe ini nga paandam panawagan para sa timprano kag seryoso nga preparasyon sang gobyerno kag sang komunidad, no, mga kakifive. So, no, sa mga pahayag, no, sang pag-asa, ang ila sininga paandaman, aktibo na ang El Niño, mabatsyagan na yung mga kakifive kag posible pagin nga magbaskog sa mga masunod nga bulan nga mahimo pa magpadayon tub-tub sa una nga bahin o kon first quarter sang 2027. Lakip sa mga posible nga mga epekto sini ang mas mahaba, no, lawig nga tiempo sang tig-ilinit, mga kakifive. Oh, tuman nga init. Kakulangan sang supply sang tubig. Di siyempre ang epekto sini pagnubo sang produksyon sa agrikultura, mga kakifive. Kung matabo ang mga ini, hindi lamang mga mangunguma ang maapektuhan. Ah, posibleng ati mabatsyagan man sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo ang epekto sa presyo kag supply sang pagkaon. Tiwala pa gani El Niño, no, mga kakifive. Actually, nabatsyagan na naton kung ano kabugat ang magpangabuhi subong kung ano kamahal sa mga balaklon. Ti, paano na lang, no, kung magpadayon ini, mga kakifive. Okay, suno sa aton sinipag-asa, tub-tub pa ni sa unang abahin sang 2027. Ha? Magluwas sa epekto sa presyo sang pagkaon, mga lugar nga mga pektuhan sa kakulangan sang supply sang tubig. Gani, importante diri, mga kakifive, subong nga ti amuning way naton mabatsyagan. No, hindi naton mabatsyagan sa aton sininga national government o kon mangin sa mga ahensya naton, no, sa sang gobyerno. No, mga kakifive, mangin diri sa lokal kon ano gid ang maathag, no, nga plano sang aton sininga gobyerno. May ara bala sang komprehensibo nga preparasyon sa bugos nga pungsod? Ano ang mangin papel sang kada ahensya, mga hakipay? Kaya diri gani sa lokal, no, nagapangayo kita sang update, no, prepara kon ano ila sininga preparasyon. Isabton ka ba lang gagader pa lang kami info, sir? No, wala pa man so far sa mga preparasyon, mga hakifive. Ti madugay na yan nagpaandam ining pag-asa nga ti mabatsyagan ginaton maeksperyensyahan ang ining phenomenon, mga hakifive. Ti paano kaya wala pa sang patod karon nga plano o statement, no, ang pag-asa ya ti early pa niya naghatag sang warning. Kag paano masiguro nga ang mga lugar, no, ilabi ng mga
maapektuhan gid bala no ara sa peligro sang tigilinit ang mahatagan sang bastante nga bulig antes maglala ang sitwasyon. O konti ba si hulaton pa nila nga maglala ang sitwasyon mga kakifive? No? Isa sa mga nagapanguna diri nga isyo ang pundo, no mga kakifive? No? Ginpayag sang Department of Agriculture kag National Irrigation Administration sa Kongreso para sa dugang nga pundo, no? Wala ginpanawagan gali, no mga hakifive, ginpanawagan sang DA kag ang NIA o kon National Irrigation Administration sa Congress sa tunga sa mga pagbuhin sila silinga allocation sa national budget para sa 2027 mga hakifive. Importante ini nga hinalaan, no? Bangod ang preparasyon gidiriya mga kakifive, ang kinanglanon, oh, kung may mga bastante balang bulig, no, mga kagamitan, maayo balang aton sininga irigasyon, may lauman balang supply, no, sang tubig o kung direkta nga support sa mga farmers, mga kakifay. No? Apang tindi lang niya ang kadakuan sang pundo ang lantawan naton mga kakifay. Importante diriya ang pagplano gid mga kakifay. Kag suporta, no? Ti wala gani ba ti ipa? No? Kung ano gid ang mga maathag nga plano kon konkreto nga plano preparasyon sa mga natungdan nga ahensya mga kakifive. Ti amo ni gani no siling sang pag-asa apisar no nga ti may ara sang Super El Nino hindi gapo malikawan no may ara man nga mga palabuton gihapon

0: ng gobyerno, no, kay Timprano pa yung nag paandam ang PAGASA, ang masunod na lang din importante nga himuon kung anugid ang maathag nga tikang ako na preparado balaihan ang aton sininga gobyerno sa maeksperensyahan nga epekto sang El Nino mga kaki-five.
1: El Castigador, El Castigador, Karen Salomeo Hanson.
0: 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Adiri sa aton sininga pagpakalagad sa programa nga El Castigador. Iningabahin, buylog ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Beauty Soap mga kaki-five. Subong mainit ang aton sininga tempo mga kaki-five. Ilabi na kung natayo yun aning pag-init bangod sa El Nino phenomenon. Sobra kainit ba na imo pamatsyag, no? Kapilit sang pamatsyagan mga kaki-five. Gani adlaw-adlaw kinanglan naton magpaligo mga kaki-five. Mag DTX Beauty Soap, batuan ang init. Mga kaki-five, ang DTX Beauty Soap, amuning sabon nga beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki-five. Epektibo, ginakaka sa mga sobra dira nga mga oil, amuning babatsyagan mo do kapilit bala. Nga nagapilit sa aton sininga guya, no? Sa aton siniban nga bahin sang lawas. Mga higko nga nagapilit sa aton sininga lawas kag syempre ang mga germs mga kaki-five. Mag DTX Beauty Soap, no, kada magpaligo kita o kon magpanibin, magpanghilamos mga kaki-five para ti panon ang aton sininga panit. Makapaputi, makapalimpyo kay ang mga ingredients sini himo sa natural nga makapapresko gid sa aton sininga pamatsyagan. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial soap pa mga kaki-five. Available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar mga kaki-five. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-five. Kag ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center may ara sang free wellness consultation mga kaki-five. Diri sa McKinley Street, Roja City nga clinic, Lunes tobto Biyernes, bukas ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa free wellness consultation. No, ara si Doc Meldy Cadena, 9 a.m. tobto 5 p.m. mga kaki-five, diri sa Roja City Clinic. Samtang, pagka-Domingo sa Sara Iloilo Clinic, ara naman si Doc Meldy Cadena, alas 9 sang aga, tub-tub, alas 2 sang hapon. Ang mga free services, ari no mga masunod, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Condition Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan mga kaki-five. Tandaan, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-five. Kung sa diin mabakalman ng mga produkto ni Dr. Ramil Uya. Oras naton, 7 minutos na lang ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, siling niya mayong hapon kaki-five Sir Darren, nag-monitor gid kami sa mga balita mo. Madamugin nga salamat kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Sir Emmanuel Dejero, Eman Dejero, no? Shout out kay Manuel Dejero sa barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Nakakonek na sa Bluetooth speaker. Subong nga hapon. Magandang hapon, sir. Magandang hapon man, no? Kay Emmanuel Dejero. 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi mga kaki-five. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with kaki-five Maria Rochelle Diano Nebron. Ang iban nga mga balita ngaway na to natagaan sang ligwa mga kaki-five. Inyo na lang atutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang aton sininga news director si kaki-five Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, kaki-five Ma'am Amy Orleans Berondo.

0: Tapos man aton sa technical side si Kakifay Michael John De Toga. Sa pangalan man sa amon siri nga maalwan kag mabuot nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si Kakifay Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Pagkatapos
4: mangabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanaw. Kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilatong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik.
5: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kagabi pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
17: Digasin.
5: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika.
4: Hoy day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul imutsura? Ulo mo eh! Sang una gani eh! Poron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko. Huday eh, kaya akon mata, yun pa sanag sang DTX 500. Tuod ka day, akon bala DTX 500 man na nagpapagwapa sa akon.
5: DTX 500. Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig pa nami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
6: DTX 500, bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Oras sa K5 News FM, Rojas, 6:01 sa gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Evening Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
9: K5 sa aton nga mga headlines.
7: Headlines.
9: Sa mga balitang lokal. Suspect sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos, arestado. Balay nga ginpanaguan si rin, nakuhan sang mga armas lutang kagranada. Harboring of a criminal kag iban pa, ipasaka nga kaso, bato kay Bagares. Lalaki arestado sa search warrant operation sa Pontevedra, kalibre 14.45 nga armas na kumbeskara. Taga San Roque, nakuhaan sang armas lutang kag droga sa barangay Dumulonga. Sa duga nga mga balitang lokal, Capiz Police Provincial Office nakiginala sa mga beneficyaryo sang reforma sa duta sa President Rojas. Third quarter joint CPOC dash kadag meeting gain patigayon. Construction sang multi-purpose covered gym sa barangay Agho Panay natapos na. kag libre nga abono ginhatag sa mga mangunguma sa Rojas City. Mga balita ka K-Fan nga kahinabot sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Masobra 3 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa buy-bust operation sa Iloilo. 8 ka mga individual arestado. Pinakamakusong epekto sang Super El Nino. Lauman siling Oktubre, Tubtob, Disyembre. Mga dalaguan ka K5, mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. PCG nag-deploy sa barko, eroplano agud matamog ang barko sang China sa Batanes. Department of Justice ginapinalisar na ang petisyon para sa extradition ni Kiboloy. Mary Jane V. Lawson nagbaandam sa mga Pinoy nga luyag magtrabaho sa luwasang pungsod. Kag Pope Mobile nga ginobra sang Pilipino gingamit na ni Pope Leo. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international. Ginatos ka mga tawo sa France ginpangdakop bangod sa high school protest.
11: Balita International.
9: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
11: Balita Sports.
9: Pinay tennis star Alex Ayala na nakip na sa Time 100 next list.
11: Balita Sports.
9: At para sa aton balitang entertainment.
11: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
9: Sara Jeronimo ginapahayag nga sa masunod nga tuig liwat makatrabaho. Suno kay Vika Del Rosario.
11: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Rhea Rochelle Abroad.
1: Mayong gabi, Siradsang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Webes, Oktubre 1 nakita ka K5 sa tuig 2020 sa isa kung inyong mangintag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live nyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo siya na Punto 9, 89.7 K5 Radyo, tagbuan na isa manwa sang Pilar. Kagsamon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluwaan. Sa Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio mayroon sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka-K5, sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Nadakpa na sa mga otoridad ang nagapangunang sospetsyado sa pagpatay sa isa ka opisyal sa pulisya sa ginapa kung ginapanaguan sini sa barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz, Setyembre 30. Ginaresto ang sospek nga si Lionel Jocampo sa gahom sang warrant of arrest sa kasong murder. Si Jocampo ang ginatudong nga trigger man sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos sa itong nagligad nga Julio Viente sa sulod sa isa ka KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Naaktuhan ang suspect ka K5 sa sulod sa balay ni Jovi Bagares nga amo naman ang subject sa ginpatumang nga search warrant sa mga pulis. Sero sa Capiz Police Provincial Office. Antes ang operasyon, ilan na monitor nga nagapanago sa mga lugar si Jocampo nga natukiban man nga tinawo ni Bagares. Sa pagpatuman sang search warrant sa mga balay, nakumpiskan sa mga otoridad ang mga masunod. Isa ka M16 rifle, isa ka caliber 45 pistol, isa ka caliber 38 revolver, isa ka 9mm pistol, isa ka granada, kag nagkalain-laing asahi sa mga bala. Sa karon ka K5, preso na si Jocampo sa Pontevedra Municipal Police Station. Samtang nagapabili naman nga at-large si Bagares nga magapangatubang man sa dugang nga kaso tungod sa pagtago sa isa ka wanted nga kriminal. Sa kaangot nga balita mga ka-K5, ginadiho na subong sa mga otoridad ang pagpasaka sang sampaw-sampaw. Nga kaso, kalakip na ang harboring of criminal bato kay Jovi Bagares nga subject sang search warrant. Gaging patigayon sa mga kapulisan sa Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Police Colonel David L. Cachumbo, Officer in Charge, Provincial Director, sang Capiz Police Provincial Office, nga sumugod nga napatay si Police Captain Rian Ramos. Wala nagaunta ng ina pagmonitor kag surveillance sa mga suspect. Siro kay Cachumbo, bangod sa mga impormasyon nga nakalabot sa ilang nga kunsa diin, ginaaligar nga mayara sa mga hinuptanan nga armas lutang si Bagares, diri kag natigyon nga ginimplementaran sang search warrant. Kadungan sang pagka-recover sa mga armas kay K5, natigyon man nga nadakpan ng suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Jocampo, residente sa Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Sa karon nagapabilin nga at large si Bagares kag padayon nga ginaayam sa mga otoridad samtang natalan naman nga ipaidalom sa ballistic examination ang mga armas nga nakuha sa iya nga balay. sa pihak nga bahin sa duga nga mga police reports. Arestado ang isa ka lalaki matapos nga nakumpiskan halin sa iyang isa ka armas samtang ginapatigayon sang mga kapulisan. Ang pag-implementar sang search warrant sa balay ni Juvi Bagares sa Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang suspect kay alias Dodoy nga nadakpan sa gintigob nga puwersa sang ka 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company. Capiz Police Intelligence Unit, 1st Capiz PMFC, kag Pontevedra Municipal Police Station. Bangod sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, nakuha sa paghinakop sining isa ka caliber 45 nga pistol nga may bala nga chamber, duha ka bala sang amo nga kalibre, isa ka magazine kag isa ka itom nga Lord Man holster. Sa karoon nagapabilin sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposition. Sa katapusan nga balitang lokal, arestado ang 27 anyos ang lalaki sa ginkasang by-bust operation sang Rojas Component City Police Station sa Barangay Dumulog, Rojas City, Setyembre 30. Ginkilalang nadakpan kay alias Carmelo, residente sang San Roque Street, Rojas City. Nabakal sa subject ka K5 ang isa ka unit sang 38 caliber revolver na armas don hanggat. Na-recover man ang isa ka sachets ang ginapatihan Shabu, 3,000 pesos ka by-bust money kag belt bag. Samtang ginpanginwala naman sang arestado ang na-recover ng armas don hang kag illegal nga droga. Ginpahayag pa niya nga wala ini nagagamit sang illegal nga droga. Ginkompirmar naman ni Dumulong punong barangay Stephen Medina nga hindi residente sang iya barangay ang nasambit nga arestado. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Rojas City Police Station ang akusado nga magapangatubang sang panumbungon. Nga paglapas sa Republic Act 10591 o on Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act, kag Republic Act 9165 o on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Balitang lokal.
1: Mga balita naman ka K5 na kahinabo sa palibot sang Rehiyon Sais, Western Visayas. Mga balita ng regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Inyong oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Mite C ang alkaline-based nga vitamin C available sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 8 pesos ang kada capsule. Sa mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Arestado ang 8 ka mga individual, kalakip ang 2 ka mga high-value individuals matapos makumpiskar ang ginabulubanta 495 grams sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 3.37 million pesos sa by-bust operation sa Barangay Butungon, Esansya, Iloilo, taknalas 2:10 sang hapon, Setyembre 29. Magluwas sa illegal nga droga, nakumpiskar man sa mga operatiba ang isa ka 9mm revolver kag 3 ka mga bala. Gimpangunahan sa Provincial Drug Enforcement Unit sang Iloilo Police Provincial Office ang operasyon. Kaupod agun kaupod ang iban pa nga unit sang kapulisan. Philippine Drug Enforcement Agency kag Estancia Municipal Police Station. Matapos ang masobra 5 kabulan nga surveillance kag intelligence monitoring. Sina sa Police Regional Office 6, yara na karon sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station. Ukod yara na subong sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station ang mga sospek para sa nagkakaigo nga pagpasaka sa mga kaso nga nagaangot sa mga nakuha nga ebidensya. Sa katapusan nga balitang regional, lauman ang strongest impact sa Super El Nino sa ring Oktubre tubdob, Disyembre 2026, nga dapat nga preparahan sa pag-asa Iloilo. Dugang pa, posible atubangon ang below normal rainfall nga magaresulta sa kakulangan sa tubig. Mabatsyagan man ang pagtaas ang temperatura kag posible nga magsaka sang demand sa kuryente sa mga pulian kag establishmento bangod sa kanang lalon nga paggamit sang air conditioning units. Sa pagkabahin kay K5, ginpahayag ni Engineer Nicole Silvestre sang pag-asa Iloilo nga may mga bagyo man sa gihapon sa pihak sa nasambit nga phenomenon nga mahimo mangin makusog pa. Magalawig ang epekto sang Super El Nino tubtob sa first half sang tuig 2027.
0: Bitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
0: Bitang National.
2: Balitang National.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Inang oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Klinika DTX 500. Ikaw mayaras ang hypertension, diabetes, DTX 500. Kung mag-take sang DTX 500, mayaras ang palayalis, kagdi sugar, sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement ka K5 nga puno sang antioxidant. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Nagpadala na sang patrol vessel kag eroplano ang Philippine Coast Guard agud matabong ang Chinese research vessel nga ginaalagar nagapatigayon sang hindi autorisado nga marine scientific research sa kalalawran sang Etbayat, Batanes. Sunod kay PCG spokesperson for the West of Philippine Sea Rear Admiral Jay Tarelia, hindi autorisado ang ginapatigayon nga marine scientific research sang Gia Haiki 7 sa sulod sang Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ini ang katapusan nga nasiplatan sa kalayon nga 37 nautical miles aminhan nakatundan sang Itbayat. Kalakip sa ginpadala sang PCG mo ang BRP Teresa Magbanwa kag Islander Aircraft 251. Samtang gintugaw naman nga mapahalin sa lugar sang Philippine Coast Guard ang barko sang China. Nagabot naman ang China Coast Guard Vessel 2503 kag nag-issue sang radio challenges sa BRP Teresa Magbanwa zero pa sa opisyal. Sa pagkabahin, yara na sa ulihig ang mga tikang ang Department of Justice sa paghanda sang petisyon para sa extradition sang nagtukod sang Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Quiboloy padulong sa Estados Unidos. Sunod kay Justice Secretary Frederick Vida, gamay na lang ation kag formal na nga ipasaka sang gobyerno sang Pilipinas ang among nga petisyon sa lokal nga korte. Yara na mga ini sa proseso sang legal scrapping. Ugon ang ulihi nga pag-usisa sa mga legal nga aspeto agud masiguro nga mapabakod kag handa na ang tanan nga mga dokumento. Gindugang man ni Chief State Council Dennis Chan nga dakong ila paglaom nga maaprobahan sang korte ang petisyon basta makumpleto ang mga requisito sa dalam sang extradition treaty sa tunga sang Pilipinas kag Amerika.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
0: Balita International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX sa coffee mix, mayaras ang ampalaya, chia seeds, kag di sugar, the sugarcane extract powder, DTX sa coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
0: Balita International.
2: International.
1: Kapin sa 400 katawang ginaresto sa France bangod sa nagapadayon nga mga protesta nga ginapangunahan sa mga high school student. Madamo man sa mga na-detain ang mga minor de edad. Sa karon nagapadayon ang serye sa mga protesta sa pila ka high school campus. Kaglinibo na nga mga estudyante ang nakigbahin sa rally. Ang mga pagprotesta abagod sa limitado nga campus resources. Kag ang ginapahayag nila nga nagalain kag naganubong nga kondisyon sa mga eskwelahan. Sa madamo nga bahin sa nasambig nga pungsod, nagdala naman sang nationwide disruptions ang among hublag protesta.
0: Balita International.
2: International.
1: Balita naman kay K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita Sports. Balita Sports.
1: Nalakip na sa listahan sang Time 100 Next list si Pinay tennis star Alex Ciala. Sa tuigang nga ginpagawa nga listahan sang Times, ginpagalanan si Ciala bilang innovator kung sa rin nakasulat sa iya nga profile si tennis icon Rafael Nadal. Nahibuluan ginsilat ni Nadal nga si Ciala ang unang tawo nga kaupo niya sa tennis court matapos iri magretiro. Nagapati si Nadal nga madamo pasang malabot ang Pinay tennis star. Isa lamang si Ciala ka K-5 sa mga atleta nga kaupod sa listahan nga ginakalagipan na day Texas quarterback Ark Manning ka WNBA Rookie of the Year Olivia Miles sa Minnesota Lynx.
0: Balita Sports.
1: Para sa aton ba katapusan nga balita ka K-5 but chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista balitang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Ginapahayag ay hindi na mahimo o kung hindi pa mahimo makabalik sa trabaho ang pop star royalty nga si Sara Geronimo sino kay Viva Films producer Vic Del Rosario. Ini matapos ginkamusta ni MJ Felipe ang singer actress. Ginpahayag ni Vic nga masunod sa masunod nga tuig makabalik ini sa trabaho. Nahibuluan nga ginahuring-huring sa karon sa social media nga nagabusong ang singer. Dugang pa ni Vic, malipayon karon sa iya kabuhi ang singer kag maayo naman ang relasyon sini sa iya mga ginikanan.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5, ang countdown sa mga nagapangunang balita sa subong adlaw sa Webes, Oktubre 1, tuig 2021. Ako ang yung intag balita ka K5, Maria Rochelle Di Anon Ebron. Live, inyo kami nga nabati ang salini so ansang inyong mga radyo, Shen Puntun Webes. 89.7 K5 Radyo, Tagbuan ay Saban, Wasang Pilar. Kagsamon sila ng mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Sunit supporters. Good evening kay Atsling Jambeliones, kay Sir Josh Rel, kon Josh Real Colasino, dira sa Batangas City. Kay Sir Louis J. Dimo, kay Ma'am Neriza Bautista, kay Ma'am Roda, and also kay Ma'am Gianna Belsiloso dire sa Barangay Lugtugan. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan na gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John de Toga and ka K5 Alvin Pagunsad. Sa ngalan sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakanon. Ang ginabatsa ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka magino
8: sa DTX 500.
6: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: O galing C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food Superman for man.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
1: Extend the food Superman for man. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang tinig ng reformasyon magabisita sa inyong mga puloyan sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton nga palatutunan. Kabay pa ngayara kamo sa kayong lawas kag subong man sa inyong espirituhanon nga kahimtang, kahimtangan sang espiritu nga pirmigid nato ni Pat at ipanon pabakodon agod nga sa panahon sang pag nga panginahanglan magamit or mapuslan naton siya. Saan natin magamiton? Sa panahon sang mga sirkumstansya. Halimbawa, sa mga sirkumstansya sa aton pulian, mga balatian, mga pagtilaw, kapigaduhon, aragin na siya. Amunang kung kita nakaangot sa Dios sa aton na permigin na sulit-sulit diri. Kung kita nakaangot sa Dios ang aton pagtuo, ayara sa iya, ang aton pagsalig, araman. Kay way man pulos gihapon kung nagatuo ka. Ikaw nagatuo, pero huwag ka man nagasalig, useless gapon siya. Ang importante is, fight and trust. Fight that works by love. Munang kinahanglan. Munang, pirmin natin dari ginaliwat-limat sa aton nga pangabay, pangamuyo, kag pangamusta, ang aton nga espirituhanon nga kahimtangan. Kaya muna yung pinaka-importante, first priorities tanan, kay ang iba na nga mga priorities, idugang lang na sa Ginoo. Kaya munang ginambal sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna, John, or rather, Matthew 6:33. So, muna nga importante katama magotoran. Sige, so, muna nga dayawon ta siya, pasalamatan ta siya sa tanan nga mga pagpakamaayo kay maayo gid ang Ginoo. Kamo nga naka-experience siya sa matuntuon nga pagtuo, kagpagsalig, inyo nabalaan. Kon ano gid ka maluluyon, ano ka mahigugmaon ang Dios kaga ka mapinubuson, mapailobon or mapinasinsyahon. Amo nang permikita nga nagasiling nga aton sa dayawon aton paslamatan kaya mo gid lang na ang kalipay sang Dios kon inyo na eksperyensyahan how good is the Lord. Sige, so antes kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sinalipong ito kami ay dumudulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnumay at gamay. Patuloy niyo po kaming pinagkalooban ng magandang pagkakataon na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit ng impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Ro Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan. Gayon din ang makawani at sa aming lahat, ba't pamilya namin kinatawan. At pagpalain naman ang mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Nawa ito'y makintal ng malalim sa puso't isipan upang maging gamay sa aming paglilingkod sa inyo habang kami ay naghihintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin lamang kami sa lahat ng mga kasalanan na gawa sa laman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige, so, ang aton nga pagtuon sa gihapon. Aton padayonon ang aton ginatunan diri sa Revelation or pinadayag or bugna nga ginpahibalugal diri nga ang pulong bugna is Revelation, ang mga ginkabig nga sekreto or tinago ginpadayag paagi ni Kristo kay Gabriel kag sa propeta ginsulat gamonang hasta subong kita may idea sa Book of Revelation. So, ang aton nga pagtuon subong, sa gihapon i-focus na naton diri. Aton to nga natunan sa nagligad nga ang Dios paagi kay Kristo nagapahayag, nagapakita diri sa kalibutan kag nagpakatawo. Amo na nga hindi mabaton sang kadamaan or may hindi naman damo ang hindi magbaton sa kay Kristo nga Dios nga nagpakatawo kay amo man ang ila man ang kinamatarong ila man ang right pero gin klaro sang Biblia nga gin humble ni Kristo mismo nga gibasa naton sa bersikulo 8 nga ako amo ang nagakabuhi kag napatay ako kag yari karon nabuhi ako sa walay katubtuban sa Revelation 1, versikulo 18. Pero kung balikan ta ang versikulo 8, amo man ang ginhambal ni Kristo. Ako, amo ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan. Nagasiling ang Ginoo, nga amo ang karon,
kag amo anay, kag amo ang mag-aabot, ang makagagahom. Di klaro diri, di Almighty. So, although nga damo ang di magpati nga Jesus Almighty man sa gyapon, kag ang Amay Almighty, hindi ila na. Pero sa aton nga padayon nga pagtuon, aton gidlantawon nga si Kristo, pagi sa balaan ng Espiritu, ginhaplas siya, ginanuwen. Propesya ni Isaiah, sa Isaiah 61, versikulo 1 hasta sa mabasa ta sa 3. Dayon, diri, lantawon ta kung si Kristo gidbalani. Si Kristo gidbalani nga mga versikulo ang kutumanan niya, pasahon ta. Ang Espiritu sang Ginoong Jehova, yara sa akon, kay si Jehova naghaplas sa akon sa pagwali sang mayong balita sa mga mahagup. Ginpadala niya ako sa pagbugkos sang mga buong sing tagipusoon, sa pagmantala sang kahilungayan sa mga bihag, kag sang pagbukas sang bilangguan sa mga binilanggo. Sa pagmantala sang tuig sang kahamot ni Jehova, kag ang adlaw sang pagtimalos sang aton Dios, sa paglugpay sa tanan nga nagalalaw, sa pagtangdo sa mga nagakasubo sa Zion, sa paghatag sa ila sang garland sa baylo sang abo, sang lana sang kalipay sa baylo sang paglalaw, sang panapton sang pagdayaw sa espiritu sang kasubo, agod-tawgon sila nga mga kahoy sang pagkamatarong. Ang pagtanom ni Jehova agod mahimaya siya. Paano tani siya mabalaan nga ini mga pulong diri ginsulat ni Isaias? Hindi ni si Isaias ang ginpahangop, kundi si Jesus. Sang si Kristo naglabot dito sa pagsugod sa iyang ministry, sa ginhaplas siya. Amo nang kun lantaw naton ang pagtugmaw sa iya, ang pagbautiso sa iya, ngisiling diri sa Lucas 3:21 hasta sa 22, sang mabautisuhan na ang tanan ng mga tao, si Jesus man gibautisuhan. Kaga ang Espiritu Santo nagkunsad sa iya sa dagway sang isa kapating, kag may tingog gikan sa langit, ikaw ang akon hinikog mga anak. So diri, mabalaan ta, ang naghambal nga ikaw, amo ang Amay, kay nga man, kay naghambal mo siyang ikaw ang akon hinikog mga anak. Kaya siyempre, way man gid lain nga maghambal nga, may iban pa bala nga maghambal nga magsiling ikaw akon anak, kung ako hindi man himo Amay. Di ba? So amo lang na ang simple nga analysis. Dayon, sa nagsugod na si Kristo sa iya ministry, nagkanto siya sa Nazaret. Sang dito na siya sa Nazaret, pagkaadlaw nga inog pahuway, hindi na naton manigar sa Lucas 4, versikulo 16, 17, 18, hasta sa 21, pwede naton nga basahon tanan, agud nga aton nga maintindihan nga ang ginhambal gali diri sa Isaiah 61, mga versikulo 1 hasta sa 3, ang ginpahangop umugin si Kristo. Naman, kay ang paghaplas kay Jesus, amutong pagbautiso sa iya. Kag ginpamadud-an man sang Amay nga iya anak nga hinikugma, nga iya nga ginapinalangga. Dayon, nagkunsad man ang Espiritu Santo sa dagway sang pating. So ara ang tatlo, Amay, si Kristo nga gintugmawan, kag ang Espiritu Santo. Karon, aton nga basahon ang 4:16 diri sa Lucas, kag ang nag-abot si Jesus sa Nazaret, sa diin siya nagdako, kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan. Take note, suno sa kinabatasan ni Kristo halin pa sa pag-edad niya 12. Nag-intra na siya sa tanan nga mga hilikoton sa simbahan. Kaya sa ila sang una, once nga mag-edad na ang bata sang 12 or 12, sila entitled na, may kinamatarong na sila nga mag-intra sa tanan hilikoton sa mga serbisyo sa simbahan. Amo na pagkanto ni Kristo dito, amo na hindi rin nagsugod ang iyang ministry sa sininga versikulo kay si Kristo mismo ang nagsiling. Pero kinabatasan na ni Kristo nga sa kada aldaw ng inog pahuway, magkanto sila sa sinuguga. Sige, siling ko na, halin sa pag-edad pa niya, 12, kaya sa sininga tiyon, it is all about 30 years old na si Jesus. So, kada Sabado,
Within approximately 18 years, si Kristo kada Sabado ara sa simbahan or sa sinagoga. Sinagoga ang ilang tawag sila simbahan sang unay. Amo na nga, pertig diri. Klaro dayon, dayon sang nagsiling diri sang sinagoga sang adlaw inugpahuway kag nagtindog sa pagbasa. Kay ginhatagan man siya sang isa ka basahon nga dito ginbasa niya sa bali ang iya nga pag-share sa Ebanghelyo dito sa nagasimba. Dari sa versikulo 17, ginhatag sa iya ang libro ni Propeta Isayas. Dayon ginbuksan niya ang linukot nga libro kag nakita niya ang kasulatan. Dayon ang versikulo 18, ang Espiritu sang Ginoo yara sa akon. Kasi ginliwat lang andito sa Isayas 61:1-2. Kay ginpili niya ako sa pagwali sang mayong balita sa mga imol, sa pagbantala sang mga tuig, sa mga kamutan sang Ginoo. Dayon gintakpan niya ang libro kag ginbalik sa sulugoon kag nagpungko siya. Dayon nagsiling si Jesus sa ila. Karon nga adlaw, natuman ini nga kasulatan sa inyo mga igdulungog. So muna yung atong butang balong din nga, sa mga pulong ni Kristo mismo, nagsiling siya nga natuman sa ila nga mga igdulungog ang amo nga kasulatan. Ano ang ginbasa niya? Ginbasa niya, so no, sa aton nga na, ga ano na diri, nabasa, nga ginhatag sa iya ang libro ni Propeta Isayas. Kag ang ginbasa galing niya dito, suno sa Isayas 61, versikulo 1 hasta sa 3. Amo na nga, may ara na daan nga isa siya ka purpisya, nanungod sa paghaplas kay Kristo, kag agod nga siya naman sa ulihi, magbaton sa iya ginharian. Karon, si Kristo nakabaton sa paghaplas ng Espiritu pagkatapos ang iya bunyag ni Juan sa Jordan. Kag ang ginharian sa Diyos, nailagin pahayag nga malapit na gintukod paagi sa kamatayon ni Kristo. So ang butang balon na-establish siya na ang ginharian sang grasya, ang butang balon diri is ang ginharian sang bugay. Na hindi niya ang ginharian nga sang himaya. Ini nga ginharian, hindi subong sang gintudlo sa ilang mga ginpatihan, isa kadutanon ng imperyo. Ini man niya itong palaabuton na butang balon ang ginharian sang himaya. Na di mamalat yun ang ginharian nga pagkatukuron. Kun ang ginharian kag pagahom, kag ang pagkadako sa ginharian sa dalom sang bugos nga langit, ihatag sa katawhan sang mga balaan sa labing mataas. Sunos Daniel 7, versikulo 27. Pero, ihatag sa katawhan sa mga balaan sa labing mataas, yadtong walay katapos ng ginharian nga diin ang tanan ng ginharian mag-alagad kag magatuman sa iya. Sunos sa ato ng ginsiling Daniel 7, 27. Hindi ni siya. Ang ekspresyon ng ginharian, subong sa ginagamit sa Biblia, ginagamit sa pagtudlo sang ginharian sang grasya kag ang ginharian sang himaya. So may duha ka ginharian ang ginhambal sang Biblia. Ginharian sang grasya kag ginharian sang bugay or rather sang himaya. Ang ginharian sang himaya ang una ang ginharian sang grasya ginpakita ni Pablo sa sulat sa mga Hebreo. So no, sa aton nga ginabasa, kun aton nga basahon iniliwat sa 4 versikulo 15 kag 16 nga silinga kay sa pagkatapos nga gitudlo ni Kristo ang maluluyon nga marug patunga nga natandog sang balatyagon sang aton mga kulayhon ang apostol ng siling kay busa magpalapit kita sing maisugon sa trono sang grasya agud na maga tigayon kita sing kaluoy kag makakita sing grasya. So muna na nga pero aton ton dumdumon nga kung may ara ginharian, may ara trono, normal. Kung may ara trono, may ara nagapungko sa trono, yes, normal gyapon. Tandaan ta na siya. Ngayon, kung may ginharian, may trono, di simpre may mga miyembro or mga pumuluyo. Di ba? So, mutambalon, amo na gani nga permigin nga kaupod diri ang kasuguan. Kaya anong nga klase nga ginharian kung wala kasuguan? Ginharian mo?
ang aton gani nga purok sa isa lang ka barangay may ara gali Balaod, di ba? Di may ara aton barangay, may ara man gyapon labi na sa aton nga banwa, may ara o sa siyudad. Amo na nga pero sa trono sang grasya amo gyapon. Nga man diin man maghari ang Dios dira sa trono sang grasya sa aton tigipusoon. Amo na ginhambal ni Kristo, basahon nato ng Lucas. Amo na nga ang trono sang bugay ara sa aton pagpusoon, ara sa aton painuino, ara sa aton una-una nga si Kristo amo ang ara nagapungko dito sa langit na manugpatunga kag nagahatag permis ang mga pagpakamaayo sa mga nag-alagad sa iyang atutom. Muna nga, importante nga maintindihan naton siya. Amo ni ang mga una sa mga pagpahibalo, pagpahangop sa himaya sang bugay. Karon ang runo sang himaya nagrepresentar sa ginharian sang himaya. Kag ini nga ginharian, ginapatuhan

ang plano na ara na sa wala pa makasala ang aton una nga magirikanan. Ang butambalon, kung baga drama, ara na ang script, scripted na siya. Ay, kabalo naman ta sa Dios. Amo na nga may ara na daan plano mo na ginhambal dito sa 1 Pedro 1 mga bersikulo 18 hasta sa 20 nga sa wala pa ang ano na, wala pa ang kalibutan, ara na si Kristo napatay na bilang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Amo na nga nagluntad ini sadto sa katuyuan kag paagi sa saad sang Dios, kag paagi sa pagtuo ang mga tao mahimo nga mangin mga sakop sini. Apang wala ini aktual nga natukod tubtub sa kamatayon ni Kristo. Amo na malon na-establish gid siya, biskan nga ara na ang plano sang nakasala. Amo na nga ang tanan nga mga tao naluwas paagi sa grasya. Amo na nga hindi matuod nga may mga naghambal nga ang grasya nagsugod lang kuno sarang si Kristo napatay sa cross. Dayon ang naluwas kuno sang una dito. Nanungod sa kasuguan. Anong kasuguan kuno? Kasuguan sang Ten Commandments. Hindi mo na siya matuod. Sala siyang explanation. Nga man, pasensya na. Nga kahimu kita konklusyon. Nga man, aton kuno binagbinagon. Sano bala na hulog o napukan ang aton una ginikanan? Dito pa sa hardin sang Eden. Sa garden sang Eden. Dayon ang kasuguan nga Ten Commandments nga ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato ginhatag 2,500 years after creation. Ang butambalon, way pa man dito nga kasuguan nga ginpatihan sang iban nga dala ang nagsugod sang panahon ni Moses nga ginhatag sang Dios nga ginsulat pagi siya nga duha ka as pagi sa tudlo dito sa duha ka malapad nga bato. Ay di, ang butambalon, wala dito, walay grasya, walay kasuguan. Abaw. Although nga, biskan nga ara na ang kasuguan sa aya principle, halin pa sa pagsugod sa kalibutan, ara na ang prinsipyo sa kasuguan. Ara na hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos, hindi ka maghimo sa tinibdan nga mga larawan sa langit man sa o, deri sa duta o, sa dalom sa duta o, sa dagat, o di man na gamiton ang pangalan sa Diyos nga wa. Wala pulos, ara na ang adlaw inugpahuway. Kapito ka adlaw sang isa ka semana sang una sa creation, ara na ang adlaw inugpahuway. Amot na malon, ara na. Ara na siya. Halin si kalima hasta sa ikanapulo. Ang principles of the Ten Commandments were there already before nga ginsulat dito sang sa duha ka papan o duha ka malapad nga bato. Muna nga, importante siya. Dayon, pagi sa pagtuo, manginsakop sa ginharian sang grasya. Kaya ang grasya nga nagdala sing kaluwasan para sa tanan ng tao. So no, sa ato nga ginasulit-sulit diri nga ginsulat ni Pablo sa Tito 2 versikulo 11. Kung maghambal kita nga para sa tanan ng tao, sino bala ang unang tao? Di bala si Adan? Kung masahon taman ang 1 Corinto 15 versikulo 45, last part. Si Adan ang unang tao. Di siyempre kung ang grasya para sa tanan ng mga tao, kay nagrasyahan, kay bangon kay nakasala, si Halin kay Adan siya, kay siya ang unang nakasala. Suno sa nga mabasa taman sa Roma 5, versikulo 12. Hamon nga dari mag-autoran. Dito sa Gitsimani, aton makita rin nga bisan pagkatapos nga nagsulod na sa dutanon nga misyon ang manluwas nga ginakapoy sa pagkamatiga kag pagkawalay pasalamat sa mga tao, mahimo nga nag-atras gikan sa halad sa Kalbaryo. Diba sa dito na siya sa Gitsimani, nagasinggit siya, nagasinggita si Kristo nga, kung mahimo amay, hindi tanii, dayon. Diba, ang kupa. Ano itong kupa? Kupa sa kasakit, terrible kay biskan siya Dios. Inhungod niya, kabalo siya kung ano ang dangtan niya si Dios kalibutan, kay siyempre Dios man siya. Kabalo na siya kung anong matabo, pero sang aktual na, nga siya, nagkatawang tao, nga grabe galigap, pait nga daw ginpigo siya maayo sa iyang nga nabatyagan, halos mag-surrender na siya dito sa Gitsimani. Kamu nang hambal niya nga dito sa Gitsimani, ang kupas ang kailo nagkurog sa iya kamot. Mahimo nga ginpahiran niya ang singot sang dugo sa iya agtang kaginbayaan ang nakasala nga rasa nga mapatay sa ila kalautan. Kung ginhimo niya ini, wala kontani sing pagtubos para sa napukan nga tawo. Habang sang gintugyan sang manuluwas ang iyang kabuhi. Upod ang iya

naginin, nagaginhawa. Nga ginhawa nagisinggit sa katapusan niya nga ginhawa. Natapos na. Ato na mabasa siya sa Juan 19, versikulo 31. Niyan ang katumanan sang plano sang pagtubos. Ginpasalig. Natapos na, nakumplito na dito. Ay, kung kaisa lang, magsala kay bangon kay natapos na kuno dito, ay di hambalon mo nila nga. Natapos na ang kaluwasan, so wala na kinahanglan. Mot hambalon, ang plano sang kaluwasan natapos, yes. Pero, ang padayon nga mga hilikoton para sa kaluwasan, arapa nga aman. Kay siyempre si Kristo nagtsaka dito sa langit, nagpungko dito sa tuo sang kamo, tuo sang amay, kag siya ang aton manugpatunga. Di ba? Amo na nga aton nga nabalaan nga ang grasya para sa tanan gid nga mga tao nga nagdala sang kaluwasan sa tanan nga mga tao. Sa ang ginsiling naton nga Tito 2 bersikulo 11. Dayon kay si Adan man ang una nga tao, amo na nga di kita matingala nga halin kay Adan ang tanan nga mga maluwas na naluwas sila o mga luwas sila pagi sa grasya. Kay bisan ganis panahon ni Noe. Diba ginsiling dito sa Genesis 6:8 nga nagasiling dito nga but Noah found grace in the eyes of the Lord. Ano daw? Si Noe nakakita sang grasya sang Ginoo. Ay sa mga mata sang Ginoo. Nakita nga man kay Noah found grace in the eyes of the Lord. Amo na nga ang saad sang kaluwasan nga ginhimo sa mga sala nga mag-asawa sa idin ginampatuman. Ang ginarian sang grasya nga nagluntad anay paagi sa saad sang Diyos gintukod sa do. Amo na nga, klaro na siya katama. Amo na nga, pero ang ikaduha nga pag-abot sang manluwas kun ang ginarian sang himaya, inagurahan na niyan ang mga balaan nga katapo sang ginarian sang grasya nga gintubos gikan sa sining karon nga malaot nga kaliwatan, malaot man nga kalibutan, makaangkon sang access or magpalapit sa trono sang himaya. So muna nga diri palang daan sa kalibutan sang grasya nga trono sa grasya magpalapit kita kay Kristo. So nung kay Pablo sa ato nang ginabasa dito sa Hebrehanon 4 bisikulo 16, magpalapit kita kag mga muyo kay sa panahon sang aton nga panginahanglan si Kristo magbulig. Mga ganina nga permi na aton ginaliwat diri ang aton nga palabay, pangamuyo, di ba? Dahil paandam nga man. Kay kung hindi kita, mag-alimbalang daway lang kita pakialam, hindi natin hatagan sang italopangod. Paglambot sa tiyon, mahinulsol kita pagkatapos ulihin na ang tanan. Amo na nga, importante katama mga kuturan magkabiyanan. Dayon, ang kapipitaan matapos, kag ang mga anak sang Diyos, magapainit sa silak sang adlaw sang presensya sang hari sang mga hari sa bugos nga walay katubtuban. Sa ginharian nga gintinganan ni Kristo para sa tanan nga mga tutom, mga buot. Muna nga, importante sa ginisiling naton magturuan permidere nga maintindihan naton ang pulong sang Diyos. Kay si Kristo permi nagapanghagad nga magpalapit sa iya. Nga man, kay subong amo daw ang amo ang adlaw sang kaluwasan. Hindi buwas. Nga man, kay wala kita kabalo kung ano ang buwas. Diba? Muna nga si Kristo nagasiling permi nga at an acceptable time I hearkened unto you na unto thee and in a day of salvation did I succor thee. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. So hindi buwas. Nga man, way takabalo nga pagkabuwas or pagkagabi way na kita kabugtaw sa aga. Ayay. Ani bala? Kadamo-damo nga may pa nila inom-inom, kaon-kaon, kinasadya, kinalipay, o ano pa. Pero, pag tulog, huwag nakabugtaw. Adi disgrasya na dayon. Wala na. Ang grasya, naging disgrasya. Nga man kayo man ka, huwag man ka preparar. Di man aman ang kabuhi. Amo na nga nagsiling ang Diyos. Sa tiun sang maayo nga tiun, ginpamatian ko ikaw. Kag sa adlaw sang kaluwasan, ginbuligan ko ikaw. Yari karon. Ang tiun nga maayo, yari karon ang adlaw sang kaluwasan. Pero kay natapos naman gali o naubos naman ang aton na tiempo. Sa gihapon, aton anay nga tapuson sa nubo nga pangamuyo ang aton nga
palatuntunan sa siding at iyon. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa kaalaman na inyong pinarating sa amin. Nawa ito po ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong nanak. Maraming salamat po na pinagagamit ninyo yung himpilan na ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo rin ang si Yoro Camiloy at pamilya. Ngayon din ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nawa kami ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala na kinakailangan lalo tigit sa kaligtasan. At itong lahat ay sumudalangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatimlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500,
6: DTX 500.
8: Juice Benlot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo,
6: si punch
11: at trangkaso.
6: Pero
11: huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty!
11: Panlaban mo,
6: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend food supplement for men.
19: May maka
20: kag Flavawaska,
19: mga natural herbs
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
20: supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend, isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
23: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay sa Bayon Kapi. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aliviogid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron. Pasmanami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: Glaucoma,
20: Eye Care Gold Capsule,
19: Bacterial Conjunctivitis
20: o Pink Eye,
19: Eye Care Gold Capsule,
20: Eye Allergy,
19: Eye Care Gold Capsule,
20: Cataracts,
19: Eye Care Gold Capsule.
20: Ang Eye Care Gold Capsule
19: may aras
1: Carotene, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
10: D3 Bio.

0: five galingawantay. Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey! Five galingawantay!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, efektibo, garantisado. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
16: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
18: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Mahal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: Agresin Chano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
0: 18, ma'am.
1: Anong obra?
0: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
0: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang yun ay tricycle mo. Langka.
2: Hey, Maib! Kalingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Pio Health News.
5: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
6: O, sige. Kaya tatas sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
7: Ari, Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing. Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini, kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting yan naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
6: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
7: Para una ya gamiton ni.
6: Oo. At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Kaya nalauna pa ako manyagaya. May energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko

0: magamit, wala latak.
1: Ang ako ang gusto, nga gusto ko mag D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause basically it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio ka.
2: Basta, make it sir boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung dahan magid, no?
0: Protect yourself.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa akong nga lawa.
0: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
5: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
0: May housekeeper siya sa imo housekeeper. Brain.
5: May housekeeper sa imo brain, so, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
0: sa imo
5: system.
0: Kaugatan.
5: Sa bilugid nga lawas.
2: Nami, no? Ang epekto mo sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka saging ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
0: Para sa kablaw, nagpuli ko sa balay. Mapungkon lang ko kag mahigdang ang matulog, kayo may nagdapanin doon.
2: Hindi mo galing ng D3 Bio, no?
0: Oo, si kung naka D3 Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Ang munang nakanami, sir boy, kung nakaditribayo ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo, imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
2: Huuno?
0: Why?
2: So that is the...
0: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinurong patay na mo. So amo na ka importante, nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan, inom giga D3 Bio every 8 hours kung
2: every
0: gusto ka,
2: hours, good,
0: protektado ka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo, naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihit.
11: Masami ginauhan.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. na siya ng bachagan.
13: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C. Mabaka ang butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy. Pasok nag-a-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Pag-sip on. Das yun, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo. Pag-sip on.
15: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
13: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
13: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasumpay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
22: sa gabi.
23: Ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang extend
22: supplement for men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
13: DTX 500.
26: Mapakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
27: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol.
28: Mag-Eye Care Go.
27: Ang kapsula
28: nga himo para sa mga mata.
27: May yara ini sang superior antioxidant
28: para sa mga mata.
27: Kaangay sang lutein,
28: vitamin A,
27: vitamin E,
28: vitamin C,
27: zinc,
28: kag bilberry berry extract.
27: Eye Care Gold,
28: ang maskin pambasko nga kapsula
27: para sa mga mata.
28: Eye Care Gold,
27: para sa epektibo nga kombinasyon.
28: Magtumar sang Eye Care Gold
27: kag patuluan
28: ang mga mata sang Eye Care Drops.
27: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Eye Care Gold,
29: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
30: News FM.
31: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
2: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan. Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
2: Juan, ma'am. The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
3: Hey, hi, galing niya one time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio!
7: Ang D3Bio!
6: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
6: Yung may D3!
7: Makakas, magabuti ka!
6: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio! Ang D3!
7: Yung may VCO.
6: VCO.
7: Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Magklinika.
10: Spore Biotics.
9: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapapakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tugas ang mga kagaw.
10: Clinicas for Biotics.
11: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan.
14: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
12: Wow. DTX 500.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
16: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Gusto ko na.
21: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, persado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Tay, tuod gid man nga may ara siyang murto.
2: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
1: Tikayambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
2: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
0: Hey, my Galinga One Time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: DTX 500!
12: Katalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
10: TDX 500 Mighty C
14: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akong pamilya.

0: niya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
1: DTX 500.
4: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
0: para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong
1: ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati sang mga impormasyon sa ikang lawas. Oy, by the way ha, kinanglan gid magpabakod sang aton immune system, ang aton nga threat sa aton nga health ara sa gihapon. May mga nagakalamatay, may mga asymptomatic. That depends how well is your immune system. If your immune system is good, wala sang masakit nga makaperdi sa imo. Malatnan ka man, dasig ka lang mag-ayo. Dugay ka man mag-ayo, asymptomatic ka man. Not like kung compromise ang imo immune system, kaangay kung may diabetes ka, may sakit ka sa heart, may sakit ka sa liver, may sakit ka sa lungs. So nami, three approach naton. Mag, Mighty C or Pure C, ang alkaline ng vitamin C, kampiyon pagpabos ang immune system. What else? Mag D3 bio ka, agod nga ang imo immune system. Hindi na gani kinanglan, bengod protected na ang kada selula mo sang monolaurin nga nagapatay sa viruses. What else? Ang DTX 500, agod nga ang imo nga mga organs, hindi madamid sang oxidative stress, kag hindi kadali magtigulang. O si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karon pirmi kabla nagasuka-suka, pirmi kabla ga taas imo acid, basi ilain na ina. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon, aton CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Sulweta. Dok.
7: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ano bala ining Zollinger or Zollinger or Zollinger? Ellison Syndrome, no? ZES nga balatian. Usually, ini siya ang nagakosang grabe nga production sang stomach acids, no? Again, sa digestion nabalaan ta na nga ang imo nga stomach acid, ang imo pa nga enzyme sa liver, ang enzyme pa kun diin nagalin, no? Like pancreas, ini siya ang nagatipon dito sa duodenum, sa small part sang intestine, the upper part, which is dira gid siya ang main stage sang digestion. Ang imo stomach do gina-prep bilang ni askaime ang imo nga ginkaon, pero the main absorption and complete digestion, it will happen in your small intestine, labi na sa first portion, which is the duodenum, and then the ileum and jejunum. Now, ining Zollinger Ellison, isa ini kabalatian where ang imo sininga simptomas, taas permi ang imo nga stomach acids. pirmi ka gasuka-suka, gasakit ang tiyan, gadayariya, may burning, aching, knowing discomfort sa ibabaw nga bahin sa imo tiyan, ga-acid reflux ka, ga-heartburn, pirmi ga-tigab, gasuka, no? Or feeling nga daw masuka, may dugo sa digestive tract, nagabuhin ang timbang, wala sa gana pagkaon. Ini nga mga sintomas gatudlo nga base Zollinger-Ellison syndrome na ina. Nga a, inisya, ang nagakos, no, sang tumor. May tumor either sa pancreas or sa imo nga small intestine sa first part ang duodenum. Either dira ang tumor. Ang subo lang, usually inisya malignant. Meaning to say, cancerous. Kag inisya ang nagalapta sa imo nga atay, kag sa lymph nodes malapit sira sa imo pancreas or sa imo nga duodenum. So, butsilingon, inisya is something serious, no? So, ang ininga cancer, ang ginatawag na ton, gastrinomas. Kag ining gastrinomas, nagakos nga magdamo ang gastrin. Ang gastrin nga hormone, kung magdamo sa imong atyan, nagakos nga magtaas, mag-overproduction sang stomach acid. So again, basta gani tumor, ano ginhalinan? Nag-corrupt nga DNA sang imong cellula. Nga instead, mag-replicate siya, mag-mitosis sang husto nga cells, lain nga cells, cancerous cells, ang iyang again, himo. So that's why, protektahan na to ng atong DNA sa atong cells. Paano? Dapat, magpataas ang antioxidant duksam, magkaon sang utan, magkaon sang mga prutas, magkaon usually ang bali Dok Ramil hindi pagpatam iluto mas may pang half cook bala ang utan gali duksam ano?
6: Half cook oh.
3: Or steam mo siya abi no?
6: Steam. Lunch lang. Oh,
3: lunch okay. Lang.
6: Oh, mga half cook bala para or raw.
3: Or raw para, kung as long as pwede mo kaonon raw, take carrots
6: para no? Dasig magguwa sa aton nga tinai. Blok ang kapagnanan sa mga tumor, mga bukol sa aton nga tinai. Sir JP, tungod sa pagkaon nga dugay magwa sa aton nga tiyan. Kinapay, karne. No? Gatinder ka na sa lawag sa aton nga tiyan.
3: Amo na. So dapat magkaon ikaw sang mga healthy nga food. Kaguno ay kapanahon nga magkaon sini, kagway ka man baklan, may mga pesticides, mga ibang kisa. Ah. Mag-take sang DTX 500. Correct. Kung oxidative stress lamang ang istoryahan, why na sang pinaka-kampyon nga magproteksyon sa imong nga selula kundi ang DTX 500 nga bangod ini ang may DSE. Ang importante sa DTX is ang iya nga DSE, Disulfide Sugarcane Extract.
8: Ang iya nga pagkataas ang antioxidant.
3: Mm-hmm. Taas-taas kayo yung antioxidant.
8: Kaya masugot kan sa hindi ang tao nagkabalat yan because of kakulang sa antioxidant sa ginakaon.
3: Husto, Dok Ramil.
8: Hindi mahilig magkaon prutas, hindi mahilig magkaon gulay. Mm. Magkaon mang gulay, isa lang kaklase. Duha, di anong antioxidant nga kaon mo? Mm. Sa prutas naman, ti o kilantani kung taga-bukid ka, kay damo to prutas sa bukid.
3: Husto.
8: Sa syudad ka, yawan kaya bakalya.
6: Oo, oh, kamahal.
8: Way ka tanom. So, it's all about antioxidants, gyapon, para gusto ka nga magnami ang imo nga ikayang lawas, hindi ka dali magtigulang, hindi dali matigulang imo selula.
6: Mm.
8: Tungod kay, kung bastante antioxidants ang imo nga mga selula, hindi na basta-basta awa yun sa mga free radicals nga galibot-libot sa imo lawas, especially sa mga palibot ng mga free radicals. Sa una, mga sikat yung mga taas antioxidant, turmeric, mga cinnamon, kung kanto ka sa Amerika, mga berries, mga taas antioxidant, pero minagina-encourage sa mga scientists, kaon-kaon sina, para nga hindi dali magtigulang, hindi dali magluya, hindi dali magtigulang ang mga organo, ang mga organs mo, mga hindi gini nyo paglipatan, iupod gini sa inyo mga suplemento ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang purpose na to add your antioxidants in your body tungod kay kulang Japon ang inyong mga antioxidant.
3: So kung hadlok ka sa tumor, cancer, mga bukol-bukol, you take DTX 500 every day. And Mighty C, alkaline, nga vitamin C or Pure C.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, ang baho ilok, ti dapat habunan mo gini sang Santon Plus Herbal Soap. Kag may ara sang advice si Sir Boy sa mga baho ilok.
8: Dapat maligo daan.
3: No.
8: Kalawa mo na hindi maligo, Sir Boy.
10: Dapat maligo. Sa kabon nga epektibo gin, no? Santon Plus Herbal Soap with VCO, no? Antifungal ni siya, antibacterial, antiviral. Anong bot silingon sina? Kung ang imo baho cause ang mikrobyo, most likely cause gina sang mikrobyo, kakas na tanan, no? Ang nami pada, hamis ang imo guya, no?
3: Ay?
10: So, ang imo mga...
8: Bahala po, Bracer Boy. Basta hamot lang lawas. Hamot ilok.
3: Presentable ka.
8: O, ano man ang damo ka kwarta, baw ka ilok. Ay? Sugot man ka, Sir Boy? Ako sugot ka po kung kay damo kwarta mo. Pagpakal lang kong klinika niyo, friend.
10: Ano mo ko nalimtan mong klinika Dio Fresh?
11: Tani nagbaho na lang ko ilok ba para mag-time ko ba?
10: So dapat no, mag-klinika Dio Fresh dahil tapos ligo sa Santon Plus Herbal Soap, mag-klinika Dio Fresh with VCO 48 hours
8: sir, boy,
10: of fresh.
8: Amo ni sir boy, ang pigado ang imol pag hambot ilok. Mahambal gina sa abahalan lang pigado kag imol basta hindi baho ilok. Mm-hmm. Tiba siling man ang mangararon nga baho ilok. Ati bahala baho ilok damo mong kukwarta ya.
11: Abot ka man to ilok, way ka man kwarta.
8: It's all about klinika diyo. Oh. Mas dami gid. Regardless kung anong status mo sa community,
10: proper hygiene.
8: Mm. Proper hygiene ang kinahanglan.
6: Yes.
8: Pili ka sang habon, ti Santon Plus Herbal Soap kag siyempre klinika Dio Fresh.
6: Tawas maligo.
8: Importante gina. Proper hygiene.
10: Kailangan gina nato ng klinika Dio Fresh kid with VCO na. So hindi man adlaw-adlaw nga malipatan mo nag-ano ka, deodorant. Ang klinika Dio Fresh, 48 hours of freshness, meaning to say, bisag ang duwa ka adlaw, okay pa ang imo ilok. Kay may VCO, no? Gapaputi pa, may vitamin E, gapadamo sang glutathione sang panit sa ilok, that's why gaputi siya.
11: Sige. So sa circulation, hindi ka mamalipat, dapat lang lang exercise kid to promote circulation. But if you don't have time for exercise, you take extend food supplement for men. The best sa imong circulation. Yes. Don't worry, it's natural. No, from Clavo, Waska, and Maka. Pag
6: balanyos, no? Santon Plus Herbal Oil. Para namin circulation.
8: Pamassage gid once a week. Kay inisya, nag-promote sang anti-aging. Gainom ka dito X500, gainom kasi mo Pure Sea or Mighty Sea, tapos kapamassage ka gamit Santon Plus Herbal Oil. Campion nga mga kombinasyon, sir boy. Hindi kadali magtigula.
11: Justo. Alright, sige.
8: Pero kay engineer may sekreto pag
11: ito. Ano nga sekreto?
8: Dapat niya hubin ang manugmasads. Sir boy, among gina. Hubin ko na ang manugmasads, sir boy. Engineer ang pauna niya.
11: Ginotikan ko ni boy.
10: Amon na ang sekreto ni engineer kay nami gito ng pamasadyo. Ang sekreto totoo da ang Santon Plus Herbal Oil, no? Kaya gatag ni siya sang init nga sakto-sakto lang.
8: Hindi ang manugmasadyo.
10: Mayo nga baho, no? So may aromatic therapy ka man, no? Of course, kang ang balindok ang gamasadyo ko, no?
8: Importante, early morning, dapat ya, medyo mainit-init ang tiyan, to warm up your body. Importante na, sir boy. Kinanglan alaba bang mga insikya, mga Chinese. Siyempre kay bugnaw ilang lugar, especially northern China. Healing na sila sa mga tsaa, painitan din ang nila. Ang purpose na, sir boy, para nga ang blood circulation ganami. Ganami. Aside nga, amo nang pinaka the best. So, we recommend ang pag-inom sa ang DTX Coffee Mix. No? Ang DTX Coffee Mix, nami gina siya nga klase nga kape. May kape ka na, maya naka-detox ka pa.
10: Kung gusto kaya mag-upod pa nga pisa akon, mag-DTX Premium. No?
8: Sir boy, imo nga, no?
10: Kung gusto kaya mga pangapi-upod sa akon, DTX Premium, kung nangyunan ko, good, no?
11: Big time, good, ha?
10: Ang DTX Premium with gano, no? Gano mushrooms are rich in ergothionine. Ergothionine is a kind of antioxidant that stays in your body and basically refreshes your glutathione. So, kung gusto ka magpaputi, kag-social ang kape, mag-DTX Premium ang kape nga manamit na ga-detox ka pa.
6: Hindi lang antioxidant, sir boy. Anti-cancer pa.
10: Anti-cancer pang ergothionine.
6: Oh, mushroom.
11: Alright. DTX
12: 500! Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
11: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
11: Ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
11: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
13: DTX 500! DTX 500! DTX 500! PUC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung isa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
13: PUC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine
15: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
11: Sige, istoryahan ta. By the way, to make an introduction, ang kapabakod sa doc na kilala, ang kapabakod sa simentasyon, kabilya mo. Prodong Chonong, ang kabilya, ginatakod, ginataod, inasang gamay ng alambre. Ang gamay ng alambre, ang katakod sa kabilya, kita mo na ginahigtan. That's the purpose of collagen. Ang collagen daw binder, ini, amon isang basic structure sa mga tendons, ligaments, connective tissues. Istoryanta, paano mapabakod ang imo nga collagen with D3 Bio? Sa talk ni Doc, ni Sir Boy Zulweta.
18: Talk ni Doc.
19: Thank you, Sir JP. Kisa, pan may tumapilas, dugay mag-heal. Dugay, basi diabetic ko. Basi, ano pa sa gani ni, ang akon platelets, jutay. Pero kis,
20: or kulang ka.
19: Kulang ka sa vitamin C, no?
20: Pure C, kag
19: vitamin C. Mighty C, kag pure C. Kay ang collagen,
20: likod, ang likod gali, Sir Boy, sa mighty C, kag pure C, ang likod siya na gali, the collagen.
19: Collagen.
20: Kay boost niya ang collagen. Nga mo to tani ang das, para dasing mag-ayo imo nga mga pilas-pilas.
19: Ang collagen sakto pagambali, Sir JP.
6: Edad mo 30, kuha na siya. Ga-deplete na ang production.
19: Ga-deplete. Correct, Doc. Gahina na. That's why kailangan kagin mag-supplemento Mighty C and Pure C, no? Or Super C para magdamo imo collagen. But wait, ay D3 Bio gili makapabulig man, no? Magpadamo sa imo collagen. Bali, ang unang epekto sa D3 Bio, it could be topical, meaning to say, kwaon mo ang D3 Bio mo, buslutan mo kamay, i-apply mo sa imo pilas, may antibacterial ka na, may antiviral agent na imo pilas, dasig pa ang collagen production. Nga, Sir Boy, what makes D3 Bio, extra virgin coconut oil, produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Kailangan sa atong collagen
20: aside
19: production.
20: Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bala nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
19: Exactly.
20: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
6: Fungus.
19: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
20: Kag amo pagkayo
19: niya. Ano pagkayo niya?
20: Pag-repair niya.
19: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may nasa sulod.
20: So nami nga himuon, Sir Boy, may inumgid siya D3 Bio, tapos parisan niya may TC or Pure C.
19: Kampiyon.
20: Tapos patuluan pag niya ang sa guwa.
19: So may solusyon na, no? Mga suki.
6: Ang nami rin sa conserva sa D3 Bio kay sa ambali blaser ni Sir Kevin sang ligad, may aras ang ferulic acid. Nga gina-stabilize ang vitamin C sa lawas, ha? Ang vitamin C mo na nag-abulig para magdasig ayong pilas tayo.
19: Ferulic acid is a kind of antioxidant found in D3 Bio. Ano ang ubrang yan ni? Ginahugasan ang mga other antioxidants like vitamin C and glutathione. bali gina clearly what ang oxidative stress ka familiar sa statement because amo man ang obra ni glutathione sa vitamin C. So ferulic acid plus glutathione and mighty C ha galibot-libot lang gabuli guys sa simulawas giving you a lower free radical level sa imulawas, so that's why dasigman ang imo repair.
20: Kagana ka namin, sir boy, once kasi ka inom D3 bio, siyempre ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali mag-gwani, magtigulang eh.
19: Correct.
20: Yeah. Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga DTX500, i-boost pa ni D3 bio ang imong collagen. Mas ga dugang, mas ga hubin ka. Amo lang gusto ko, sir boy mo.
19: Correct.
6: Okay, ang aton nga
20: D3 bio, oh, may arabay vitamin D.
6: Oo.
19: Vitamin D.
6: Tapos nagpadamo sa aton nga collagen.
20: Oh. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
19: Nami.
20: Kaya siyempre nag-combine na mo.
19: Combine na,
20: oh. Ang BCO, kag D3, ma-absorb, ma-kompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga ano, ang imong mga tulan, tubo, ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala ka arthritis.
19: Talking about antioxidant, no? Pero mag-agree ko ito kay Doc Ramil. Kung gusto ko maghubin, you take DTX500, Mighty C and Pure C and D3 Bio. Kina sila, may synergistic effect. Not only in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod. Kikun hubin ang internal organs, ang imo mga internal system sa sulod, most likely sa gwa, makita na hubin ka man sa gwa.
6: Balo ko i-combine man sa survey ang DTX sa 500, D3 bio, nami ang aton nga atay. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
19: Hama ko, Doksan, no? Makita mo, gid, no? Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga paano naging raw material siya? Because it produced collagen. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only, gapadyutay lang, kung mag-edad ka na 30. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na mag-wrinkles. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing.
18: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
22: Ang Physio
18: yung may D3.
22: D3 Bio.
18: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio. Ang D3.
22: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
22: Yung may D3.
18: D3 Bio. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Kalita, kay Thanos, tagagayigan niya. Trangkaso, bay ako. Tapos napilahan ako. Inyo makos Pure C. Yung mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
18: Pure C. Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Kapla si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong isa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
18: Pure C, vitamin C.
26: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
27: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Si Lauric Acid.
20: Di ba muna mo? Di ba Lauric Acid? Simintohon niya ang imo nga cancer cells.
19: Sir, han yung mga membranes na, no?
20: Para hindi na makakuha mga
19: nutrients
20: halin sa imo nga lawas. Di pag siminto, di patay ang cancer cells sa D3 Bio. Hindi pwede ang balon mo sa lauric acid. Nga simintohon man niya
19: ang pilas.
20: Ang pilas.
6: Para dasig magayon.
20: Dasig magayon.
19: Ang iyaya pag siminto sa aton pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa aton pilas.
20: To combat infection.
19: Combat infection. So pagpagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
20: Inside and out, sir boy.
19: Inside and out.
20: May D3 bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo nga mano, ma-combat infection, mayara pagid ka sa guwa.
19: May external effect pagid. So, hindi mo na yung makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo, kay maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30 to 50% faster. So,
20: tiko ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na. Correct. Kaya gainom ka DTX500, gainom ka D3Bio. Kagainom ka alkaline nga vitamin C. So makore kaya po na, sir boy, kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
19: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay. Apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
20: Kabalo ka, sir boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust, hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mas.
6: Oo.
20: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya maanggainom ka D3Bio mo nga kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
19: pinasunod na lang ito.
20: Pero sulod balay, wala na mas. Sulod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yagapati nga amo na ka-importante ang D3Bio sa aton kabuhi. Yeah. Mas ang importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
19: D3Bio mo na.
20: Every 4 hours, D3Bio mo na.
19: D3Bio na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Machiklis na ta?
19: Machiklis na ta, no?
11: Ang D3Bio, nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may arak mo dagabulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies, huwag nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
20: Antifungal,
11: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
20: Pangkuan la overnight.
11: Buhuan mo lang gamay, kag i-duot mo lang sa imo sininga acne. Kampiyon.
20: Natural pa.
11: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
20: Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
11: Inom pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No? Araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
20: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
19: Correct.
20: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang D3Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
19: Himos na lang.
20: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
19: purpose.
20: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
19: engineering battalion.
20: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
19: Same
20: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio, compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio.
6: Mm.
20: Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaw buka, may ikuan.
6: May diba plima.
1: Ginputos na tong bakterya to.
20: Ginputos na to. Pagwana.
6: Ginapagwa niya.
20: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man, ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
1: Sa baba pa lang. Ha?
20: Sa baba pa lang. Mm-hmm. Wala na sa D3, ara lang gina sa detribayo.
6: Correct.
20: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Te, din ka, ma-detri ka nga plain or detribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa detribayo, Sir Boy, the lauric acid of detribayo, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
6: Correct.
20: Hmm? Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong alawas kung masiminto na siya?
6: Mancha.
20: So once nga good mancha, patay siya. So, it will promote apoptosis. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa yung mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awa yun sa yung mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active ng cancer cell.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
22: Sa barangay
28: po. Ano ginabatsag mo sa
22: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
28: Tumarkog. DTX 500.
22: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
28: Three times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
28: Wala na.
22: Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
30: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: VTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
8: VTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: VTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men. DTX
17: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
15: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: 라디오
1: Kampyong Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong Globe number 0927-7448940. October 1, 2026 is a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Mookie 5, Giriling.
0: Unang adlaw sa bulan sang Oktubre, lo. Kag-opening sang aton nga 2026 Maskara Festival.
1: Ah, this is super so good. So good. So good na sila. Super so good. So good na sila. So good so far. Mayong gabi sa inyo talan. Ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kagay five, atong din sa liwad na remind sa atong tanan. Nagpalapit na ang mga inadlaw nga magatakop na ang 2026. Hindi na ni mabalik ng mga tinuig. Kaga madamo sa mga hitabo sa hininga tuig sa aton nga tagsa-tagsa ka pangabuhi. Pero padayon kita nga nag-aspira sa aton nga handom para sa palabuton siyang masanag nga pangabuhi, masulhay nga pangabuhi, mapaplastar naton ng kabataan. Kaga siyempre makita naton sila nga malipayon kaga successful, okay na kita. Pero padayon kita, mga ka-K5, sa paghatag sang importansya, sa hatag sang prioridad, nga amligan ang aton ligayong lawas, kay butang tigit sa mas mataas nga posisyon o kon prioridad ang aton ligayong lawas. Aton gid bantayan ang aton nga blood sugar. Blood sugar gid eh. Subong man ang siyempre kung blood sugar kag may arak ka sa diabetes, damo sa nga ng mga mulatian nga pwede dulot na simo. Makaangkon ka sa high blood pressure. Magkakomplikasyon ka sa kidney. Magkakomplikasyon ka sa atay. Magkakomplikasyon ka sa imong korazon. Magkakomplikasyon ka sa mata. Kung mapilas ka, mabudlayan magpali. Mahigko ang imo dugo. Kag et cetera nga mga komplikasyon nga tugas ang diabetes. So gani mga ka-K5, bantayan tagit ng aton blood sugar. Now, isa ka vlog sa social media, sa Facebook, ay naabot sa akong attention, minon, nga daw sakto siya vlog. And I don't know kung sakto manisin yun, kay manambal yan, nga kalabanan sa mga Pilipino, taas blood sugar. Tungod ang mga pagkaon naton, kamang nanagin kong nga taas ng blood sugar. Hindi lang siya mga nakatapak, kaya klaman nagtaas blood sugar mo. O kung nakalapak ka dulo, singa tamis na nagtaas blood sugar mo. Kung may something kagiging kaon, yung pasulod sa lawas mo, nga nag-trigger nga magtaas ang imo nga blood sugar. Di kita nga mga Pilipino, no? No, hindi kita nga, hindi taka kontento, ngayon kundi tambosog, bla? Kasamita siyempre damo kanon na kaon tayo. Kanon ganyan mo. Kay man daw ara na sa mindset naton sa ato nga paminsaron, nga importante nga may kanon ka, busog ka. Pero sa subong research mga kagipag, isa ka mga research kag nabalaan sa mga eksperto, ang damo kaon-kanon, isa ka kamagdanan nga nagataas ang imong blood sugar. Kay man ang kanon na metkin, mandi man niya sumon mo. Magluwas sabi makaon kami sa mga suman, kaon ka balinsyana, no? Guru isa ka pinggan, tayog mo. Ang kanon niya, ang muling nabalaan kung nga pagkaon niya nga hindi sumod mo. Makaon ka litsyon at ladlaw, sumod man. Kaon ka...

pagtulon na ton, makantun na din sa ton nga digestive system. Kag ang digestive system, magaling na din siya dito, iproseso niya na nga madunot siya, kag makonvert siya sa tawag naton nga juices. Kay pag-abot sa tiyan naton, para matunaw na siya, magnatawag kita nga digestive enzymes. Notaran niyo mga damang mala? Mga damang, labog-labog ka unon sa damang mo. Tibagring ka unon sa damang. Kakunimot tanawon ko kay isa, dako pa sa lawas sa gani ang labog-labog o kung tibagring, pero nga makaon niya siyang damang ini mga insikto, be. Kay tungod, number one, may ang damang, no, may aras sa venom. May aras sa venom nga ginaparalyze siya ang iyang prey. Ang iyang kalanon, abi, putang tabi, labog-labog, no? Kanto niya nanay para malipong. Tapos putso niya sa iyang, tawag sini ng lawa, abi. Kaibutang niya lang, anay, daspya ko. Doi siya blay, anay, bla. Masiguraduhon niya, geng, patay ining iyang biktima. Kag dugay-dugay, balik ko na sa damang. Kagkanton yung injeksyonan niya sang iyang saliva o konsang isa ka fluid nga halin sa iyang baba, no? Ina siyang fluid is acid. Acid nga kusog lang acid. Nga ining mga unod sang labog-labog, tibagring, kag mga insekto nga nalakpan niya. Nga kon i-butangan niya siyang ining liquid nga halin sa baba iya. Acid, abi. Matunaw ang kutob nga unod sa mga insekto. So kung tunaw na, abi, tubig na siya, kag humok na, suyupo niya na yun. So in other words, ining ginabutang siyang damang asin, digestive enzyme yun eh, nga parang makaon niyang dako ng sapat, tunawon niya na ang unod sa mga labog-labog, tibagring, tibakla. Kagtapos kung tubig nagtunaw, siyupo niya para makaon niya. Padayon siya nga buhi. Now, sa aton nga tao, hindi iamuhin na. Kundi pagtulon nato sa pagkaon nato, no, kanon abi, dito sa tiyan nato sa sulod, may amo man sila, may digestive enzyme, may acid na dito nga nagahulat. Nga para tunawon ang pagkaon. Nga iproseso ang pagkaon nga maging liquid siya. Kay para masiparar kung ano ang ara sa hina nga pagkaon. Now, karon sa kanon, no, anong ara sa kanon gani? Carbohydrates, no? Carbohydrates. Ining carbohydrates, no? Kung mas matunaw ng kanon, maging carbohydrates siya. Kag sa likod siyang carbohydrates, matunaw pagid, magiging tawag nila nga glucose or simple sugar, no? So, kalamay na siya, tamis na siya. Ang kanon gali, no? Ang iyang pinaka-breakdown is glucose o kung simple sugar. Now, kita nga mga Pilipino, pamahaw panyaga-panyapon mo. Was-was kanon mo. Biskan gamay na sudan importante, hamal ang kanon todo. Di amo niyang kalabanan sa ato nga mga Pilipino. May mga aras sa mataas nga blood sugar. Kag posible, makangkon sa padayon sang ininga sistema, makangkon sang diabetes. Now, kung mamahaw kita riyo, I don't know kung na-experiensyahan yun eh. Maluto ka pansit, kanton. Namagin man niya chili man siya. Maluto ka pansit, kanton. Tapos, may pandisal ka. Ang pansit kanton, ipalaman mo sa pandisal. Tapos, padalundunan mo sang soup drink kami. Natalawon mo, ang pansit kanton is carbohydrates. Sugar man siya yapon. Ang tinapay, carbohydrates man yapon. Another sugar. Kag ang padalundo naton is soup drink is full of sugar.

0: na magtaas ang aton blood sugar? Kay puro sugar dito. Oh, sugar. I am but a pool. Puro sugar gali magagipay. Amo tong hamba sa Facebook. Nga hindi ka mo magkitingala tungod amo ni ato nga pattern, no? Amo ni ato nga kinanda, no? Nga it's about to realize nga hindi gali niya mo sakto ni. Nga kung nagkaon ka siyang kanon, kag sutanan mo pagit siyang pansit, carbohydrates, kag plus carbohydrates, sugar plus sugar, damo imo sugar. Dapat ang aton pagkaon may protina. Unahon ang protina. Example, unahon ta ang isda. O unahon naton ang itlog. O kung rich in protein ng mga pagkaon, para dito o nagit nga madulod sa aton nga digestive system, ang protina, hindi ang sugar. Kay nga aman, magataas ang aton nga blood sugar kag may tansangging nga magka-diabetes ikaw. Kung amo na ang aton nga gawi kag aton nga lifestyle, pabusog-busog kita, mas mayo pa na magkaon ka prutas kag utin, aotin, utan. Pirmigig ko nga sila na siyang utan kag utin mo. Dinamit daw. Sige lang dan, tuluan na ginaton ko galingon, biskan pa paano. Makakaong kita sa mga utanon kag mga prutas. Makakaong kita sa mga protina. Kag as much as possible, mamangkot kita o kung mamati kita sa mga programa ni Dr. Ramil Oy. Kay ginasaysaya sa aton kung ano ang mga pamaagi para nga malikawan ang ining pagsaka sa aton nga blood sugar. Ginasaysay man ni Dr. Ramil ano ang mga pagkaon nga dapat naton ipiparar para makalikaw kita sa diabetes. Kag kung may ara ka na sa diabetes o kung mataas ng blood sugar, ano ang the best mo nga himuon nga para nga malikaw ikaw sa pwede matamo nga komplikasyon tugas ang diabetes? Kay man hindi ginihamak yung komplikasyon sa diabetes, galing maguba ang kidney mo, grabe galing. Kung imogid tunan kag hibaloon kung ano ang pangsyonar sa kidney na ton, 24 oras siya, why siya pa, why since so good yung nga natako kas kalibutan, hasta subong. Bisan ga panglaba kaya ang kidney mo ga trabaho kaya po. Anong trabaho sa kidney? Isa na dira is magsala sa hingko alin sa dugo. Gagitan ang dugo dira mga kakipa, 50 litros or even more. Ang ginasala ya adlaw-adlaw. Ginasala sa dugo nga ginasala yak tungod halin sa aton digestive system. May posibilidad nga mga higko nga dala ang aton nga mga pagkaon kag nagaupod sa dugo. Yang dugo naton amo ang responsable sa tanan nga pag-distribute, pagdulong sa mga essential sa aton sistema nga kinahanglan gid nga para magbakod. Dala na na oxygen, vitamins, and minerals gakarga na sa dugo nga nagabiyahe sila sa aton nga mga kaugatan. Di antes ina siya maglibot mga kakipay, gagi ginasasalaan na nai. Ginasala sa aton nga kidney. Now karon, 50 litros everyday man siya labala. Ang iya nga salaon, sugod sa pagkatao mo sa kalibutan hasta subong nagatrabaho ang kidney mo. Bisan ka katulog ka, nagatrabaho sa sige huragok mo, sige damgo mo kay Aramina, nagapangsyonar kag nagasala pa na yun ang imo kidney. Miserable ang trabaho sa kidney mo, grabe no? Na 24 hours siya mo, hasta subong every day, bilog nga simana, bilog nga bulan, bilog nga tuig, wala siya pahuhay mo. Kay was magpahuhay kidney mo, mapahuhay ka man eh. Nung karoon tugas ang mataas mga blood sugar mga kakipay, may nako nga tiyansa nga maguba ang pagpangsyonar sa kidney mo. That's why nga gina-dialysis ang isa ka tao nga may problema sa kidney. Para temporaryo nga amoy inang kaya ang dialysis machine nga magasala sang imong nga dugo nga higko. Ka, may tubo na dangang nag-aangot si Malawas kag sa machine. Kag may ara man tubo liwat sa machine, nag-aangot pagkanto sa lawas mo pabalik. Ang kodob ng kasala na dugo, no, limpyo na balik sa lawas mo. Kaya kung hindi maglimpyo ang atong dugo, mga kakipab, hindi masala abis ang kidney o kung ining dialysis machine. Ma-infection ka. Ang dugo na to, masaka ni sa atong utok mo. Di karon ang imo yung dugo, karon may damo lalod, di karon. May damo bitinga bikaron. May damo bikaron kung ano nga higko na bikaron. Kundi nag balang-balang utok mo. Ma-infection ka. Katulad siyang hindi ko lang pag-i-mention. May isa ko kasuod nga amigo. Nag-motor ni siya. Nag-motor kag dako yung motor, big bike lang. Nagkaroon na aksidente siya. Napilas ang iyang batiis. Karon all the while nga pinsar niya, pali na blan. Nag-abot ang isa kadlaw mga kakipar, nag-light pa matyag yan. Nga daw hindi siya makatindog, kag-budlayan na siya mag-giho, abi. Gindala sa ospital, kag-emergency ang iyang status. Wala na siya ginpagwa sa ospital. Kay tungod gali mga kakipipe, ang iyang blood sugar, ara na niya sa 500 kapagadto sa 600. Ang iyang blood sugar level. Karon ang iyang gali nga sistema, may sepsis bala. Sepsis, may infection sa dugo. May infection sa dugo. Kay tungod nito na diskubrihan mga kakipipe, komo taas ang iyang blood sugar, hindi nagali basta-basta ka paayo ang aton lawas sa kunano nga pilas. Karon paminsar ya ayo ng pilas ito nga sa matiis nga nag-aksidente sa motor. Sagwa ayo, pero sa sulod gali nagana na pagali. Hindi pagali pali sa sulod mga kakipipe. Ang panit siya lang, as in, ayaw na siya kuno, pero sa sulod sang ilang pilas na kami, may na kag may pilas sa Gyapon, dito nagsugod ang infection niya. Kag nag-distribute o kung nag-upod, circular sa iya dugo sa bilog niyang alawas. Ahay, migo, kung kahubin pa. Kag ang mga bata, yan nag-aliskwila pagkagadinalaga, kag, ya? Na nagadinalaga kag nagasinultiro. Idad niya mga ara pa lang sa 40 anyo sobra. Kita ko sa ospital, ganga na siya, koma na siya. Hamba sa doktor, no? Makabati pa man siya, pero hindi na siya kariyak tungod infection niya, nagsaka na sa brain. So kanoy sang Diyos mga kakipab, ginpapahuwagin siya. Para nga para matapos nang iya pag-antos, no? Tungod grabe gali, no? Ang iya blood sugar 500 plus going 600 plus. Kay kapalakaon kanon. Kapalakaon magtimag ano na siya, magluto na sa pancit canton niya. Tag-apat bilong mo. Tapos kasamiya mo ina. Parisan niya diyo siyang isa kaputos ng panisal kag isa kalitrong ng soft drinks. Wabaw! Dito ko napinsaran na dumduman kag nakitaan mga kakipipe. Nga kadelikado katama kag kaluluoy ang imo sitwasyon. Kung taas imo blood sugar kag ara ka na sinag nga status, no? Daw, wala ka na si iba nga pangayoon pa. Hindi mo na gusto ang pinakamahal nga cellphone. Tamaran ka na yung mga kanto sa kundiin nga mga dream mo, nga mga lugar, kung pila man nga kandidat ang gusto mo. Ang gusto mo lang nga mabuligan ka sa Diyos nga mag-ayo, balik ang imong kayong lawas. Amo lang ginipinaghando mo yamo. Kung ara ka na sa hospital bed, kung ara ka na sa hospital nga nagahigda sa katre mga kakipaim, ang imo na lang yung ginahando mo yung magwa ko ng hospital na maayogi kuya. Sa inang apunto, ang imo yung mga handom niya, huwag na iya. Handom mga makabalay, makauto, makaangkos ang bahal nga cellphone, makatravel abroad, o kung ano-ano, wala na. Ang pinaka-dream mo gin is mangkon maliwat ang imo nga ikayong lawas. Di, you know what? Di nga abot ang lain nga lawas, abi. Sa chimpo nga mayong lawas mo na matamag ginapalain niya tungod sa aton nga lifestyle. Say, mintras mo nga mayo pang lawas ni mo, oh, mayo pang lawas ni mo, inom ka na sa mga suplemento nga makapumuligin panubos ang blood sugar. Isa nga natira, nga narekomendar natin sa inyo, ang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalaya extract, no? Nga madasing mapanubos ang ating nga blood sugar. Kaginamantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang ating nga blood sugar. Kaya may kagmaipikto siya nga parehas gid sa insulin. Amo ina ang DTX 500. Ang iya panakot, ang paraya extract. Amarguso mga kakifive. Di ina siya uta na yaya nga kusaniin. Manami ina siya tungod nga nagapanubo sa aton blood sugar kag nagabantay nga hindi maglapo sa level kag sa liwat may epekto sa nga parehas gid sa insulin. Suliton ta lang ang aton nga lawas may ara sa nga natural nga insulin. Karon ining aton nga tawag nga islet of Langerhans somewhere sa aton nga pancreas parte sa aton nga digestive system. Da nagaagi ang likido nga ining likido nga ginatawag naton nga insulin. Ano ginahimo sa insulin? Kung ang aton yung sugar o kung blood sugar ginabuligan sa insulin nga maproseso nga ma-convert into energy. Kinanglanta gasolina, kinanglanta energy. Kaya makuha naton sa sugar. Karon ka lang imo yung islet of Langerhans. Ang ginagawaan sa imo yung insulin barado, guba o kon lipong, wala nag-supply maayos ang sufficienting insulin. Hindi masunog tanan mo nga blood sugar. Ang tendency na masupot. Especially wala ka man exercise. Ah, permi ka lang yung agapungko, si mo yung bangko, da kang nagapercon. Kag mahilig ka magkaon sa mga matamis o kung mga carbohydrates sa mga pagkaon. Nagkaroon, ang insulin nagabulig sa liwat, proseso sa ato nga blood sugar, nga ma-convert ini into energy. Nga aman energy. Ang aton nga pagtumok sa cellphone, nagakinanglan sang pwersa. Para magiho ang maskulo naton, kinanglan may energy. Daw ang salakyan bla, para magdalagan sa kinanglan may gasolina. Biskan ano mo nakaroon nga linas, nakaroon sa nga gasolinador. Kung wala unod gasolina ang tangke mo, hindi yan mag-abanting salakyan. Di amo mo na ina mga kakifay. Kinanglan to sang energy, no? Manglaba ka, magsagob ka, mag-abri ka sang gripo, magmubo ka sang kabo kunaga, kinanglan mo energy, di ba? Orti mo nga pag kapot mo sa kutsara, kandos mo sa pinggan mo, ginhungit mo sa baba mo, kinanglan mo energy, di ba? Ang pagpanguyab mo, ang pagpangilay mo, ang pangatsi mo, pag-ubo mo, kinanglan mo energy, di ba? Samtang nagkatulog ka, wala ka nagagiho, pero nagapunctional sa gihapon ang imo karason, ang imo dugo nagasirkular, ang imo kini padayo nga nagasala, kag iban paging parte sa lawas mo nga nagagiho mga kakipay, even though nga kakatulog ka. Para ina siya magpunctional sila, kilanglan nila sa energy. kinanglan ma-convert ina ang mga blood sugar into energy, mga kaki-five kag. Amo ina ang ubra sa insulin, mga kaki-five kag. It so happen, ang natural tang insulin sa lawas, hindi sufficiente. Wala naga hatag sa isaktong amount of insulin nga para ma-burn ang aton nga mga blood sugar. Karon amo ina ang himo sa DTX 500. Nagaakto siya nga pareha sa insulin, mga kaki-five. Ginabuligan niya so ginaproseso ang aton nga blood sugar nga ma-convert into energy. So that's why the best kin inumon ang DTX 500 kung ikaw may problema kag nagaapin ka sa lawas mong hindi magkaangkon sang diabetes, mag-inom gid sang DTX 500 everyday. Mapus lang gid kag makabulig gid nga para makalikaw ikaw sa makahalalit kag makamamatay nga balatian nga diabetes. Alas 10:13 na, mga kaki-five. Unang adlaw sa bulan sang Oktubre. Medyo nagutok-utok na ang makulot. Nagsira na ang gagina 6 p.m. Alas 6 ng hapon diri sa siyudad sa Bacolod. May mga mayor nga dalanon na ang ginsira kag nagre-routing na, mga kaki-five, ang mga salakyan. Nagtugas ang traffic. Now, nakatangla ako, mga kaki-five, tungod sa traffic intersections, no? May mga bagong traffic lights, mga kaki-five. May mga bagong traffic lights, mga kaki-five, nga made in China. Nastorya ko ang isa ka nagapasilidar ina sa nagatakot sa traffic lights. Kag-arto tong Chinese nga nag-computer. Kagina-adjust niya somewhere in that sa may Bangga Patsubla. Da sa may Lopez ay na... siya nga street? Hilado, Burgos. Dito sa isa-isa ka-restaurant nga nag-atiner. Kagina-arigla nila, ginatakot ang traffic lights. Si Konami, ni kido high-tech ining traffic lights. Pero mga kakifel, sining subong adlaw, unang adlaw pagbukas sa ining maskara. Ang ginexpektar ko nga magpaksyonar na ining mga traffic lights kitungod kay nang lanaton sa sining nga panahon, no? Pero nang tangla ko patay. Wala gasigang traffic lights. Siling ko basi kung may diferensya. Pero ang nakita ko lang, madamo sa mga traffic enforcer, mga kakipan, nga nagapatigayon sa pagsinyas, pasilidad sa mga salakyan, ilabi na gid sa mga intersection diri sa siyudad sa Bacolod, kaya hindi magtugas sa grabing traffic, abi. Di mayuman kino nagagihuman ang traffic, no? Nagagihuman ang mga salakyan sa mga intersections. Pero mag-amo sila yung mga kakipipe, no? Sige sinakaay ang gasolina. Kag, siyempre, kung ara ka matabuan sa traffic, mga kakipipe, ma-extra expenses ni? Madako ni gastong. So gani, subong palang adaan niya sa inyo dira sa out of town or outside Bacolod City. Ma-plano ka mong Bacolod, ngita na ka mo daan sang ruta ninyo nga hindi ka mong matraffic, ah. Hindi ka mong ma-stranded, especially sa during late afternoon. During late afternoon, kay da na yung chimpong nga ginasira ang mga mayor nga dalanon. Kag nagatugas ang chain reaction, abi. Kay tumog na pangsiradhan ang mga main nga mga salakyan o kon main nga mga dalanon. Nag-ibay nga mga salakyan, nag-pangita man sang shortcut. Nagapangita man sang alagyan nga hindi traffic black. Now, nagwas sila galit dito man ang tanang nga kaladto. Nagatuga pag isang dugang katuman sa traffic. Nagapangita, magaling halos tanan. Itinaw ko kalabana doon, nabalaan nila ang mga shortcut, ang mga sikreto ng mga alagyan nga hindi masyado ka traffic. Ay nagwa ito, hindi ito pag ganin ang traffic. That's why advice natin sa mga kakifeb natin outside Bacolod City. If you're planning nga magkanto sa siyudad sa Makolod para hindi ka mo yung ma-delay kung importante ina yung mga emergencies kag importante inyong kalatuan. Mangita na kamo sang inyong ruta, pulo pa mangko na mga daan na sa inyong mga kilala dire. Kundiin makaagi nga wala sang traffic, especially during late hours na, during late afternoon. Mga manog alas 6 na, mga anog alas 5, noong ara na din ang ginapangsira na nila. Tungod may ara kita nga piste, festival. May festival kita, festival. Maskara, festival. Ang Makolod City Public Plaza, festival. Duda, bumukin dyan nag-trending ini ang Makolod Public Plaza. Nagkadto na ginya si Mayor Greg kag si Congressman Albi Benitez. Di po sigurado may action gini nga matabo mga kakipipe. Katiara na nga ito nga mga mayor kag mga lideres sa disisyonan sa Makolod. Kag siyempre, hindi kina nila yung pagpaslawon ang Makolod noon. Mahimo gina sila sa tikang matagaan ang hustisya ining ginhimo nila sa ano ni sa Makolod Public Plaza. Nga isa ka importante nga lugar kag kung sa diin sa mga Makolod no nya gina treasure gina kag gina pasulabi ko ginatagagi na importansya because ang una sa mga gagmay kita may kasamida kita mapakudak mapakudak sa may fountain gapakudak na sa may mga tanom na blang ang bulak na blang na kita nag papicture sa una sa gagmay pa kita sa wala pa yung kaabot sabi nga wala pa uso cellphone blaya kamera pa lang niya sa unaya. Makontrata ka sa mga nagamaniniyot na sa plaza. Mapusing ka dito sa may sa may Leon, ayon sa may gazebo, sa may stage ayon, sa may bagay sa Leon, ginahakos mong Leon, no ka nami. In a way back 1980s, no? Sa 80s, 90s, no? Okay. 70s, ah, okay? Eh, 60s, mga ni. Di karoon mga kakifabti, siyempre. Ara na nga ito nga mga lideres nag-inspeksyon na kag nagpakita sa tao sang simpatiya, eh. Nga kita ng mga Makolod nun daw kakasubo ang ginhimo nila ini sa public plaza. Sa kadugay nga gintabunan nila ang public plaza. Daw kita itong nga gintabunan na yung public plaza, ma. Na kay patahumon. I-rehabilitate. Panamion. Gintabunan ina siya. Kay tungod nga para amo ina ang SOP kung may mga construction mo. Pinapadiran mo lang. Kaga isa na nila para hindi madula ang mga materials. Di simpleng kakumod ang mga Makolod noon. Nga gintabunan ng public plaza man. Nga ano na dayan man. Gintabunan gani kay para patahumon. Tahombla.
1: Ilang beses.
0: Hindi kay palaw ayon. Ni tapatahumon ah. Di karon no lawig na mga kakifive. Kaga wala kita mag-expectar nga sa kalawigon kung all the while we're thinking nga amo gina ang direksyon nga gina-expectar nato nga tahom abi ang plaza. Mas nami ang iya resulta. Mausus Mariusip Corazon Loxin. Daw gina duma sangaga gaugtas kayo si K-Fam Eljen Castanyo kag si Eric Tenerife. Kaya isang una, na pa nasa una, nag-date-date si K-Fam Eric Tenerife mo. Kagda pa na siya nag-pamanicure kung sa una. Sa ni Kim Pamiljengstan niyo. Da pa na siya nag-palukit ang iya. Nga kuku. Grabe mga kakipem, no? But then, tiamoy na. Madamo sang komento kang nadismaya sang resulta sining kontraktor. Pero in fairness sa kontraktor, kinalan taga-antanin sila sang panahon nga para mag-explicar sa aton nga mga bakulod nun. Because we deserve an explanation sang kontraktor. Ara na na iyan nga nadismaya kita. Ara na na si Mayor Greg nga nag lain man sang buot abi kag plus sa Congressman Abi Benitez. Ara na sila ya. Pero tanawon tagid ha, kung ano ang rason sa kontraktor nga amuning kramutsing ila obra nga kompleto man sa budget kono kay inigali mga ka K5 no, hindi inigali ya funded sang local government ha, kundi isa ini ka national government project kag ining ahensya ginapamunuan ni mata nila ni Lito Lapid. Ginapamunuan sa mata ni Lito Lapid nga si Mark Lapid.

Okay. Ining national level gali ini nga mga project mga kakipay. Iya inisang TESA. Huh? TESA. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kun TESA. Tourism or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sila ini nag-develop kung nag-palingin abi sa mga tourism venue kung lugar nga para magtahom nga para nga maging attractive agang mga turista makakadto dira local man o international para maka-gain naman ang syudad o kung ang lugar sang additional nga attraction kag siyempre revenue abi. Ini ang ginatawag nilang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Sa pagpamuno ni Mark Lapid, ang bata ni Julio Balinti, ang bata ni Leon Guerrero, Senator Mr. Silencer, Lito Lapid. Karon ang ginabuhat ni sa kapihan mga kakaibay. Madamo sa mga turiya kang nagagata ang mga utok sa mga makulod nun. Pati sining mga isyu abi. Now, ining isa ka ahensya nga ginamensyon naton. May-ari na niya pundo. Pundo for the purpose ang ilayang mandate abi. Karon mangita na sila sa bilong ng Pilipinas sa lugar nga gusto nila i-rehabilitate kay para mapunduhan. So it's either sila ma-initiate o kon ang LGU in any particular area ang mag-communicate sa ila opisina nga para i-rehabilitate ang ilayang plaza, ang ilayang esplanade na bida o kung ano na yung lugar nga maka-attract sa turismo. Huwag takabalo kung ano nga pamaagi is either way ang makakomunikar kag makapabalo sa opisina sinihang TESA o kung ang LGU man kapabalo kung ang TESA man mismo ang nag-scout o kung nag-research sa bilong nga Pilipinas kundi ini ang mga areas na nagkakilala sa rehabilitation. Na kung ara na ang ano, ang ara na ang pundo siyempre, may budget na sila. Sila mo, may pundo na sila. Kinala nila sang project. Kaya kung mas may project mga K-5, no, ma-release na ang pundo. Mabudgetan. Karon, for example, malang niya, aton malang niya wild imagination abi kag aton mga kauturan nga natam-an maguros ang kalamay sa kapibla nagatam-is ang ila utok ang ila paminsaron kag ila nga mga haka-haka nya base ang TESA naga-approach sa mga probinsya kung mga syudad nga may mga pwede i-rehabilitate kag ma-approach sila sa LGU kag kon okay ma-propose sila para ma-release ang budget no ang opisina nila sa main office sa Manila makaangkon sang sang kay gayunan nga ma-release ang budget kitungod ni project mo mutanda bi sa ibang lugar abi nagkonformi abi somewhere in Cebu karon ang LGU somewhere in Cebu nag-okay niya pero ma-release ng budget naton niya sa project niyo da. Pero ang kinala siya na din, 20% ko din. Ang Manila. Niya di kami yung SLGO, yan ano. Niya kamuya 15% lang mo. So 20% for example plus 15% nga kickback mga kakipay. Sa ginaalukar nga budget for a project for rehabilitation. A total of 35%. P
pila bilin sang pila ka porsyentong bilin sang budget abi? Kundi pila gani, ha? 65%. Karon na ko mo short ng budget kay tungod nga ginunang mga kickbacks mga kakipad. Ang kontaktor karon niya gasala ya kay di nga. Di na no ni share na mangayo makamisang ano eh. 50%. Hindi na kamo 50%, 30% na nai. Unahon ni anay among nga project ni ha. Muyong muda kontraktor na kamo. Kami yan nagkakapot sa kwarta de. Amo na bi ang daga sa pangunahuna sa kalabanan nga nagkapangapi. Nga natamaan bala na bubo sa kalamay. Oh. Nagtamis la kalamay. Ano tamis la kalamay? Nagtamis la kape. No karon, tipila na itong daan. Ito yung ahay kaluluin mga kontraktor. Nasiray mo na libi 50%. Oh. Kay man ang ato nga project ni totally 100%. Naging kuha nyo na 30% mo. 35%. 20% sa Manila, sa main office. Sample mo lang ni Kunwa. Kagpata 15% niya sa local, abi, 35%. Ha? 65%. Di short na kung adaan, ha? Paano kung niya ibakal ang sakto yung proyekto? Paano ni atong implementar ang saktong hinambalan, abi? Kay ang ato niya kakinanglano ng mga materialis kag nga labor force, abi. Kilanda ni ipitong ko na ni kay kulang ng kwarta. Hindi na kung ikaw kaginansya karoon niya. Balak na daw magpaigo-igo, mla, daw. Tangilan daw siyang daw ano, ah. Daw, di blind mo nun. That's why mga kakifay, we're not saying amo gid ini. But then amo ini ang na istorya sa kapihan. Naglapod na sininga ininga churiya. Pero in our case, hindi man siguro amo sini kay ang ato niya nga mga opisyalis diri sa Bacolod. Mga straightforward man niya, di ba? Di kalaban-laban sina di. Ang may mistikaran ang contractor ka ang TESA. Karon, in fairness sa contractor, kinalang tagaan sa sanga kay Giyunan nga mag-explicar kung kinanglan sa ipatawag sa, hindi man sinado, busy sinado sa mo. Di lang oa, sa mga council lang natin sa Bacolod, o, ipatawag ang sinodang in-charge, sabi, sa sininga mga proyekto. Kasi no ini committee ipatawag yung ano eh, I think is sino ni committee gani ini mga mani klase ng mga projects siya mapatawag hearing ah. Ipatawag ang contractor kag TESA para makabati ang mga Bacolod noon, gusto niyo na para nga daw hindi latanan nga basol ya sa TESA kag ano ni kag sa contractor. Kag hindi lang tanan niya nga line board na nga ton niya nga mabatsagan. In fairness sa contractor kag TESA, and I believe amo ini ang paghimuon nato nga insakto, in fairness and justice para sa aton tanan nga mga Bacolod nun. Nga ginhimo nila yung kaladlawan yung plaza naton. Di karon ba si amo na balang hitabo nga nag-amo ini yung public plaza naton. Tungod nga, why na budget mo? Why na budget? Basik blao. Daw hindi manguro ah. May budget manguro. Basik ginsaypon sa Manila. At matawag ta sa hearing. Matawag ta sa pag-imbestigar. Para makabalo ng Bacolod nun. Let the people know kung ano gid ang sa likod ka ang madalom nga natabo diri sa siyudad sa Bacolod. Nga ginhimo nila kramutsing ang Bacolod Public Plaza, mga kakipay ba? At to yung mga churiya, to yung sa mga kapiha lang, to yung lang to yung sa tasa. Daw wala man na guruga exister nga mga amo sina nga mga scheme. Nga mga amo sina nga mga basta. Daw wala man na guruga katabo yung guru mga kakipay. What do you think, ha? What do you think? What do you think? What? What? What? Eh?
nga amo ina ang kalakaran, nga amo ina ang SOP, amo ina ang rason nga damo interesado nga magpungko sa gobyerno tungod sa amo sina iyang plastada. Ano panawag mo sina? Kamada ang kwarta sa bulsa. Kamada ang kwarta sa bulsa ni Blang. Do wala man diya nagkatabo niya sa bakulo, diya mo na. Guroy sa iban, guroy ang lugar, guroy yung katabo eh. Pero sa ato niya, do wala man. May nabalaan ka mo daw. Ako yaway, do way go nagmaluaw. Do wala man na, ha? Para yung maklaruhan kita, matagon ang kontraktor at paisplikaron kagay ipabati sa bakulod noon nga amunigin buhat nila. Anong rason nila? Ano ka nga, ano ka, may pundo, may kulang pundo, anong kulang sa tawo, kulang sa plano, ano man, ano kulang? Kulang sa tampa, ano? Damo ginaumul-umul ng mga bakulod noon sa ginbuhat nila sa Bacolod Public Plaza. Yang iba niya na nada kami sa una, may mga hilamon pa nada sa una. Kung magdulong sa una, nada pa kami kadumugay. E may mga tanom nada iya nga pwede ka magkapanago, iya kung dulom-dulom sa una, dabong nada sa una mo. Niya pila man kauyap ang ako na nga gindumug na sa plaza da. That's why may mga rabol kung nakatama. Kay Doda, isa ko nung naka-ligig ka nga nakatuon pangaswang. Mga kakifan, no? Sige, anda lang ta, nayasta, no? Bantayan nyo na ang mga analysis pag isang ato yung mga kakifan. Especially sa Foro de los Pueblos every morning. 6:30 in the morning till 9 a.m. With K5 Aljan Castanyo, kag K5 Eric Tenerefe. Eh, lapagin na ang mga padaluman kag tawag naton sipad si Baron nga para magklaro pagit sa aton nga mga bakulod noon kag mga ka-K5, ha? Oras naton, last 10:37 na. Hining abahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Para wala sang sulab nga sulok-sulok kag mayo ang aton nga disposal. Mayong ariya naton naming pangihita. Mauti ang mula na kadadlaw lang. Ang aton nga ginapangayo is mapagwa nato ang mga higko sa lawas nato. Ang napagwa tang ihi kagang ginabanyo ta. Mga higko na sila, hindi mula. Kumpormi ka mo. Karong kung hindi siya makagwa, ang higko, aral na sa lawas mo. Now, sa aton malay, ang mga higko, gini nato ang ginasulod gani sa basurahan. Ang higko kung hindi makagawa sa lawas naton, ang lawas naton maging basurahan, mga kakifive. Kagdira nagasugod ang sakit kagbalatian. Pasalamat kita subong mga kakifive. Kay may-ari kita nga kape, nga masaligan, naghahatag sa aton sang kampiyon nga sabor, kag nagabulig git eliminal sa mga toxins sa aton lawas everyday. Ang aton kape, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.1

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasi!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, we got 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para wala siya shipon, kaga tulo ya shipon. Wala trangkaso hilanat mga ka K5. Ilang lang siya liwat pasakaon naton ang aton niyang depensa kag resistensya. Tungod nga lain subong ang kalibutan. Nagalain ang panahon naton. Nagapabago-bagong klima naton. May ulan, may taliti, may magalom, may gulpi lang mainit. Kagodamo sa mga kagaw kag bakterya nga nagatuhaw sa aton palibot. Kinanglan tagid sang amligan, kinanglan tagid amligan ang aton ni kayong lawas nga ini kita mabiriyaya. Ha, ipadayon ang aton nga magpaninguha kag paghatag sang aton obligasyon sa aton tagsa-tagsa kapanibalay. Para likaw kita sang mga kunano nga sakit kag balatian sa subong nga tiempo. Kinanglan ta mag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagparisan na yun sang D3 bio mga K5. May mga amigo tanga mga grab na driver. Nya ti grabe ang ila kunong pulaw, ang ila pag sulay kung kaisa kung kaulan. Para makaservisyo sila sa mga rider o kung mga nagpabok sila, nagpadulong sila. Ti siyempre ang muna pangabuyan, no? Bilang grab driver, kailangan mo gid maging mapisan ka. Kag siyempre kung hindi ka kabiyahe, wala ka sang income mo. Kati siyempre nag-depende ka lang sa kung ano ang imuyang transaction for the day. Now, isa ka best mga ka-K5, nag-pungko ang ining grab driver kag nag-storya sa aton. Yalo, thank you, gidlo ha. Singko sa ano man. Tungod sang D3 Bayo kag Mighty C, wala madayon ang trangkaso ko. Kay manlo, kung madayon gimang trangkaso ko, hindi ko

0: Ko biyahisan nga ako nga grab car. Di siyempre kuni ko biyahi, wala ko income. Wala ko nung bakal bugas, wala ko nung pabalon sa mga estudyante ko. Wala ko nung bakal kamatis, bumbay, ahos, mantika, batis, langgaw. Wala ko papaylo. Thank you, Gage, sa D3 Bayo, kag Mighty Sing, gininom ko lo. Ah, doon naghahana nga doon matrangkaso ko. Inuman ko nagduwa kamilog, huntat, wala madayon. Di amo man ang panaysayon sa ato mga kaka-K5. Ang iba niyang mga upon, amo man na. Gabalong sila sa Mighty Sea, kaga D3 Bayo sila ang mga salakyan. Kaya anytime na doon nagalingin ang ilang pamatsyag, doon medyo ka-ubo-ubo sila. Kaya doon lang nga ang sila, be. Hindi mabariya ang ang ilang ilalawas. Ang mabariya ang salakyan niya, di siyempre baklan spare parts na. Kung example, ma-flat tire, abi. Ma-flat tire ang ruida, islam lang ruida, biyahe naman na. Pero kung mabariya ang lawas mo yan, parking kagid niya, wala kagid niya yung kamon kung namun ang imo nga pangabuyan. Di ka pa-thank you sila, nga sila man na nakadiskubre sa ilang patayo nga pagpamati sa K5 News FM. Gatistinga, Tanibi, ang Mighty Sea, kagiditri bayo. Dohila natin ang trangkaso ng sige ubo. Imna na, dula, wala madayon. Iningabahin man mga K5 na doon sa aton sang DTX Coffee Mix and DTX Beauty Soap. Saliwat mga K5, oh. Kinang lagi naton mag pasirbas ang aton nga kaugalingon. Aton nga physical presentation sa aton nga mga kakilala sa tion, sa pagtipon-tipon, ilami naging sining maskara. Kasi may abot pagiging nga mga pagtipon-tipon sa sunbulan, ano gani, kaya ating kalalag. Siyempre, ano daw reunion na malang naabi sa kalabanan sa ilan na pagitintanay sa mga patio. Kaga pag Disyembre, siyempre wala to ang pagtipon-tipon. May Christmas party, may reunion, may alumni, may kasal, may bunyag, may lubong, may kunano na lang. So kinanlagit physical presentation nato mga ka-K5. I-showcase nato ang ato niyang kagalingon. Hindi lang yung matin kesa mga okasyon o kung patipon-tipon para makita mo sila, kundi you have to create an impression nga maayo. Kinanglan hubing katulokon, limpyong guya mo, wala nagamantika, wala kapunggod, kag wala kabuho-buho, wala kalapag, kag wala pikas-pikas, bla? Hamot yung lawas mo, puti yung imo panit, especially guya mo, puti bla nga hipid, bla ya? Amo na yung nami, yung pagpresinta sa kaulingon mo during the time na may mga pagtipon-tipon sa palaboton, mga kakipay. Sugudan na subong ang paggamit sa DTX Beauty Soap. Kaini para sa aton kaugalingon nga maging malipay kita kag masaka man ang aton yung kumpiyansa sa kaugalingon. Kag kung kita malipay yon, siyempre nagabulig ang lawas naton nga para makarelease ang happy hormones. Ining happy hormones, mga kakipay, according sa pagtuon. Pamaagi sa lawas naton nga para madepensahan ang sistema ta nga hindi makaangkon sa sakit kag balatian kag nagapalawig sang kamuhi, confirmi kaya malipay yon. Hindi ka na yung malipay pag ginitanay nyo yung mamba sila kanami sa iyong mga guya ba? Pila ka na gani, Day? Pila ka na gani, classmate? Ati pa rin sa edad, 55. 55 man, tura mo do, 45. Ati minsarab la, 10 years difference, abi. Pulo ka tuig ang diferensya tungod nagagamit ka sa DTX Beauty Soap. Hubing at loko, hindi ka pa na malipay. Nya, imo sa unang aguya. Kagsubong do, wala lang pinaglayo, no? Do, bata kag hubing ka lang yapon, no? Anong sikreto? Ano sikreto mo? Ay, sugi ko si Moti ko lang. DTX Beauty Shop. Sikreto talaga na hindi pa sugi si Ibana. Kita-kita lang eh, kamalo ah. Parang kita-kita lang yung gwapo ka gwapa. Digid manugid ah. Nga mabakalta ni Gali sa Grace Pharmacy. Hindi manugid sa Grace Pharmacy, damo. Hindi manugid ang DTX Beauty Shop available sa ano ni sa Sincere Drug Store kag The Generic Pharmacy. Hindi kin manugid. Para kita lang yung wala bunggod kag wala gamantika ang guya, sige tayo panghabon sa DTX Beauty Shop. Kag nasa ni manugid nga online, pwede mo ma-order ha. Sa Lazada, Shopee, kag TikTok. Hindi, gin manugay nga pwede nyo na ma-order ang DTX Beauty Shop. Mga kaki-five ha, para gusto nyo gin nga barato, ha, barato ang presyo, hindi nga mong bakal. Basta ni manugay. Sa clinic ni Dr. Bill Oy. Shhh, ni manugay. Ara ng barato nga DTX Beauty Shop, kay iban pagiging mga produkto ni Dr. Bill Oy. Sa clinic niya, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong so, adlaw mo, ari hugin post ni Ma'am Gina ho, ang tag-iya sa Gina Seafood Restaurant. Daw guro daw mga ano ni, kita mo sa Julius Babaw, vlog bla or unplug. Julius Babaw, sunabla ang anchorman kag sang ABS-CBN. Nga na, ati siyempre wala na ABS-CBN. Daw mag-imo sila sa YouTube channel. Kag pila ka milyon ang iyaning followers kag subscriber. Dako niyang subscriber ni Julius Babaw. Ari di ang iyang mga advance party sa Bacolod para mag-witness ka mag-cover sa Mascara 2026. Kag, siyempre, dali sa picture ho, nang pa-picture sila ang ilagin piling nga kaunaan sa crew and advance party ni Julius Babaw, ang Gina Seafood Restaurant. Westworthy picture pa ni si Ma'am Gina ni Julius Babaw. Interview ho ni siguro ni Julius Babaw ay niya bakit masarap ang sipos dito? Bakit masarap ang diwal dito? Grabe naging yung Gina Seafood Restaurant niya. National kag international niya, popular katama niya. Sa Bacolod niya, way nalalisay mo. Basta Bacolod dya, pagkaon, seafood man o kung ano man nga gusto nyo nga pagluto, ah, rikta sa Gina Seafood Restaurant para wala na yung gamo. Mapagamo kapag hindi mo yung, ha? Ang ilang mga isda ka mga seafood siya, sa nagdalag ko, yes, sa, ano ni, sa dagat, mga kakifive. Kay man, just like sila lapu-lapu, no? Kang mga mahal nga mga isda, kag mga primera klase, no? May ara yang naga-culture sini. Naga-culture, naga-padamo, naga-padako sa aquarium. Di, siyempre, lain ang gihos ang isda ya sa wild abyss ng dagat. Tsaka hindi lapad yung dagat mo. Di, aquarium, ano mala na yan kumpara sa dagat mo. Kagtapos ang pagkaon niya sa mga lapu-lapu, abi, ngara sa dagat. Daw, kung sa aton pa, organic bla. Organic niya. Yeah. Natural ganyang pagkaon ni Labi. Whereas, ya, kunwari, ya, sa tawag natin yung ano ni, captivity o kung pagsagod, kunwari sa aquarium, simpleng na pagkaon niya mga feeds kalabanan. Gin, mga feeds bla. Nga gina-formula, ina yung artificial nga pagkaon ni Labla. Para magdako lang sila kayo para ma... Ha? Para mabaligya kang makwartahan kang maginansyahan, bla, no? Di, andi niya mo sa Gina siya. Bawal na na kay Marie Gina. ang mga supplier ya nakilala ko. Samtang harap na sa lawod ya, gatawag na na kay Ma'am Gina. Nga, gapalapit pala na sa bunit niya, Ma'am, do magtukob na gining blue marlin kag duwa ka lapo-lapo sa bunit ko mo. Hambal ni Ma'am Gina, patokba lang ah. Kung magtukob dal ade ah. Di amo ginaan tabo. Nga pagdungka sa mga ining mga supplier nga nagapangisda sa tagalagata. Pagdungka niya ya, wala na damog mo, karga na sila kyan niya rikta kay Ma'am Gina ya ha. Preska na preska ganyang mga seafood. Kay man kung danda kaganya, ma-determine mo ya ang kalidad, ang texture, kagang quality, abino, ang sabor sa karni sang isda, o kung ang unod sang isda, abi, nga nagdako sa dagat versus nadako sa aquarium. Di kay Ma'am Gina ya, sa dagat niya nadako ya. Ha? Supplier ya, kakalamanan niya, kapanagat, kinaya. Katulad sining Pasayan, pagit, bauting Pasayan, may ara puno, may ara man na, siyempre, aquarium, kag siyempre, may ara man sa dagat. Kay Ma'am Gina ya, everyday ya, ara niya ga bukid yung Pasayan. No, inatanan niya sa dagat, kaya na nilag ko for sure. Dalang sa dagat, kaya dako. Kay man wala siya kabaton kung punong. Kay, siyempre, kalidad ang ginamit tinarya. Kay ang mga gakaon sa ginas, hindi basta-basta. Kay chindibla. Kagkabalugin. Tiyan mo mo lang na ang relasyon sa isa ka rin sa restaurant. Mahatagan mo sa kalidad ng serbisyo, kalidad ng pagluto sa pagkaon, sa masarangan ng presyo, ang mga customer, amo na yung relasyon mo. Hindi mo na kilala sila yung ipag-dayaon mo sila. Hindi na balik yan. Kaya mo na kay Ma'am Gina, gino, kalidad, gina, that's why nga, hindi ka na magpalibog para wala gabo. Rikta na lang ta sa Gina, seafood restaurant na lang. Mga kasag, mauti kayo siyempre yung kasag. Oh. Kasubong nga maskaraya kung damo bisita mo mga 20 plus, abi. Subong po lang ingago kay Biba, schedule ka ba si may bakanti pa? May function room na si Ma'am Gina mo? Nga gina napiparaya nga paragin sa mga okasyon o kung sa mga dako nga pagtipon-tipon, abi, 20 persons up. May arada sa second floor kag kag first floor siyempre. Bago na nga building niya. Nami niya sang lugar. Abi, ang bitanawang ilang nga Facebook page ha. I-type lang Gina Seafood Restaurant ha. Kag itry nyo gin ang ilang nga mga bestseller. Sinigang kag tinola nga isda abi. Butter garlic shrimp. Bo grabe ni. Gusto ko gini. Kag timpre ang ining sisling manumbok o kung grilled manumbok. Abi, bo ka na returns. Plus, pag-inabi nga calamaris, nga lokos, abi kong sinugba nga lokos. Nga dumbot ko, nga lagko nga mga lokos. Bala yung hindi atika, namin siya kaunun niya. Pasayan lang nga gambas, nabi man na sa Ginas. May sarsa sa nga pula-pula. Daw sweet and sarsa nga may kick. Nga kick siya nga kahang na jutay. Buka na miton, ginaya sa nga gambas na si Ginas. Kapin pagin premiera klase ilang mga Pasayan bow na meet git sa dason blay mo una ton bla mapakilaw kita tangigi with kombinasyon sang Pasayan bla amot kong pwede na guro ikombinar no kay you know what ang Gina siya ang do hindi lang gaw ginagamit nila mag magluto sang kinila mo do I think do kalamunding siya. Daw swap lang yaw. Di pwede na guro ha. Pasayan kag ining tangigi. Namit ba? Naglaway ko. Di tilawan nyo pagit ining abalon shell bla. Ining daw bula sa nga volleyball kadako mga kakifime. Nga di siyempre daw bula kadako nga daw suso sa bla. Τι κούνα αν είναι μακά, όν μας οψοπών μου νι. Κατά κούνα ακούσαν μπαμπά σαν ξεσόμπλα. Σαν αμπαλούν σέλνια, νι κούνου μάνο καονό νι μάνκα. Συμπρή μανόλ μανόλ τα κούγισα. Συμπλή μακόν είχα χαμαλό, μα μανκότ και σαν ακαμαλό, ε. Pre-pre kon ining abalon shielding daw bulak at ako ning shielding daw soso ni. Ano sop-sopon mo? Nino ni mani pwede masop-sop, hindi mani pwede banag niya. Hindi mani soso yung sop-sopon mo, magwangunod. Kamudlay mani sop-sopon, kaya nako-nako na bulay ka balibol. Nyalo, ay na ginasop-sop, yalo ya. Nya ginalokit ng unod yan. Pero antes mo na lokito, lagaon mo na sanay nga parang maghumok siya. Kang mga kakasa sa iyang asya, lokito na sa dayon. Daw batad bla, maginalukit mo bla. Karoon paglukit mo na dayon, sa ang eksperto na sa kusina, hiwa o niya na, kay may mga porsyon na nga wala ginalakot, no? Kag ang ginalakot lang abi ka ginaluto, amo na iyang iyayang piparaan nga para lutoon, adubo nga pagluto. Mo ka namit namit, kali? Kanamit-namit gali isang abalon shell ng adobo. Katilaw na tayo sa mga ugpan, kang mga pakinhason, litog, tahong, ha? Pakinhason, katilaw na tayo sinaya. At istingan naman ni ang abalon shell, blaning daw bula, sang balibol, kadako, blak, anong sabor ni blak. Ay, suspirte gali kanamit, gali, ya. Natupagin niya sa genus na gusto mo yung mag-experimento, piligid. Nag-order ko sa ining maya-maya, bla. Ya, maya-maya. Gin paprito ko mga ka-K5. Kagin butangan sang tausyo, bla. Di siyempre, no, wala niya sa ilamin, no. Pero pwede kaya maka-request kung may ara ka sang personal yung I gusto ipaluto sila, lutoo nila seafood sa. Kaysa nagliga to na ipaluto kaya ginakardilyo bla. O mo ka namit man to kay gingaw to. Kardilyo bla nga lagko yung mga hiwa bla. Tingalang mga tao, yun lang hindi yung sabaw, yun lang hindi yung mitlog niya. Pwede lang gali. Pwede na yan, basta ginas yan, mga request ka lang yan, kaya na yan. Si kardilyo sa nagliga niya. Maya-maya nga may black beans bla na ako. May tausyo bla ako. Economic bla. Masa nagligan pag ito, duke naman to. Katilaw naman din sa mga gurayan, mga guno, gagalubo-lubo, mga salmonite, mga ining mga isda nga pinaksyo kag sinabawan, agang ining mga pinamalhan. Bangros katilaw na tayo sinaya. Hinding tawag naton yung mga asuos katilaw na sinaya sinugbano ni ng pinaksyo. Pero inang table size, no? No, nakobla yan. Table size nga gingaw. Bilog, no? Kaya ang tsuras ang gingaw, no? Dako yung lagaw, bla? No, dako siyang lagaw, abi. Tsure daw lagaw, gitsaya. Galing ka tiyan lagko niya ang gingaw. Ti guro do mga isa ka ruler, guro kag 1/4 guro ang kalabaon. Guro do mga ang lawas, guro ang sangkal, guro mga labaw-labaw nyuta, isa ka dupa, sobra na. Isa ka dangaw, ang lawas niya. Ti doon muna sa kadako ang ilang at available do. Di iba na yung ginapaks, iba na ginasugba, ginatula, no? Ako, mlaway ko, laging pa paksyo, bla bilog. Bilog yan, Kadako-dako, yung sa pinggan, kuya, may pinaksyo kuya sa kamilo, punako-dako. Tilawan tabi anong sabos ang salmonite, kagayning pinaksyo yung gingaw ng kadako, be. Ay, pagtilaw ko mga kakipa, tingala ang mga tao, ginadeliver sa winter, ginabit-bit siya muna. O, kapaneng hamot mo. Kapaneng hamot, bala ang aroma, bala sa ngayang mga panakot, blahaw. Kumplito panakot pa naman. Di siyempre kung bagong bakit mo na yung pinaksuya, gapambiling ka na yung iyang baho, ya? Katulog ang mga taong nanano na yung ginagawas ni gulang. Maroon ako na akong isda. Ngayon ko, sir, ano na, sir, ano ni gingaw nga, ano? Gingaw ni sayang tinula. Tinula. Pinaksong gingaw ni siya. Nga pwede lang mga ka-order, pinaksong gingaw. Pwede lang basta gina, sipon, restaurant, okay, gina. Mau tilangwan ko kipayb, no? Tilangwan kong gingaw nga na bilog, abe, pinaksong. Perti ka namit namit mo. Damang rungkap kung mag-amusin istorya. Tisining maskara mga K-Pep, ready na kami ah. Ready na ang Gina Seafood Restaurant ha. Kumplito rigados na ang, ang mga persaya. Ara na ang mga waiter kang mga staff sa Gina Seafood Restaurant ha. Tanan niya, piprado na ang parkingan naton. Limpyo na ang lugar. Ready na sa maskara 2026 ni Hambal ni Marigina. Ready na kami ah. Para sa dugang informasyon kang mga detalye, kanto ilang lihog ang ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood's Restaurant mga kakipay. Ining El Nino nga ginabalita sa ton. Doamunin ko no ang grabe nga El Nino. Tuman ko no ka... Delikado ini. Kag sa iban nga mga lugar kag pungsod mga kakayfay. Nagpipara na sila sa ila pagkaon kag water supply. Diri sa aton, ginaexpektar nga sini nga bulan sang Oktubre. Magasugod up to first quarter of the year 2027. The first quarter of the year, January, February, March, no? Possibly, that na yun. So good, sunusun mong gamataman ng gainit ang atong klima. Kagdirigin magasugod sa Pacific Ocean. Kag ang unang adapyas ang init in kaso mga kakifay, dirigin sa ato sa Pilipinas. Eh. Dirigin sa Pilipinas, tuman kainit ining panahon kuno mga kakifay. Puti ining atong ecosystem. Ko nagainit especially ang aton kalibutan kag ara sa kadagatan nagaevaporate ining tubig nagakadto sa mga galum o kun panganod kang tendency sini kun mabugat na ang panganod maulan siya so duwa ang effect sa El Nino tuman kainit kang makaresulta sa paglalaya sa mga pananom. Kag siyempre, no, hindi kakaon ang mga bakata, mga kanding na ito. Kag wala naman tasang kuhaan sa mga hilamon, kaya daw magwasini sa kalabanan, laya ang mga hilamon. Eh. So, mapiktuhan ang mga food supply na ito, ang inang ginawari. Ang food supply naton mapiktuhan, ang tubig naton nga supply para sa mga pananom naton mapiktuhan. Mismo ang atong nga ginainom kag ginagawi mapiktuhan man. Duam mo ina ang projection sa kalabanan niya ng posibleng epekto sa ining super El Nino mga kakifayb, no? Ti amo ina sabong ang ibang bahin kag probinsya sa Negros Occidental nagambatsyag na inis ang init abi. Kagpadayon pa ini kuno mag-init ang klima naton sa masunod nga mga binulan. Pero te, siyempre may ulan manguro nga iba nga bahin. Pero mainit man, ha? Na totaling grabe gid ang init. Kabay pa, nga amoy na ang magwainab na balad si Hon ng blan. Pero in kaso, gimanabi ang magsigisiging init, tigran ako ng halit sini. Di meron makita ng artificial nga mga pagulan. Artificial mga pagulan, yung pagi sa cloud seeding ang tawag. Nga pagi nga pag-impon sa mga chemicals sa ating mga group of clouds. nga para ma-stimulate nga mag-ulan. May mga amo na sina kita nga mga pamaagi abi, no? Kag kinanglan siguro subong pa lang ang aton yung LGU kon aton yung gobyerno mag-invest na sinisa nga ining mga chemicals para sa artificial nga pag-ulan. In kaso ginman mag-igo sa aton ang tuman kay init, no? Para hindi mabigtuhan gi masyadong mga pananom sa mga mahuhuman ato, mga kasapatan. In general kita eh, ang supply, ang food supply nato, hindi mabigtuhan. Kay man ang ibang nga nasyon katulad sa Thailand mga ka-K5, kung sa diin nagakuha kita sang dugang nga supply sang bugas, nagpahayag na sila yang hindi na sila mag-export anay. Sa kutob, gusto mag-import sang ilang humay, hindi sila na maghatag. Kay para sila mga food security. Para man sa ilang panigana, sa ilang pumuluyo kag mga katawhan. Dito sa Thailand, ginexpectan na nga muning super El Nino nga mag-igo man sila. According sa ilang report kag projection, nga sila madalahig man sining super El Nino. That's why nag-report sila kag nagpahayag sila nga hindi sila anay magbaligya sang ilang mga bugas, sang ilang mga produkto abi agrikultura, kay para sa ilang yung preparasyon nga supply sa ilang pumuluyo dito sa Thailand. The same sa mga neighboring Asian countries, doon muna ang ginahimo sa buong. Kidiri sa aton niya, ano ginahimo naton man? Ano, daw nagagasto ta 25 million sa impeachment? Kung ginagasto ta nabi nga pag, ha? Mabuligan ang mga nguma nga mag-tanom? Nga mag-produce ang food lugang nga food supply in preparation? Sa amo sinang nga pag-pabalo sa aton? Eh, isa na nag-indikasyon nga dapat mag-prepare ka. Saan ka may pipara kung may igok na? Kung ara na? Daw parehas ba itong ato nga sino na ganiin na? Ang Joseph the Dreamer ba? Ang bata ba ni Jacob ba? Ginpa-interpret sa isang paraon. Niya nagdamgo ko ang basang paraon sa Egypto. Nagdamgo ko pito kabaka ang tambo. Kag pito kabaka ang niwang. Na nagwa sa suba, abi. Digin pa interpret sa mga maalamon so sa amuto nga panahon sa palasyo. Di si Joseph ya bata ni Jacob ya nag-interpret na sa mga kaupo niya kay sa sulod prisuhan. May nakahutik sa hari, abi. Kino wala aging kapakot kag naka-interpret sa sakto. Nya may priso, tada nga si Joseph lang. Mga damgo sang priso, pakta niya to, gatuod mo. Dami patawag si Joseph, Tingin patawag si Joseph, ginapatubag siya sa paraon. Niya, may ara ko damgo, hamba sa paraon. Ano nimbot silingon man? Ba't yan kung kamulo ka mag-interpret sang damgo, eh? Niya, maanong damgo mo si Aramina? Hindi! Mga Aramina, manimo man. Sino man si Josh Minez? Kidding aside, mga kakay-five, no? Anong damgo mo, ha? Mamahal na hari, abe, no? Yung damgo ko, pito ka tambo ka baka, kag pito man ka niwang ka baka, nga nagagwa sa River Nile, abi, sa suba sang Nile. Di wala ginaka-explika sa ako sang tadlong. Na ano mo silingon, abi? Di si Joseph bata ni Jacob, explikar niya. Nga ti amo ng 7 cow, ang 7 kabaka, it represents 7 years of plenty. 7 years of plenty. Pito ka tuig nga abundansya sang aton niya nga mga pagkaon. Pag ning pito naman ka niwang nga baka, Nagapahiwatig na sang pito katuig nga tigulutom. Tungod sang tumang kinit. Wala sang mabuhi ng mga tanom kag masubang suba na ton, ha? Gamay ang tubig, hindi makasustener sang pagtubo sa mga pananom. Kay grabe nga init. Ti hambal sang hari niya, amugli na. Niya, ti... Anong mayo? Hambal ni... Paraon, abi ka Joseph. Kinisplikar niya nga kilala matanom na subong kag amo inik, tanang nga tao sa ito anon matanom subong, no? Kag may porsyento ang aton nga palasyo sa ilang nga pananom. Kag ma-reserva kita din sa aton niyang bulutanga sa reserva para sa for the next 7 years para magdamo ta supply. Kaya pag-abot sa nga na-reserva 7 years, hindi tiya magutom niya, be, kag ibang nga mga nasyon, guro kag mga neighboring nga mga syudad, makadto din sa aton para mangayo pagkaon. So sumong ang halos talaga ng mga tao magpananom kag may porsyento nga kwaon nga para ibutang sa aton yang supply i-reserva ta. Ya ti mayo nang imo yang plano niya Joseph ya. Galing sino ta na pay mo man? Galibog ang ulo sa paraon. Gatulok ka sila. Ang isa to na mahirit pa. Nyako, balok ko na. Hindi, may muyong blada. Ikaw na lang blada, Joseph. Ikaw na lang, Joseph. Okay, total, imo mani idea. Kagbalaan mo mani. Tiin niya the worst mga kakipab. Amo mani sa aton, subong, no? Ginapahayag sa aton sa mga weather update kag weather bulletin. Kag mga panilag sa mga eksperto sa aton nga lakat sang panahon nga mag-abot ang tuman ka init kag ining super El Nino nga epekto sini kung taman ka init amo ina magwatabo sa aton nga ang aton nga mga pananom food supply naton mapiktuhan ang aton nga mga kasapatan mapiktuhan man medyo malawig-lawig ni. Minsan na bala, no? May tendency pa ko nung maglabot up to June ang ining Super El Nino, mga kakipay. Di subong ang aton yung report nga nabaton nga ang pungsod na Thailand kay iban pagiging mga neighboring Asian countries. Daw wala na sila yung kapagwas ang supply nila. Tanan nga supply nila sa pagkaon nila daw ginapipara na nila kay magasugod na kuno sining bulan ang Super El Nino, mga K-5. Dirisato niya, ano ginasakuan niya? Ano yung ginasakuan sa gobyerno nato? Tanibuligan na nato ang mga farmers nato nga magpananom sila para makaangkong kita sa sufficiente nga supply. Kaya hindi na gani maghatag ang ibang nasyon. Ha? Hindi na maghatag ibang nasyon. Hindi ko mag-amusin niya, magutom kita eh. Hasta sano ang supply sa reserva sa pagkaon sa Pilipinas kabugas? Kaini October, November, December. Tapos ang first, anong kabulan sobra? Anong kabulan kapin ang projection nila? Diba si maglawig pa kuno ni? Ang epekto sa Super El Nino. Ay, nanoniman. Ang iba niya sa bungya, nagatipo niya tubig. Nagatipo niya sa bugas. Kay para sa ining hitabo, mga kakipaib. Nga posible, magadulot sa tuman ka delikado, abing kaso, kinman magdayon ining ang Super El Nino. Kagabay pa nga ining aton pangamuyoon nga ining ginahambal nila ang Super El Nino, ma-postpone bla. Kay man wala siya imposible sa aton nga mahal nga makaako mo. Kay di siya tanan ang nagahatag sa aton sa mga bagay-bagay, kakilanglan aton. Kag wala man siyang imposible siya kung iya pagbuot nga hindi pagdayon nun, niya kansilan ay kay eleksyon daan. Niya, masi mo lang mambal ang ginoon niya. Naka mga tonto naging sinyo, damo naging kawating, damo naging buhaya, arin nyo ay. ang nature na yung mabuking sinyo. Kay puro lang kamo binutig, kag balusot, abi. Karon ang nature na yung magpakita sang iya yung abilidad. Tanaw ni kung mabutigan nyo pa ni. Kay nature na yung mismo yung maghatag sang sentensya sa inyo. Na, munalan nyo. Di sige ah. Mga kakipab, liwat na ma-break tayo na kaliwat. Kadali lang ha, kadali lang. Sige, ma-break tayo na don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
17: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
18: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!

0: what is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ah, oo ah. Magkaka-K5 mayong kapigil ah. Kay Gerardo Garde, Migo, mainggapin na si Moa. Thank you. Kay Ma'am Orlin Vergara Insoli, thank you, Gitsa Papamati. No? Kay Inday Mansha Intana sang Himamailan, good evening, Day Mansha. Ini nga bahin na doon una sa aton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang aton gid nga isipon kung paminsaron gid mga kakipayim. Nga importante nga wala kita sa sablag sa lawas abi ang masakit kag balatian gid ang gina pangamuyo naton nga hindi kita makangkon sina sa mga pagsablag abi sa atong ikayong lawas. So kinahanglan naton ang suporta sa mga suplemento nga masaligan nga may aras sang mayong dulot sa aton nga ikayong lawas. Isa na dira ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule nga aprobado sa Bureau of Food and Drug Administration, BFAD. Aprobado sa BFAD, wala sang overdose, wala sang side effect. Natural nga food supplement. Himo ini sa shark liver oil, mantika sa atay sang bagis, bla? Nga ini sa malawig nga pagtuon, may aras sang vitamins and minerals and other essentials nga mga kinanglanon gid sa sistema sang tawo nga para maalibyuhan kun ano man nga ginabatyag sa inyong kalawasan katulad sang heart problems o kun heart ailments. Ang pagbara sang ugat mga kakipap delikado kabangdanan ini sang high blood pressure, ining heart attack, subog man stroke. Ang ining mga bad cholesterol nga nagabara sa aton ugat, delikado. Kinanglan kaksunan naton. Kakinanglan gid makabulig sa inyo ang ining good cholesterol paagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom naton, ginalimpyuhan niya ang ugat naton nga para makalibre ligwa aging dugo naton sa mga ugat. Subong man ginatunaw ang mga uric acid kamangdanan sa pag-penitensya naton sang masakit kag ngot-ngot nga mga gout arthritis sa ating mga joints ha. Kag may mga myoma nga mabayi, myoma ini mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang eksperto da. Ginabuligan na makuha ang sakit. Ginabuligan nga mapakupos ang nagabanog nga bahin sa aton nga kalawasan. Kagmayo gid nga supply nga para ini kita maging malipaton. Dr. Pinoy's Qualine Capsule no? Nagabato man sa ining leukemia, cancer sa dugo, delikado. Pwede ka matay sa isa ka tawo nga may leukemia. Subong man psoriasis mga kakipay. Isa ka autoimmune disease. Mismo ang imuyang nga good cells, amo ang nagahalit sa iyang mga kaugalingon. Di ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule nagabulig sa may mga psoriasis. Kaga may mga depression, permilang ba lang nga ginasubuan, permilang nga ginakubakubang dughanda, may ginakulbaan ka, na wala man abi dapat. Dr. Pinoy mapahamtang ang imuyang balatsyagon kag ginabalansi ang imo sistema. May kondisyon ka nga maging bakod ang lawas mo. Kagadasig ang epekto niya kitungod soft gel ini siya. Soft gel siya, dasig sa matuna kag makaupot sa dayon sa pag-sirkula sa aton dugo. Testing nga lang, Dr. Pinoy's Qualine Capsule available sa tanan ng mga butika kag parmasya. Sa inyong lugar na sa Binalbagan, ya Kamangkalan, Subong Man, sa May Himamaylan, Mabinay, Morsia, San Enrique, Pontevedra, diri sa May La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, Kadi City kag Escalante. Dr. Pinoy's calling capsule available man sa bilog ng panay mga kakipay. Mayong gabi na galing kay Ma'am Rose Montinola kay Sir Boy Montinola sa Victorias. Ma'am, mayong gabi. Okay, mayong gabi da. May problema ko, Jerry Lee and J. Lolo is parte ini sa akon, J. Lolo. J. Lolo, may banan ako nga... ha? May banan ka na? May banan ako nga kagkasal kami. Kasal ha? Tapos, J. Lolo, may naluyagan ako nga isa ka lalaki. Abo! May naluyagan ako nga isa ka lalaki. Ha? Diri sa... kagadiri ako nagupod J. Lolo sa ining lalaki kay nahulog na ang akon tipan nahulog na ang akon buot sa iya J. Lolo kaginbayaan ko ang akon kasado nga bana J. Lolo sa iya na ko naupon subong sa akon nga ining lalaki. J. Lolo, please give me your advice. Kung si Inday man siya ba, Bishet! Di ano abing ma-advise natin si mo man? Kay ara ka naman sa saktong pangidaron. Guru, reminder lang. Reminder lang kati, after all, ikaw magyapon, madesisyon si mo, kagalingon mo. Kati, balan mo na ang tama at mali. Ang tao, ara sa tawag naton nga age of reason. Kung nakalabot ka 12 years old lang, kalabanan, dira nagasugod ang age of reason. Means nga, matsilingon, nga balaan mo na ang gusto mo. Balaan mo na ang gusto mo kag hindi mo gusto. Balaan mo na ang tama at mali. No? At the age of reason. At the age of 12. Pasaka. Di, I believe siguro, hindi ka naman guru 10 years old. That's why nga, balaan mo na ang tama at mali. Ang ato lang niya is to remind you. Nga kung ikaw may bana na, ambo silingon, tapos na ang imo nga kringking. Tapos na ang imo yung pagbuhay dalaga. Ang imo na lang yung is mature ka na, kabalo ka na sa responsibility, no? Obligasyon kung mature ka gid, no? Di siyempre at your age, mature ka na eh. Mature ka na because balaan mo na ang imo responsibilidad. Kung ikaw isa ka asawa, anong kinanglan mo? Buligan ang bana mo nga mag

0: Ikaw in kaso nga mabalaan ni isang bana, mukhang magpinatsanay sila. Magilty ka mo. Ginabawal ina para protection ina sa kagalingon mo. Nga focus ka lang sa imo yung pamilya. Focus ka lang niya sa imo yung responsibilidad kag obligasyon bilang isa ka asawa. Di ko nagapamangkot ka sa aton sang advice, di reminder lang. Di reminder lang sa lain ng mga imong ginabuhat. Nga kalibog ang ulo mo because sa likod sang panghuna-huna mo kag paminsaron mo, ang imong konsensya nag-remind gig kag wala niya nagkabutig. Tungod galing ka ti siyempre nag-explore ka sang sala nga relasyon, do hindi mo masyado mabatian ang hutik si imo sang konsensya mo, sang imo yung inner self, nga wala gigabutig sang mga bagay-bagay, kag always ga-remind sa aton sang isakto kag kamaturan. Amo ina ng sinyalis na nga ginatagaan ka na sang kagayunan nga magbag-o. Kaya in kaso nga padayunon mo ni, no, hindi mo na mabalik ang panahon kung ini mabalahuba sang partido sang lalaki, kung may asawa ni. Sang imo nga bana kung sa imo nga mga kakilala, no, nga makalabot sa ilabi, no, dako ni nga gamo kag kahuyanan sa imo kag sa imo pamilya, kag ini posible magatuga ini sang dako nga problema kung ang imo nga bana mangakig ni magpriso abi magpapriso sa imo. Pwede ka mapriso mo makadto sa abogado mga ayos advice pampriso ka pwede. O kung ipa-riding, tandem niya lang. Duwa ka mo sang iya imukrido. O kung ano man nga mga hindi naton gusto nga pwede buhaton niyang kag-iatong pag-ahinusulan. So, hindi nga punto, it's not too late kay you know what. Pwede mo mag-iapon, makorek ang imong kapaltahan. Una git is hindi ka mangayo iya sang kapatawaran sa iya. Mangayo ka na kapatawaran sa Ginoo sang ginbuhat mo. Kung may ara ka na sang enough nga kusog kag kaalaman kag matyagan mo nagaupod na ang espiritu sang Ginoo si mo nga parang magbag-o kag mangayo pasensya sa iya. Himuon mo na. But as of now, kuha ka na anay. Puli kasi nyo malay sa imyo ang bigini kanan. Kag i-rebuild mo na ang imong relasyon sa Ginoo before mo i-rebuild ang iyong relasyon sa bana mo. Okay? So, amom lang na. Reminder lang na si mo, Inday, ha? So, good luck lang si mo. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at Jay Lolo. Kita naman kita sa Domingo sa gabi. Kay basa Friday and the next day Saturday. Day off naman na muna. Magabalik kami sa Domingo sa gabi. Ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pamahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula ni si reliever, ara gyapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kinda consider ka na obese.
4: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gid carrots.
4: Oh, carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, hiningin tayon ang ako nulos.
1: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi nga mabalaan yung mga flowers, nga naamong probiotic.
2: Basta,
0: maedukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Gibugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo permi. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500, parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
5: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa

0: ikaing lawas.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
0: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority isang lawas ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong nga epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
0: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
0: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kag igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates sang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kung ganito X500 ka. Gamay TC ka or Pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
0: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer. Kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
1: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
0: So may benepisyo gid
1: diya mga 16 hours gusto.
0: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
0: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
1: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: GTX 500.
3: Pagkatao mo na pala ang kulubot sa imong itsura,
2: mag-GTX 500 na.
3: Masamihin ni kapalatian,
2: i-GTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka,
3: mag-GTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura,
3: GTX 500.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo.
1: Para sa dugang pang mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa GTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
0: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may tisi or purusi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-pre
1: bentat,
0: no. Nakita mo wala may punggol diya kaya nagagain niya DTX 500 kag may TC, doksam.
5: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no. So JP bangod sa epekto sini sa imong tulog, no. Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no. Sa aton nga mga cells ng aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no. Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo saga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow.
6: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung mas sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
0: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kaya makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo. Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota, masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas ni DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra ba, panago-nago lang na siya.
5: Ha? Anong sekreto niya?
1: Milig siya taguay.
0: Awan siya panago siya ra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pila edad, Sir Boy?
1: DC ko no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug to mo. Oy, 19 ah.
5: Kampyon ni
0: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasads ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
0: Pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500, ang pinaka-kampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala ang nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala tayo pulaw. Ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakair na magalingin ang ulo ko mong.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
1: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Rosada Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa mga balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
1: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
7: Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh.
1: Maligo anay.
7: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
0: Kati, makapin na kita.
7: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kaya kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
0: Sige. Ano to?
7: O, tige, ang paborito yan ni...
0: Init tayo nyo ka, Jan?
7: Init na, Jan.
1: Na? Ay, doon nakapili po si Abal ni Engineer.
7: Wala niya pa pasahe.
5: Ang sikreto ni Engineer.
0: Lain niya pa init Engineer.
7: Lain niya pa init Engineer.
0: Pamasads.
7: Pamasads. Abang ka pamasads, ginawin hulat,
9: ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why nami in deliveries ang minerals and vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado.
1: Mm. Tubero pa.
9: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
0: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil? Mm.
0: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
9: Wala ma-process, correct.
0: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi. Mm.
5: So, adlaw-adlawan ng pagtumal sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Uh-huh. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Uh-huh. Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
9: Mm. Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo naga house sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
9: Monolaurin, alin na.
0: Which is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Saan o mainom?
9: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga, patyo niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
9: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
1: Wala.
0: Pero kung D3 bio,
9: may anak sila.
0: May monolaurin ka.
9: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
9: Ga-surot.
0: Ga-naog.
9: Naog lang.
0: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
9: Utan.
0: Utan. Mm-hmm. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
12: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa kasahe ng brain food. Kagat din luman sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Vitamin yan. At taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod. Gagdang kaso ako. Tapos nabrokoy ka ubor. Tilaw ko nga magigamit sa Pure C. Pagka-check-up ko. Kuha naman.
12: Pure C. Kasanthon Plus. Garantisado. Pure C. Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate na ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag glycolysis to kinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormone, sir boy, ga-regulate mm-hmm. kaga control sang ito ang imo nga gana. Kay syempre, mm-hmm. dali ka mabusog ya. Mm-hmm. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig mm-hmm. ka na ang busog ya. Mm-hmm. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes and mm-hmm. even cancer. Mm-hmm. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom, D3Bio.
5: So, D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, mm-hmm. madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. Mm-hmm. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton yung mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo gid ang sakit nga. Diabetes kung naka-D3Bio ka kadalang.
0: Correct.
1: Mm. Ang pag-skip sang meal o mm-hmm. yung tawag na mo ginanidok ng fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Mm. Meaning to say, hagan-haganon, may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung gatay ka D3Bio, along with your low-carb diet, mm-hmm. nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why, bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
0: Sir boy?
9: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, mm-hmm. a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed mm-hmm. sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas was to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga-D3Bio ka lang.
0: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: KK5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
14: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
16: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
14: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, for Biotics.
14: DTX 500.
18: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
14: Mag-DTX 500 na.
18: Masamihin na kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka?
18: Mag-DTX 500.
14: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
18: DTX 500.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: Tito Skaba.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men. TTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko. Subong napagpakulong. Ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500! Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: radio.
1: Campione radio.
2: This is your official news and music station, K5 Radio Taguara 89.7.
3: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines, 37 minutos na kaligad sa attack na nga alas 4 sang kaagahon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
7: Balitang K-5 sa umaga!
6: Balitang K-5

walang chismis, ito ay may katotohanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Ang aton sa ninyo pag-abi-abi sa aton mga pinalanggang at palamit na palamati, mga ka-K5, sa mabugnaw, maulanon nga kagabihon, mga ka-K5. Grabing ulan. Walang humpay na ulan, mga ka-K5, dari sa Pilar. Alin alas 11 sang gabi hasta magkagahon. Naya. Kaya mo na permi nga nagaulan lang nga nagaulan. Ilang tama ka init blakon gabi. Pag adlaw init, pag gabi ulan na. Ayos na na. Di ba? Good morning mga ka-K5. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, nagapalayag ang palatuntunan balit ng K5 sa umaga. Pinaagi sa aton sa niinga waragwagan ang 89.7 FM K5 Radio Tagbu Anay. Nagawaragwag kita mga K5 sa Annex Building sa K5 Radio Tagbu Anay Studio diri sa local government sa Banwa sang Pidar, mga ka-K5. Makita nyo kami sa amon sa ninyo Facebook page, pinagi sa K5 News FM Radio Tagbu Anay, kay K5 News FM Radio Tagbu Anay Digital, mga ka-K5. Aton sa ninyo pag-abi-abi sa aton mga kauturan Luzon, Visayas, Mindanao. Mga suki naton nga mga OFW. Sa inyo da, mga ka-K5, may nagabakas, nagahimakas. Para sa aton sanitag sa tag sa ka mga familia, kaari diri sa pungsod Pilipinas, maayad-ayad nga kaagahon. Sa aton sanin nga mga suki nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Ang aton sanin nga mga kauturan nga aga pa, nagahiwod-hiwod na, mga ka-K5. Ang iban, nagapangayo pa aman. Uy, tama na nahusluana ang mga nakasaksak sa mga saksakan sa panimalay niyo. No, mga extension wires, ang inyong mga charger, ang mga pailaw sa guwasang balay ninyo, gabutan na, mga ka-K5. Ang ano pang ang galabuton na basta gabutan na, kiadlaw na ho. O, masanaaw ng kaagahon, mga ka-K5. Apisar nga nag-ulan-ulan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Opin nyo kami, mga ka-K5, tubtubala sa is, kita subunga aga sa sininga palatunan-tunan, adlaw-adlaw nga tanan. Lunes, tubtub, Biyernes, mga ka-K5. And today is Friday. Thanks God, it's Friday. Ikaduhang adlaw sa bulan sang October 2026, mga ka-K5. Kapon lang nag-pizza uno. Pizza dos na naman. Sige lang ah. Amugin ng life na ton, mga ka-K5. Sa mga suki na ton, mga kasimanwa, magluwas diri sa K5 News FM Radio Tagbu Anay, sa 89.7 FM sa inyong mga liliswan, sa inyong mga radio. Mabatian man kita, mga K5, sa aton sining sister station ng 100.9 K5 News FM sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Kalakip man sa primi o kung sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz. Oh, makitaan nyo kami, mabatian nyo kami. Lapad-lapad ang aton sininga scoop subong adlaw. Kada program naton basta dika sa K5. Malapad ang imo scoop sa amon sininga pagwaragwag. Bangod sa aton sininga mga sister station, mga ka-K5. Wala na sa iban. Sa K5 News FM nyo lang makitaan, mga ka-K5. Spearhead Kalinong Radio sa Camp Makaru Paral, Tahamindan, Capiz. Good morning! Oh, mga shearer naton, i-share nyong live. Makita ko na mga shearer, mga anniversary followers, mga ka-K5. Nan, mga top fans. Kamu ng amon puwersa, kamu ng amon sining ginatawag namon
sandigan sang amon sini nga kakapoy nga magbugtaw sa tiun sang kaagahon para sa inyo mga K5 sa pagdulong sa mga balita kang impormasyon. Pukawon kamo sa inyo katulugon para nga kami mga K5, kami ang inyo orasan nga kung nagapalayag ng balitang K5 sa umaga, meaning to say amat-amat na digamo, amat-amat na mag-init sa ininit, kag mag-inom, magtimpla sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Simple as that, mga kauturan. Inananban wa technical partner ko sa mga ka-K5, Moon Moon Villa. Sa sudan sa Rojas, Sip Nilsson, Puntillas, mga ka-K5. Uy, dali na gid lang, mga ka-K5. It's already 84 days before Christmas. Kadasig sang aton sa ninga panahon, mga ka-K5. Merry Christmas aton, mga kauturan, mga pinalangga.

0: Merry Christmas mga pinalangga ko nga mga suki nga mga tagpalamati mga gagay five. Kami sa pamatsagan mo ko nakamati kasang kuano sang mga kapariho sini nga mga ambahanon mga gagay five. Ang imo sini nga pamatsagan daw ka mag-an lang san way ka kwarta daw may kwarta ka lang kag dibla. Merry Christmas mga ka-K5, it's 24 days before Christmas. Ang ining Christmas countdown naton, boy, lo ginadulong sinusang DTX Beauty Soap mga ka-K5. Mahumot-humot ka na, guwapa-guwapa ka pa mga ka-K5. Oras na ito, 46 minutos sa kaligad sa tak ng alas 4 sa kagahon. Good morning, Marian Balio sa ato sa ding DFFA, Diagon, Fisher Folks, Association, no? Congrats sa mga Fisher Folks Subong, Ngadlaw, Makabaton sang Gugma. Ba, mayara naman release sa, kuano, sa Gracia naman sa may Balugo, mga ka-K5, may releasing naman sang Gugma. Ni Castro. Gugma sang ni Castro, kwarta sang tabo. Good morning, Lilet Bacanto, nagapamati man subong aga. John Fern Gonzalez, good morning. Agiri, sa family Agiri, good morning. Likewise, sa mga suki nato ng mga tag, palamati nagaupo, diri sa atong saning pagpangalagad. Aga pa, nakabugtaw na kita ko nagasulusid ing si Ati Mimi Bilinda, dinisano sa la, Barangay Lanos. Aga pa nakabango na. Good morning. Sir Jubert, ama ni Lindon. Ano? Toto Lindon, good morning. Likewise, sa kay Mam Rosario Lucas. Good morning, K5 Jubert. Nagapamati kami kag nagapangapi. Samtang nagalantaw sa imo. Diya sa may Bituon, Ilaya, Cuartero, Capiz, mga K5. Zinilia, good morning. Watching from Barangay Pinamalatikan, Sigma. Good morning, man sa kainday ni Matiliano sa Banuasang Panay. Nunong Milan. Good morning, Sir Jubert and Chip Nilsson Puntillas. Happy First Friday. Ay, oo, First Friday sumong. Mga kakaifay, dito sa kahapon yung misa dali sa Bainsang, Munisipyo sa Pilar. Good morning, Robert Agassi. Salamat, Gid. Boss Moises Mayo Baliguba Jr. Maulanon nga aga sa aton. Uy, nagaulan man directly sa kwartero. Med man kay Kwan ng talaptap ang ulan, mga K5. Pari Richie Pinalba, good morning. Salamat sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw upod sa kainanay Mina ni Pinalba, dira sa Banwasang sa Piana. Madam Elsie Aconia, good morning. I-share sa aton sa ninyo live, mga ka-K5. Kasi nga matiyon, mga kauturan, mga pinalangga kong atag, palamantiyari ng mga headlines, subong adlaw sa aton sa ninyo pagpangalagad, October 2, 2020. Headlines. Lalaki arestado sa search warrant o operation sa Pontevedra, kalibre 45 armas, nakonpiskar. Headlines. Harboring of criminal, kag iban pa, ipasaka nga kaso, bato kay Bagares. Headlines. Gatis PPO, nagkighinala sa mga benepisyaryo sang reforma sa duta sa banwa sang President Rojas. Headlines. Libre nga abuno, ginhatag sa mga manguma sa syudad sang Rojas. Headlines. Third quarter joint CPOC kadak meeting ginpatigayon. Headlines. Construction sang multi-purpose cover gym sa may Aguho Panay natapos na. Headlines. Lalaki arestado matapos nga nabaklan sang armas lutang nakuan pa sang droga. Headlines. Third Infantry Commander naghatag na sang bulig sa pamilya sa napatay nga Kafgo. Headlines. Samtang dugang pa nga mga headlines mga K5 sa Balita Regional, pinakabasko nga epekto sang Super El Nino lauman sini sa Oktubre tub-tub di Siyembre. Samtang sa mga balita nasyonal, mga K53 Janis ininama pag mag-presentar sa aton sining House Prosecutors bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang Supreme Court ginbasura ang petisyon batok sa sesyon sa Senado sa tung Hunyo 3. Isa kalibo ka ayuda sa solo parents zero budget sa 2027. Propose nga duwa ka propiedad ni Mans Carpio wala sa sell-in ni BP Sara suno sa testigo. Mga sa K5 mo nga pangunang mga headlines sa itong sininga pagpalayag sa sininga mga tinion sa balitang K5 sa umaga. Oras naton 51 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 sa aton sa nga pagpangalagad mga K5. Mayo lang ang pagpamati sa kay Jusmi Suelo Villa. Mayong aga sa kay Jose Villa nga nagapamati subong aga mga K5. Ag upod man si Madam Lilet Villa mga K5. Good morning, Sir Bert. Oy, regards kay Dudoy Joseph Dinisado dati, Mimi, ha? Good morning. Mayo lang ang pagdigamo, subong kagahon kag pagkapi-kapi sa sining mga tinak na mga ka-K5. Yari na ang lakat sa panahon, mga ka-K5, sa atong sining pag pangalagad.
1: K5 Bantay Panahon! K5 Bantay Panahon!
0: Mga pinalangga kong atag palamati, 24 oras nga public weather forecast sa ang aton saning DOST pag-asa nga ginisyo subong nga kagahon alas 4 mga K5 October 2, 2026. Ang sinopsis ng panahon, may through of severe tropical storm nga Choywan nga nagapikto karon sa Visayas kag Mindanao. May araman nga tropical cyclone outside sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock in the morning, ang severe tropical storm Choywan na pahamtang mga K5 sa lokasyon ng 2,495 kilometers east of northern Luzon. May kabaskugong hangin mga K5 ng 95 kilometers per hour malapit sa sentro nga may pagbaskog tugtob sa 115 kilometers per hour kag nagahulag padulong sa west-northwestward sa aton sining pungsod, pinaagi sa kada segundo nga 10 kilometros kada oras. Ang aton sining forecast sa weather conditions sa sining matinion, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, kag Central Visayas, naga-experience kita subong adlaw mga K5 sang mag-uumguom nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanago. Ini ang resulta dala sang through of tropical cyclone Choywan mga K5. Amo ning inexperience karon sang aton sining mga pumuno kun nga kagabi nagpanagoob nagulan sa mga lugar diri sa probinsya sang Capiz mga K5. Posible ini nga makadulot sang flash floods kun landslides sa mga lugar nga lapiktuhan sa nasambit nga pagulan-ulan mga K5. Samtang ang area sang pinakabahin sang Visayas area mga K5 mag-uumo ng panahon tubtob may pagtupa sang isolated nga ulan o kun lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kalakip man ang pagpanaguob. Ini naman ang dalas sa gihapon sang tropical cyclone Choywan mga K5. Posible ning flash floods may landslides man sa mga manubo nga lugar kag sa nabukid nga porsyon sa mga kaprobinsyahanan sa Visayas area mga K5. Sa Metro Manila, pinakabahin sang Luzon, may lugar nga mag-uumgum ang panahon, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob dala naman ini sang localized thunderstorm ukon pagpangilat kag pagpanaguob mga kakaiba. Posible man makadulot ini sang flash floods kag landslides sa mga nasambit nga mga kaprobinsyahanan. Ang Luzon kag ang Visayas light to moderate ang huyop sang hangin sa direksyon nga northeast to northwestward mga K5. Slight to moderate man makanay kanay ang aton sining kalalawran sumong adlaw ara na kita sa 0.6 to 1.2 meters ang kataason sang balod sa aton sining baybayon mga K5. Ang temperatura subong alas 8 sang aga ara kita sa 25.7 degrees Celsius. Samtang karon alas 12 sang unto magasaka kita sa 32.6 degrees Celsius mga ka-cave. Ang adlaw magabutlak subong kagahon alas 5:46 mga ka-cave kay magatunod naman karon alas 5:45 sang kasisidmon. Ang aton sining lakad sang panahon mga K5 update sa aton sining sitwasyon sa aton sining palibot yandang adlaw sang Biyernes mga K5. Kadasig sang adlaw madasig ang panahon mga K5 Biyernes. So Biyernes tapos man aton programa nang di off kita no kagmat and man subong adlaw ang mga seminars mo maluoy kang seminar sa Rojas nagabagra lang isa kasi man nga seminar mga ka K5 kag training may capability building pa mga ka K5 sunod-sunod na basta last quarter of the year mga ka K5 sige hay na yung mga tao sa gobyerno lumba anay mga ka K5 55 minutos na nakaligid sa tak ng alas 4 sang kagahon mga ka K5 mga produkto sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Dr. Ramil Oy, mga ka-K5, kapareho sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, mga ka-K5, DTX Beauty Soap, kag Extend Food Supplement, mga kauturan, sa rangyong bakal sa mga presidente sa persons with disabilities sa mga kabarangayan sa 24 kabarangay diri sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Kung kinakulang pagin sa barangay dari sa K5 Radio Tagbo aray may ari man kita dari kung anong presyo sa butika amo man ang presyo naton mga K5 at may ara man sa mga butika kung kulang pagid mga pinalangga naton nga mga kauturan kag mga kasiman ang klinika DTX sa Coffee Mix mga K5 nga may ara ang palaya siya seeds and desiccated sugar cane extract mga K5 nakakapi ka na nakadetox ka pa. Hanglan naton nga ma-detoxify ang aton sining lawas bangod sang kanadmuon na nari-saring

0: ning kabuhi mga gaka-K5 kay nabuon sa nagakahinabo sa aton sini nga palibot mga pinalangga naton nga mga kasimanwa kapi gaduhon na pero may mga bisyo gihapon ang aton sini nga mga pumuluyo kun wala kwarta nga ginahatag ang gobyerno na gani reklamo kita mga kaka-K5 kung tagaan kita sang kwarta sang gobyerno pinaagi sa ayuda para magdako ang aton utang sa pungsod Pilipinas oy way man nagakadto sa dapat kadtuan ang mga benepisyo nga ginahatag sang gobyerno. Ah, kapareho lang sining mga ginahatag sang aton sining national government sa mga napiktuhan sang RSSI, no? Damo sa mga nagaguluwa ng mga impormasyon. Ang nagaobra wala na lista. Ang wala gaobra na lista. Ang masubo lang wala nagobra, nagpangus lang sang tubo, may ayuda pa mga kakifan. Nagpangus ka lang ya tubo. Nakayuda ka, ang nagapainit kag nagaobra, wala ayuda. Purnada, mga ka-K5, mga kautura. No? Sadya lang. Masadya, mga ka-K5, no? Sa mga tagpalamati na ton, amuning advantage sa social media, mga ka-K5. Like, kung makakuha kami mga pictures, kag ma-post mga ka-K5, nagapila-pila ka to sa ayuda, nga hindi ka-qualified, makahuluya, mga kauturan. Mas patan ka sang camera, oh, pati po ay manya ka-incending, nagkakuha picture mo. Galing pag-post, damo na yung nagabasa, damo na yung nagatanaw. Ay, kita siyang hingog-hingod mo. Sige nga, uy, di wala man yung nagtanom. Why man ganit ni Bisan Espading to sa Ila Balay? Di wala man ganit ni dito Bisan kuan lang ng pisaw sa Ila Panimalay? Nag-aubra galit ni siya sa kampo. No, nagpang-us mo lang ni sa kampo sang tubo. Good morning, Raquel Palmes. Good morning, mayong pagpamati business store. Kalasado, Kasugbo, good morning. Good morning man sa kay Madam Elma Dordas Manalansan, dara sa may Mandaluyong City, mga kakay. Oras naton alas 5 impunto mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Iman nga mga balita kag impormasyon aston istoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pagkatapos gitabang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo, palayog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio!
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga
3: makabuti ka. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, pasok nag-a-star sa Kulab City. Termin lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kablayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick.

0: Lista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman. Kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gaan. Gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca,
7: kag-flavawaska,
6: mga natural herbs
7: nga nagahatag sang gana.
6: Extend
7: Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: TTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Kaya ko na siya nabatsyagan.
10: TTX 500.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold Eye Care Drops. Epektibo.
6: Para sa tibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
15: Pilar Capiz.
16: Balitang Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
17: Balik ba naman din sa atong suning ang pagpalayag mga ka-K5 oras sa atong 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5. Nagkatutok ka mo mga K5 sa balitang K5 sa umaga. Ako nag-react basta kuhan ayudang istoryahan na ito. Damo na ka-relate mga ka-K5. Amo na yung paswerte-swerte na ang panahon do karon. Depende sa pagtiog sang rulita mga ka-K5. Kung madala ka o kung hindi sa ayuda mga kasimanwa. Di ba totoo dyan? Turn kaginday, join me. O, muna yung sinasaryo. Depende sa pagtiog sang suwerte mga kakayfan. Hey, good morning, Doy Arthur. Watching live sa Wasvilla Flores. Maayon kapis mga kakayfan. Ino nga, DTX Coffee Mix, mga K5. Pagtapos nyo pamahaw karon mga kauturan, inom sang Mighty C with Alkaline Vitamin C. Pasagun suni sang D3 Bio kag DTX 500, mga kakayo. Para sa mabaskog nga immune system, kag maayo nga paningkay-singkay sang aton sini, madlaw-adlaw nga pangimakan. Ha? May ara kita sa food supplement para sa aton sini nga lawas, mga kakayo. Kasi nga matinak na mga kauturan ni check naton kamusta hon tabing palibot. Nanong sitwasyon sang aton sini nga palibot sa karon, ang peace and order, ang cleanliness, ang trapiko, ang basura sa palibot mga K5, kag ang mga balaklon sa merkado, i-check naton with ka K5 Rodney Daban Dalano.
18: K5 Balantay Merkado.
17: K5 Rodney, good morning.
19: Good morning, Kakitab Jubert. Good morning sa ating mga tagpalamatik. Ang tumalanaw, kamusta akong sulod, Kakitab Jubert?
17: And kamakanay-kanay, malamig pa sa kaagahon. Proceed, please.
19: Yes, no, mabugnaw nga kaagahon, Kakitab Jubert. Sa na-mentionan mo kaina, nag-ulan-ulan ka mo dira. Kami dira, although nga wala kami dira nag-ulan, kasi from Jubert, no, mabugnaw ang amon din nga temperatura sa mga mga tinakna, no, sa syudad sa nga rohat. Kaya mo na, kasi from Jubert, manami din amon nga panyempo, galing lang, kaya kung lang daw mong kalangitan din sa Subonga, maitom, no, feeling ko maulan siya karon sa K5 Jubert, no.
17: Tama na din ang... Kakabay pa mag-ulan, para nga mabugnaw.
19: Yes, correct. Kaki 5 Jubert. Kaya mo na, no, dugang pa, kadungan sa sining nga panahon, Kaki 5 Jubert, ang palibot dali sa syudad, sa Rohat, very lively, Kaki 5 Jubert. Kaya may nagkwanto rin, may nagpatigayon sa fun run, na siguro mga kwan ini mga loons na din empleyado sa MRWD o kwan ining water district, Kaki 5 Jubert, no, nag-fun run sila dali subong.
17: At pero nagalakat mo na?
19: Ang iba nagalakat, pero ang iba nag-jogging, okay, Kaki 5 Jubert. So, kumbaga diri ang
17: uyan sila sa imo nagaduko sa imo kamera.
19: And man ko kasi kang Jobert ano so gando ko doko gid gyud ra. Ay man gyud rek ek diyan ni isang amon nga nalabayan kasi kang Jobert. So kadamo sa ila siguro ang ila sa nga assemble naman ila bala nga ano ni ang end point no daw sa Kwanza Plaza kay do may nag set up dito kaina. Alin siguro ni sila sa ila gid nga office sa may MRWD makato diri sa plaza kasi sa Jubert na sa pating nagkalabayan naman diri nga mga kwan na nag-jogging niya no, sa palibot. Kaya mo na, kasi sa Jubert
17: na nag-balas-balas sila, nag-painit-init.
19: Correct, kasi sa Jubert. Kaya mo na, no, very lively gina. Kaya kadamo mo sa mga salak niya diri na nga nag-adalagan kasi sa Jubert sa mga mayor na kasadahon na diri sa Rojas. Kaya kasi sa Jubert na nakadungan siya na ang mga managtimlo padayon man nga nagalimbyo mga street sweepers, mga garbage collector, no? At padayon nga nagpangkolekta sa mga basura dali sa palibot na kakikag Jubert. No? So sa ibang nga bahin, natinlo na niya ang lugar, no? Pero dali sa TATC kakikag Jubert, may mga basura pa dali nga nagatumpok ko sa igad wala pa makolekta sa mga garbage collectors. No? Sa basangan nga pa rin makolekta sa mga garbage collectors kaya ara pa man na nagkapadayon pa nila sa nga pagkakorekta ka kay Five Radio Bert. Kaga, amo ni, adari sa TATC na, ka kay Five Radio Bert, na ang sitwasyon dari as usual, gutok gid ang magpinbang dari nga bahin sa kalsada sa may TATC. Sabi na kung dari ka mismo, dana, umpisa gid adari sa may bago nga building na sa may bagsakan na pet.
17: Kilitsuba?
19: Yes, yes, as tagin na dito pa kanto na sa may kwan, sa may kalsada na gid nga mayor no amo na diri ang nagabalang debang day nga masalak yan tapos pag abot naman dito sa pihak hali naman dito abi sa may kwan sa may Watsons pakadto naman diri sa may kwan ta gid no sa may eskwelahan at ubang at gutok man diri ang bahin ang portion sa nga ang mga kalsada kay Sir Jobert kay kadamo sa mga nagapark na amo na diri ang sitwasyon sa guwa sa TATC pag abot mo naman sa sulod kay Sir Jobert kadamo diri sa mga tawo na no ilabi na diri sa may utanan no nami ni sa may utanan yan dali na gapiesta kay kadamo sang tawo kay Five Jubert no, pero kaga ina sang nalabayan ko to ang sa may kuan sa may isdaan kag tubongon sa food section daw kag gamay man Japan sang tawo pero diri sa utanan kadamo diri sang tawo kay Five Jubert no mga managbakal kag mga managbaligya kag kadamo diri sa mahimo nga mabakal aton sa mga kauturan no sa nagmo sa mga utan yan dak display diri ka kay Five Jubert kay guaranteed da fresh siya kay Five Jubert no panami sa mga utan guapa guapa kag preska guapa pa sa guapa pa kag preska sa mga naga balugya naton diri
17: amo lang manami kay manami kay guapa.
19: Yes, manami gid man kong guapa kasi kay Five Jubert.
17: Kapati kag imanggaling nga guapa, mas manami gid man.
19: Oh,
17: hey,
19: mandayan na.
17: Ay, kung guwapa, kung nung kag-extricta daw, hindi ka mananamian?
19: Depende sa sitwasyon ka kay Five Jubert. No, so,
17: hindi ka manggali sa guwapa, no? Tingala ko, man nga nag-adulot ang mata mo kung maglakat kita kay...
19: Ay, ay, ay. No, uy, manami, wala na, tulok-tulokon ang guwapa ka kay Five Jubert.
17: Eh, ang basang akon, katigulangan, so nanon mong guwapa, kunin mo matigang, di ba?
19: Yeah, yeah. May punto. Pero kasi...
17: Wala na naman mga pa mabulubit-bit mo ya. Mapa ngarsada mo, di ba?
19: Yan. Ay, pero daw ay malaway kasi sa Jubert pa. No?
17: Why ka malaway? Tanan-tanan may kuan, may beauty, ambal sa palariho mo lang kita ginginto ga, di ba?
19: Correct, kasi sa Jubert. Ay, ano kita, may unique features kita kada isa. Mm.
10: O galing sa hormahan lang, guro, nagkulang, di ba? Sa hormahan lang.
19: Amol lang. No, oh, sabi na, direct na kita, Juberta. Nagkatagmi na rin sa mga utan. Damo sa isang utan nga maba, himo nga mabakalang atin sa limana ng mga kotoran. Amo na, dali ang igat-check natin ang presyo. Na isin ni, kay mixed movement man ni ang presyo sa mga utan niya. Baka kay Fab Juberta, may mga utan nga nagtaas ang presyo, may mga utan man nga nagnubo ang presyo. Nasa isa-isa honta. Hari na ang presyo yan da, kay Fab Juberta, ang talong nagtaas, amo man ang marguso. Sa subong, ang talong, 85 pesos to 90 pesos kada kilo. Ang marguso, 80 to 85 pesos per kilo. Kung ipaanggidan niya sa tinalikdan niya si Mana, ang talong niya, yara lang sa 70 to 75 pesos. Kaya ang marguso, amo man, 70 to 75 pesos ang kada kilo kaki 5 jubert. Pero yan da, nagsaka, pulo kapiso gid kaki 5 jubert ang pinagsaka sa digtatan si Mana na price monitoring. Kaya ang kalabasa, kaki 5 jubert, ang kalabasa ha, good news, nagbarato. Pagligad kaki 5 jubert ang kalabasa, yara sa 30 to 35 pesos kada kilo, yan da, 20 pesos kada kilo na lang ang kalabasa. No? So, barato siya. Ang kalubay o kung anong upo, nagmahal. Nagligad, 25 to 30 pesos per kilo. Inisya, yan da, 40 pesos per kilo, kaki 5 jubert. Ang pakbit naman, wala siyang paghulag yung presyo sini. Ang mamanggapon, 60 pesos per kilo, kaki 5 jubert. Ang latoy, wala man paghulag, 50 pesos per kilo. Ang puto sang saging, wala pa sang paghulag, 30 pesos per kilo. Ang sili, kaki 5 jubert, ang iban din rin siguro mas lapaw pag inis na sa 160 pero may ari din rin nga daw ang majority 150 to 160 pesos per kilo kaki 5 jubert. Kaya nagkalain-lain man nga daan variant ang sili pero ang ini nga sili nga na kuha ang tapresyo hindi man siya sang masyado kadako hindi man siya sang masyado kagamay daw medium size lang ini kaki 5 jubert. No? So amin yung iyang presyo 150 to 160 pesos per kilo. Pag-abot naman sa sa okra, ang okra yanda, kaki 5 jubert, doon na ladan gid. Ladan gid sa mahal ang okra yanda. Kaya ang gatos ng okra yanda, 120, no? Amo na ang presyo niya. Nagligad to, naka-quantita yun, nakatuwa pa kita sa presyo sa okra, nagligad. Nagligad pag itong ilan na kasimata ang nagligad, 50 lang ang gatos yanda, 120 na. Ang imo nga pulo kapito nga okra, ara na lang sa 8 kabilog, kaki 5 jubert.
10: Mm-hmm. Mahal na.
19: Man, sa kamansi, gabi ka rin kamansi, kasi ka Jubert, no? Kamahal, mahal ang presyo sa kamansi. Kaya kung may panit pa, 50 pesos kada kilo, kasi ka Jubert. Hindi mo lang kamansi, kung ining daw lang ka, anong itsura.
10: Oo, no? Butuhan mo baboy?
19: Yes, yes, kasi ka Jubert. Ang may panit pa, 50 pesos kada kilo. Pero yung wala na panit, yung nakahimay na wala, kasi ka Jubert, 100 pesos ang kilo. Mahal. No? Sabi niya nga presyo. Pag-abot naman sa rabano, wala sa paghulag, 50 pesos kada kilo. Ang munggo, may ari na rin munggo, 110 pesos kada kilo. Tapos kung magpinutos ka man, may tig 20 na rin kakita, Jubert. Yung sa kalutuan, ang 20 pesos din mo. Tapos ang sa kapayat, depende na sa kadagkoon man, hilaw ining ulotanon ining kapayas kasi kag Jubert 25 to 40 pesos per kilo. Ang pipino 50 to 60 pesos per kilo. Ang dahon tang sili kag kita Jubert wala gid sa tinaglain ang yang presyo sa wala sa bagulag amo man gapon 20 pesos kada bugkos. Kag pagabot naman sa talbot kamuti, tangkong, alugbati, tagabang, pareho lang kag kita Jubert makahimo kang makabakal diri sang tigpulo ka piso. May tig 25 pesos man kada bugkos ina ka 5 jubert. Kag ang tanglad, 5 ka piso kada bugkos ay iya sini nga presyo. So amo na ka 5 jubert ang presyo ana sa mga utanon diri ko nakapang display sa may vegetable section diri sa Tudoral Sinas Trade Center, no? So kung balant kung sa aton sing nagserberan ang 5 jubert no mix movement, may pila ka mga utan nagtaas ang presyo, may pila man ka mga utan nga nagnubo ang iyas nga presyo subong nga nga si Mana kaki 5 jubert, no? Amo na ang update para sa atong sinimahan nga banda presyo sa merkado. Samtang nga, sa pila kita nga bahin kaki 5 jubert, diri kita pag-abot sa pitch and the order, no? So sa pila diri ka mga presentations nga atong napakigangutan, So na sa ila sinigatag sa mga Descopers officers nagapabilin nga malinong kagbatawahay ang ilas ng tag sa mga area of responsibilities. Pero kay Kifab Jobert, dire kita sa may tapas na. No, ini sa tapas ka Kifab Jobert ng September 30 pa ini natabo. Pero may update ka gabi, no, nag-release sila sang update may kaangtanan ini sa stabbing incident o kung pagpangbuno ka Kifab Jobert. Nga kung sa diin, ang pinaka-latest update diri nadulaan na sang kabuhi ining binbuno ka Kifab Jobert, no? So,
10: may kwang gali, may natabo gali sa highlights ng kapiestahan sa tapas ng Pizza 30 ka Kifab Rodney.
19: Ah, fiesta sa ila ka Kifab Jobert. No, sa amin eh, ang napatay diri ka Kifab Jobert, 19 anos ini siya nga lalaki. Matapos ini gani nga ginbuno, particularly sa may barangay poblasyon ini sa nga banyo sang tapas sa ka Kifab Jobert, no? So, mga last 11 ini sang gabi natabo ang September 30. Ang biktima ka Kifab Jobert, sa atin sa inyong pagpangusti sa aging kilala, diri kay Jam, isa ini ka soltero, kag-residente naman sa barangay Tabon, babuti sa Mumang nga Banwa. Samtang isa pagin ka minor de edad ka Kifab Jobert, minor de edad ni ang nag-angkon man sang pilas sa iya sininggalawas ka Kifab Jobert. Sa investigation diri nga gin-conduct man sang tapos municipal police station, na ibaluan nga naghalin ini sa isa ka disco party gid man, no? Binailihan ka Kifab Jobert ang biktima sang nagluntad ining pag-inaway sa tunga sang iyang mga kopdanan kag grupo man sang suspects sa guwa mismo sang gym kag sa tunga ganit sang kinagamo ka Kifab Jobert ginbuno sang kutsilyo sang suspect nga si Alias Rex 20 anyos ini siya kag aktibo man nga miyembro sang CAFGO sa K5 Jobert na residente naman sang barangay Sanan San Francisco. So ka Kifab Jobert ang biktima ginbuno sang kutsilyo sa may tuo nga bahin sa iyang atyan. No? Kag ang isa pa gid ka minor de edad napilasan man sa wala nga bahin sa iyang atyan nga yara bala sa lugar matapos nga nabun-an sang kangay man minor de edad ka Kifab Jobert.
10: No? Isa lang ni ka, no? Isa lang ni ka nahinabo, isa lang ni ka isa lang ni kasin sa
19: yes,
10: Rumble.
19: Rumble ni. Yes, Rumble. No, so bali ang nagbuno sa minor de edad, man.
10: Bukid no, versus Kwan ba? Bukid versus Luland ba? Ayang suspect na dakpan?
19: Iyata kong update na Kifab Jobert. Okay. Sa ari din, after sa talk na Kifab Jobert, sang nagbuno, no? Nag-responde din ang MDRRMO tapas, kagindala pa ini ang duha ka mga biktima man sa Tapas District Hospital para sa pagbulong. Samtang ka Kifab Jobert na aresto sang nagresponding ng mga pulis ining suspect matapos nga nagpositibo nga gin-identify sang isa man ka testigo ka Kifab Jobert, no? Tama na, nadakpan ang suspect nga nagbuno sa 19 anyos. Sa masubo lang abahin, ini ang 19 anyos, gin-transfer pa ini siya sa Western Visayas Medical Center dito sa may Mandurriao, Iloilo City, ka Kifab Jobert. Apang, no? Mga takna, la 7 sang aga, kahapon ni adlaw October 1, gin-deklara na ini ka Kifab Jobert nga ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa amuman nga ospital. Kag ang suspect ka Kifab Jobert sa gihapon nagapabilin sa kustodiya sang Tapat Municipal Police Station na kaginahanda na diri ang mga dokumento para sa pagtataka man sa nga kaso. Samtang ang isa ka minor de edad ang i-refer naman sa MSWDO para sa case study kag counseling ka Kifab Jobert. Okay. Nasama na ang latest update, may kaangtanan sa stabbing incident kaya nagluntad sa may banwa sang tapas sa tong September 30. O kon sa katapusan ng adlaw sang September ka Kifab Jobert. No, pagabat naman sa iban ng mga municipal police stations, sa wala na ka Kifab Jobert, no? So buot sing nganon ka hap o kon halin ka gabi ito tungod sa mga mga tinak na nagapabilin nga malinong kag matawhay ang probinsya sang Capiz. Kag pagabat diri sa kagadtang Roas sa ka Kifab Jobert sa atong sininga pagpangusisa man, no? Wala man sa may nabalhaga na kung ano nga mga insidente. Aton galing nga pagabantayan ka Kifab Jobert sa mga masunod nga inuras kagbase may ara naman sa may ma-record kagbase ang sasubong wala pa mabutang sa ilas liman nga blatter reports sa ka Kifab Jobert, no? Kung may base may gina-operate pa ang iban man nato na nga mga kapulistan.
10: Sige.
19: Before that, kakifab jubat no, luyag ko lang kami ng atan sa inyong mga avid listeners sa timbangan ng bayan kay Sir Ray Abilacan, kay Sir Nestor Calzado, good morning. Kay Nanay Bebing, good morning. Kay Kam Maurel Dan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Ma'am Rosina Aguirre, good morning. Kay Josue and Rosie, good morning. Kay Ma'am Melisita Batansila, upon si Ma'am Jacqueline Garino sa vegetable section, Sanctuary Arsenal Food Center, good morning. Kagsatan na natin yung mga K-5 na nag-upod sa pansining pagpanganagan sa mga aga, good morning. Mga ka-K5. Direkta na rin sa Chadural Cedas Food Center para sa pagpangalagad ng balitang K5 sa umaga. Ang ining balita, ang bulog na ginadulong sa inyo sa ang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa kapis. K5 News FM.
17: 23 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Salamat kayo ka-K5 Rodney Dabandalanon sa patrong sa pagdulong sa mga situational report, balita sa police station mga ka-K5. Yanda nga mga tinak na mga kasimano. Okay, nakatutok na si Tita Marit Gabukay, inkahunado kay Nanay Roberta Parak Patricio. Good morning, Ma'am Duna Badana. Good morning, GC Camerong. Nakatutok naman sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo, samtang nagapangapi, kay nagaluto sang balalunon. Pakanto sa trabaho, nakatutok na sa K5 News FM. Sa aton sa mga tagpalamati, share sa aton sa nga live mga K5. Good morning, Gid, sa aton sa nga mga abyan. Kay Miss Nel Macuenca, kay Tony Hikilio, aga pa nakaupod na sa kay Inday, Lynn, Andaya, Laikin, Efren, Anika, kag Anika Faeldo, nga nagatanaw karon mga K5 sa aton sa nga program sa barangay Nagsulag, Dumaraw, Kapis. Salamat, Gid, sa mga Dumaraw, ha? Abo nagapamati sa Dumaraw mga K5 nakatutok diri sa aton sini nga palatuntunan Inday Nel Macuenca, sa mga taga West Villaflores. Maayon kag maayo kag maanami gid pagpamati da sa signal naton. Nagala nagumba ang signal naton sa sini nga mga tinion mga ka K5. Mga tagpalamati naton baw na kwanan gid no, na dagaan gid ang sobra kin si Rias nga fiesta, preparasyon sang kasadyahan sa Patabang Festival sa Banua Sang Tapas mga K5. Isa patay, isa napilasan mga ka-K5. No? Ang magbuti, dali naman nagtapos na taning kapiestahan, pisa 30 sang tungang gabi sa maglagluntad ang insidente mga ka-K5. Doon ang mga balita, mga pinalangga na itong tagpalamati, may ginaduso karon nga kapin 250 pesos nga saka sang minimum wage ang diri sa aton sa Western Visayas, no? Ginaduso ini mga ka-K5 sa bagong alyansang makabayan o kunbayan Panay ang 250 pesos kada adlaw nga saka sang minimum wage sang mga mamumugon o kon mga nagatrabaho sa pribado nga sektor diri sa Western Visayas. Halin kadya nga 550 kita kada adlaw ang atong minimum wage mga ka-K5. Ginatulod nila nga tani mahimo nga 800 pesos per day, no? Dugangan sang 250 bangod man sang kamalahalon mga K5. Ini ang ginpagwa ni Mr. Efren Foro or on Elmer Foro, ang Bayan Panay Secretary General, nga hindi kaigo ang 550 pesos, no? Ang 550 pesos nga minimum wage bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon, serbisyo, kag pamasahe mga ka-K5, no? Ginpayag nga kinahanglan pasaka ng sweldo agod masabat ang nagaduga nga pang-adlaw-adlaw nga mga ginagasto sa mga trabahador mga ka-K5. Suno sa grupo sang Bayan Panay nga ang 250 wage increase ginalakipan ini sang ipikto kang gitawag naton naga-naba nga purchasing power sang aton sini nga pagbakas sang aton sini nga kwarta bangod man nagnubo ang purchasing power sang peso mga K5 samtang nagasaka naman ang inflation rate mga ka-K5. Kaya muna nga ginapanindugan karong ginpahibalo sa Bayan Panay ang anda nga proposal sa public hearing sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga ka-K5 sa Region 6 mga pinalangga natin ng mga kasimano.
10: no? Amo na ang realidad, mga ka-K-Fab. Samtang sa dugang pang mga balita, mga kaabyanan, yaring mga updates na kayo nabuto sa mga recoveries sa Pontevedra, mga ka-K-Fab mo, no? Sa ginapatigayan ng mga search warrant implementation, mga ka-K-Fab, sa ginaristo ng isa kalalaki matapos nga nakumpiskar halin sa iya ang isa kaarmas nga ginatawag na to na one ini high-powered ng mga armas, mga ka-K-5, no? So, ining armas na kumpiskar sa mga kapulisan sa pag-implementar sa search warrant sa balay ni Mr. Juby Bagares sa barangay Ilawood, Pontevedra, Capiz, mga ka-K-5, sa September 30, sang hapon, mga kasimanwa. Ginkilalang suspect nga si alias Dudoy na dakpan sang gintingob ng porsa sang Second Mobile Group kag sang Capiz Police Intelligence Unit, First Capiz kag Second Capiz Mobile Group, kaupod ang Pontevedra Municipal Police Station sa paglapas sang Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation, mga ka-K-5. Ihaboy patani ang armas, anon mo kay ti ita siya ang gintingob nga porsa, wala na siya kahulag pa, no? Nakuha sa iya ang 45 nga pistula nga may bala, mga ka-K-5, duwa ka bala sang nasambit nga 45, mga ka-K-5, isa ka magasin, isa ka itom nga Lordman holster, mga ka-K-5. Malagyo pa sa tani kag ihaboy ang armas, wala gid siya makahulag, mga ka-K-5. Tisubong aras sa kustudiya sang Pontevedra Municipal Police Station, mga ka-K-5, ang nasambit iya nga natungda naton nga utod, mga ka-K-5. Way gid sa kakwan prikatar sa iya sini nga pag upot, no, sa tong pagsulod sa operation, mga pinalangga naton nga tagbara. Hindi ka gidya kagwai, hindi ka gidya kalusot, once ara ng aton sini nga mga kapulisan, mga ka-K-5. Malugawan ka lang, mga pinalangga naton sa aton sini nga mga tagpalamat. By the way, happy birthday sa kay Rinaldo Bakulinao. Aton suki, toto Ronaldo Bakulinao, o Rinaldo Bakulinao, happy birthday halin diri sa K-Fab News FM. Mga pinalangga nato nga mga tagpalanik sa kay Kuano, kay Migo na ton Juanilio Casabon dira sa Boysville Sigma, sa family Arevalo kag matin sa matinabos sa Sigma. Good morning, mga kakay. Duga nga mga update ang tag-iya sang balay, no, nga si Mr. Bagares nagakwan siya, siyang nagasapupo sang suspitsado sa iya panimalay sa pagpatay sa kay police captain Ampuyos, mga ka-K-5. Ti karon dako-dako ni nga sala kay kaw nagatago sang kriminal sa imo sini nga panimalay, mga ka-K-5. Ini ka nakaligay panginwala kay ti balaan mo nga siya pag before nga basta sang suspect is before na tabong insidente dira sa nagalin sa balay ni Mr. Bagares, no? Kay magkagto sa isa ka KTV bar. Pagkatapos na natabo ang insidente, nagpalagyo siya kag maguli sa Dumaraw. Pila ka bulan nga tinong-tinong bumalik liwat sa balay ni Bagares, mga ka-K-5, ang ining suspitsado. Ining trigger man, mga ka-K-5, nga nagpatay sa kay kwan ng itawag naton ang hepe or ang aton sining in charge sang mobile group, mga ka-K-5, sa isa ka company dira sa may President Rojas, no, sa kay Police Captain Rian Ampuyos, mga ka-K-5, ining suspitsado nga si Linel Diocampo. So gintago sa ukon ginsa pupo siya ni Mr. Bagares, mga ka-K-5. Suno sa report, mga kabinan, naging pabutsag sa press conference kahapon na sunod sa kay Police Colonel David Canchupo Jr., ang aton sininga OIC Provincial Director sa Capiz PPO, mga ka-K-5, ginadiho nila ang pagpasaka sang nagkalain-lain kag sampaw-sampaw nga kaso kalakip na ang harboring of criminal bato kay Juby Bagaris nga subject sa search warrant nga ginapatigayon sa ato makatapos ang kapulisan dira sa May Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz, mga ka-K5. No? Tiara saya paginakop mo ang tao nga nag luthang patay sa miyembro sa PNP, mga ka-K5. Tiwan, wala untat ang monitoring sa ato mga kapulisan. Ara malang galinga panago sa iya mga ka-K5. Tisuno kay Colonel Kachumbo bangon sa impormasyon nga nakalabot sa ila kung saan ginaligar nga mayara sa mga hinuptan ng mga armas lutang si Bagaris diri sila napatigayon sang search warrant. Nag-implement sang search warrant mga ka-K5. Masadya lang kay ara pagid gali ang ining nasambit nga ginatago nila nga suspitsado mga ka-K5. No? Ang trigger man, no? Magluwas ni grabing armas, no? So anong boot silingon? Anong ano ang mga operations sini? Nga nga may mga kalibre 45, damo-damo nga bala, may ara nga mga magazines, mga K5, may ara kalibre 38, may ara man sang M16 rifle, may ara pagid nga kadamuon sa mga live ammunition sang M16 no panggira ya. Mga K5, anum ka mga magazines, mga K5, no? May ara pa nga 9mm nga na recover nga Taurus, mga K5. 29 ka bala ang live ammunition sa 9mm, mga K5. Kag ining isa ka granada, mga K5. And ito si grabing operation. Dami, magluwas nga may manukan sila, magluwas nga nagahupot siya sang suspitsado sa pagpatay kay Captain Ampuyos, mga K5. Ano pagid bala? No, dapat ma-explicar pagid din ni Colonel Kachumbo. Ano pagid ang mga activities ni Bagaris kag ni Leonel Diocampo, mga K5, sa ila sininga operasyon, no? Ining magluwas naging patay ni Leonel Diocampo si Captain Rian Ampuyos. Ano pagid ang mga activities nga amay amo sila sining armas? Kay sa statement ni Leonel nga nag nga trigger man mga K5, ginhaboy niya ng 45 ng armas na gingamit sa paglutang patay sa KTV bar sa pulis. Ay nga angat ipag-recover o kang nigagadlaw, kada mong unsang armas dito. May ano sila? Anong ara? Mga iba nga investigasyon sa kapulisan, mga kauturan, ma-ibaluan ina sa aton sininga mga public affairs program din sa K5 News FM. Good morning sa kay Inday Arlene Onyada Basa, mga ka-K5, dali langgit. Pagbalik naton, magapatigayon kita sa aton sininga pagpakigangot sa aton mga sister stations sa mga balita sa nagkalainain ng kaprobinsyana. Iban pagid nga mga update, mga ka-K5, sa mga impormasyon, dili lamang sa aton sininga pagpangalagad. Paliog, standby.
20: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Tagbuanay.
21: D3, Bio. Problema sa pangaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
22: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
23: TTX 500.
24: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
25: Sa katlo kapila ka mag-inom
26: sa TTX 500.
24: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
26: Subong kamusta?
24: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
23: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times after 1 week. Namigid ang akong
23: napamina.
27: Salamat sa
23: Mighty Seeds. DDX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
23: DDX Beauty Soap.
29: Mabakang sa mga butika.

0: ito, Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. TJX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500 Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw, may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
4: Pilar Capiz. Balik pa naman diri sa aton sininga pagbangat, sa aton sininga palatuntunan, oras sa aton 39 minutos sa ligid sa tak ng alas 5 mga kagayfars. Uy, good morning sa mga suki na itong atag. Palamati sa President Rojas, daraman sa may Sigma area. Hamindan kag sa Mambusaw, no? Nagapamati sila sa aton sininga palatuntunan. Sa mga taga Tambakulasi, good morning. Kadakip man dira sa mga suki na itong sa Libas Bara, sa Dayaw, kag daraman sa Barangay Lawaan. Sa mga listeners, sa mga kapihan, aga pa nakatutok na sa aton sa ninyong pagpangalagad sa may Pasiyo de Rojas, sa kay Manang Bibing dira sa bula, yung mga kwano, bulak da. Mapriska nga bulak, mga ka-K5. And likewise sa mga tagpalamati na to, no, sa mga suki na to ng mga abyan, aga pa nakatutok na sa sininga matinion, nagabiyahe sa mga tricycle, kag mga single nga motor, mga K5. Sa mga van operators na ito nakaupod na sa aton sa ninyo palatuntunan, ang mga taga-ban niya nagreklamo, so why sila kunuya increase mga K5 sa Pamasahe, samtang ang service liner may ara na nga increase mga ka-K5. Nagka-alboruto naman ang alatrasan sa aton sa ninyo mga pumuluyo, mga commuters, mga estudyante, kaya nagsaka ang plitihan mga K5 nga wala gina-expectar sa aton sininga mga pumuluyo. Nag-increase ng tanan, balayran sa kuryente, nag-increase man. Sundan sa inog Pamasahe, adlaw-adlaw nga ginahulag mo mga ka-K5, subo-subo eh. Hindi lang subo-subo, sakit-sakit sa bulsa mga ka-K5. Pero kung may bulig ang gobyerno, una ginabakal na ton, ilimnon. Mag-release ka ni bulig ang gobyerno, ilimnon ang ginabakal sang aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5. Hay, paano kita kastibawa sina? Paano kita sina maka improve sang aton sini nga pagpangabuhi, mga ka-K5? Ara na sila. I-check nato naton sa ninyo mga sister station, mga ka-K5, magatabid kita sa kalibo, mga ka-K5, sa aton sa ninyo pagpalayag sa subong nga kaagahon, sa aton sa ninyo palatuntunan, mga ka-K5. Kumplituho nato ng inyo sininga aga sa mga balita, kag mga impormasyon sa aton sa ninyo pagpakigupod, subong nga mga tinakna sa balitang K5 sa umaga, sa aton sa ninyo mga kaupdanan nga mga istasyon, mga ka-K5, sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. But before that, good morning, Lisa Fisher, mga Fisher Folks Association na to, no? Kagdara sa may mga friends na to, sa mga panghigaron sa baybayon, mga K5. Nagaklo pangapi, samtang nagaguyod-guyod, kag nagabulubit-bit sang radio. Ang iba nagatanaw sa cellphone, mga ka-K5. Salamat, gid, no? Sa inyo sininga suporta sa aton sininga mga programa, mga ka-K5. Check na to, welcome and good morning, K5 Buas sa Visayas.
5: Michael, naka-inamran kami kang Extend Food Supplement. Regya sa Antique, edi ma-weekend rin. Bye! Kag-kampiyon, manami ang signal. Regya sa Antique, ah! Balik ka nimo, kalibo!
6: Damo salamat, Sir Ernesto. Do suluhanon, Sir Ernesto Rao. Sige lang, ah. Diretso lang ato ng mga balita. Kampiyon ang signal sa Antique. Kagpareho kita naka DTX premium coffee naman ako kag naka Mighty C. Damo salamat, balikan ko ikaw karon Sir Nestor, no. Check naton si Sir Jobert ang signal sang Roja. Sir Jobert, mayong aga da. Good morning.
4: Good morning, Sir Michael. Good morning sa aton mga kaobdanan sa Antique, Canegros, kag sa Iloilo, mga ka-K5. Sitwasyon sa amon diri sa sudan sa Rosa, probinsya sa Capiz, maulan na ulan ang kagahon namon samtang makanay-kanay ang panahon. Basko kag signal sa Kalibo. Back to you, Sir Michael.
6: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon ng signal sa Rojas. Ang Iloilo, amon ang sa barkod na ito. Barkod na pre-check natin liwat ang Bacolod. Daddy Babe, si Robert. Signal check sa Bacolod.
7: Kampiyon, signal mo din yan. Pangway problema, Sir Michael. Dari sa sulad sa Bacolod. Nag-alalapaw. Nag-alalawa. Signal mo din yan. Pang kampiyon, basta maka-DTX. Confirmates ka, ayos kid ang problema. Back to you, Sir Michael.
6: Damo salamat sa Bacolod. Kay Daddy Babe, sa Sir Robert, sa kampiyon nga signal. Check natin liwat ang Iloilo. Iloilo.
8: Good morning, K5 Service Ayas. Good morning, Sir Michael. Nice to see you all again. Good morning.
6: Sir ABP, ito gali. Barcode lang makita ko eh. Damo salamat, Sir ABP. Good morning. Last stats ang Iloilo. Kuhao na ito ng unang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, good morning.
8: Ngayong agagid sa liwat sa ito sa inyong mga ka-K5, may grupong TBS. Brand new colony, TBS. Sa ito sa inyong mga ka-K5, true brown style. No, muni siya ang grupo sa mga pamatanon nga nagkusariin gina-recruit sila kag gina-challenge nga mag-obra sa mga katuntuhan because recently may tatlo ka mga minor de edad ang nagkaladakpan diri mga ka-K5 nga amo ang responsable sa pag-hold up no sa may barangay Pandak Pabiyah kung sadiin gintambangan nila ang isa ka trabahante nga babayi kagagin kawatan bausos nga kudako nga kwarta ang nakuha nila mga ka-K5 hindi gidya masarangan ang kwarta nga nakuha nila kay tungod ang nakuha nila nga kwarta 100 pesos taton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati pero ang 100 pesos jutayan nang sila makapatay tawo kaya ging ano nila ginahan-an nila nga bunon sa taton sini nga mga ka-K5 ugaling ayo lang mga kabiyanan nga wala mabdayon ang pagpambuno nila sa sining worker nga makaluluoy nga mga ka-K5 nga kuntani ipamasahe ya patong 100 pesos nga nakuha sa wallet niya apat ni sila ka mga menor de edad ti ang 100 pesos to labad-laban binakal na nita sang soft drinks so nadakpan ni sila pagkaga ang ban nila grupo sila sang TBS True Brown Style nga amo ang nagapang-recruit sa mga minor de edad kag ginasugo para makasulod sa grupo may ara sa inisisyon. Kadto ka sa convenience store, pangawat kaw. Palambat ka sang tawo da, pang-hold up kaw. O di gari, pang-buno da sang tawo. So muna, subong ang natutukan sa aton sining Iloilo City Police Office. No? Sa aton sining mga ka-K5 ang pag-monitor sa mga kabataan diri sa sudan sa Iloilo nga involved sa True Brown Style. Amo na yung mga balita namon diri sa Iloilo. Balik si mo, ka-K5 Michael Celorio.
6: Damo salamat, Sir ABP. Unang budlay ka mga minor, di edad mo. Makasulod ka sa mga grupo, bala na nga daw hindi maayong buluhaton. I-check tabi si Daddy Baby sa si Robert, kay daw ang mga grupo niya gusto entrance ang una ni sa abot sa mga simbahan. Daddy Baby, si Robert, good morning.
7: Dahil ang grupo na muna ni Sir Jobert, si Robert Pacardo, ya.
9: Oh. Ang grupo kada ang grupo taya kada dalaw kwartaon.
8: Abi ko gani asosasyon sa mga senior.
4: Iskap.
7: Mga balita naman diri sa sudan sa Bacolod ug Negros Island Region mga ka-K5 ba. Sa sining maulolanon nga panahon mga ka-K5 kung isa di mainit magusa maulan man. Pero wala nagakahulugan nga kung mag-init. Wain na yung dingge. Ang dingge, mga ka-K5, nagpabili na kay pagkatapos init, maulan, mga ka-K5. Padayon nga nagasaka ang kaso sa dingge sa syudad sa Cadiz, mga ka-K5, kagapat diri ang na-record nga napatay, mga ka-K5. As of September 19, 104 na kakaso ang na-record sa Cadiz City Health Office. Kagsuno sa ila sininagasaka ang kaso sang dingge humalin Enero kapakadto Septyembre 2026.
9: Sa iban pa rin yung mga balita mga ka-K5, ayara na sa establing ang kondisyon ng duha ka mga soldado nga pirason sa enkwentro sa Escalante. Ginpasindugan sang 3rd Infantry Spearhead Division 3ID sa kahapon niya dala, October 1, ang duha ka miyembro sa 79th Infantry Battalion na pilason sa naglunta niya ikwentro dito sa isa ka barangay sa Escalante. Nagpalabot sa pinansyal nga bulig ang 3ID sa pilason sa makatapos ang Philippine Army ang nag-recover na mga kakipab kaglayo na sa katalagman. Ang nasambit niya bidalya ang nagasimbolo sa kaisog, dedikasyon, kag sakripisyo sa mga soldado agod manindugan sa ila serbisyo sa Tion na ara sila sa katalagman.
7: Ang mga balita na mo sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to Yo Kalibo.
6: Damo salamat ha, Daddy Babe si Robert. Manang dedikasyon sa trabaho, sa serbisyo, kung kisa tabuhi ang nakataya sa military. Kami niya mga balita, kuha na ito ng mga balita ni Sir Jobert sa Rojas. Sir Jobert, good morning!
4: Good morning once again, morning ABP. Mga balita, diri sa amon sa sudan sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Wala gid makaluwas sa kamatayon. Ang 19 anyos nga estudyante matapos nga gin buno sa Rambol samtang ginapatigayon ang highlight sa kapistahan sa banwasang tapas ang tinalikdan nga adlaw. Ining biktima nga si alias Tuto 19 anyos na kuan ini dalahig sa Rambol sa sulod sang kuan sang civic center sa banwasang tapas mga K5 upod ang 17 anyos nga nabunan man pero gamay ang pilas samtang ining napatay may ara nga pilas sa Chan, mga ka-K5, maging dalapas sa Western Visayas Medical Center apang indiklarar sa aton sining mga atinding physician. Sunod sa report, ining 20 anyos nga suspitsado nga si Nuno amo ang naghimo sang pagpangbuno. Matapos nga nagrambol sa may civic center sa nasambit nga banwa. Ang ining suspitsado karon na dakpan no matapos ang gintudlo sa pila ka mga pamatanon nga siya ang naghimo sang nasambit iya nga pagpangbuno dira sa kapistahan sa banwasang tapas. Samtang nagkalain-lain nga mga kaso sampaw-sampaw nga kaso kalakip ang harboring of criminal ang ginpasaka sa kay Mr. Bagares mga ka-K5 sang inisya ang gin panaugan sang search warrant sang ato mga tapos ang kapulisan sang ligad nga adlaw damuon sang armas nga nakuha may 45 kalibre 38.9mm may M16 rifle kadamuon nga mga bala kag isa ka fragmentation grenade nga ni-recover mga ka-K5 kag dira pa sa iya nga posisyon ginatago ni Mr. Juby Bagares sa may Pontevedra ang suspitsado ang trigger man nga nagpatay sa KTB bar sa kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Diocampo nga nadakop man sa aton mga katapos ang kapulisan sa nasambit nga pag-serbe sang search warrant mga ka-K5. Para nagapamusi-musi sa kuan sa Silda ang nasambit ka mga persona. Amo na mga balita subong nga Biyernes diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
6: Damo salamat Sir Jobert sa kampanya mga balita. Kona to na mga report sa Antique. Sir Nestor, kumusta ang probinsya kang Antique?
5: Thank you so much Sir Michael sa mga balita. Arigas probinsya kang Antique, may sira ka balay sa may sitio Puro, Barangay District 3, Sibalem ang gintupok kang kalayo kahapon kang kasanagan. Himo ang balay sa light materials kag ginapahayag nga nabilin or napabayan nga baga sa drapugan ang ginhalinan kang kalayo. Ura kita o sa balay kay ang amay kang puluyan na naraw sa patay ka samtang anang asawa kag mga kabataan ang nag-agto sa isara ka birthday party. Samtang sa dugang pagid nga mga balita nag-umpisa ren sa paggamit kang transparent nga bag pira ka mga estudyante regya sa may probinsya kang Antique kasunod ja kang Division Memorandum number 447 series of 2026 naging pagwa kang Schools Division Office Antique may kang tanan sa DepEd Order number 006-2026 ukon ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Tinutuyo ka dyang mangin mapos ang pag-checkyar kang salad, kang mga bag sa entry points kang mga iskwilahan. Amorang pirakabalita sa Antique, balik ka rin mo, Sir Michael.
6: Alas 5.53 na nga ito na oras. Mga balita sa aklan sa Banuas ang Kalibo. Isa katrak ang na-intercept sa checkpoint. Border checkpoint na may kargang 57 bilo. Ganyan mga baboy, mga kakifay, wala sa nagkakaigo nga dokumento. Nadakpan ini diri sa intercept diri sa Banuas ang Naba sa barangay Pinatuwad, mga kakifay. Balin ini sa Antique, Sir Nestor. Ha? Wala sa mga certificate of acceptance kag mga papeles ang mga karga nga buhi nga baboy. Kag ang Comelec Subong nasa waiting mode, mga kakifay, kon makakuha sang TRO kontra sa Republic Act 123-26 kung pagpa-isol sang barangay Gasangguni ang kabataan election. Suno sa spokesperson sa Comelec Aklan nga magasundo nila ang nasambitan nga layi mga ka-K5, no? Pero sa palabutan nga second week sa November, may nakatala naman nga registration para sa national kag local election, mga ka-K5. Kung tani hambal ni Gerardo, nagahulat lang ang ila opisina kung ano gin man ang mangin resulta sa petisyon sa Supreme Court. Wala na ta oras sa hilibati sa adlaw nga Lunes.
4: Dari naman kita mga ka-K5 sa aton sining mga sister station sa Lunes, mga kauturan. Dari sa aton sa probinsya sang Kapit. Mga nabilin pa nga mga impormasyon para sa aton mga kauturan, mga ka-K5. Ang lalaki nga inaristo matapos nga nabaklan sang armas lutang kag naguaan sang druga sa may dumulog, mga ka-K5. Gin pa sa kaanasang kaso, mga ka-K5. 38 kalibre nga revolver nga armas ang na-recover kag ginapatihan nga ining shabo nga may ara sang unod, mga ka-K5, nga by bus money nga na-recover man sang aton sa mga tapos sang kapulisan. Nagapangatubag ining nasambit nga persona ining 27 anyos, mga ka-K5, dira sa barangay Dumulog, no? Gipatigayon ang bypass operation, mga K5, sa sining nasambit nga persona kag-residente ining si Alias Carmelo sang San Roque Street, siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Samtang ang iban pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad, mga kaabyanan, ang pagpangatubang karon sang aton sining mga pumuluyo, mga ka-K5. Oy, tandaan nyo ha, halong kita mga K5, subong nga mga binulan, mga kauturan, maka-experience sa kita. Hindi niya El Nino lang, kundi super El Nino ang pagpangatubangon sang aton sining mga pumuluyo. Kaglauman naton mag-aumpisa ini sa bulan sang Oktubre, mga ka-K5, tub-tub Disyembre. So grabe ining halit sa aton sa ninga mga kauturan. Dapat dapat posible do karon magpananom kita sa mga utanon. Ha? Para nga may giyo-giyoon kamo sa inyo matag adlaw nga pagpangabuhi, magay gutom ni. Wala sa bilin ninyo, wala, kulang supply sang tubig, mainit ang panahon, magamahal ang kuryente sa ni, magamahal ang supply sang tubig, kaya kinakulang kita sang tubig, mga kabinan. Kag mga mahalang balaklon, mga utanon, kag mga pagkaon, mga K5, kay Super El Nino, mga kagabianan. Inigin pagwa, suno sa pag-asa Iloilo, nga dugang posibilidad nga tubangon ang below normal rainfall nga magresulta sa kakulangon sang tubig diri sa aton, mga ka-K5, sa pungsod Pilipinas. Mabatsagan ining pagtaas ang temperatura kag posible nga magasak ang demand sa kuryente. Oh, wow. Hay maalanan subong ang per kilowatt hour, dugangan pangati kada hulag mo di gabagusbos ang electric pan kag aircon sa panimalam ko. Tama ini kainit, mga K5. Posible magasak ang kuryente kag sa mga establishmento naman ang paggamit sang mga di kuryente natong mga kagamitan, tumga mahal naman ang bill naton sini. Ikarga nila na sa aton sini nga mga ginapang bakal, mga ka K5, mga pinalangga naton nga mga kasimano. Sa piyak nga bahay tingin pahayag ni Mr. Nicole Silvestre sang pag-asa ilo may mga bagyo man sa gihapon sa piyak sa nasambit nga pinominon, mga K5, nga mahimo mangin mabaskog pa ang iya sini nga pag-ipikto sa aton sini nga pungsod, mga K5. Pagdino, grabe-grabing init, tapos may bagyo nga baskog-baskog, na ano rin yung maintindihan ang kalibutan. Hindi na naton maintindihan ang gagahinabo sa aton sining pungsod, mga kakeiva. Hindi mo na gani maintindihan ang pinangawat sa gobyerno. Hindi mo na gani maintindihan ang pabakas-bakas nila sa gobyerno, mga kakeiva. How much more ang ining temperatura, because kada mo una sang tao sa Pilipinas, sa kalibutan, hindi naman maintindihan, wala na sang tanom, mga kahoy sa aton palibot. Ha? Kag grabe na ang climate change, mga ka-K5. Amo na nga ti balantayan para sa aton sini nga mga kauturan kag mga tagpalamati, mga ka-K5, nga dapat maghalong ang tanan-tanan, mga ka-K5. Ariyo sa mga nagapamati kag nagapakuno-kuno,
6: wala zero budget sa 2027 ang nga ayuda sa solo parents sa 2027, mga K-5. Wala sang may mabato nga ka-subsidy ang mga kwalipikado nga mga solo parents sa masunod nga tuig kung sadiin mahatagan sang liderato sang manubo nga panalgan sang kongreso nga ginpasulod ni

0: nakuha sang nakakuha sang minimum nga 1,000 nga bulanan nga ka-subsidy o kung 12,000 kada bulan ang solo parents kag minimum wage earner o kung mas manubo padri ang income mga kakifan. Kabaton sila subong mo. May ara man iban nga mga banwa nga santunga lang. May ara man nga quarterly lang. No? May ara nga full. Depende sa local government unit mga kakifan. Sa gobyerno nasyonal, kaya mo na ginapunduhan tani mga kabiyanan. Ito, ang senior citizen nag-increase na, naugangan. Nasulod na naman yung parents, mga solo parents, mga K-5. Ang ginapropose mong, nagalutaw sa Sabaw. Sa Sabaw nga may aras ang alog, bati, kag, ukra ang para sa mga PWD. No, mga persons with disability na ton, ha, nga pinding patubtub sa karon. Ang propose nga 2,000 sa tanan-tanan nga miyembro sa persons with disability, mga kakaiba. Ano nakasubo ang gobyerno? Ang wala pulos, kag nagasululubra, balik-balik nga ginatagaan sang ayuda, amo kag amo man gyapon ang nakatilaw. Ang nagakinahanglan nga minatuod, nga nagakinahanglan, wala makatilaw inday Mary Jane Masisa. Nakasubo nga kasaysayan inday Dolores Abelarde nga nagakainabo sa pungsod Pilipinas sa karon. Ang manggaranon, nagamanggaranon, ang nalista, amo man gyapon na makatilaw mga kakaiba. Israel Colasino, sabat na nasubo Batangas, good morning. Good morning sa mga listeners natin dari sa Pilar, sa Sosyal sa Rojas, kalagip man sa mga taga-Tisa. Dragali sa Perrings Restaurant, sa mga stops sa Perrings Restaurant, good morning, kagmayong ang pagpamati. Mga ka-K5, oh, wala na kita panahon sa atong sining ang pagpangalaga. Standby na sa newscast ng K5 News FM. Kumpulit lamang sa atong mga sister station ang 100.9 K5 News FM Rojas. With Chip Nelson Puntillas, mga ka-K5, diri sa 89.7 FM, Radyo Tagmuanay, ka-K5, Moon Moon Villa. Mga kauturan, saga pasalamat kami sa inyong pagpamati sa bilog na simana sa aton sininga palatuntunan. Sa pagpanguna sa aton pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez. Aton sininga CEO Doc Ramil Itang Oy. Mga ka-K5, inyong kubos nga biyan kagalagad sa kahanginan. Ini si ka-K5, Jubert Lago para sa kampiyon. Nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Kapis. K5 News FM. Good morning.
1: K5 News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom
11: sa DGX 500.
9: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsa.
8: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap.
15: Babaka sa mga butika.
8: DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios. Mahilig gin sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix.

0: gamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo man usik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
5: Di pre, musta po lang kape, pre?
6: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
7: DGX 500!
9: O si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
7: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, binamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng Free Radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
8: mga? High blood gid ko.
15: Ano sa unang imo?
16: Blood pressure.
8: 180 over 100.
15: Sa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika. Ga, Joyride man tabi ga.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
20: Sige ka, Gidya.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
20: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend, supplement for men.
20: Yahoo!
1: DTX

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
2: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
4: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga tiyempo.
2: K5 Bantay Panahon.
4: Pagbubo sa mabunok nga ulan kag pagpangilat lauman sa Western Visayas.
2: K5 Top Story.
4: Supreme Court ginbasura ang petisyon batok sa sesyon sang Senado sa tung Hunyo 3. Suspect sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos arestado. Balay nga ginaparaguan na kuhaan sang armas lutang kagranada.
6: Harboring of a criminal kag iban pa ipasaka nga kaso batok kay Bagares.
4: Lalaki arestado sa search warrant operation sa Pontevedra. Kalibre 45 nga armas na kompeskar.
6: Capiz Police Provincial Office na kighinala sa mga benepisyaryo sang reforma sa duta sa President Rojas.
4: Libre nga abono ginhatag sa mga mangunguma sa Rojas City.
6: Third quarter joint o construction sang multi-purpose cover gym sa Barangay Aguho, Panay, natapos na.
4: Third quarter joint CPOC kadak meeting, ginpatigayon.
6: 3ID commander naghatag sang bulig sa pamilya sang napatay nga Kafgo.
4: Metal detectors gin-donate ni Mr. Zaldi Villagracia Oronia para sa mas hugot nga seguridad sa mga eskwelahan sa Pontevedra. Mga rehestrado nga toda sa kalibo, magabaton sang 2,000 pesos nga fuel subsidy, subong nga adlaw.
6: Kapin 2.3 billion pesos, ginalantaw nga mangin kabugusan sang ECT sa mga mamumugon nga apektado sang RSSI sa NIR.
4: DA Region 6, may mga nakaplaster na nga strategiya, agud mapahaganhagan ang epekto sang Super El Nino. Trillions hindi na pag-i-presentar sing House Prosecutors bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Duha ka mga propiedad ni Man Scarpio wala sa salin ni Vice President Sara Suno sa testigo.
4: Isa ka libo nga pesos nga ayuda sa solo parents, zero budget sa 2027.
2: Balita International.
4: International. South Korea ginakusaran ang North Korea nga nagtanom sang bomba sa DMZ.
6: Netanyahu ginakabig nga terrorist attack sa ilang pungsod ang pagpangbuno sang piloto.
2: Balitang negosyo.
4: Philippine Financial System Resources nagdangat na sa 38 trillion pesos.
2: Balitang sports.
6: DOC nagapati nga malapawan sang Pilipinas ang medalya nga mahakot sa Asian Games.
2: Balitang entertainment.
4: Singer nga si Sara Jeronimo nagabusong. Kagka K5 ang mga panawagan at kagpahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Mayong aga was turned by Sayas. Probinsya sa Capiz, Kagsiran sang Ras. Nagapalayag na
1: DTX500 Morning Newscast.
0: Subong nga adlaw sang Biyernes sa Petsa 2 na kita sa bulan sang Oktobre 2026. Sa kagdan kay K5 kaupot sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Inyo kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga tiyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Magalumon nga kalangitan, dala ang paglapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpangilat. Ang ginalauman nga ma-experyensyahan sa Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas subong adlaw sang Biyernes. Inidala sang troughs o kon ang ikog sang severe tropical storm Choy 1 nga nagapadayon nga nagapekto sa Visayas kag Mindanao. Sa pinakauli nga weather bulletin, posibleng mayara sa mga flash floods o kon pagkaroon pagsangduta. Ilabi na sa mga lugar nga masami maka-experyensya sang moderate tubtob mabunok nga ulan. Nahibaluan nga ang sentro sang severe tropical storm Choy 1 ang yara sa kalayuan nga 2,495 kilometros na silangan sang Northern Luzon. Dala sini ang hangin nga naglabot sa 95 kilometros kada oras. Kag may pagmadlo, stop-top, 115 kilometros kada oras. Nagahulag ini west-northwestward sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras. Ang adlo ka K5 nagbutlak alas 5:41 sa subong aga. Kag magatunod naman alas 5:45 karon sa hapon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang dalagan sang tiyempo subong adlaw sang Biyernes. Direkta na kita ka-K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Hinbasura sang Supreme Court and Bank ang petisyon na Sir Shoraira nga ginpasaka nanday Attorney Valeriano Lon kag Attorney Zeg Fred Diaz nga nagakwestiyon sa giniwat nga sesyon sang Senado sa dong Hunyo 3. Suno sa Korte Suprema nagdesisyon kag nagulag ang Senado sandig sa nagluntad ng mga circumstansya applicable nga kasuguan kag prevailing jurisprudence sa pungsod. Matandaan nga sa Tungonyo 3, nabungkag ang legislative deadlock sa Kamara sa nagtambong si Senador Francis Cheese Escudero. Kaupod ang minority bloc agud makumpleto ang 12 ka mga member quorum sa plenary hall. Bangod sa nasabit nga tikang, madinalagon nga ginpahamtang bilang Senate President. Si Senator Sherwin Gatchalian samtang formal naman nga nabayluhan sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton yung top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga natipon nga balita sa ulot balitaan sa K5 News FM Rojas.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nadakpan sang mga otoridad ang nagapangunang sospetsado sa pagpatay sa isa ka opisyal sang pulisya nga ginapanaguan sini sa barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz, Setiembre 30. Kinaresto ang suspect nga si Lionel Jocampo sa gahom sang warrant of arrest sa kasong murder. Si Ju Campo ang ginatudlo nga trigger man sa pagpatay kay Police Captain Rian Apoyos sa dong nagligad nga Julio Vientes sa sulod sa isa ka KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiza. Naagtuhan ang suspect sa sulod sa balay ni Jovi Bagares nga amo naman ang subject sa ginpatuman nga search warrant sa mga kapulisan. Suno sa Capiz Police Provincial Office, antes ang operasyon, ilan na monitor nga nagapanago sa mga lugar si Ju Campo nga natukiban man nga tinawo ni Bagares. Sa pagpatuman sang search warrant sa mga balay, nakompeskar sa mga otoridad ang mga masunod. Isa ka M16 rifle, isa ka caliber 45 pistol, isa ka caliber 38 revolver, isa ka 9mm pistol, isa ka granada kang nagkalain-lain nga sahi sang mga bala. Sa subong priso na si Ju Campo sa Pontevedra Municipal Police Station, samtang pabili naman nga at large si Bagares, nga baga pangatubang naman sang dugang nga kaso tungod sa pagtago sang isa ka-wanted nga kriminal.
2: Sa kaangot nga balita, ginadiho na sa subong sa mga otoridad ang pagpasaka sang sampaw-sampaw nga kaso kalakip na ang harboring of a criminal bato kay Jovi Bagares nga subject sang search warrant nga ginpatigayon sa mga kapulisan sa Marik Street, Barangay Lawod, Pontevedra, Capiz, Setyembre 30. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang Officer in Charge Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, nga kumugod nga napatay si Police Captain Rian Ampuyos. Wala nagauntat ang ilang pag-monitor kag surveillance sa mga suspect. Suno kay Cachumbo, bangod sa mga impormasyon nga nakalabot sa ilang konsiliin, ginaaligar nga mayara sa mga hinuptanan nga armas lutang si Bagares, nirigag na tigayon nga gin-implementaran ini isang search warrant. Dati on sang search warrant, madasig nga nakapalagyo si Bagares apang madamo sa mga armas lutang ang nakuha sa iya sining balay nga ginakalakipan sa isa ka unit sang 45 caliber pistol, 12 ka live 45 caliber ammunition, duha ka 45 caliber pistol magazine, isa ka black inside holster, isa ka sling bag nga itom, duha ka unit sang 38 caliber revolver, anom ka live 38 caliber ammunition, isa ka Moss Green sling bag, isa ka unit sang M16 rifle Bushmaster, o kon 149 kabilog sang live M16 rifle ammunition, anom ka M16 rifle magazine, isa ka camouflage bandolier, isa ka unit sang 9mm pistol Taurus, 29 kabilog sang live 9mm pistol ammunition, duha ka 9mm pistol magazine, kag isa ka fragmentation grenade. Gadungan sang pagka-recover sang among mga armas, natigayon man nga nadakpan ang suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Ju Campo, residente sa Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Sa subong, nagapabilin nga at large si Bagares kag padayon nga ginaayam sa mga otoridad samtang natalana nga ipaidalom sa ballistic examination ang mga armas nga nakuha sa iyang balay.
0: Sa kangot pa nga balita, kon sa pihak sining bahin arestado ang isa ka lalaki matapos nga nakompeskar halin sa iyang isa ka armas samtang ginapatigayon sa mga kapulisan ang pag-implementar sa search warrant sa balay ni Jovi Bagares sa Barangay Lubod, Pontevedra, Capiz, Setyembre 30. Ginkilala ang suspect kay alias Dudoy nga nadakpan sa gitingob nga pwersa sa 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company, Capiz Police Intelligence Unit, 1st Capiz PMFC kag Pontevedra Municipal Police Station. Bangon sa paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha sa paghinakop sini ang isa kakalibre sa 45 nga pistol nga may bala sa chamber, duha kabala sa mga kalibre, isa ka magazine kag isa ka itom nga Lord Manhalser. Sa subong nagapabilin sa custody ang sa Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang padayo naman nga ginapasangkad sa Capiz Police Provincial Office ang kampanya batok sa ilegal nga armas. Agud mapabili ang seguridad kag kalinong sa probinsya sa Capiz.
2: Sa dugang kagiban pa ang mga balita lokal, nagpatigayon sa pagkikinala ang Capiz Police Provincial Office kapag ang mga agrarian reform beneficiaries sa CON ARBs sa President Rojas Capiz agad nga matalakay sa mga isyu sa peace and order sa barangay Kulilang, President Rojas Capiz. Naging sentro sa diskusyon nga ginpangunan ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Officer in charge sa Provincial Director sa Capiz PPO. Ang mga reklamo ba itang tanong sa pagpanag-iya sang duta, boundary disputes, allegations ang harassment, kagiban pa ang baykang tanan sa mga agricultural lands. Nagapadman sa aktibidad ang mga opisyal sa Kaprisan, Department of Agrarian Reform, mga barangay officials kag mga ARBs. Diri mas ginpabakod ang koordinasyon sa tunga sa mga ahensya sang gobyerno, lokal nga mga opisyal, landowners, kag ARBs, agad nga malikawan ang paglala sa mga inaway kag masulbar, pinagi sa nagkakaigo nga legal kag administrative processes. Sunod sa Capiz PPO, padayon ang ilang pagpakigangot sa mga stakeholders, agad nga papabili ng kalinong kag seguridad sa nasambit nga badwa.
0: Sa pihak nga bahin, nakabaton sa libre nga abuno ang ginatos nga mga mangunguma. Nagikan sa Barangay San Jose, Humagikhik, Kabugawa, Lunoy, Baliwagan, Kagay, Dinginan, kag Barangay Sibagwan, Rojas City. Ang sambit nga abuno particular, granular, kag foliar fertilizer, nagikan sa Department of Agriculture. Ang libre nga abuno, kabahin sa mga bulig, nga ginpanikaso sang City Agriculture's Office nga magkabaton ang mga rehistrado nga mga mangunguma sang syudad agud mapahaganhagan ang galastuon sa pagpananom.
2: Sa iban pa nga balita lokal, natapos na ang construction sang multi-purpose covered gym sa Barangay Aguho, Banwa, sang Panay, Capiza. Ang proyekto ginpunduhan pinaagi sa 20% development fund sang gobyerno provincial sang Capiza. Tinutuyo sang pagpatindog sang among pasilidad nga maghatag sang mas maayong lugar para sa nagkalailain nga mga aktibidad kag serbisyo. Lakit na ang mga pagtililipon, pasundayag, livelihood programs, serbisyong medikal kag mga aktibidad para sa kabataan. Magaserbi man ini nga evacuation center sa Dion sa mga kalamidad kag emerhensya agud nga may pasilungan ang mga pumuluyo.
0: Sa dugang pang mga balitang lokal, ginpatigayon ang 3rd Quarter Joint City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council, o kon CPOC CADAC meeting nga gintambungan sa mga representante nagikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Drugs Enforcement Agency, Department of the Interior and Local Government, City Health Office, kagsangguniang panlunsod. Gintutukan sa paghinala ang pagpabakod sang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad, agud mas siguro ang seguridad kagkaiwan sa mga estudyante kag manunudlo. Hinhinalaan man ang pagpasangkad sang kampanya patok sa ilegal nga droga kalakip ng pagpatuman sa Barangay Drug Clearing Program.
2: Sa dugang pangabalita lokal, nagpalabot sang pagpakigunong kag bulig ang commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army sa pamilya sang isa ka CAFGO active auxiliary o CAA nga napatay sa engkwentro sa Barangay Malasibog, Escalante City, Negros Occidental. Personal nga nagbisita si Major General Joey S. Canillas, kaupad ang iban pang mga opisyal sang 3ID sa haya ni CAA Chris John Pahayahay sa isa ka Memorial Chapel sa Sagay City, Negros Occidental. Naghatag ini sang pinansyal nga bulig dugang sa una nga bulig nga ginhatag sang 79th Infantry Battalion kag ginpasiguro nga maghatag sang padayon nga suporta. Sunod sa 3ID Commander, ginakilala sa hubon ang kaisog kag dedikasyon ni Pahayahay sa iyang katungdanan ilabi na sa pagbulig sa pagpatuman sang kalinong kag seguridad sa mga komunidad nga apektado sang kinagamo. Dugang pa niya nga ang sakripisyo sang napatay nga CAA manginenspirasyon sa mga soldado kag iban pa nga community defenders kag magapadayon sang mission.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, sa pihak sang nag-aasod-asod ng mga insidente sa school violence sa nagkalain-lain nga lugar, nag-donate sa mga metal detectors si Mr. Zalde Villagracia Oronia sa mga eskwelahan sa Banwasang Pontevedra bilang suporta sa pagpaligon sa kaluwasan sa sulod kagpalibot sa mga bulotuan. Ang mga dalagwan ng mga eskwelahan na kabaton sang tig-duha ka-metal detectors, samtang isa naman ka-unit ang gindonar sa magagmay ng mga eskwelahan sa resambit ng Banwa. Kini nga inisyatibo isa kadugang atikang Para mo pa siguro ang mas hugot nga pagbantay sa tagsa kaeskwelahan kag maprotektahan ang mga estudyante, mga maestra kag maestro, kag school personnel sa ilabi na sa tion sang pagpasulod kag pagpagwa sa mga estudyante. Ginkilala kag impasalamatan sa mga eskwelahan ang suporta ni Aronia, ilami na gid sang mga manunudlo, principal sa mga estudyante ang pagdonar sa nasambit nga kagamitan nga mahimo magdugang sa seguridad kag kaluwasan sa mga kabataan kag personnel. Subong man makabulig sa pagpatuman sa mga tikang para sa mas luwata o kon luwas nga learning environment. Nahibaluan nga si Aron nga isa kapribado nga pumuluyo, residente sa Barangay Taka sa nasambit nga Manua, kag isa ka negosyante nga nagapakita sang suporta sa kaluwasan sa mga estudyante, pinaagi sa iyang nga mga donasyon.
1: Balitang Lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifabi niyo nabatihan mga balitang lokal. Ini nga mga balita kakaifay nga boylog ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini kakaifay sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita naman nga nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Mga rehestrado nga toda sa kalibo magabaton sang tig 2,000 pesos nga fuel subsidy subong nga adlaw. May kampiyon nga balita si ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Makabaton sang 2,000 pesos nga fuel subsidy ang mga rehistrado nga tricycle drivers kag operators nga sakop sang rehistrado nga grupo sang Toda sa Aklan. Suno kay Romeo Tubalinal, Federation President sang Toda Kalibo, ang Fuel Crisis Relief Assistance ang natalana nga ipanagtag sa Kalibo karon nga adlaw October 2 sa may Andago Covered Corte alin las 8 sang aga tubto alas 5 sang hapon. Ginapahayag ni Tubalinal nga ang mga grupo sang Toda gikan sa 15 ka mga barangay ang nakatalana nga mga baton sang ayuda sa aga samtang ang mga grupo sang Toda gikan sa barangay poblasyon nga may mas madamo nga miyembro nakatalan nga magabaton sa hapon. Una na nga ginpanagtag ang ayuda sa mga grupo sang Toda sa pito ka mga banwa sa eastern side sadto nga September 30. Ginatagan pagtamo dito Balinal nga ang payout nga orihinal nga nakatalana sadtong September 20 ang natrasar bangod sa election ban apang nagpadayon ini matapos nga ginlift ang nasambit nga desisyon. Nagapasalamat naman ang Toda clan sa ginbaton nga ayuda halin sa provincial government bangod dako na ini nga bulig para sa ila ilabi nang gid sa pagbakal sang gasolina. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: Samtang kapin 2.3 billion pesos, ginalantaw ng mga kabugusan sang ECT sa mga mamumugon nga apektado sang RSSI sa Negros Island Region. May detalye sa balita si K5 Michelle Patino sang K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ginpahayag ni DSWD NIR Regional Director Arwin Raso nga magalambot sa kapin 2.3 billion pesos ang emergency cash transfer nga ipanghatag sang Department of Social Welfare and Development sa mga mangunguma sang tubo kag mamumugon sa kampo nga naapektuhan sa pagpangataki sang red stripe soft scale insect o kon RSSI sa Negros Island Region. Dugang pa ni Raso, yara na sa kapin 400 million pesos ang ilan na disburse para sa masobra 40,000 ka mga mangunguma sa probinsya sang Negros Occidental lakip ng Negros Oriental. Dugang pa ni Raso, pagkatapos sa mga mangunguma, sunod naman nga i-release ang ECT para sa kapin 148,000 ka mga mamumugon o kon farm laborers kon sa diin may nabato na sila nga pondo para diri. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa pihak nga bahin, DA Region 6, may mga nakaplaster na nga strategiya. Agud mapahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino. May countdown sa balita si K5 Kimberly Caluyo sa K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Ginakabalakan sa karon sa sektor sang agrikultura ilabinasang mga manguma ang posible epekto sang Super El Nino. Gani sa bahin sa Department of Agriculture Western Visayas, may mga nakaplastar na ng mga pagpanghanda. Nakapatigayon na sang serye sang mga pagsinapon ang Department of Agriculture o DA Region 6 o podang iban pa nga mga concerned agencies para sa pagpanghanda o kon pagpreparar sa pagpamahog sang Super El Nino. Suro pa kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Eledia Jr. ngayara sa 60% sang crop area sa Western Visayas ang rainfed o kung nagasalig sa tubig ulan. Kasunod sini, may mga information and dissemination campaign sila paagi sa pagpakigangot sa grupo sa mga manguma sa Western Visayas agun mapractice ang pila ka mga strategiya. Ila ginatingwaan niya ma-maximize ang production kag ma-minimize ang kapirdihan sa mga farmers ilabi na sa mga nagapananom sang humay, mayara man sang iga-distribute ng mga seeds kag abono ang talatapan. Ginpanugyan naman sini sa mga mangunguma nga makigangot sa ilatag sa Municipal Agriculture's Office o Kunmawa para sa concern kagilayon nga pag-report kung apektado na sang nasambit nga weather phenomenon. Nahibaluan nga base sa pag-asa, ginalauman ang strong impact sang Super El Nino siri nga Oktubre tubtob Desyembre tuig 2026.
7: Sa karon, padayon niya panugyan sang DA Region 6 sa mga manguma na makigangot gid lamang sa ilang mga opisina. Report nagikan sa Region 6, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Balitang Regional.
0: Kay Fabinho Nabatiana, mga balitang regional. Direkta kita sa mga balita naman galaga kainabo sa Pilipinas.
8: Balitang national.
9: Balitang national.
0: Hindi na pag-epresentar sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno sa House Prosecution Panel subong kon kahapon nga Huwebes. Ini ang ginpayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luestro sang Batangas sa ika-32 nga adlaw sang trial sa impeachment nga ginapayag pinal na ang desisyon sang panel. Wala niya gilayon ginahinambitan ang espesipiko nga rason sa likod sang desisyon. Nahibaluan una na nga ginpahayag ni Senator Judge Raffy Tolfo nga dapat ana i-present ni Trillanes bilang saksi sa atubang ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Bangod sa mga unang alegasyon ni Trillanes, may kaangtanan sa mga bank account sang pamilya Duterte. Isa si Trillanes sa mga sulit nga kritiko sa baga Duterte nga nagbisita na sa impeachment court sa itong nakaligad nga Martes.
2: Og ginapahayag nga wala sang 20 o kon nga wala sa 2025 statement of assets, liabilities and net worth o kon sal-in ni Vice President Sara Duterte ang duha ka propiedad nga nabakal sang iyang abana nga si Attorney Manases Manscarpio. Hindi matapos nga presentar sang prosecution si Davao City Register of Deeds for Kathy Florence Baldonado kag Island Garden City of Samal, Deputy Register of Deeds 3 Marco Pineda bilang testigo sa ika-32 nga adlaw sang impeachment trial. Nagtestigo sanday Baldonado kag Pineda sa hindi mapaatag nga manggad ni Duterte nga nakasaad sa Article 2 sang Articles of Impeachment. Ginkompirmar ni Baldona sa impeachment court nga nagbakal si Carpio sang 6 million pesos property sa tong 2024 sa Barrio Matina, Davao City nga may sukat nga 379 square meter apang wala nakabutang sa 2025 sal-in sang Vice Presidente. Ginpahayag ni impeachment court presiding officer Francis Jesus Codero nga wala siya sang may nakita nga 6 million pesos property nga gindeklarar sa real o kon sa real property section sa 2025 sal-in ni Duterte. Apang ginreklamo man sini nga wala makitaan ang nasambit nga propiedad bangod generic ang nasambit nga bahin sa sal-in.
0: Sa dugang kagatapusan nga balitang nasyonal, wala sang may mabaton nga cash subsidy ang mga kwalipikado nga solo parents sa masunod nga tuig kung hindi mahatagan sang liderato sa manubo nga panalgan sang Kongreso Ang ginpasulod ni Gabriela Party List Representative Sara Alago nga amendment sa House Bill 10858 o kunang General Appropriations Bill for 2027. Sa ginsumeter nga amendment ni Alago sa resambit nga hagna kay House Committee on Appropriations Chairperson kag Nueva Ecija Representative Mica Swansing, kalakip ang pagpondo sa monthly cash subsidy for solo parents. Ginhimo sang mamalidaan na sambit nga amendments bangod wala sang may ginalukar ga pondo o kon zero budget sa nasambit nga programa sa Department of Social Welfare and Development sa GOB 2027. Sa karon na kakuha sa minimum mga 1,000 pesos nga bulanan niya cash subsidy o kon 12,000 pesos kada tuig ang mga solo parents nga minimum wage earners o kon mas manubo pa diri.
8: Balitang National.
0: Kakaifabi niyo nabati ano mga balita sa Pilipinas. Direkta kita sa mga balita naman nga nagkakahinabo abroad.
8: Balitang International.
0: Luyang sa South Korean military nga magpangayo sang pasaylo ang North Korea bangod sa pagsigabong sang landmine sa demilitarized zone kon DMZ ang buffer zone sang duha ka pungsod. Suno sa South Korean military nga ginhimo sang North Korea maatag nga isa ka paglapas sa dekada nga ceasefire. Hugot naman ini nga ginpanginwala sang North Korea samtang ginpahayag sang North Korea nga wala sang basihan ang mga alegasyon sang South Korea.
2: Sa dugang kagatapusan nga balita international, ginakabig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga isa katuyo nga terrorist attack sila nga pungsod kag sa United Arab Emirates ang natabo nga pagpangbuno sa piloto sa kapariuman nga piloto. Ginpagwa na sini ang identity sang biktima nga piloto nga si Smith Makchar gikan sa India. Gindayaw ni Netanyahu ang pilot captain bangon sa pagiging baga niyan kung sa ginluwas sini ang 174 nga mga pasahero. Abisar nga nabunan na imo pa sini nga magbato kag ginbuksan ang cockpit door para matawag ang atensyon sa mga pasahero. Na istorya naman ni Netanyahu ang mga pasahero kung sa din ila ginpakigbahin ang ilang experience kag kung paano nila naluwas o kung paano sila naluwas sa eroplano antes nga naglanding. Bangon sa natabo na pilitan nga mag-emergency landing ang eroplano sa Saudi Arabia.
8: Balita International.
0: Kakaifabi niyo na ba't yan ang mga balitang international? Ini nga balita kakaifaga, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sa DTX 500. Ang DTX 500 kakaifaga, mayara sa mga ingredients nga makabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan. Dari ka K5, kung mapabili niyo maging healthy living, mag-inom kita sa DTX 500. Adlaw-adlaw, mabakal ka K5 sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center subungan sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
8: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo kon sa patang sang negosyo.
8: Balitang negosyo.
0: Nagsaka sang halos 10% sa 38.9 trillion pesos ang kabugasan nga resources sang Philippine financial system sa tung Hulyo sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang kabugasan nga resources ang nagtiglawa sa mga assets nga hawit sa mga bangko kag non-bank financial institutions nagsangka sang 9.8% gikan sa 34.71 trillion pesos sa tung Hulyo sang tinalikdan nga tuig. Apang ang July figure mas marubo sang 0.8% kung ikomparar sa record high nga 38.39 trillion pesos nga na-record naman sa tung bulan sang Hunyo. Ang mga bangko nga nagabugo sa dako nga bahin sang resources sang financial system sa 31.7 trillion pesos sa tubtob Hulyo. Nagsaka sang 10.8% gikan naman sa 28.6 trillion pesos sa tung nakaligad nga tuig. Ginatiglawan sini ang 83% sa kabugusan nga financial system resources. Patayon, ginagapanguna sa banking industry ang universal kag commercial banks nga pinakadako nga lenders. Sa pungsod, sa diin ni mayara sang 29.35 trillion pesos nga resources, mas mataas ini sang 10.1% kung ikumparar naman sa 26.66 trillion pesos nga na-record naman sa tuong tuig 2025.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
8: Balitang sports.
2: POC nagapating ang balapawan sang Pilipinas ang medalya nga mahakot sa Asian Games. May detalye sang balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
8: K5 News FM Live Report.
9: Kumpiyansa si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino nga malabawan sang atleta sang pungsod ang apat nga gold medal nga naangkon sa tong nakaligad nga Asian Games. Ginpahayag ni Tolentino nga may ara pa sa mga atleta sang pungsod ang natalana nga maghampang. Pila sa mga ini amo ang pagpamayagpag ni Pinoy boxer Carlo Paalam para sa 55 kilogram division kag si Pinay tennis star Alex Yala. Yara man ang pambato sang pungsod sa beach volleyball nga Sanday Sofia Pagara kag kay Progelia nga nakalabot na sa semi-finals. Ini nga balita, boylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
8: Balitang sports.
0: Ka-K5 niyo nabati ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 at sa patag sang showbiz.
8: Balitang Entertainment.
0: Sara Jeronimo nagabusong. May kaugdan sa balita si ka K5. Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron.
8: K5 News FM Live Report.
10: Ginahuring-huring nga nagabusong si pop star royalty Sara Jeronimo sa inuunang anak sang bana nga si Mateo Godicelli. Sa pahayag nga ginpagawa ni Viva Films producer Vic De Losari Jr., wala sinigin direkta nga ginkumpirma ang huring-huring nga nagabusong ang singer. Apang ginpabut siyag sini nga masunod pa nga tuig makabalik sa trabaho ang pop star. Nahibaluan nga si Sara ang artist sang Viva Artist Agency sa idalom sang Viva Entertainment nga ginapamunuan sa karon ni Boss Vic. Sa karon wala pa sang kompirmasyon gikan na ni Sara kag Mateo ang amo nga alegasyon rason nga padayon nga sentro sang atensyon ang amo nga topiko. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix na nakakapeka na nakadetox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
8: Balitang entertainment.
0: Ka K5 niyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga. Ka-K5 niyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX sa 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka-K5 sa Biyernes sa Petsa 2 na kita sa bulan sang Oktobre 2026. Ka-K5 niyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian pinagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Ka-K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka-K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. K5 sa ngala nagilamang sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas. Kaupod sa technical side si K5 Michael John Detoka. Sa amon nga news director K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kagsamon humble kag mabuot nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Ka K5 baga sunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga naging tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa kapis.
11: K5 News FM.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Health News. D3Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko at nagdubo na akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat,
15: mga butika. Paano mo lamang buligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3?
16: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
17: Tuna, sir boy. Kaya, siyempre, doha man kaklase ang carbohydrates. Mm. The complex one and the simple, one.
16: Monosaccharides, no? So,
17: pero mostly, sa mga party-parties, di kakakita sang complex.
13: D3Bio!
17: Sinumat, 10 birthday ko, be, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang, Duk.
16: Ang carbohydrates, may analogy to sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No, ang makina, may pistol mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
17: Nanitani, sir boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang iagamiton.
16: Correct.
17: Hindi daw wala mo nang kwan mo, no?
16: Wala mechanism, no?
17: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
16: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
17: So, bindas galining mga kuano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
16: Kay may stored fats.
18: May stored fats.
16: Ina, kung usalon nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
18: Kaya may resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
16: Sa tugnaw.
17: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
16: Dako ka problema.
13: D3Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Kung pala kaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
17: gawayay,
16: and even zinc.
17: Gawayay, sir boy.
16: Gawayay.
17: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
20: Wala sugar.
17: So, on, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom ditribayo, kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa D3 bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
21: Ang extra
17: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, saan o ang isa nangin mayo kaysa duha?
21: Oo, no? Let's do the math.
20: Let's do the math.
17: Siling ang Ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
22: D3 Bio with BCO.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio. Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3 Bio with physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio. Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3 Bio.
26: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pag-

0: ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako ginaubo, pag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Nestor! Ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
8: sa gabi,
9: ako ang bossing
8: dahil kasangga ko
9: ang Extend
8: Supplement for Men.
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling. Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Oxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon,
1: mag-inom sang Eye Care Gold
8: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
8: Ang D3Bio!
1: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
1: Yung may D3!
8: Mabakas mga butika!
1: D3Bio!
15: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3!
8: May VCO,
1: VCO,
8: may D3.
13: Kasakit ang tiyan,
1: Max 4 Biotics.
13: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
1: Max 4 Biotics.
13: Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
7: Mighty C. Alkaline.

0: nga vitamin C.
1: Dali sige, tako na yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang My PC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa My PC.
0: My PC! Mabaka mga butika.
2: Yari ang isang nagagamit sa My PC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa My PC. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
2: Para sa madaming ang kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
13: DTX 500. Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
11: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa dos kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2026. Ikanapulo nga bulan sa tuig 2026, Biyernes subong adlaw mga kakaypaita. Ang aton pag-abyabi sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga nagatutok na sa ilasiri tag sa kamang radio, mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Sa bilog ga Pilipinas kag kalibutan, direkta sa inyong mga cellphone kung na-download nyo na ang K5 News FM Philippines mobile application. Likewise, aton sini nga mga ka-K5, makitaan man kita live sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital Facebook pages mga ka-K5. Ano ba lang mga balita nga aton pag-atutukan kag pag-istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad? Lionel Di Ocampo, ginako ang pagpatay kay Police Captain Ria Nampuyos sa sulod sang KTV bar dira sa may barangay Binuntukan, Pontevedra. Si Di Ocampo amoning nadakpan nagligad gadlaw sa gahom sang warrant of arrest gagin-issue sang korte. Kadungan man sa pag-implementar sang search warrant sa balay nga iya sini nga ginapanaguan dira sa banwa sang Pontevedra. Samtang sampaw-sampaw nga kaso ipasaka kay Jovi Bagares ining negosyante, no, mga ka K5, matapos magkuan sa nagkalain-lain nga kalibre sang pusil kag likewise ang ginaligar pagtago sini sang kriminal o kon akusado sa kaso nga pagpatay mga ka K5. 19 anyos galalaki patay matapos ginbuno sang kafgo sa panwa sang tapas. Armas lutang kag droga na recover man sa isa ka negosyante sa implementasyon sang search warrant sa banwa sang tapas. Samtang isa ka lalaki ginbuno sang botelya sa banwa sang panitan. Petsa sa barangay kag SK elections, posible pa mabag-o sa tiyon magpagwa sang TRO o kon ideklarar nga unconstitutional ang pagpaiway sang piniliay. Militar ginpasiguro ang bulig sa napatay nga kafgo sa inkwentro dito sa Negros. Petisyon nga nagakwestiyon sa giniwat nga sesyon sang grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Unyo 3 ginbasura sang Korte Suprema. Amon ni mga balita nga aton pagaistoryahan kag pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Namigid sugura ng agataw kay man makwan nagangirit na si Haring Adlaw mga ka-K5. Kag syempre kadungan tagid sa adlaw-adlaw naton nga pagbangon kag pagbakas sa panibag-o naman nga adlaw kag oportunidad nga ginatag sa aton sa mahal nga makagagahom kaupod gid aton mga ka-K5. Katuwang naton ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amoning kape nga magabulig sa aton nga magka-focus kita kag mangin alerto. Ang kape nga magabulig sa aton nga ma-detoxify aton sinigilawas. Mabatuan na naglain-lain nga mga balatian kag kondisyones mga ka-K5 nga nagahalit sa aton sinigilawas samtang nagabakas kita, samtang nagatingwa kita. DTX Coffee Mix may amarguso, di sugared sugar cane extract powder kag by chia seeds pa. Para sa healthy kag manamit kag kape kaupod naton, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sete minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 saga. Check na yung latest update sa dalagan sa panahon. Naka-standby aton koneksyon sa pag-asa sa pagdulong sang latest information. Sa main dalagan sa aton sining at siyempo mga ka-K5. Naka-standby sa number 3 aton koneksyon sa pag-asa with the pag-asa weather specialist ka-K5, Obet Badrina.
4: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, October 2, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images na ang trough, o makikita nyo po itong kadugtong ng mga kaulapan mula sa bagyo pong na may international name na Choy Wan, ay patuloy na makakaapekto particular na sa may bahagi nga ng Visayas at Mindanao. Makikita nyo po no, medyo maulap pa rin yung kalangitan ngayong araw, particular na sa bahagi ng Mindanao at ilang bahagi nga ng Kabisayaan. Ang hulang lokasyon naman ng bagyong Choy Wan ay nasa halos 2,500 kilometers silangan ng Northern Luzon. Patuloy pa nitong lalakas. Posible po hanggang typhoon category itong bagyong ito. Pero hindi pa rin natin inaasahan na papasok ng nito pong Philippine Area of Responsibility. Hanggang this weekend, magpapatuloy po yung pagkilos ng bagyong Choy Wan pa Hilaga patungo sa may bahagi nga ng Japan. At dahil po doon, inaasahan natin hanggang this weekend na yung bahagi ng Visayas at Mindanao ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala, sa may bahagi naman ng Luzon, makikita po walang masyadong kaulapan naman sa may Luzon. Inaasahan po natin ngayong araw, generally po ay fair weather ang mararanasan. Bagamat mainam, magdala pa rin po kayo ng mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga mabibilis o mga brief na mga thunderstorms. Kadalasan po yan sa tanghali, sa hapon or hanggang sa gabi. Kadalasan po, tumatagal ng mga isa hanggang dalawang oras. At maliban nga dito sa bagyong Choy Wan, wala naman po tayong minomonitor na namang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin pong mga low pressure area. So inaasahan po natin hanggang this weekend, ganito po yung ating inaasahan magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan nakakaapekto yung trough o mga kaulapan o buntot na dala ng bagyong Choy Wan. Samantala, dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ngayong araw ay posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Bagamat inaasahan po natin, lalo na sa umaga hanggang tanghali, medyo mainit na panahon at malinsangang panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius. Medyo mainit din po sa Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din po natin ang mga localized rain showers and thunderstorms at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City naman, 25 to 33 degrees Celsius. Mas malaki naman yung posibilidad ng maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dulot nga ng trough ng bagyong Choy Wan. At ang nalalabing bahagi naman ng Kabisayan, particular na nga Eastern Visayas, mga localized thunderstorms naman pong mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, makakaranas naman po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang malaking bahagi ng Mindanao. Kaya maina, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga na sa 25 to 34 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman na sa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning at banayo daga sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan dito po sa ating bansa. Gayunpaman, dahil nga po may mga thunderstorms pa rin, mainam, lalong-lalo na para sa mga malilit na mga sasakyang pandagat, ay iba yung pag-iingat po. Lalo kung minsan, kapag may mga thunderstorms, lumalakas yung pag-alo ng karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:45 naman ng gabi. At sundan po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa gaya ng pagasa.uec.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po yung mga in-issue natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisory sa buong bansa. So nakamapa po yan real-time. Basta pumunta po kayo dito sa websites at sa iba't ibang mga social media platforms ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at blessed Friday sa inyong lahat.
1: Maraming salamat nagikan sa Pag-asa KK5 Obet Badrina, Pag-asa Weather Specialist mga KK5. Latest information sa dalagan sang panahon, mga dugang ang mga updates. Inyo na mga KK5 babatian, Dre sa 100.9 K5 News FM Rojas. 23 minutos sa nakaligid sa taktag alas 7 sa aga, ang pinakalatest update sa lakad sa panahon ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mga katuwang naton kag kaupo daton nga kape nga magabulig sa pag-amlig sa aton sininga ikaing lawas. Hindi talang ma-enjoy ang habit nga pagpangape, may benepisyo pangadala sa aton sininga ikaing lawas mga ka-K5. Check tanay report sa aton sininga patrol, isa ka 19 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sa miyembro sang CAFGO mga ka-K5 dito sa Banwa sang Tapas. O triple kaluoy man isang biktima ho, pero ang pamangkot ano gid balang ginalinan sang natabong insidente dito ya sa Negros sa Escalante City. Ang kafgoto nagligad patay matapos nga ginambush or ginatake sila sang mga katapo sang rebelde nga grupo diri sa Tapaso. Ang kafgo ya nagapamuno mga KK5. Balon tabing detalye sa balita na kasanbay sa number 3. Aton koneksyon with KK5 Darren Salomeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
7: Patay ang 19 anyos nga lalaki KK5 Roldan matapos sinigin buno sang isa ka CAFGO member sa barangay Poblasyon Tapas Capiz. Natabo inilason sa isang gabi, Setyembre 30. O kung sa tinalikdan nga gabi KK5 Roldan, sagwa sang binailihan sa nasambit nga lugar. Ang biktima ginkilala kay alias Jam, 19 anyos, soltero, ini siya kag residente sang barangay Tabon o kun Tabon Tapas, samtang may isa pa gid kapilason nga kaupod sini nga isa ka minor de edad. Sa investigasyon kag initial nga impormasyon nagikan sa Tapas Municipal Police Station, naghalin ang biktima sa isa ka disco party o kung binailihan sa cover gym sa nasambit man nga barangay sang nagluntad ang kinagamo sa tunga sang iya sini nga mga kapdanan kag grupo sining suspetsado nga member sang CAFGO KK5 Roldan, no, may nagluntad yang kinagamo o kung rambol sagwa sang gym. Kag sa tunga sang kinagamo na buno no sang kutsilyo sang suspect, kung ginbuno sang kutsilyo sang suspect nga si alias Rex 20 anyos, active member ini no sang CAFGO kag residente sang barangay San Francisco sa mga banwa, ginbuno sini nga biktima o kung ginbuno sini ang biktima sa tuo nga bahin sang iya sini nga tiyan. Magluwas sini napilasa naman sa wala nga bahin sang tiyan ang isa pagid ka minor de edad Nung ayara man sa lugar, apang gina-verify pa naton ini kaki-5 roldan, kay may mga information, kita nga nabaton, nga ining isa ka minor de edad ang manghod man sang biktima, kaki-5 roldan, nga ang nagbuno naman, ang isa man ka minor de edad pagid, no, nga kay doon ang kinagamo na ni sila, no, durambol na ni natabo, kaki-5 roldan. Gilayon nga gindala sang MDRRMO tapas ang duha ka biktima sa Tapas District Hospital para man sa pagbulong, samtang naaresto sang nagresponde nga mga kapulisan ang suspect matapos nga positibo ini nga gina-identify sang nakakita man nga testigo sa lugar kaki-5 roldan. Apang ining 19 anyos nga biktima, bangod man siya sini nga critical nga kahimtangan, ginsaylo ini sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City kag kahapon sang aga mga alas 7 naghatag sang update, no, ang utod sang biktima naghatag ini sang update sa kapulisan nga ginbawian sang kabuhi ining 19 anyos nga biktima alas 7 sang aga kaki-5 roldan samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center.
1: Hindi kami nung so, edad, kaki-5 yes, kaki-5 na rin. Ano gid ko nung motibo sa natabo nga pagpamuno nga ni?
7: Amo pa na karon kaki-5 roldan ang aton sini nga gina verify sa aton sini nga Tapas Municipal Police Station na makapila naman kita ka beses man nga naglambot sa Tapas PNP, no, apang sa subong ginahulat-hulat pag inato, no, ang statement sang officer in charge kay Bangod, no, halin niya kagab kaki-5 roldan hasta kagahon ang ilaman sini nga operation, no, may gikandak man ito nga search warrant operation kag ginahulat nato nagunti mapatod kung ano gid ang motibo, no, kag ano ang ginhalinan sang rambol, no, kung kinagamo sa guwa sang binailihan kaki-5 roldan, no, kag posible, no, may ara gini siya sang ginalinan kung nga natabo ining kinagamo sa guwa sang binailihan.
1: Okay.
7: Samtang ang suspect nagapabilin sa kustodiya sang Tapas Municipal Police Station kag ginaprepara naman ni ang dokumento para sa pagpasaka sang kaso. Kag ang ining minor de edad nga nakabuno naman sa isa pagid ka minor de edad gin-refer ni sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa case custody kag counseling kaki-5 roldan.
1: Oh, I see. So duha gali ang naaresto yang suspect ining CAFGU member kag isa ka minor.
7: Yes, kaki-5 roldan, no, duha. Kag duha man ang biktima kag ang isa diri ang ginbawian sang kabuhi kay ining nagluntad nga kinagamo ang grupo ni kontra grupo man kaki-5 roldan. Rason nga tiyamo ni, no, duha man ang nakakaangkon sang kapilasan kag masubo-subo diri ang isa ang ginbawian sang kabuhi. Amo pa na karon, no, ang aton ipaturon sa Tapas PNP kung ano gining motibo, bantayan na lang sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas.
1: Okay.
7: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, Dentiviral Specialist. Ini si Kaki-5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Darren Salomeo Henson sa gindulong nga balita. Masubo maniyaw kun sa iban niya nga lugar ang mga utod tanga mga miyembro sang CAFGO kon Citizen Armed Force Geographical Unit nagahalad sang kabuhi sa pagbulig da amlig sa aton nga pungsod sa pagbulig amlig kag pagpromote sang kalinong kagkatawhay ti direya sa Tapaso CAFGO member na muno mga ka K5. Although nga ining si alias Rex 20 anyos CAFGO member o wala ni nagarepresent sa entire organization mga ka K5. Pero ti ang aton dire ginalantaw nga ako mo may mission ka ko mo nga ti nagarepresent ka sa isa ka grupo dapat mas naka-intindi ka mas nangin malawig ang imo sini nga paghangop kag pasensya indi iya nga ibutang mo simo kamot ang hustisya kag indi iya nga mamuno ka ting 19 anyos ti nga soltero patay gid mga ka K5 ining si alias Jam taga barangay Tabon sa Banuasang Tapas mga ka K5. No? Dito ni natabo sa kwan lang, halos sa halin sila sa Binayli, nagsadya-sadya tinaginitay ang grupo sa magtimbang abahin. Uy, posible gasalig kay man CAFGO mo ang mga ka K5. Namuno May isa man kamay, nor na muno man, kag isa pa ka biktima, dri, pilason man, bautribleo. Iwala ton taring update sa Tapas Municipal Police Station kung ma-file na complaint against sa kay Elias Rex, 20 anyos, miyembro sang CAFGO mga ka-K5, kagining isa pa ka-minor nga ra karon sa custody sang Tapas Municipal Police Station. Duha karon ang ara sa ila sining nga kustodiya. Prisa gining napatayo ning 19 anyos nga si Elias Jam, taga Barangay Tabon sa Banwasang Tapas. 29 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga alas 8 diri sa aton siniga pagpangalagad. Ang dugang sina nga mga updates tutukan diri sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa iyo mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pribayo Coffee. Ang inyo habit nga pagpangapihimuon tang healthy habit, katuwang naton ang DTX Coffee Mix. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryan ta mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad. Halin sa pagpamuno sa Tapas, may ari man isa ka lalaki ginbuno sang botelya dito sa Panitan. Kag sa Tapas, isa man ka negosyante na dakpan matapos ang kuhaan sang armas, lutang kag droga sa implementation sang search warrant sa mga otoridad. Balikan tara diri sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, pagkatapos sa mga pahanom.
8: Foro de los Pueblos.
9: K5 News FM. News FM.
10: Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
16: Ang best friend sa mga kababaihan.
15: Spore Biotics.
16: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
15: Spore Biotics.
16: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: DTX 500.
18: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
17: Mag DTX 500 na.
18: Masamihin ka palatian?
17: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
17: nagatigulang ka.
18: Mag DTX 500.
17: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
18: DTX 500.
17: DTX 500.
19: Katalina Habagat.
20: Anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
20: Sa isa ka adlaw.
19: Ito times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
20: Inang pagkaubos ko sir. May alibyo
19: kay dinamik na gitsa ako nga mat.
17: TTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
13: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Excel Food Superman for Men.
1: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indik man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ang sitomasyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si baby.
9: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: Foro de los Pueblos. Bogdan
13: Besana Villarreal.
12: Para sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: 20 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los
14: Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadala ina diri sa itong official Facebook page. K5 News FM Ross kag K5 FM Ross sa digital. Agad babasa ta mga ka-K5 ang inyong mga mensahe. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Check the reports ang patrol with K5 Mayla Vasquez sa Fuentes. Isa ka persona ginbuno gamit ang buka nga botelya dira sa banwa sa panitan. Bao terrible man niyo. Sa line number 3, nakasunbay si K5, Mayla Vasquez sa Fuente.
3: K5 News FM Live Report.
15: Pila sa ulo, kag nanari-sari nga parte sa lawas ka K5 Roldan, ang naangkon sa isa ka lalaki. Matapos, ginapayag, ginbuno gamit ang buka nga butilya sa may barangay Kabangahan, Panitan, Capiz. Ginkilala diri ang biktima kay alias Ariel, 48 anyos, samtang ang ginatudlo diri nga suspect ang ginkilala kay alias Don, 43 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa initial naton nga impormasyon halin sa Panitan Municipal Police Station, ginapahayag nga nagapundo sa kaisang motorsiklo ining biktima, kaupod man ang isa pa sininiya ka abiyan sang hinali na lang ni, no? Nga nag-abot ining suspect kagagilayon, no? May nagluntad kapag binaisay sa magtimbang nga bahin, kagdiri nagkuha sang buka nga butilya ining suspect kaginbuno ining biktima sa K5 Rotanda. Ginalantaw diri karon nga motibo sang kapulisan amo ang kahulugbon sining biktima kag sang suspect nga konsidin antes pa niya natabo ining pagpangbuno, mayara na sa mga pagbayluhanay sa mga masakit nga mga tinaga o kumalaing nga mga tinaga nga gin nalantaw sini karon nga rason sang pagpangbuno. Madasigman nga gin respondihan kag gindala ining biktima sa pinakamalapit nga ospital agod nga hatagan ini sa nagakaigo nga pagbulong samtang nga padayon karon nga ginaayam sang kapulisan ining suspetsado nga nagpalagyo matapos man niya magkometer ining krimen ka K5 Roldan.
14: Okay.
15: Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News.
14: Maraming salamat ka K5 Mayla sa gindulong balita sa natabo ng pagpamuno sa banwasang panitano. Mga K5, terrible kay gamit buka nga butilya sa tapasto kafgo na muno ang biktima patay sa panitan. Ang ginggamit naman niya buka nga butilya, mga K5. Ano na ning gakatabo sa ato, no? Sunod-sunod ga mga krimen, mga K5, nagakinabo nga do makakuha na gid, makaalarma na gid, mga K5. Check tani report sa aton sini patrol, balikan tani banwasang tapas kay man kabayen karon sang ginpasangkad ga kampanya sa motoridad. Mensahe, no, may mensahe ini nga luwig palabot sa mga kriminal, sa mga drogista kag nagaupot sang loose firearms. Nga hindi kamo paguntatan sa motoridad, tub-tub, hindi kamo maubos magkaladakpan kay halos adlaw-adlaw. Mga K5, may mga nagakadakpan sa pagbaligya sang pusil, sa pagupot sang pusil, pagbaligya sang droga o kon pag kwanda pag maintenance sang drug den, mga K5. Kung nagligad to sunod-sunod gabang operasyon ng kandak diri sa First District, nagbalos man ang Segundo Distrito ang banwasang tapas. Ginapayag karon isa kanegosyante na kuhaan sa armas lutang kag droga sa banwasang tapas. Mga K5 sa implementation sang search warrant. May detalye si K5 Rodney the Bandalanon.
8: K5 News FM Live Report.
16: Arestado ka K5 Roldan ang isa ka street level individual o kung SNI matapos ininya gin-implementaran sang search warrant sa mga otoridad sa barangay San Nicolas Tapas Capiz. Last 10-8 kagabi ka K5 Roldan o kung Oktobre 1. No? Kaga ini ginapatigayon ng mga operasyon sa Tapas Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Greg Anthony V. Salbang, ang Chief of Police. Kaupod ang 6th of 4th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 6. Ang warrant of arrest o ang search warrant ka kay Roldan gin-issue ini sa Executive Judge sa Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 21 Mambusaw, Capiz. Kaga ini ang subject isa ka negosyante nga kun sa diin ginkilala diri kay alias Padyo, 47 anyos ini siya, kag residente sa amuman nga lugar ka K5 Roldan. Samtang may ara pa sa ita ka co-accused man nga kun sa din ginkilala nga si alias Badang, 21 anyos ang nagapabilin pa sa subong nga at large ka K5 Roldan. Kagdiri, no, na-recover sa mga otoridad ang isa ka kalibre 45 Norinco pistol, duha ka kaliber 45 magazine, kag 11 ka mga bala, lakip ang isa ka 12 gauge long barrel shotgun nga wala sang serial number kag may nakasulod nga live round. Dugang pa ang isa ka shot shell, drug paraphernalia, digital weighing scale, kagisa ka itong nga pouch na kumpiskar pag-ida ka K5 Roldan ang anuman ka mga heat-filled transparent plastic sachets sang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 272,000 pesos. Kag sa subong ka K5 Roldan ang ining mga recoveries kalakit sang nadakpan nga si alias Padyo, nagapabilin na sa custodia man sa Tapas Municipal Police Station para sa nagkakaigo na proseso samtang padayon nga ginaayam na sa mga otoridad ining si alias Badang nga nagapabilin pa sa subong nga at large.
14: I see. So, kisinugid balay ang subjects ng search warrant kay Fiba Rodney?
16: Ang balay mismo ni alias Padyo ka kay Five Rondan ining ining si alias Padyo nga negosyante no sa amog ini ang balay nga ginda implementaran na sang search warrant.
14: I see. Pero ti how come nga nadala sa di si ining si alias Badango nga ginambal at large?
16: Hey, ining si alias Badang ka K5 Barrel Dano iya ini ka upod okay. Sandig sa initial mandating info nga aton na kuha nagikan na sa may Tapas Municipal Police Station na sa iya ini ka upod kag may possibility o kag may possibilidad nga kuno involved ba ining K5 Barrel Dano sa subong sininga buluhaton na konsa din among ginahimo ni alias sa Padyo ka K5 Barrel Dano.
14: Okay. Saliwat ka K5 Rodney, ano ang mga recoveries isulit ta lang. Likewise, anong background sining mga persona nga ni?
16: Ka K5 Roldan no, ang una ang mga recoveries abo ini siya. Caliber 45 Norinco pistol. Isa ka unit. Then duha ka caliber 45 magazine. 11 ka mga bala. Lakip ang isa ka 12 gauge long barrel shotgun nga wala sang serial number kag may nakasulod nga live round. Isa ka shot shell, drug paraphernalia, digital weighing scale kag isa ka pouch nga nagaduag itom. Subong man na kumpiskar pagid ang anom ka heat sold transparent plastic sachets sang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 272,000 pesos. Sa subong ka kay Roldan, may kaangtanan sa background sang sini nga mga persona nga ako na sang sini ni alias Padyo kag ni alias Badang aton padiri nga ginatinguan nga malabot ang pamunuan mismo sang sini nga police station agod nga mahibaluan gid kag kay Roldan. So far amo pa lang gid ina ang initial man nga impormasyon nga ila diri gin pakibahin sa aton.
14: Okay.
16: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini nga balita ang bulog na ginadulong tenyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ini si K5 Rodney Daban Dalanonda para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
14: Madamo nga salamat K5 Rodney sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, try tana kay ipalabot karon si Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sa ang Tapas Municipal Police Station. No? Una to, sa balita, angot sa isa ka kafgo nga namuno, ang iya binuno, patay gid mga ka K519 anyos nga soltero, kagining madinalagon kagabing implementation sang search warrant dira sa may barangay San Nicolas Tapas do mga pasado las 10 kagabi kag nagahanagan sila kay ina no mga ka K5 nag-start sila October 1 natapos sila October 2 mga ka-K5. No? Kaga ining nagresulta ini sa pagka-recover sa na-mention sa report ni ka-K5 Rodney Dalanon, isa ka-caliber 45 pistol, isa ka-12-gauge shotgun, drug paraphernalia, digital weighing scale, droga, kaga iban pa mga ka-K5. Kita niyo subong ang pattern sa operation sa ito ng autoridad. Hitting two birds in one stone. Sa isa ka implementation sang search warrant mga ka-K5, ang subject shabu kag armas lutang. Kiti ang mga drugista subong armado na. Kag kon hindi ka lang ka preparar kag hindi ka lang ka prokutar, madisgrasya kag sini mga pusher ngani. Handa ni sila mamatay mga ka-K5. Para lang sila sini nga halit nga negosyo. Handa ni sila mag-imos ang kalakasan para sa ila sininigusyo nga nagapanghalit sa ila sininga isig kapareho. No? Likewise sa mga kriminal, once nagauyat ni sila sang armas lutang, timisog na sila. Misog na sila mga ka-K5. Kag kung kaysa mo ning delikado katama subong, sa so, unay mga kawatan sa kasaka lang balay, tiko mabatsagan, madalagan lang, malagyo, subong niya delikado na. ang mga kawatan subong niya armado na kung hindi isang kutsilyo, pusil. Galakat ka lang dasdalan, tayaan kaway kamay mo. Ara kagapaway sa inyo balay, sudlon ka, wala kamay mo. Magrea ka ba si madisgrasya ka pa?
12: Puro de los pueblos.
14: Amo na ni subong niya kapiligroso. Dira lang gani sa may area sang Mungpong. Ginaabat mandang Mungpong area mga ka-K5. Ining dalan Mungpong Lapusta sa Gabuan. Dulom-dulom na da. Dumambal kaya barangay nga hindi ari sa Roa City do barangay nga to sa kaputok-putukan sang Mount Apo. Man ka dulom mo. Di may banda nga mga balay ginasulod sa mga makawat kay nanamian ang mga makawat kay madulom ang kalye hindi sila makitaan. Why man sa nagarunda da nga mga tanod or even mga barangay officials mga ka-K5. Pati pulis, why man dahalos gapatrolya. Sa Mungpong pa lang na, dirining dalan halin Mungpong Lapos Gabuan. Puwerte na da kadulom. May mga panimalay na da nga ginsulod sa mga kawatan. But anyway, sa aton si mga ka-K5, mayon isubong ang effort naman on the part sa aton siniga PNP. Under sa liderato ni Police Colonel David Cachombo Jr., ginatutukan ang hindi lang kampanya kontra droga, kundi kampanya pati sa loose firearms. Bangod man nga makaalarma, subong ang nagakainabo ng mga school shooting. Ang mga nagalapta, subong ang mga pinahugay online, mga ka-K5. So mayon ni kay may effort, subong ang ginay mo, and hopefully masustain ini. Not just for accomplishment sake, kundi ngati mamangin part na sang normal naton nga routine. Tub-tub matap na ang mga drogista kag mga kriminal mga ka-K5. 6 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 8 sa aton siniga pagpanumbalik diri sa Foro de los Pueblos sa program mga ka-K5. Damo ga pamangkot ka-K5 Roldan madayon gid man ba lang eleksyon o kun indi. Kiti may gimpirma naman nga layi si Pangulong Marcos nga hiwaton ang eleksyon sa November 2028 kag i-fix ang term sa mga barangay official sa barangay mga official sa barangay Kagaskay sa 5 years o galing di may aras ang petisyon si ang kilalang election lawyer attorney Romulo Macalintal nga i-declare unconstitutional ang layi kagahinyo pag inyo mag-issue ang temporary restraining order mga ka-K5 o kung tiyaro kaya balkodo nagalingin ang ulo siniya hindi sa mga hindi lang sa mga butante, kundi mga taga-Comelec, mga ka-K5, nga mo iyang ang kakat karon sa pagpreparar tag sa kamay eleksyon. Pagbalik ta, mangin kaupod naton, Attorney Will Arsenio, Assistant Regional Director sang Commission on Elections, likewise, aton sininga Provincial Director sang Comelec, diri sa Capiz. Balikan ta na, mga ka-K5, pagkatapos sa mga pahanumdong.
12: Puro de los Pueblos.
17: K5 News FM.
12: News FM.
17: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: TTX 500.
18: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
19: Sa kadlo, kapila ka maginan?
18: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduanan.
19: Subong, kamusta?
18: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
19: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ang TTX 500?
18: TTX 500 lang, amugin na ang maka ayo sa aton.
12: TTX 500.
20: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
21: Mm.
20: Dr. Ramil.
21: Mm. Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
20: Oo, gusto.
21: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Di tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
20: Oo.
21: Damo factors nga tunaan nga ano?
20: Gabulagay.
21: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agugmahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di permanent balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
20: At actually, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
21: Ang uraro.
20: Ang uraro.
2: TTX 500.
21: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
20: Kada mo, no?
21: Kada kwan, sperms per milliliter.
20: Milliliter,
21: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa ara.
2: DTX 500!
4: Si Catalina Habagat.
22: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, so inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko nagit, sir, ka namin-amit nagit sa akong nga mata.
2: TTX 500!
20: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
21: Di, ang iban, zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, kung 20.
20: Oo, milyon.
21: Hindi na kabata. No, so, kung amuna ka nubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga, no?
20: Anong klaseng pasting na?
21: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na ya. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Ano? Pero dapat, ya,
20: sufficient.
21: Timingon mo, inang 3 days ka pasting mo, nga fertile man ang babae.
20: Husto.
21: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ganyan nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat na kainom DTX. Damuon, sir boy.
2: DTX 500.
20: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
21: No.
20: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml naman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.